kara Thembisa Captain Park hohle Allah me Allah mudimu monna ya bola ya mosadi o nana hore o wa mogotsisa empanda te mudimu ka jeno ho mphamise o re che o mo yentse hore alle ho nna ibile alle ho feta alle le le ho dimongwa selo seo ntate modimo su tlile mo mamedi a selo sena ntate modimo ke ke a iphapanyetsa sona sa basadi bana hobane o re ke ba utlwa ha balla ba hweletsa ho nna ho banna ba utlwang ha o le monna ya phamisang letsoho ho mosadi hopola hore modimo o utlwa sello sa ngwana wa hae eo o mo utlwisang bohloko matshwao ha wa tshwanetse ho hlokomela le ho tshireletsa mosadi e seng ho mo bolaya ngwaneso ya phelang ka tshabo mphamise ka jeno e re ho wena sello sa hao ha se a fella fela ntate modimo o se utlwile o seke wa kgutsa bua baleha kopa thuso bophelo ba hao bo bohlokwa mahlong a modimo kajeno re re holekane kajeno re ntate modimo o tlile sello sa madi a basadi ba bolaweng ka sehloho ka hare ho Afrika Borwa ntate a matla ohle kajeno re tlisa sello sa basadi ba rona pela hao o tlile madi a lla mobung re kopa o fodise matsoho a banna o tlose kgalefo le bohale sireletsa ngwana e mong le mong wa mosadi ya phelang ka tshabo ka jeno hobane o re file netefaletso ntate modimo wa re sello sena o se utlwile se fihla ho wena se tswa mobung mme o kekebe wa thola fela wa ba re netefaletsa modimo ya tshepalang e tshebeletsong ya lesedi ka jeno hore le baetsi ba ketso ena ba neng ba nahana hore re kekebe ra ba tseba hore wena o ba bone mme o tla ba senola nako ya bona e tla fihla.

0: Tate velimo lo edumela ke a dumedisa ka lebitso la morena Jesu ke mametselo sa di FM 90.3 ya buang ke morutele ka teka mona ka Maokeng. Kruon start ke a leboa le sa di FM ke mollelwa.
1: Hey landa temlo edumela ho bua le Teboho ka mona ka Inside. Mametselo le khubile 88.4 ka Inside ke bo mtau. A re o ganya botlhano ntate tle.
2: Fele moloi, ko mametse ka 88.9 ka mona ka Bloemfontein Lori Park. Halvololo ngwana ka wa hola tsatsing lena hlamanna, wa hola mataka. Na le di-poison ke mo lakaletsa happy birthday e monate. E monate a hola hantle. Mambush Musia, Lori Park.
3: Mavolovolo dumela kuma mezi ntate ka 88.2 sezomtaung le makwane re a le wena ho ya gore nya botlhano tanko
4: ela veli hantle ngwana mme o bua le Pule Mahalo ba Bellfontein. A mphamise bile matla ntate bile matla. Ya ke o phephetsa ngwana mme ke o phephetsa ke tlo kena ka mo ya 89.4 Bellfontein Pahameng Pule Mahalo ba ngwana mme are hore nge botlhano
5: wa tonda de veri ke nda tes fola ka braga ga ste mbe ke nda tsi ku ri le ga tsame mo la 8016 da ya nda de di ka le ntse di tsama hantle nda de ke ku ntate. Oh, tonta ti.
6: Hao vololo veli. Mwana mme ke na lwene, ke na lwene ka lekhulu na la 88.9 mwana mme. Ke na lwene, ke na lwene veli. Till the last hour mwana mme. Ke ke maphuti o mametse ka mokolo frere photo veli. A re hore nyo qetela mwana mme.
7: Miso! Hadi to hadi kalani, lepe.

kala le shumele metsi supile mpupu le gotleng la dinyewe me ha ka ipona hats o thewa na hinyane ya Mozambique me u ila lokollo ka beili rena re bua ka ona tabena beili le maubane mo mamedi ha ya jwale ba matla spolisa scoopa se chaba ro thusetsang re mofumane jale ke bone batho ba bangadi ba re ha ibe o khutletse ha e Mozambique le ne le montsetsa eng ka beili ha ke ntwena beili mo mamedi ke mathata e ntwena beili ke mathata ka nnete e ba mala wona o sa fetu lo tisi o matlafatswe ke bone batho ba bang ba re ntwena beili o tlameha go shejwe dinyewe gore nyewe e na e matla ga kae ya motho a utswitse pompong lebenkeleng mane gao bathong motlhomong e be ena a fuang beili mpa motho tsotsi e tshwanang le ena ebile a sa tswe mona Aforika Borwa ga e be o gotletse Mozambique ila ipalamela kwena ya sesa le ena mme a ka mane ka Mozambique bo Manica mane o gotletse hae le tla motho leva hai kona banna mamedi o na le pale e bohloko ene maobane re ne re bua ka gore go baneng banna re sa kgone go kopa thuso fela go a bonala nthwena go rona banna ga e qale re se re le banna e qala re sa ntse re le bana re le bašanyana mane momamedi go na le pale ya monna ya reng lemong tsane tsa bo 1970 go tloa le dilemo tse leshome o ne a tlhekefetswa ke titšhere e neng moruta ka nako eo mme o ne a sa utlwisitse go etsalang e le ngwana tsotsi ena ya titšhere ntse mo jwetsa gore ae ke bapala karolo ya bontate a tlhekefetsa ngwanenwa ka thobalano o fitlhela a fumana gore ntho ena titšhere ena ga e etse go yena fela o e etsa bogolong ba bašimane ba kenang sekolo le bona a ra e sa le ntematsa o fitlhela ke ba mokana ke le ntate ga ke sofole ke le metsi mme a ra ntse ke dutse ya ba kutlwa go bua ka tabena e ile a gotlisa boemo bono mme ka nka qetwa gore ke batle thuso mme ka fumana thuso athe o ka bula nyewe mme a batla maselatsipa mang a o ntatenwa titšhere ena e neng e ba etsa ketso ena e bohloko mo mamedi a tlhekefetso e le bana ba bašimane ba bula nyewe he jalong tsa mathanyeo ena ebile wa batlwa le kwana Scotland mo mamedi na le dinyeo tse ngata tse memetseng botlhoko ke tsa gore e se le monna molo jwale o le mong tsa boqheku ga a tlamabe o iketlile o bapala le ditlogolo tsa gae tsane tse mpe tsaneng a di etsa tlhekefetsa bana ba bašimane robala bana ba banyane ba bašimane ba tlotloa go 10 years e le titšhere jwale o patalela dibitseo jwale molao wa gore o monna molo 8 years o 70 years wa sebetsa momamedi a re tlhokomeleng bana ba bašimane ga re bueng le bana ba rona mme itsa ke mametse pale ya monnenwa ke shebile a mang a maikutlo a ntseng a batho ba ntseng ba bua ka ona ga se ena fela ba bangwe ba re thotse re tla reng re tshaba o bua re ne re tshaba o bua gore o tlo e qala kae ga o bua lapeng tho ene le nna ke letlhatsipa le nna o na le titšhere ne nketsa falo

fihlela ke qeda sekolo ke ntse ke le metsi le ka jeno ke na le o tsa maki ipotsa dipotso rena ke monna ya feletseng nthwena ha itlowe ho nna mona ke botlhoko mo mamedi ha re hlokomeleng bana ba bashimane le bona ba hlekefetswa ke bontate bana ba le metsi mane ngwana re ngwana no ke niping athi ngwana ke nthwene o khathetse ngwana ha tse ba e bue jwang a iqale kae o tla reng ai khona mo mamedi Hey, bontate. Yeo mamedi hona le bontate ba ileng diphofolo. Le teng ke ipotsa diphofolo tse bitswang eng e jwang e khopo haka. Hore ha motho a etsa ketso e ya mofuto o je ho ngwana 10 years. Ba nna ka ba ke mo di tsila. Engwe ya bohlokwa mo mamedi. Ha re rapeleng bana ba rona re ba rute thapelo ngwana ha o pilatswa ya sekolong a ya kritse a ko mokupele ho ntate modimo bana jwale ha re satse ba ho etsalang me wa bona la nthwena e qale ka jino ho bane monneno 1970 mele ga jeno ntsa le metsi dilemo tse mashuma mahlano a metsi tsheletseng tse fitileng 56 years ntwena ile a tsa hala bophelo mba haye empa le ga jeno ntse mo le maditse ke ona a tlo batla thuso ya re o fola jwang a so fole ntwena isa le le tengina khale fela re ya le bonda temo dimo ile mmeya ticherena ke nako ya hore a arabele diketsong tsa hae ke monna molo o dile 80 something tsatsa maka molamu he ka mane ka diseleng a ile arabela dintho tsa hae matla mangwe ya ding jwa le potso ke hore o le maditse bana ba bashimane moyeng ba ba ka e be ile mbanna ka jeno re tloele mo mamedi fela ha re hlokomeleng le bana bana ba rona ka kakaretso ngwanana le moshimane ka hodima tsohleng re ba rapedise le bona re ba rute thapelo bana re tsebe ke moyo ditshila ba sebediswa ke satane ho etsala eng ha re tsebe nthwena mo mamedi e tswa kae hore motho ka nnete molamu wa hae o eme le ngwana a itse ngwana ntwe jwalo 6 ntwe mpitswela ka mathi mo mamedi mamedi ka jeno ho se hlosa rena re furela ditaba tseno tse itlomme mpele le ha re di kwala ka taba tse bohloko fela ke tlhokomediso ke thuto ho rona batswadi hore re atumele bana ba rona go tloa kritse primary e ba haufi le ngwana hao bona ngwana hao hantle ngwana hao ne le motho a buang ha sa bua ngwana o thutse ke ena ba haufi le ngwana hao mentor de tse ba ngwana hao ska ba hole le ngwana hao mo ba no ha bona la ka ntle ka mona hona le banna ba ile banna ka wa para madi go fela fela a se banna ha se batswadi mamedi ka jeno a ke re bue ho baneng motho a dula ka ra dikamano etse seng hantle re tshwere relationship Tuesday ka jeno o dula le motho ka lebaka la lerato kapa lebaka la tshabo ya ho ba mong ya ho jua ke bodutu putso ke ena mo mamedi ke eng ena e tsang hore o seke wa tloha ka radikamano tse utlwisa motlhoko ke eng ena e thata ho motho hore a tswe dikamanong tse se monate
tsa utlwang gore a khona bana mona ha ho tle ntumele voice note 0797585066 mo mamedi re ke re qoqe tabena re utlwe o reng wena ka jeno mona ho le sedia fe mo tlantitsetsa ho 0860003084

0: Ndi Ntumbululu. Ke matabo mtlong ka ntsona tsa tse korenele. Bothata ba rona re phelela batho. Ke bona bothata ba rona Ntate Mvololo hore batho ba tla reng. Nna ke tsebe hore batho ba tla hlalefa mohlang ba entseng jwang. Re phelela batho ke phetho ke tu Ntate Mvololo.
1: Dumela Pibeli. Go na le gore motho o mo rate yena ba sa o rate. So ke lerato Pibeli gore o dule le motho yena a sa o rate mare wena o mo rata. Ke lerato ba bapala ka wena. Ke mohale makotoko ke mole ka Mandela Park Pibeli.
2: Gotswe Veli Mavololo o phetse. O bua le mme Mimi Mohlokwane mona Maokeng. Veli hangata nna ke bona e le hore motho o tshaba hore o tshaba ho tswa o tshaba hore batho ba tla re eng. Ha o bone bothata bona bo botshwereng. O itshebetse fela hore batho ba tla reng kapa wa etsetswa. Ha o kgone ho iketsetsa ha o nahane hore o tla kgona ho iketsetsa. Ke ka hoo o tla dula mo ho leng jwalo. Empa ha wa loka ho dula mo sa kgotsofaleng. Taba ke lerato, ke a leboha Mavolovolo.
3: VM ke phetse o phetse. Comrade Sabata Thedise at gmail.com. Ke re jwale ka o sobotse potso ke ka go ke dulang ke le bong gobane jwale ga ke batle mathata. Ga ke batle pleasa ntho e le gole le nna kwana e ke ipotsa gona ne ke etsang. Jaanong ke ka go e leng eno ya gobele o fole gobele ke mong ke iphelela monate ga ona e seo leng kgathatsang. Thanko.
4: Sehloho sa hao ke seng ke sang fatshe hoo ho latela boemo boo motho o fetileng ho bona. Re dula ka hara di-relationship le ha o ntse o bona hore ha eo. Ke baka la ho tshaba mahlo a batho le hore na batho ba tla reng. Mme ke yona ntho e re bolayang ka ho fetisisa moyeng. Empa ho fihlela mohlang o utlwang e ka. O utlwile o tla ikgethela hore ko re ho etsahalang ho etsahale fela o tla bo ile wa qeta dilemo o ntse o dutse mono ka moelelo wa hore batho ba ne ba nke hore kgotso e ntse le teng dipakeng tsa lona e le gale lerato le ile la fela tho bohloko wa kalo.
1: Bolisto badume ngwaneso. Ke Paul Magau Durban Reservoir. O bo itjwetsa gore ntho engwe lengwe e tla loka bothe. O bo itjwetsa gore ntho engwe lengwe e tla loka. Ya bo. But ha e le saeteng laka nna le gale. Ha dintho di peta ke a bona di a peta. Sheba tlase. Sheba tlase morena.
5: Kgotso Ntate Moloi, kgotso Ntate. O phela bua Ntate Moloi. Go a duleya tsa Ntate Moloi ka nnete. O a kgoneya ka nnete o duleya gobane motho ena o tloa gole le ena. O so fitlha go wena jeo le motho go banna motho ena ke motho wa ka ke tloa gole le ena. Ge o a le gatsoa ko e se le go tlwaelana je e se le go tlwaelana Ntate Moloi. Ga o boe bo ga go ana je ka nnete. O a kgoneya ka nnete go dule je fela ntse o kwa ga o sa le sharp. Wa khone ya dimlo ke nda teng go ja ke se tene ba le tsa tsimo na teng da.
6: Hello Veli. Na ke bona ka ka na go tsedim wa tshirana. Ka ga tlhekefetso wa tshirana o hatelle ya kelello. Ka o di matsohle o tlo nahana go motho ntsa bona ntwa yetsang ha e hantle o tlo loka o tlo tswa lokile and the more o dula ngontso go tlo loka is the more antsang ka matla nthong ena na ya hae. Nna ke le ka baka lobololwa ke Modimo ko yena selfo la ba intsha dikamanong tseo ntse ke nana motho o tla loka ontsa bona ntse e tsang empe o tla loka bathaka loka chill modimo a montsha bo pelong baka
7: e la bololo ontsa bota ba ke humanise na kong bo dimo tsore hai motho na o ta tsheng tsakan ni tuna e be motho ntho ka ntho o etse dimalejwe la morarolola vele ngwana mme ka ntate motholo ka kgaletong bo ditanki maborobo
8: ee belisto madume ngwaneso ke Paulo Makao Durban Reservoir
9: ntate loi dumela loi golokweng loi e batla ka taba e nngwe gape loi mo loi nako ngwe tsaba kwa ke ntho nako ngwe fanagalane ntate o ditse botlhoko tse lešhala mo mme ena mosotla mo etsa 1-2-3 mo etsa 1-2-3 o fana ke kgetse ntate nako ngwe fana motho na batho wa modimo o jeile ntate ene jale o fahluwe ntate a bone leto batho ba bonang ke lona ba ka thoko ntate e ke mathata ga di bona banna ba fana dutse ntate o dutse lešhala o tenetse lešhala mo a ba sa iketse motho nakong aofe ntho e thata ntate gagolo ene banna ba lao tla fana mona ditoropong mone ba beile meriane e ka ntle fatshe mona date ba adile motho ba jile ntho e thata jiswe ntho e thata ntate a tene etse fatlhowe ntate ke yona ntho etsa go fana ko motho a dutse dikamanong tsa lerato empa o le thata o yena loi a re leboe loi ke mokong ka moaka amedi ya sosolbak tanki ntate
10: kgotso be le moloi le bamamedi ba gagwe ba dikalane le dumedisa ke mmathen mogadi wa ka foslorase gae ke molatena le tenen pele tabe ya gore batho ba dule ka gare ga dikamano tse di seng monate o ka re baka ke mabaka a mantšhi ga golo go batho ba bomme o kore motho a tlhoka a tšhaba go nka sephetho motlhomong ka taba gore a bereke o dependile mo monnong o a tlang go be a dula le ena jale ba bangwe ba rata gore ke nyetse o tšhabo o tswa ka mo gare ga lenyalo o kgatlha ke gore ke nyetse bate nyalo le o lantshe le se monate ke dilwana tse ngata ba bangwe ya makatša gore motho a kgotlelele go dula mašala gomme a se monate ka moo ke fetsa ke rialo tanki
11: kgotso mvololo kgotso bele ntse ke na le wena mvololo ntse ke na le wena bele ntho etseng re dule ngwana mme ya etsagala gaufi le nna bele e tsela ka motho a gaufi le nna mvololo bele ke ntho e le ya gore motho a re batho ba tlo reng kgale ke na le ena and ba tlo reng wa tsa mvololo e bohloko ngwana mme setlhogo sao sa ka sheko se bohloko go tloeng mone vele e nngwe e yamphang yona motho yeo a gaufi le nna gore go nna ke se ke spendile jo ke spendile o ne ga ke tlo ya kwana le kwana ene vele ntsho tsa di etswang di bohloko di utlwisa bohloko vele ga e se e ka reng vele ntate modimo a ka kena ka gare go batho ra utlwisisa ra bona gore ache ntho e se yona a se yona vele e tloele gobane bonneteng bele ke qeteletse bakile dipolayano e bakile ntho se ngata ngwana mme yo no ke a leboga bele ke a leboga setlhogo sa gago ke a leboga ke maphutse ka mokwalelo freere photo bele e ke utlwile bua ka kasiaka man ke omesitse bua ka kasiaka ka seka utlwe gore bele tanko ngwana mme
12: iwa phela ngwana ka ka mogao ke nkgoma phoka ka shabile a supetsego seno ba re ke nokwa a e nna ke bone ka batho ba tsenegela gore batho ba tareng gape ba tsenela le bana ai nna ashe ke bona e ne bjale go obe gona jalo bane dipolano dingata dipolano dingata ga o kua go pitsena kwa e ya bošhesa e tswa ashe e tswa tanke ke a leboa
13: vele bothata ke gore re phelela batho re tshaba gore batho ba batla reng empa go lemala wena dida botata ba rona ke bo fela go tsaba gore batho ba batlareng ke nna Joseph Matao mona Mpumalanga standard tone empa ha e ke kwa tutuza manager
14: etse tlosa ao ke le msebetsi mona Facebook ke di ho moraba bololo kana go ngo ga thola go nthesa ngo o dule dikamano tse jolo tsa mahato mhlomo kana go ngo ona le bana le mothino a sa o tswarang handle bololo kana go tsedingwe so qenetse bana o ba bana ke batho ba batang go thola le gato la batswadi ba le babedi o ke strata ke a umara bane a re o renya bohlano mpololo tanko
15: ai hello veli ha o sa khone ho iketsetsa o tla dula ntate mo leng jalo o bane ha o khone ho iketsetsa le yena motho ona o nka monyetla wa bona hore ha o khone ho iketsetsa kore o shebane le yena o kila bona ntate so iketsetse ha o le motho o iketsetse tate thank you papa
16: o zeli nna ke tshembe ke kokometse le ano motho ona waitse ang abuse na ke ntse vele ga gona ko ke tlayang teng le ene wa itse ga rato wa tsamaya faita tatlhamantaga a wa change ka go na le sepa change tapo wa tsamaya ga tla mantaga a ignoriste bojala gore o tagile ore wa itagisa gantsi a kere ke mmotsa sepe ebile fela gore tlhoka kanka robala fela ga gona sepe se seng vetle mare go tlo fela ke tshaka dinako ke ntse tshaka dinako ke tlo tsamaya thank you vele.

0: Mamedi metsotso e dula jwalo he Robedi kamera hore na ya bone Mamedi wa uqetela re vele ke boemo mbo jwalo ke dutsi e ke likile o mamella empa ke ya utlwa bile ke ya bona motheno ha fetuwe ke tsontsena tsa ha itse nkutlwisa bohloko me ke utlwa o re gaitsedi ya ka ha ufinyana o tla tswa o tsamaye mme ke ya kopa nako e dumela tswa o tsamaye mme o tla bona gore go na le se seng se o emetseng se e tlang go thabisa pelo ya gago ka ntle ke ya utlwisisa nakong ena ya ga jwale ka lebaka la lerato bogolo ba mamamedi ba tsho jwalo ba re vele ke lerato o ba le kgopolo le tshepo eo ya gore o tla fetoga le mo ditharo le mo ditlhano ebile di le some ha fetoe motho eno se ke batlang go jwetsa sona mo mamedi ke sa gore motho a se a nkile qeto ya gore ha sa o batla o ka dietsa tsohle wa tswa o seng wa mo isetsa dijo kgumama o tsamaya ka mangwele kore o ka dietsa tsohle tse o naganang gore di tla mo fetola empa qeto ga se a enkile ya gore ha sa o batla mme ga o na ntho e tla mo gotisetsa morago ebile ga o mo qeka o leka gore taba di loke o motena o feta e jwalo mo mamedi mme ke a e tseba nnete bohloko empa bana beso e tlhoka re ibue bana ba le teng bana ba le siko lenyalo e le lona ga o fedile o fedile mo mamedi le ha o ka wa tswa o seng o leka ditsebe tsa gae mo leke ditsebe tsena le dieta tsa gae o di leke ka lemo mmontsha gore baby ke a o rata o motena o feta mme bua le maikutlo a o batla thuso gore ke tswa jwang boemong bo jene ga o na motlhang a tla o rata mo mamedi le fedile nna ke a itsola gore ne ke batlang lenyalong e ke mo tlhoka lebitso Bloemfontein a re vele ke a itsola ke eng se neng ke se batla lenyalong dumela vele nako nngwe o bontse o dutse o re go tla loka ke nna masabata malefane empa mamedi na go sa tla lokang le modili e le tse tsheletseng motho yona ntsa o shapa a gotle ka nako e batlang a lebetse rona le mosadi a lebetse rona le monna ga o gotla ke wena a mo qekang ga a na taba le wena ga o nama o beyang teng ga a gotla o komela bosibu le motsheare ha o robale ke yena fela gore go tla loka e bana beso momamedi e mongwe ga bua gore vele ke ka gona re ntse re na le bothata bona ba GBV o se o mo qeka jwale o se o le qekise how my love baby eng ga na taba ebile wa motena momamedi a ntse o tsho jwane jwale o batla ko re moetsa gore a utlwise botlhoko o feta ga le garebentsa e ka ntla ga yontenagoo sebile ba o reile le lebitso yena le garebe ya gae ya e ratang gobane wena o moqeka ore a o rate tswa ngwana mme o ile o batla thuso o lokise mara e qala ka wena momamedi ga o ka amogela gore taba ya pele ko wena ga o amogela gore vele a santhata nnete ntse ke morata empa ke tlameya go amogela le go ja o le botlhoko ke phuthe-phuthe sa ka e bang ke tswa ke tswe ke tsamaye ha se mohlolo ka wena ho qoba ho ba le mafu o tla phela ka dipidisi ka lebaka la motho e yena a thabang ha na le batho ba e ka ntle e o sa ne a tla fetoa a bake mathata a o le matse ha le fedile le fedile mamedi ke a leboha le shumele metso meraro metsotso ka mora hora ya bone re mokgatlhelong wa o qetela wa lenaneo lena la dikalaneng ke la bobedi ka jeno tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi mamedi ke mang ya ketekang jalo ka e hlola matsatsi ya 20 a metso e mmedi mme ha o hola ka jeno tshebeletso ena ya lesedi e reng
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mpololo
0: re happy birthday wena ya ketekang mo mamedi ke a tseba ba teng ba bararo bo lakatsang go batsosa le bona re tla o fa monyetla ka jeno dumela ngwana mme re a leboa ga o dutse le rona mesong ena kwano go lesedi fm re furalela setlhoo sa rona mme ke a tshepa mmamedi re ithutile wena ya boemong bono be neng re bua ka bona go na le dikeletso tse pedi tse tharo tse o dinkileng ka jeno a re bitse jalo pra huma sikela tanai

0: Mameri mano mametse mafiki zolo bar emlanjeni tanaye you masikela mashuma bena metsumina metsutsu ka mara horena ya bone ha batsu
1: Orata wete tsamang le tsatsi ka jeno leta sa lesedi FM lenaneng la dikalaneng o tlo o ruwetse bo
2: wana meji ga tsi di tab 2012 futsi botsa batsu ka ke mamdina me athoni ke ga tsama go tsa ba ka Palestine kiri kukimana kama tediele kika suma kwa velkomu kikitele kwa ozundwi kama velkomu kwa tunga tubo elili kwa hona kama kama chabi
3: hey dumela mvalolo dumela volisto kinga kai Carltonville kusasa lechumai mvalolo kaze nuhola mzalaga energy traffic masangani kamane kwa kamane ka target mine ka Allen Ridge ho hola tankiso ga ntekwa mosebetsi mo wa ka wa mehleng kwa na Unisel mine u gwa mono ke ga batswe batho ba ke tsose medi gaki tshabedi ka mane ka Ogni ke tsose ntate Modimpana Motlong ke katelle ka my brother from another mother ka sabata thedisi munyakeng versus bron ke ga batswe batho tshaile ngwana me go trita mabelo tango ke nka ka Carltonville go tsatsa le tumai
4: dumela veli ke go botsa sa bana ba latela nke go botsa sa dikonelo gahledi go se se go tse tlo ke matsele mabote ba kopelwa ke nna dino se hloka thabantsho ratlo ha batswe batho ha batswe
5: Dumela Veli, re teng le kae? Ke teng. O bua le Molebogeng Tumeng ka Tumo le Paraisi. Ke kopa o tsosa batho bana ba latelang. Sekwima Tumane ka Matatiele. Tate Selamogele ka Tlokolene. Sithathe se batle magatha ka Melodi Fusion. Ke le bua Veli, bye.
6: Mela, mvolisto. Amnate mkhaya. Ke tsona. Kwana mbeko re kire Mr. Nkaika ya tsuwe. Ke bekere o tsabitha mloi ka Bloemfontein a tsuwe. O tsidi. Gauta mavi ka sosolbeke gauta mavoso ke ke qetela ka ntate madoda ka mane ka madigetla ke a leboa mkhaya ithata
7: era vedie ora ndade tabisho morunja mona ka itseng geji ke ke ndade dinga ka hiena ma ke qetelle ka o tsosa mo le boentumeng ka maole pareng
8: pela bololo bolisto abatswa batwaniso a ke mama fuma tera tsoa ke tsima khalanyane tsoa ke imatumane tsoa makana ran thiba tsoa de tsose ke metsa metla me mana tlala se dai ke mngaka
9: e la misavile ka ngwane so re te mmano bua le skemekement atwana le dinjanyana ka mafahlaneng ke kopatsa sa lefahlala ka ntate bishop ka mole ka melia sosolo ke re letsela ka mole ka matebele mole a tsuwe lena ke re ntate matota ka magheta ke qetelle ka ba a ipotle ba mafahlaneng tweleng bana botle ba tsuswa ke skemekement atwana le dinjanyana ka mafahlaneng thank you Mr. V
10: mavolo mvolisto ke ngono scoutu ha go ntsetse malifonne ne thoka mane ka Gauteng o ntsetse ni nontsi zincini thoka Bloemfontein ka kwana o ntsetse le Themba ncini thwa za strong mona ke le bomvoli sto thank you bye
11: ai veli o shapo jang o shapo o wele sana mfukeng ka mona ka Pretoria ke tsusa emeli mladudi ke ratswe ke tsosele ana mbele ke re batsoe ke tsosele bana ba ka kamane ka Pheretona Heilbron ke re tsoa mosile le beng letsatsile monat
12: ya dimela mavolobolo ke se ka ja ka mona ka 88 ngwana mme ha ka mona ka fatentsentsu ka puluru ke tsose mata ka mana fatentsentsu manje mfogete makata ka katulene le kalokalo ke tse bana ba ka ba bedi le le gata le mpho qetelle ka o tsara khadiwa ka mali fazile la khauti e le mathathu dira tswe ke ba rapa ka le gatuli thank you
13: e dumelang vololo, dumelang volisto. Ke tebo thatelo ka mona ka ga molotsi filjo skoro. Ke tso sa moraka tshepiso thabana. Ke tso se le motlatsi se fasta. Ke tso se le nono mohope ke ga batsu ha batsu ha batsu tshele ba nna batsu.
14: Khotso veli o thestrata. O thestrata kopa ho la dipilano ho phausu ke tso se butuma bote. Ke Virginia ke tso se ke ke mo ke dinare ka tella ka mo re se dindorondoro ha dir kilometer 14 ka go stopana bana ka fola ba kopela ke di play ta ba motho ba kana na vepena tangu
15: madume volisto a tsoga tsa po master p ka mona ka kwa thibella e re ke tso se mo fumadi wa ka mona ke mana lady ke ra tswa patsi me ke mo gadi ya kana lady ke ka tele ga o ha o fejana bana o nyane le moelelo ke re ba tswe ba patsi me tango volisto a chine ke
16: ke ma bolo folo tsa strata tsa tadle pa pitame ga mo ga tele ma se re ke ba tso se ke so se tambisi mo seyo o mana frigini ya mana ga dikopi ke tso se re chaks kwa ja ja ke tso sa magalanyane ga mphefela o kha le Toronto ro tangi
0: tsabele tso ke le sedi dumela mamani dumela tsabele tso ke le sedi dumela
17: e le bolito
0: e la ngwana mmele ga ntate
17: ai no re sa itenga le tsa tsa strata
0: ka ba tsuwe ngwana mme
17: Ntshemele kwa ra ka bona ka matati ntsheme bi khala nyu.
0: Ngwanezi.
17: O ri ke ka bona ka tsheme e itse kopele ya la ki tibello matipe ka mane ka tsheme e ho tswa mono ke tla ka mona ka makhegung ka mona ka tsheme bi tike. Tike ke tso sa sagel. Ntshapo tetela ka ho ya ka mane ka mane ka ha ga nkopane tse tshose matshosane ka mono ke ga batsuwe batho bana ka ofela bona batho so ke maibgala ka bona ka ma 13 tsame bi khala nyone ke le buile o tsata
0: my brother ke le buile ngwana mmetsa tsile mona a diabuti
17: thank you one yesu
0: tsebele tso ke le sedi mamedi dumela
18: a o tsata o pitsi
0: ngwana mme ke pitsi a ntle di a vangwena
18: a ke monate a utshaka
0: e itada
18: go re ke tse ba ba go tibana ba latelang apostle Neo Kadi o ka botshabelo G section the archbishop Mphatshanyane C2 section ke katelela jwa ka o tsa reverend Mathaba C2 section bona ba tsoa ke busima phakisa ka boss thalo thank you check
0: shapo ke tsana fusi shapo njaka tsebele tsogile sedi dumela
19: le le le ga
0: re dela ga ntate
19: I'm not really
0: e itada
19: Evili ubuela mofokeng ka blessings amasense sina mveli.
0: Yes book.
19: Ke kopela ka jeno ho hola nna ke di ka.
0: He la ngwana me happy happy happy.
19: Evili ai re ke ke e qoqwa mo le Thafantini ke kopela molele ke magabanyane ke yena na ho lo maoba. Ke tso se mahatsa ka ke mama go madie. Qoqwa mo le ke nwa ka mama mofokeng madie ja ba ba le ka dilo mna ke.
0: A o tsara ntle ha o sima mmogo ka jeno ke letsatsi le leholo phoka.
19: Ka ile ya e ka ntshwara ntle le di ka phepa.
0: Ho le mana ding wana mme ke ya le boa le sedi.
19: Ndate mo le ga.
0: Ndate ke ya pela ngwana e se o pitsa ntle.
19: Ke ha ntle ndate wa ka o bua le sello mo khale ke a sa tsola.
0: Ndate.
19: Ke go pao tsa bana ba latelang mo le go hiri tumo ga pareifi. Ba sima phakisa ga nna mo nna tlokole e ke tlile ga tshega bogola na mo nna tlokole ne ke sello mo khale ga tlhotlola ntate mo loki le buile
0: ntate mo khale tsatsi le monate
19: ga nyi ntate wa
0: ke re keng ke mo mamedi mo o moyeng dumela
20: eh go listo
0: e shapo jwa ngwaniso
20: eh kwa loka go dabile
0: ga mana tinda te ke mangwe letsa le kae
20: mana me bona tshore pa le ka ha mo tswa ke ha mana ma kere re sto a tso ke re mo karlo le bakamia ka jobitina a tso Madame ke tsetele ka molebohing tumi a le Paris. Thank you.
0: Ke shapo ke tsona ka ga ba ke le buile a ho lo tsebeletso ke le sedi wa o qetela dumela.
1: Yela
0: ngwana mme.
1: Bona tso ke ke tsopetse.
0: Ngwana mme ke petsantle ke thaba utlwa go petsantle o tshwere sino tloloka jeno wa ikwana.
1: A ke ikwana ngwana mme a ke ke ka mane ka mme ke ke tsebo ke ntse tate poki tshe khang. Ka mme ka mme ke ntse tate khang tso hle. Ona ka mme ka mme ke ke tsebo ke ke fikile machangwa. Yela tubo. Tso hle. Ipetela ka tsitsa. Ana ma di Frankfurt ba tsholo go pela ke mo tsala ya breakfast la chef Lamborisi ha ile tabu se mo re rante ba di tsale go ma folo folo
0: mo rena rante ba ngwana mme ke ya le bo tsatsi le monate
1: thank you for the show
0: hey thata mama di mashuma ma beda me tswe seletse me tswe so pele wa tla go ra ya botlhano veli aba tswe ba tho ke tso sa class Josias o qwa qwa puyelunga ke tso se xaba Jacob thokozani gambu ka si sonke famo ba tso swa ke wesi ditaba are ke ba sebetse mmoho le nna batho bana wena o tia strata ke rabatsuwe ngwaneso ba party maker jeno mvololo ke tso sampo hlanyani e chaile o bophelong ke Elia are tanki mavulisto mwana mme re le bo ma me di refella mona ka jeno re ke bone mona dumela o tia strata veli mulo iketso sa bana ba latelanga magasane mokola le mabalani mokola ke qetelle ka bana baka tlokoleni ke qetelle le ka lungiswa velapi ka mona ka botsabelo west ke nna thabo mokola botsabelo west na ke haye ke mane tlokoleni are batho bana ba tswe ba patsime ma medi re le boa ho sane sabetse le letsatsi re tla ofa ditaba re utlwe ntho di a jwanga hona le ditaba tse ke di ratang ba nna monenwa ke sehwai spamandla fakude mamedi walema vale o hudile ka nnete o rekisetsa mabenkelana a maholo supermarket tsena tse golo ba isetsa spinach sa selemang ha ile ping he ba nna chele etimo ina ile chelete mo mamedi timo ina le chelete mata di mole mona wa rekis uetsa body smoothie tsena ka dinthotsetswang mobung ya di tshwereng ka maswa hae e bile o sabietse hape a irile batho mwana mme hare qaleng pula diana el nino yatla itlo ba komello ke a tsepa se le fetu tse mo le kentse dintho di tsamae hantle mamedi pula tsena ntse dina ha re boloke metsi batla bo di bati tsena tse kgolo ka pa o qale wetse le tamunyana le lenyane ho ba re tlo a hloka mo mamedi pula tsena tsentseng dina tsengata pele el nino e fihla di hwai etsa mbo nete ba hore le bolokella metsi ho ba ne ho tlo ba thata ho tlo ba bima
21: Baeti ba bane na le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re le ba paradiseng ha e ba o tlo etela le se di FM ya Balian ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mavupong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bae e tlore ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba o R Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fitlhelela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel bakelang.
0: ke tse o thwasa o file tsona he mmamedi ri amane bali bali bali ha o tla ba monate jwale ko re nna le wena mmamedi re beeletse re utlwele montse tlanga 2027 tshebeletso ena ya lesedi re isa kae le montse na re bali ha o re bala matsatsi jwale ho tla ba monate re ya leboa mashumo a bedi a motsomo metsotso pele o tla hora ya bohlano ho na le ntho e ke e boneng mmamedi ya mannenwa ya ileng a rekodwa a ntse a tshosetsa basadi ka mona ka santino tse ding tsa di-restaurant ha a kopa tshwarelo ke ne ke e bala ho na le maareng a ehlile e ne se yena a bua mono ba mo sebetsa ka thupa yena ha a tsebe le seZulu puena ya isiZulu ha e tsebe le ngwana bo ya kae kae America kwana o la lahlelwa ke mosebetsi baking tsena tsa o feta pele ntho ena e se le o yena ba mo loya ke e beka puo tla utlwa gore tle ba mosebetsa ka stompo ba motla ka thupa jala ke tsebe bo re ya tseba banna o bua nnete monneno kapa swele itshwasolola fela empa ke bone batho ba raya a botutlwelela o bapala mo na re nana kwa o bapala. Ha o le stoutu stoutu jwale o lla ka gore ba moloile le o bua mono a se ena na bua ai a o le tsotsitsotsi man ai god mamadire ke tswa ke tsamaye ke mmona moruti kaba o sa le teng o re fa mafube a re bitse jalo Michael Speaks are whatever you need le sedi FM.

0: ke a o dumedisa momamedi wa ka ya motle le hona ho memela tshebeletsong ena ya hoseng ka meso ka matjeke ka madungwadungwana tshebeletso ya mafube ke ntate Moruti Qaba wa Have Faith in God Ministries Palmridge ekuruleni ya reng modimo wa ka hlononofatsa palo ya lentswe la hao me re tswele mosola e re tswele molemo e re kgothatse e re ahe re matlafatse ka Kreste Morena amen tloho re tatamale ka o potlaka ho hoholo re lebe lentsweng la Morena Modimo Mateo kgaolo ke ya bosupa temana ya bosupa ho ya borobedi Matthew chapter 7 verse 7 to 8 kopang meletlanewa batlang meletla fumana kokotang meletla bulelwa bane e mong le e mong ya kopang wa newa ya batlang wa fumana ho bulelwa ya kokotang jwale ke ratile ho sebedisa sehloho sena jwalo ka mohlodi thero wa ka thapelo thapelo e etsa dintho tse kgolo thapelo e bula menyako e kwetsweng thapelo e tseba hore e matlafatse motho ya nyahameng a nyahamisitswe ke maemo a bophelo ba lefatshe lena lentswe la Modimo le re kokotang re kokota lehodimong la Modimo re kokota ka thapelo baratuwa re kokota re dumela le re lentswe la Modimo Modimo ore rona ha re kokota ka thapelo o tla re pulela ka mantswe a mang ha re batla ho bona Modimo a bula monyako wa hae wa lehodimo re tshwanetse re kokote ka thapelo le re lentswe la Modimo re batle mme re tla newa re batla ka thapelo baratuwa ha re keneng thapelong re batle thato ya Modimo re batle mesebetsi re batle tshireletso ho Modimo ka thapelo baibele e re re tla e fumana hobane e mong le e mong ya kokotang baratuwa ka thapelo Modimo o ye a mmulele ebe Modimo o ya mo araba ebe Modimo o mo neya seo a se kopileng ebe Modimo o mo fa seo a se batlang ke ka lebaka leo lentswe la Modimo le re e mong le e mong ya batlang wa fumana fela o batle ka thapelo o kokote ka thapelo lentswe la Modimo le re o kope ka thapelo thapelo e na le matla o rapele hoseng ha o tswa o ilo batla mosebetsi o rapele motsheare mosebetsi o rapele bosibu a utlwo robala thapelo e na le matla o rapele monna wa hao hore a seka nna o tima tjhelete o rapele mosadi wa hao hore a o etsetse kaftini out wela o rapele bana ba hao ba rapele hore ba o mamele o ba rapele o ithapele le wena baratuwa thapelo e bula menyako ye kwetsweng thapelo e tseba ho etsa tsela mo tsela e leng siyo teng thapelo e tseba ho fodisa mokudi ya kulang thapelo thapelo e na le matla thapelo e a sebetsa ho na le Modimo ya tsebang ho araba thapelo tsa bana ba hae le re lentswe la Modimo a kope mme o tla fuwa a kokote mme o tla bulelwa fela ho na le batho ba sa rateng ho rapela ho na le batho ba sa rateng ho kokota lehodimong la Modimo ka thapelo o tshwanetse ngwaneso o kokote tshebeletso ena ya mafube e re ho wena tlohella ho tswafa tlohella botswa a ko rapele rapele kgwebo ya hao rapele lefatshe la gaeno la Lesotho le Botswana le Afrika Borwa o rapele ntho e nngwe le nngwe ya hao hore dintho tsa gao tsohle di tsebe ho loka di o tsamaele hantle ka Kreste Morena amen
1: re ya leboa Moruti Qaba mafube re kopana hape le ena hosane mona ho lesedi FM mmamedi a ke sa senya nako ke le bao bana beso mo ifuana no la ditaba o seng ka macheke makumane a mona le mane mantse wa mofokeng le mo ifo gaitsedi ya ka kitseng
2: ere ke di nanabele gaitsedi ya ka o tshe strata ke le buile haholo mmameti ha re le ko le hore re tsoha ka difengo makumane ho sengona
3: o fitlela le yana joale ba mpatla di bank statement ka bana ya tsa di 3 months ke show ke di entse 3 times
2: se suti ha ofile se ala boya sa ha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mmameti enwa wa makumane le thuso e o moifo o mo fumanetseng yona a thotseding motsamaisi wa dikgwebo tse fapaneng tse kenyeletsang kgwebo ya ditekesi Josie Banyoni o buile gafetsa ka tokelo ya hae kgatlhanong le go teka bopaki bo ka meyang kotsing komišeneng ya Matlanga mamaditšhelete tsa tshehetso tsa mmuso di-grant ka go fapana tse fuyang melata e phelang naheng ena ka molao e feta diranta tse bilione e le nngwe 1.28 billion re tla bua le setsibi ka taba ena Afrika Borwa Lesotho le lona botlhe ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang le be le phele nna lebitso la ka ke mmantshebua mofokeng ha re teane ka moraditaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke Kenny Modupi.

Ha ke o lebue mantsoa mo mamedi ke o dumedisa. Mo komishinara wa sepolisa sa naha ya tshwere mokobobo Lieutenant General Puleng Dimpane wa nanetse o tshwarwa ha lepolisa le ka sehlohong le dilemo di 59 leo e le Lieutenant General ka dikoso tsa ditlolo tsa molao wa thobalano. Lepolisa lena le tshwerwe maobane ke lekala le bitswang Commissions Recommendations Task Team kapa CRTT ka bokgutshwane. Lepolisa lena le tobane le diqoso tse amana le ho kgothaletsa ngwana ya dilemo di 16 hore a kene diketsong tsa thobalano pakeng tsa kgwedi ya Phupu le Phato selemong sena hammo le peto ya kgarebe e dilemo di 18. Ho tlale wa diketso tsena di etsahetse hoteleng e nngwe Sandton ka kgwedi ya Motsheanong monongwa. Lepolisa lena le tlilo hlahella ka pele lekgotla la dinyewe la magistrata wa Randburg ka jeno. Dikgetho.

IEC e batlaletse gore dikopo tsa divoutu tse ikgethang bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla mmetse monongwaga di buletswe go tloa maobane go fitlhela ka la 10:20 Mphalane ka hora ya botlhano thapama. Boingodiso bona boetswa ka mekgatlhelo e mmedi e leng ba etelwang malapeng a bona ba sa kgoneng go leba diteišeneng tsa dikgetho, mme mokgatlhelo wa bobedi ke wa baagi ba kekeng ba kgona go leba ditsheng tsa go kgetha ka letsatsi la dikgetho ba etsa mesebetsi ya botlhokwa le ba sebetsang mekgatlhong ya ditaba. Dikopo tseo di etswa websaeteng ya IEC ka go romela dinomoro tsa boitsebiso go 32249 karanta fela kapa go etela dikantorong tsa lehae tsa IEC.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bohlano re di feletsa ka ole kola bulipi ba ke nsa ka jeno re qala ka province ya Gauteng. Lori mo letla kwaela ka o kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Mpumalanga letla kwaela ka melatsitsi ho seng hona Highveld. Ntle le mo letla kwaela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma mme ho tla futhumala Lowveld. Northwest letla kwaela ka o kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho futhumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Free State o tla ba le melatsitsi ka botshabela le le dibohong la naga ya Lesotho ntle le moolodi mo letla kwaela ka o kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a diaduma. Northern Cape o tla ba le melatsitsi ka borwa ntle le moletla kwaela ka o kgetha dibaka o phole o fitlhela o futhumala ka mafafatsane a itsedileng a diaduma ntle le ka lebo ya bophirima. Western Cape ho tla thiba ka mohodi o seng hona lebopong le ka borwa ntle le moletla kwaela mme o chese ka mafafatsane a diaduma. Karolong ya ka botshabela ya Eastern Cape o tla thiba ka mohodi o seng hona ka borwa ntle le moletla kwaela mme o phole fela ho ka lebellwa mafafatsane a itsedileng a diaduma. KwaZulu-Natal ho tla ba le mohudi dibakeng tse bohareng ntle le mo letla kwaela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a diaduma. Di fella mona tsena tsa pele tsa letsatsi tsa hora ya bohlano le bolipi ke kgutla hape ka tsa hora ya botshelela le kenang a jole ke la ditaba Makumane a mona le mane.
1: Makumane ka mantswe wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng ho Lesedi FM fela.
2: A re lebohe Kene Modupi ka hore balla ditabatseo tsa hora ya bohlano o boletse hore o tla khutla a tlo re balla tsa hora e latelang ya botshelela nete fatsa hore ha o du fete. Mohlophisi wa Makumane ke segametsi moilwa ba hlaisi ba lona ke Mokete Monyobo lena ka moloi Stanley Sesten Motsa Thebe ke ena ya re laolelang kgaso ho nete fatsa hore Makumane a fitla wena ntle le tshitiso ya letho. Mantsheua ke lebitso la ka hopola hore lena la Makumane o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Ame di tlhokomela hore ho tse melomong ya batho ho marandrang re puisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo ga o ka tsona ka jeno. Re tlalelwa hore mohlanka ya ka setlhogong sepoleseng sa Gauteng o tshwerwe. Ditlaleho di supa hore o tshwaretse peto ya ngwana wa ngwanana ya dilemo tse 16 Johannesburg e ka o mo file jwala pele a ile mo hlekefetsa hoteleng pejana selemong sena. Ho tlalewa hore o tshwerwe a le sebakeng sa boithabiso tlabong mahlong a bareki kapa batho ba neng ba tlile ho tlo ithabisa. A thotse ding mokga wa AfriForum o atlehile tshusumetsong ya ona ya hore lekgotla la naha la botšhotšhisi NPA le dumelle ho hlahlela diqoso tsa tshenyo ya seriti kgatlhanong le mongwedi mogolo wa ANC Fikileng Mbalula le moetapele wa EFF Julius Malema. Bobedi bona bo qosetswa polelo tseo di bo buileng ka mosuwehlooho kapa principal ya mehleng ya Burgville College Matatiele Eastern Cape Yaku Peters. Hopola ka selemo sa 2024 ho bile le ditlaleho tsa hore morutwana wa sekolo seo o bituwe a betelwa hona sekolong. Le hoja NPA e boletse hore ha hona bopaki bo amahanyang mosuwehlooho le peto eo, re tlalelwa hore moetapele wa EFF o tswetse pele ho mmitsa mabeta wa bana ha mongwedi mogolo wa ANC a boletse hore ke phoofolo a bile a seholla AfriForum ka ho mo emela. Mamedihlooho ya lekgotla la naha la botšhotšhisi NPA Advocate ND Motshibi e nehelana ka taelo ya hore ho fuputswe bophelo ba bafuputsi le batšhotšhisi ba lekala le ikemetseng le fuputsang bobodu IDEC ho etswe lifestyle audit ya maphelo a bona ho netefatsa hore ha ba phele bophelo bo hlamatsehang ho feta meputso ya bona na. O boetse o laetse hore sena se etswe le ho bahlanka ba ka setlhong ba NPA. Sesuthi haufi le sealemoya sa gago o tlo utlwa selelo sa momamedi wa Makumane ka jeno le thuso e moifo o mo fumanetseng yona e re ke fitlhe ke mabenkele.
3: Nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Swaipa o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho dibiriwa tse 3 million ha Boxer. Reka Mac hand washing powder 2 kg tse tharo ka 180 rand. Ellis brown creamer 750 grams tse pedi ka 99 rand. Fumana 1 gig data mahala ka Boxercom ha Boxer feela.
2: Amidi enda fala metoto ele shume le motu kamara hora ya bohlano ere resimule makumane ho sengwana commissioning ya matlanga. Motsamaisi dikgwebong tse fapaneng tse kenyeletsang kgwebo ya ditekesi Joe Sibanyoni o buile gafetsa ka tokelo ya hae kgatlhanong le ho teka bopaki bo ka mmehang kotsing commissioning ya matlanga. Hara bopaki bo a faneng ka bona bo kenyeletsa khamphani ya tshireletso ya Gubis 85 Solutions le seabo sa hae dintlheng tse amanang le khamphani ya dibese ya Patco. Sibahle Motha ke yena ya re hlophiseditseng tlaleho ena eo re tlisetswang ke Mokete Monyobo.
5: Joe Sibanyoni o khutletse commissioning ya matlanga ho tswela pele ho fana ka bopaki. Le ha o le jolo o hanne ho araba dipotso tse mabapi le puisano ya WhatsApp le e mong wa borakgwebo industry ya di-taxi Bafana Sindane a itshetleha ka tokelo ya hae ho hana ho fana ka bopaki bo ka mo kenyang tsietsing ka ha ntlha ena e makgotleng a dinyewe ha jwale.
6: My invocation of the right against self-incrimination under section 3.5 in brackets 3, in brackets J, and 3.5, and 35, in brackets 3, in brackets H, of the Constitution, is set out in my principal statement, in brackets parts M, N, O, and Q, is maintained in full. Nothing in part G constitutes a waiver of that invocation.
5: Sibanyoni o boetse ya fana ka bopaki bo mabapi le khamphani ya tshireletso ya Gubis 85 Solutions. Sibanyoni o sireleditse tefo e entsweng ke Gubis 85 ya milione ya diranta mo a reketsweng koloi, mme o re sena se lokelwa ho bonwa e le teboho ho yena ka maqhama a nako e telele le monga khamphani ena e leng Kelvin Mahlangu.
6: My understanding will be I've mentioned that I have a personal relationship with the owner of Gubis, which is Calvin, as a homeboy. So therefore, my relationship personally with him comes very far. That is one concrete matter that I can say here. As to the calculation from his company, Gubis, to me, plus and minus, for me, they're neither there. Whether it's less or not, but my relationship with him as a person, we come very far.
5: Seabo sa Sibanyoni khamphaneng ya dibese ya Patco se hlahelletse komishining. O hlalosetsa komishini hore diphuputso tsa mosireletsi wa setšhaba di fumane tsamaiso e maphemphe le boitshwaro bo hlephileng lehlakoreng la lefapha la Gauteng la mebila le dipalangwang e seng ho yena.
6: I categorically reject any such characterization. The public protector herself identified the Patco contract as a vehicle for maladministration and improper conduct on the part of the GDRT, not on the part of those who engaged with the issue in good faith.
5: Commission e tswela pele ho mamela bopaki ka laboraro. Tlaleho ena e hlophisitswe ke Sibahle Motha, Pretoria. Ke Mokete Monyobo, SABC News.
2: Mabediona re be hantle metsotsong e leshome le metso e meraro ka mora hora ya bohlano ha jwale re lekola dingongoreho tseo o re romellang tsona hore re o fumanele thuso kapa dikeletso tsa ditsebi. Momamedi wa rona wa Mamafubedu Free State o llile moifong ka tšhelete ya ditlhapiso eo a so e fumane ho tswa lebenkeleng le leholo leo a neng a kenetse mokgatlo wa lona wa hore a thuswe ka tsa lepato ha a hlokahallwa.
7: Ke na le sellomo ke sale ka kena mola bukeng funeral cover ka 2024 jwale ke tse ha ke hlaelwa ke difumo ka April ke claima mo ho bona jwale ka ke le member ya bona le ana jwale ke swa thole matshidiswane sale ba nhlabisa hodimo le fatshe lifula April o fitlhela le yana jwale ba mpatla di-bank statemente ka ba neya tsa di-three months ke sure ke di entse three times go tloga mo e sele story sa gore ba kentse tšhelete kae gomang na o na nthe jwalo a kare account bank yaka e na le mabitso a ka a feleletseng ka gotlhegotlhe jwale ke utlwa ba mmakatsa le yana jena ke dutse ke mathateng a tshwanang le ona ano mme baka ke re o ko nthusa ebe wa kgona go nthusa ka gore ka nnete disedi fm le thusa batho
2: Makumane etlotse majato ho fumanela momamedi enwa wa rona thuso ho tswa hona le bekele le ka kotloho ke yena o thabile ho fumane thuso ka mara hore moifo o eme ka maoto
7: ke a le bua ngwane so ke a le bua o swa ka ba ne ile jwalo ka ha ile hore ne le selo sa ka ne ke lla ka sona ke a le bua ho lo ngwane so ha e se ka lona le CDF FM ka nnete nka bekele wa mang bona selo sa claim ya April ho fitlela hana jwale ha ne se ka tshabela ho lona le CDFM nka be ke sa ithola tšheletenu ke a leboa ka gore ke ona matshidiso a rona ona ao
2: ga re batlisisa re fumane gore bothata e ne e se ba lebenkele lena e ne le ba banka e wa e sebedisang fela le bona bo rarollotswe bothata ba banka ngwana ya salleng o shwela tšhareng le wena re atla ngongoregong ya gago re dilata ka bongwe e re ga jwale keng ke maikutlo a gago go tse melemong ya batho go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ke itse re tlalelwa gore motlhanka ka setlong wa sepolesa Gauteng o tshwerwe ditlalo di supa gore o tshwaretswe peto ya ngwana wa ngwanana ya dilemo tse lesome le metso e tsheletseng Johannesburg e re tse tlhokomediso ke ena pele keng ka maikutlo a gago
1: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
2: A re hle re potlakele vale ho ntate Mphore, dumela ntate. E ka re o gawile re inele matshometsing ha ra tsedi ntse o keng kang maikutlo ao ka tsona ka jeno. Mogaba Afri Forum o tlale kapa o atleile tshusumetsong ya ona ya hore le kgotlalana hala botshutshisi NPA le dumelle ho hlahlela diqoso tsa tshenyo ya seriti kgatlhanong le mongodimo wa ANC Fikileng Balula le moetapele wa EFF Julius Malema hare ye okni ho ntate Choma dumela ntate.
8: Ka mohau ke a phela po ho ba ntate Modimo.
2: Ntate.
8: Ke tena mo tabeng ena ya ho tshwarwa ha mohlanka wa sepolesa. Po ka se re tla bona di oro wa ho bana hangata. Nako nngwe motho o tshwarwa a sena molato e le gore nako nngwe go etsiwa morero ka ene gore a se ka fumana maemo a itseng goba go na le experience e ketse bamphoka ya gore nako nngwe ga o tshwantsane o fumane promotion mosebetsing wa nkuwa wa tlosa e le gore go thibelwa gore o se ka fumana maemo a itseng ntho e ile ya nketsala le nna ntse ke sebetsang maene ke ka go tere ga ngata re ithute gore re tla thola ditaba ha se di tswa khotho nako nngwe di a fetiwa di ka tsela e ne re sa lebelela ka yone ke a leboga phoka
2: a re lebohe ntate okni ntate Choma re leba mašaeng go ntate Mofokeng dumela ntate
9: dumela o iseng
2: ntate
9: ee ae ke buelela tabeng ena ya leponesa le
2: gobalaebanabanyenyana
9: dilemo ntate nna ke batla gore mmuso o kotisa letsogo e ke be mohlala go batho ba jalo go matitšhera kapa maponisa ba fetisetsang bana ba banyenyana e be le gore ba kwalolwa bophelo ba bona kaofela e se nna batho la dibili gobane ba gotlwa ba tlo etsa nthweno gape baneng ba banyenyana and-e ke bona batho ba re ba tshepetseng ba tlhokomela bana ba rona ke a leboga semantshemo
2: a re lebohe ntate Mofokeng 086 000 3084 kapa nthumelele voice note 071 846 0740 ke ntse keng ka maikutlo a gago go tse melemong ya batho go marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media e re ketse jena
10: Shoprite e o fa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una hula mme o fumane extra disolo tse jalo ka di 5 packet dife kapa dife tse pedi tsa Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand le 500 gram ya di smoked Vienna kapa 750 gram ya poloni ya chief chicken ka 39.99 e le nngwe di fumane ho fetela ka di 11 tsa October swipe ka extra savings ha Shoprite fela
11: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM about tlisetsa all white total praise and worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Mwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, Mosebetsi o qala ka hora ya 10 le motsumong, hoseng, ho fitlhela ka hora ya 10 bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya 9 hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke all white, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng, o ka letsetsa 082-365-6565.
2: Abedi metsotso e mashome a mabedi ka mora hora ya bohlano ke ntse ke nka maikutlo a hao ho tse melomong ya batho ba marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media ke itse ntetse tsa ho 086-000-3084 ka pontu mele voice note ho 071-846-0740. E re ke nke maikutlo a rometsweng ka voice note.
12: Mantsewa dumela dumela le mifwa mantsewa ntla ntla ke eng re sa tla e tshepa ka mapolisa a ile mo mapolisa le bona jwa la fella nga ha go di tlongo jiba na i tento ga e tshepa ga ga nyetsiwa ke le polisa ho nla le ho emisa pa lo buisa lo botsa entsile a khona le hlaella khotho ha ba pe le polisa le ndebi le nkuga le ho tsaliwa le ho pelela le bitswala la no thekelo tenant uno hlaella khotho le yena o hla ipaite se fahla jo re ga bona bana ba hlaile khotho mo ba nontso thwe ha ba batho ha ba bone mahlo o ba ne ba sa bone mahlo di kebe kwa tsiga se ba o di tseba se a khona ba hla di tswa mahlo mo na ga tseba ba bona ba le yena o hla ipaite le mahlo o bua le ntate Paul ka mona ka vilelisa
13: le mantsi wa go hlompile motswadi ba Afrika Borwa matla dumelang ke swabiswa ke le ponesa leno ka seo a se entseng ntse re lwantshana le tsena tsa o hlekefetsa bomme dipolao tsa bomme o nwe sa ngwane monyane jwala ha qeta o lo mo robala e le motho molao ntse re lwantshana le tseo ntate e ntho tse ntle o kwallwe tronkong o seke wa fumana le bilo o bona ke fitlha tabeng ya bele ke nkutlwisa botlhoko sane wa lokolwa o kwallo ba o ntse se sepe ha o tlo nwesa motho le ka ba motho molo me molo kapa e monyane o mo nwesa thethefatse seno ha o qeta bolo mo robala re tse lo re no tsetseng le ka ra jona bon ya tronko o lo robala ke a le bua maron ke o hloko ke bontate ke madota ba di fitla thank you
14: Osman Tuwad Mel Osman Tuwa ke tabeng yena na ya Fikile Mbalula le Julius Malema ke molao wa ke Rose Mountua hore motho mobelaelwa ha molato pila tholala al molato ke le khotlala dinyo na ke makale ka nnete ba njwale ba sotse motho pila tholahala go molato malfetsane masuo go tswa qwaqo
15: Osman Tsoe le mela ke tso mo tsere ka Mpumalanga province ya Manyatsene le Dubuqen tere ke bua ka Afri Forum le batho ba batho in general not Fikile Mbalula o Malema ke le dina le problema Afri Forum le ka batho ba batho le di bere tla ka le ponosa le letso re nyo ga le ke latela ntho tsa ha ke sitse ha motho ga la di bua ka di ya motswanele motho a ke sa batlo mmisa ka le biso tso mo tsere Mpumalanga province ya Manyatsene le Dubuqen tanko
2: Hare me haleng rena le ntate se bofi o re letsetsa a le lendli dumela ntate
16: Nna mfukeng le moifo kha bana ke le sompile o se
2: ntate
16: Nna mfukeng le ntse ha le tshwane le monwana ha le khutse ke a ntlenya ba etapele ba ba bedi ba o leng hore le khotla le dumetse hore ka tlile le ka etsa le ntse ja feel for ra ntla ka imona se mang tsheu wa le ntse ha se monwana ha le khutse ba etapele ba runa le bona ba dipolitiki ke batho ba re ba hlompang haholo ba lokelang hore e be mohlala he batho jwale ha ile bona ba ba panang dipere ka pela kariki ebile ba nka diqeto bona nna ke nahana re kgotla tsamele le etse mosebetsi wa lona go tshwana kana le bana ba re moporesidente o thole ba bua ntho tse ngata ka moporesidente wa rona wa naga ka mantswe a mangwe ba etapele tsamele ba hlomphe setšhaba le sona se kgone ba hlompha ke lebohile Mamfokeng kgotsa
2: ga re lebohe ntate sebofi re furalela lentle re le ba tshiame b ho ntate my brother kgotsa ntate
17: Ausmotse wa le ka.
2: Re tla ka ndat.
17: Re teng. Nna ke tabenyana ka nete ya ntho ya a le polosa le lena le ntse ntwe ntaka na kala. Bale. Ha ska re la re ma ponisa jena gege le ponisa le bo tswara go ba lona ha ba loka go hang go ya ka nna ha ka me o reka nete a ka fumana le ntho le be ilu jolo bana o ntse ntshempe a hulu a nusa ngwana e mo nyane jwala a tata a a re tsa mo se itlo mme o no ha nete ana o etsa ono ono e khekifetso ha kwa lwembe ke le bula ho
2: re le boha ntate my brother re le ba vessels brown ho ntate sabata dumela ntate
18: ha se mang tsiwa ke petso petso
2: ke ka ma ho ntate ke le bo
18: hanke le ke re nna ntate o le police a thusiwe ka nnete mo somo ho la ba le ho go le ka o tlo botsa ka lo shigwa ho na ile ho la ita la ngwe yena ke ntse wa lo ke le ho re mo somo nna ke na se tlhonda sa di empane wa ka shebu ya ntle dinga ka ke di molekole ba ba nika nnete ya hlaka ke ntho ho lengwe ha yetsa le ka ba bo me tla ka phoso empa he ne ke re nna ka ishe tla ma tlhokona dikelelo ya shuwa mono mo somo phoso e teng ke a le bo
2: a re le bo he re nka maikutlo a rometseng ka voice note
19: go tso mo ifo ke pholo ka mana ga talently mo ifo nna ke tabenya le pone selana le bitile ngwana wa 16 years ke re molao nka go o katisa letsogo le pone sa leno gobane le pone sa leo le tseba molao gantle ne le tseba gantle gore go robala le ngwana monnyane go wena ke tlolo wa molao ntho eno and-e o ka mo nositse le majwala ke thabe bohloko wa golo ngwaneno ngwane o tlo gola a na le letswalo le legolo for batho ba bontate ka taba ya le pone sa leno nna ke re fela molao o tise letsogo le pone sa leo ke a leboa moifo le phologomola
20: ee dumela o semantse bua le kae ga monate bua le ntate le ka toka mona ka Khayelitsha Bloemfontein ka mona ta o semantse bua ke e tshola ka mathe ntho eo ke e tshola ka mathe ntho eo moetapele a tlamehang a tshegeletse bana ke ena e goreng o fumanwa a etsa thobalano le ngwana monyenyana wa 16 years ke e tshola ka mathe sefapano ga o maponisa go e tsalang ka bona na ga o Jehova a ke e tshola ka mathe o semantse bua
21: mme mantse wa dumela dumela o seng ke mdene ka monana ka petsana ga itse ka monana a ke ga Afri Forum yona e tswe hle itabeng yona hle e dula e latelletse latelletse ma he ke ka mo ileng ka teng a ye wa bontshala a tshona ona motho a leng ka o di mamla wa ponisa lono ko lutlo a gathetse maponisa nana e tsang dintho tsempe a qeta batho ipata ka rona a ona motho a leng ka o di mamlo ka o di mamlao thank you me mantse
22: ozo hozo asanse we wo phe wa renda denta mara se wa ngom sa e ntwana di peto ash a u ganya ba sale zwara ane te motho a mo hulu ha to ha talla ngwana a mo fela ga na go nwe go sa tsona yo bona hanne ha go sala ngwana impa re bona bana ba tlhagi ba tshibe le bona a tshile bona mo khoba tatile ga tinga ka nita go ri a se bile tshela tlo feta pro wa bo a ide we
2: amedi re le boetse maikutlo a hao ho tsena tse melomong ya batho ho marandranga di puisano tsa sechaba social media re ready kwa legena
1: maikutlo a ntse tsweng ke a ba mamedi melise di fm kapa sabc news rena ka be
2: o sebetse mo hole na rapeo mo kwena kienwa o eme o ebetse ho fa ditabatsa kgwebo le moruo.

Haisale ho tloa selemong sa 1994 sa democracy. IEC ibile le dikgetho tse tsheletseng tsa magotla metse, metsena tse tlanga ilo ba tsa tse elong ho ba ka la nne e tlebele tsa bosupa. Ho sa le jwalo, IEC phatlaladitse hore dikopo tsa divoutu tse ikgethang bakeng sa dikgetho tse tlang tsa magotla metse monongwaga di buletswe ho tloha maobane ho fihlela ka la 12 Mphalane ka hora ya bohlano thapama. Boingodise bona boetswa ka mekgatlhelo e mmedi e leng ba etelwang malapeng a bona ba sa kgoneng go leba diteišeneng tsa dikgetho, mme mokgatlhelo wa bobedi kwa baagi ba kekeng ba kgona go leba ditshenga tsa go kgetha ka letsatsi la dikgetho ba etsa mesebetsi ya botlhokwa le ba sebetsang mekgatlhong ya ditaba. Dikopo tseo di etswa websaeteng ya IEC kapa ba ka romelela dinomoro tsa boitsebiso ho 32249 ka ranta fela kapa ba etele dikantorong tsa lehae tsa IEC.

hana ka nna ke ka pina la le ka vuta ke phela ke kgotsa ke

0: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Nako nyena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
2: La bobedi ona o na le monyetla wa o hapa jackpot ya Powerball e lekanyeditsweng o 75 million rand. Ena ke tjhelete ka fetolang bophelo ba hao hang-hang, mme mohlodi e ka ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la bobeding ona horeng ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena loto ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 ka pa ofeta ba pala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
1: Pretoria tswane. Listen free to get the FM Likubula 88.4 Kapaho SABC Plus app. Kimole.

0: Spirit of Praise, it's a bit of song, Yale Sedi FM, Spirit of Praise 6, Ntate Kimang. I'm going to talk about Sedi FM, I'm going to talk about Sedi FM, I'm going to talk about breakfast show. Ritenka ufela, rutlo uyetse tsa mosebetsi re tla o beha antle mane ho renya borobong. Hello
1: Africa bro, so so le fela jalo le shoma le ba tsorobedi fela metso so re fela tsa ra ya botselela the biggest money drive ke tla go breakfast show le Sedi FM ke la bo bedi ka tsheno gore re fela jalo ba tsatsa ba shoma ba bedi a metso medi kgwedi ke borobong ya selebo selebo ke sona sa 2026 ha ona go yona ya batha na kwa ya ema mamedi a yona ya itsamaela re be mo fela re ga le borobong ma kumana mona le mane mo sebetso mo tle tle gore re ga ba hlalo tlhelo re ga botselela ba betseile ba tla go tla se ba khutla pe o sa le gedion go tloge di me tshwantse ba go tshwara tsentsona tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa tsoa wake wake wake wake wake wake se le ona na kwa go di gae mogotsi ba re vuka di gae mogotsi thwa sa patukana gedion ke a tseba e bile ho tloma ntswana wa tseba ke yona nako ya gore jwale o lukise di thotsa hao ke patukara thwa sa jodito le chapat re bane o tlelo regale ya borobo chapat ka go dubedi se boswa ka lwana ka jelo le kai.
2: Ao kama hao, kama hao chairman, kama hao DJ lwena comrade Jonito, le kae ka jeno bana beso.
0: Ah, todi lukile chepate la tswa ha monate.
1: Chepate le bashimane ba felletse kampong kwana ha holo balapeng ka bona me ho lebeletse ba bang, ba re ba itse mao ba ne bo siufela ke nana ka tla tswa ba le teng ha holo ba tswa mo seo mawatle.
2: Eh, o la tlhabosa jwalo coach Pitso ga ba tla ba felletse, mme bile he ha ba sukudisa le bana ba le mo, e mo le mo file kampong kana.
1: Yeah, ba ka sukudisa bonga dipitso mo simane ke motho ba tla di thodi tsa my hand. O ntse a tshwara le mong ha di yugo.
0: Mm, hantle, le ka tshobotsi.
1: Mm, ba tla ntodi tsa my hand.
2: Ne sa re tlo kopana ka nqela ho hora.
0: Le ka tshobotsi.
1: No, no, no, no. I bile o qetile ntate re utlwile le technical team ya FLL.
0: Malume mo sima. Ai, ke ya nekne le rangwa. Yena ke malume.
1: Chepa tso tla hlabetso se mathomo ba bedi. Mo ka pele ho rale ya botsi.
3: O tsiba pali e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na le ntoro e kgolo. Toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya di saloon. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha o hloka hale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 randa kapa 250,000 randa. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong, ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
4: Kentucky Tuesdays ya KFC isa ile bititana.
5: Stop.
4: Fumana maka a leshome a original recipe chicken ka 129 ka.
5: Stop it.
4: Obe we iphumanele 1.5 liter ya sinoma podi sa mahala.
5: Stop it, I like it.
4: Buluka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
5: Stop it, I love it.
4: Le rona ro ratela yona. E tholahala ka la 22 September fela. KFC fela. Hona le melao na dipehelo.
6: Nako ntsa tatlhelwe bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Mushukum Bethlehem.
8: Neja.
7: Motse o potilweng ke ditlhaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofut. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM.

0: le lehlaso la kgetho ya bona ena ta go wa go le FM ke molelwa
1: #gwathamotho ba shoma ba bela ba tsamara re fela ba tsotso re fela tsora ya botselela gwathamotho lo ena etsa jolo ba tla ba palamela etsa wa hao 079 758 5066 079 758 5066. Romela voice note yenu o pa miselentswe e ska ba batelele haholo o re jotse ke mangwe mokgo o ke ma motho ba tla go mogwatha ka pina efeng hile tlokometse go batho ba bangata ba irata tabena ya gwathamotho
2: dumela nga tshwasa lati ba tshukada ke nna khona ka kamona ka fix tech me qheleng ne go kopa lentso setse nne wa ka ka mole ka Gauteng ke kopa mo je sa re ke mo rata ha holo ne go kopa lentso setse yena ka pina ya die mama ya Tupac di nomoro tsa
1: yes
3: Koleka o Fixburg o re o ke khwatha mewa ka ka moka Johannesburg a khautse ke witse ka khautse
1: yes ke o finga Fixburg
3: e ke koleka
1: oh a re utlo go daga mo fumana mme a mo kopela ka pile mo nate tsa ditsadi pina tse ke di ratanga holo tsa Tupac Shakur Tupac Shakur o la ba ditabenga holo ka mora hore Motheani a qoswa njalo ka polao ya hai
3: a fumana le molato
1: ka mora dile mo tsema shuba mararo ka ofela ka mora u bua holo di ho ba ranramo melting a o bana a re utlo ra mo fumana gaitsela ka e mo kopetse ka pile bonate man
3: Mewa kaka moka Gauteng.
1: Di mamzo.
3: Tao kholeka.
1: Ah batla mo jotsa khatsiri ya ka hore ai o mokopetse ka pina mo nate ya holo ya Tupac Shakur ke amaru radio mashuba mabedi ba sebe hlalo fela betsotso faletse ora ya buse ya botselela the biggest body drive to go break for show le seria fam di mamzo.
4: Ah
1: e mo nate pina o tswa mo radio ha radio.

0: Mwanamu, kicking fresh. Sabato ya Lesedi FM. Filo monaro bapalete Alex Warren. Ordinary. Ile shumele metu mine. Emetu tupilo hora. Yabarobe. Dahua breakfast show. Resente. Erege noto rata na teri papani.
1: Ojo alo khaitiri ya kametu. Soro na jume. Sele shumele metu meraro metu oto. Aya. Ya holi shumele metu meraro. Agali bile cholo regane. Yabarobe. The biggest money drive. Dahua breakfast show. Ole Lesedi FM. Kela ojo alo tena teri papani. Ya re akamane ka. Herzogville. Ki Herzogville. Kamale buho. Ya re akamone batla go joetsa ha ihole le Center City se ka ngata ka gola ka ba bo di kilometer batla go joetsa ha ihole bo ba re ke bo kae ba nna bo 140 o tswa Bloemfontein
0: Boshoff ke a itseba
1: ke di ba ka kana tse motho chele ha o sa tsamaya ha holo fela check ya ditseba ke ya ditseba gona le mo ethe ke tlo buisana le yena ke le ke kwa le godi ka si tournament ke le godi ntwana ke ene re tlo buisana le yena bona le mosebetsi ba o yetsang ka bono ka Herzogville le godi ho jwa mbosoka le godi Gawile. Re batla utlwa taba tsa ditsa majwang bana le tournament ba yetsang bana dikolo di a kwalwa mme ke a tseba ngata dikolo di kwalwa tjena ho na le batho ba etsang mefuta e tjena ya diprogramme mo e leng gore banka bana e ka baka dipapadi e ka baka eng ba hle ba babese bakeng se le seng go bapalwe dipapadi obane ka nnete ga o sena letho le tsala makeišeneng mona re a tseba go e tsala
0: mme ebile re ka thabela gore batswadi tleng ka kopo ke a tseba gore o thatana jwale empa ga o na le motho a etsang boikitlaetso ba o bokeletsa bana le rona re kengeng letsogo ga se ke rabe se re phutha matsoo fela ge a leboa ka molomo ga re kere re o tshwere bana ba bakae o reke marothonyana o kokenye frenchnyana o etse di-sandwich o isetse bana bao kao fela gore o be
1: motswadi
0: ga o tlhoke re o etse metlha e nagaetse diaka e mong a ka phepapa re sophonyana ya masapo le dinawa a lo tsholela bana bano ba bapalang mono kapa ba kopaneng mono ba etsang drama kapa ba etsang eng bana ka nako ena ba utlwe gore ba tlhokometswe ke setšhaba e se ka ba motho a le mong a jereng a le mong
1: ke nnete gaetsea le godi ho jwang boswaka
2: waitukela karas
1: monate wena o kae lapeng ke kae
2: Herzogville malebogo location
1: yo kae Herzogville e gole le bo Delsville

0: No, how to blow more deals daily and then how to make a writing yao we are so we are Christiana.
1: Oh, Liwe la maspale go fimo.
0: Tukulogo municipality.
1: Oh, ke a te hana tukulogo ke a mang ke tla o jo. Ke a ntate seagi.
0: Ke a ntate seagi.
1: Oh, seagi a ntate seagi ka bonoka tukulogo ke a e bona ke. Oh, Herzog Ville ke e pela Delsville mo.
0: E pela Delsville and then remaspale nga iwa.
1: Oh, ho tlo Delsville o ya Herzog Ville ke bona kwe kae?
0: A se na kwe telelo a tswa khala se ke a khola ibe la le a wa mhlomo ka kala manthika netsa a wa.
1: Oh.
0: Ke ba fela tsela ya rona mhlomo impinyana mpane no hike a se mphitelele.
1: Oh iliele ke nyana. Iliele ke
0: nyana khala.
1: Yeah.
2: Ha tswantsulo.
1: Eh re re fitisetsela tsa mabekele bo swa ka re tlo bua ka tabatsena tse ro memetseng tsona ka jene. Ba be di agetse tsena gahla.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo wena. Wa lokela utoba na le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go disega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: 159,900 ha so ke buya jena go panele moetse o moja wa jet dashing car ke SUV ena le chebeo e bona hatang ka mabidi a 19 inch alloy go ka hanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mo di screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboarding tsena ka ofela o tloha ka 359,900 fela moetse o moja wa jet dashing car style at its core etla le benkele le haufi la jet ka jeno go mena ona dipehelo.
5: How di pampiri tsenga tsa tsena ke samang.
6: Ha setsa hao. Ha di tswe captain. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a seng ntseng.
7: Musadi ya neng a nthisa o mponse mohato ka mong. A dollar of service ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tsenga ta.
6: Etsa kopo online o join ma Africa Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Captain, ke mofani wa mokitlano wa semolao. Kona le dipehelo. Plan smart. Think captain.
1: Mesa sa rolebe tsero be di fela betsa sa rolebe le tsholo ka robe di re buisana le legodi ntwana yena kwa legodi ka si tournament o go re jwetse ka legodi ka si tournament mogotsi wa ka selena kwa e kae o yetsa
0: selimo sena ka ra se tlo ba selimo sa bone ke ka le ka 2023
1: e
0: ya ka ra
1: e tsa majwang o go re fe go tloa ha o no qala o e bona di ntho tse di tsa majwang
0: kara wa tsiba hangata ha o kala ntho o tlo eng ka hanyanyana ka ba tshaba seng ke hanyanyana mpane selimo sa bobedi kara se tournament ya ke ile kala ya e hola and then selimo sa boraro ile a hola mpane o fihlela ka mantsoma ke biki decide rno I have to create a partnership ka mantsoma le tokologo municipality o e hudisa o ya pele ka mantsoma go tshintsha bophelo ba mwana e motho motho
2: batho ngata baba le sisitheo la o qala motho a o sheba hore ho etsa ntwe ka reng tournament ho hloka e se fela chalet re bua ka chalet a holo empa hape le maikutlong a motho ho ba le moya o no wa phiello ha se ntwe bonolo wena ke eng ele ya hla ya o susumetsa hore o re ke tla qala mme di sebediswa di ne di le jwang kana ka ono qala
0: tsa ntwa pele ntwana hane ke qala ke ntse ka hore ke na le rato la yona and then check what I bona ka mantsoma ke o bona ngwana ka mantsoma a le mong a tla tswa mohlomong tournament nya ka ke se ke mona mohlomong ke mosheletse TV nka tsaba hono and ke ile ka nka ka mantsoma chelete ke a bela morao ke re no tlo ke kope batho ba le ba khona nthusa ke tswe di sentwana ho ya pele mpane nna ke qadile mpane ke nana inkilwe ke ntate modimo a yeti le tswapele jwalo ka isele pele tsena ke ntate modimo ka dithapela
1: go tla bua ka masipala ba o thusa ba kentse letso
0: masipala ho tla se mo se fitile ba kentse letso and le simo se ba kentse letso e dedi swa ke khone hore ke etse partnership le bone ke le bua ka mantsoma mang majora rona ntate seage le ntate hloho ka mantsoma mang ile e le bona bantho ba ile re ba etseletse masipala wa rona wa Tikologopedi.
1: Ya, ke botsa tjena o bane hangata di tournament tsa rona ningning batho ba fumane tshietso. Me batho ba sa hlokomele ntho e kgolo eo motho e etsang location mono o e etsang bakeng sa sebaka sa lona dintho tse jwalo jwale ke a thaba kutlwa bontate seya gore ba kgonne o bona mosebetsi ona o motle o etsang ka moo. Tournament e bapala ka dihlopha tse kae, e bapala neng, dihlophiso di eme jwang?
0: Karas ke hlopha tse robedi pedi ka mantsoe mang ke tsa Bosofo se le seng sa Gilville, tse tlhano ke tsa Hertsogville Malebogo location, and then di tlo qala ka Moqebelo. Tournament e tlabe e qala ka hora ya lesome. And then di final di tlo ba Sunday.
1: Di o bapala dihlopha tse robedi?
0: Dihlopha tse robedi. Ne ke kentse netball-o lemo tse pedi tse fetileng mpane jwale ke ba le mathata ao tshwanetse netball e bapale lebaka ke ore akry jale bana ba di-camping tsa sekolo. So ke sokola bana ba netball cadas.
2: Ne ke batla go utlwa mono gore hantlentle tournament ena e bapala ka batho ba dilemong dife.
0: Thwasa go ya ka lequation la rona ka bana le lenyanyana then team tse e le ore ka mantse mang le bana ba bannyane ba se bapala team tse kgolo, so ke entse open ka mantse mang ga ena dilemo mpane dilemo tse ke nagana gore ka mantse mang di teng ke o felela go ma 23 e seng go ya godimo.
1: Di robedi ditlhopha tse bapalang di bapala jwang refe? Ke di-knockout o tla bapala ditlhopha tse kae ka Moqebelo? Ha di le robedi o bolela gore di bapala ka o fela Moqebelo go tlo sala tse nne, re fe programme ya gago?
0: Karas o fitlhela nou tsena ka mantse mang go tlo bapala team tsena ka o fela tse e le di-tournamenteng di tlo bapala ka borobedi ya tsona Saturday. And then Saturday o tla bo setse ditlhopha tse nne ka mantse mang tse e le gore ka mantse mang go tlo qetela go setse tse pedi tse e le gore di ya finaleng. Mpane ka bomadi mabe draw ya teng ke one ne ke tloetsa tsatsi lena ka mantse mang mpane ka o fa mabitso a tsona.
1: Fela ke re mamele ere ka tene go bapala go na le papadi ka kapa ka 80 ka 10 ka 12 jwalo wa bone. Re kgone o tseba gore ka Sontaga first semi final e bapala ka nako mang, o na le third and fourth play ha e le siko final e bapala jwang, motho a kgone go tlhopha ntho tsa hantle ba tla o tlo tshetsa.
0: Yes Karas, ka gora ya lesome o tla bokala tlhopha tse pedi e le first game.
1: Okay.
0: And then ka 12 go tlo bapala tlhopha sa bobedi e le game ya bobedi ka mantswe a mang go fitlhela go tlo bapala game tse ya boraro.
1: Ya bo 4 e be bapala ka 4.
0: And then di ka be different.
1: Ha re tle ka Sontaga di setse di le nne di bapala jwang?
0: Ka Sontaga ka mantswe mang first game e tlo qala ka 11. E nngwe e latelang ka mantswe mang e tlo qala ka bo ma 1. And then dipakeng ka mantswe mang tsa final go tlo bapala di-Masters Gainesville, Masters Hertsogville. And then go bo kena jwale team tse di le finaleng tse pedi.
1: O na le baithi bo ba lebeletseng mo dipapading di bapala go kae setšhaba se kgone go tla? Ke a dumela ke mahala.
0: Karase dipapadi tsena di bapalela Malebogo location, Malebogo stadium Hertsogville. Ga ke na baithi ba bakala mpane ba masepala ba tla ba le teng jalo ka bantsheditse ba batla go bona nthona ke e tswedisang go ya pele ka matsoma partnership le bona. And then ya bobedi Karase ha ke lefise batho stadium lebaka ke ile na Karase ga ke na go lefisa ngwana monyanyana stadium mpane ha bona ga ona dijo. So ntho ke etsa nna ke fa bana dipompong ke fa bana marotho.
2: Ntho ya dijo e botlhokwa ntate a golo dikolo a dikwetswe tjena re a tseba gore bana ba tlwaetse go ja dikolong. Dikolo a dikwetswe tjena go na le go ba botlhoko ka nnete go bona tlala ka mokgwa e aparelang makeišene jalo ka go tsho gore ga o lefise letho batho ba kena. Nakong e fetileng o ne o bona malapa a tla tlo shebelela bana ba bona kapa e tlile ke lekeišene fela ntho e ya malapa o tshietsa bana ba bona ba dibapadi na wa e bona e etsagala tournamenteng e ya gago?
0: Tshwase ke batla go jwetsa batho ba Malebogo batho ba Tikologo ba rata bona. O tla malapa motho o tla le family ya then a tlo shebela bolo ka mantsoma especially tournament ya ka ke tournament e kgolo ya Hertsogville jalo ka ke itsho kere ke qatile mpane tswedisa ke ntate Modimo pele and then go yona tournament ena thwase jalo ka ke itsa community le masepala wa Tikologo e tlo fana ka di-wheelchair go batho ba di hlokang ka mantso mangkhala
2: to
1: o tsa mosebetsi mo tsa boss o tsa mosebetsi mo tsa batho ba tsena re ba tshetsa wena monna mo re khonang jwale o tla ba le hlonolo ke tloya Crown Starter man ho na le camp ya bana e ba memeng ho yona ke Free State Talent Coaching ke a gola la bo hlano le moqibelo so nta ke tla fitla wena mo ke tla fitla ka mo ka re tsogbile
2: ke tla pota
1: ke a gola tla tlo shebella di final ka pa semi final ya bobedi fela ke tla fitla ke tlo re tlo tsietsa fela o gothale le wena monna o gothale
0: ka khadase ntle le lesedi a ha hona mo ke tla yanteng a kwa tlo getsa ke robala lesedi ke tswa lesedi khadase
1: a ke tla feta ka mo monna ke tla bona ona le batho ga na ba babedi be ke nana ke tlo tla le bona ba di hlophatsa ABC motsepeli ke ka mane ka Blomo be ke batlang batle batlo sheba di bapadi ka mono jwale re tla tshetsa
0: nga tsaba o lokha da sala ka
1: tsa jwa. Thank you boss. No re le buile buruaka.
0: A le buile ke nna.
1: E thata so ke le khodi ka tournament ka mono ka Herzogville, Malebogo. Ba tla ba bapala ka Malebogo Stadium, ka Herzogville jwale. Ke na le ntho ga le tlontsa maisetsa ka mono ga itsiri ya ka jwale. Ke tla be ke sa singa ka nnete.
2: Ha go report.
1: Ya nka pota ke ke sa singa ho ha.
2: Amara tsabela tswala sedi ya ntloni mahlo ra ke ba robene na tsabela tswe ke le sedi SABC. Ke ne mo dupi u balata batsena.

Di hlogo tsa ditaba hore nyana na sepolesa sa Gauteng se tshwere babelelwa ba le shome mme sa hapa dithunya tse robong ka mora ketsalo ya uthunyana Cleveland ka botshabela ho Johannesburg.

0: Inamele.
1: Yai, le sign.
0: Ta ba ba lo ka se.
2: Ai, le la hlela kwa.
1: Tulala wa tsamo la picha.
0: Really baby. Le pila bana mes.
1: O ga se tenta wa tulala. Tulala baby.
0: Like so we got it.
1: Ke
0: re u Yo, are play fair.
1: Hey,
0: play fair.
1: Jole tulwana wena o ya ka wena. Le a tlwa le ya legata.
0: Ai. Le gata ba tseba kana go tseitseng ba thule lukile. Empa jole ha o so fumana go le vacation mo bo meso mfela batho ba ntse ba tswela pele ka legata ha tshika nete.
1: Hobane
0: tshwanetse o shebe tikulo e o phelang ho yona gore batho ba ba ka strateng tsetsa ka tse ba phela jwang ba itshwere jwang
1: ho ba dijolo ka bo wa re
0: ya o khalimela la o batla wetsa moferefere marata inga iufa ntwe ya hore ke tla lietse mpakana ko itseng ke to tima se ya le moya saka
1: di bailo setse chapata buang ka tsona o bua nnete o kila bona bo ditoropo mo tholwana ba dumela hore a se anga ta o fumana strateng sa rona o gona o bula kgwebo strateng mo batho ba dulang teng dibaka tsena di ba le ba di bea sebakeng se itseng mo fumana mo legata la mo ha le kgone hore le fitle le wena ha o robetse lapeng mona be mathata jwale go a gumbazwa busuka o fe
0: ke ne ke tseba ho thwele le dikereke motho a tshwanela hore tavern ya haibe ha o file kereke
3: ho jwalo
0: se ba molao mm empa he makeshine mona kae kae hona le tsepedi tse tharo tso tla no o ipotse hore na ha di le pila sekolo tje
1: Ya
3: go tavene tshwantse be hole bo bokae le dikolo e be hole hole o kae le dikereke ke nnete e ke go bonela
2: ke mosebetsi wa masipala o gaitsedi ya ka go hlokomela ka ha masipala go bona ntshang di license tsa di tavene tseo o tlamele wetse bo nnete ba go wa di fedisa mo me ditutseng teng wane ke bona ba entse mo tlhaswa bo
3: ha ke so bone ba meta
2: hai gaitsedi ya ka
1: jale motho wa tavene mo ha ile ro wa thusa locationing hona le ntate ke na ba ka ba tsho ba ga paving ena la ke ngwe ntate man jwale ya jwalo re qetella route sisa ga le aka gombaza busuka ofela wa re thusa le go
2: ah molao ke molao
1: so
2: ke thusa
0: e ba o tla fumana kana ko ngwe locationing a mamba tu ba molwanela motho wa bona ha le jwalo ba molwanela motho wa bona ha le jwalo ba tsiba melemo ya hae
3: Jale thuso yena ke o reka tshabase. Eh. Go tlotse ba o tlola molao hantle. Bola cha ba o buletse le
0: ba o buletse.
3: Bona batho bana be molao nong o wa basebetse.
1: Ba bamba ba reka bo di grocery gane ba etsa ntwe ntle. O fumane hona le malapa di zone mo nono le ngora sokolo ba.
3: Fela gaitse ya ka ha ietswa ke batho ba rekisang jwala. Ke eng etla thibela ba rekisang dithethefatso wetse yona ntwe.
1: A bona?
3: Ha ietswa ke ba jwala.
1: Ai je ka
3: ding. Ba di tetefats. Ba etsa ntshele tengata. O re ka ding.
1: Deo je ka ding.
3: A
1: je ka ding. Wa utlwa bo so isa ka ba.
0: Empa ba di tetefats ya kere ba ietsa ba ietsa ba ipatile. Bana ba di tavene ga bona ke tavene man.
3: Potso kore na.
0: Ba di tetefats ba ietsa ba ipatile.
3: Tholwana potso ya ka kena ba santsane ba ipatile na. Kapa se ba patuwe ke setshaba se ba rekisetsang ho sona.
2: Hai khajira ga ke nana kae kae tshaba se ba patile bana ga ba tse ba empa ga ba tlo banela molao
3: ke taba ya kae hana mo
1: ga di jwale ba reka a re le boya go lutuli di eme jwa kajelo
0: ke le bahle bana beso ka tsene hore tla bua ka taba ya diwili hangata ho khotaletswa hore batho ba etse diwili ba le boemo bo botle ba bophelo jwale kana ka nngwe o fumana hore ho ba le motho ya phephetsang wili hobane a nahana hore motho enwa ya neng a ietsa o ne a sa phela hantle kana ka eo a neng a etsa wili eo ke yona taba e re tla bua ka yona re tla bua

0: ke ya o dumedisa o seng hona ka lebitso le maatla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kreste. Leeto la rona le tswella pele le reng boloka botjhaba ba hao. Re fumana lentswe la Modimo jwalo ka le ngodilwe testamenteng ye ntjha, buka ke ya Matthew, kgaolo ke ya bohlano, temana ke ya borobong. Ka thuso ya moya o halalelang, re bala ka tsela ena. Ho lehlonolo ba etsang kgaiso, hobane ba tla rewa bana ba Modimo. Leo ke lentswe la Modimo, le ngolwe, le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kreste morena wa rona, le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Mamamedi mao re badileng teng, boloka botjhaba ba hao. Morena Jesu o ngola mantswe ana a le thabeng mo a etsang thuto e tlisang lehlonolo. Mme temaneng ena morena Jesu o re ho lehlonolo ba etsang kgaiso, ho lehlonolo ba etsang kgotso. Ka mantswe a mang, Jesu ha a bue ka batho ba ratang kgotso feela, ha a bue ka batho ba ratang kgaiso feela, empa o bua ka batho ba etsang kgotso, ba etsang kgaiso. Ka mantswe a mang, ha ba e bue feela, ba sa etse. Jesu o re bao ba e etsang ba tla bitswa le ho rewa bana ba Modimo. Ka mantswe a mang, momamedi wa ka ya ratehang, kgweding ena ya botjhaba ha e kaba ho na le ntho e re tlamehile re sebeletse ka thata, ha e ba ho na le ntho e re tlamehile re mathele, ko ba baetsi ba kgotso, ko ba ba etsang kgaiso le ba bang. Momamedi, ka baka la hore moo senang kgaiso, moo senang kgotso, setjhaba se a befa, setjhaba se a halefa. Be kgalefo ha e le ngata setjhabeng, setjhaba se keke sa ba le botjhaba bo phethahetseng. Momamedi, setjhaba se tletseng pefo se keke sa boloka botjhaba bo phethahetseng hantle. Pefo, ho befa, ho senya maphelo, ho senya malapa, ho senya tshepo, ho senya thepa ya setjhaba, ho senya metse, ho senya tshepo ya bokamoso. Empa mo kgotso, kgaiso e leng teng, re phela mantswe a reng rata wa yeno jwalo ka o ithata. Mo kgaiso e leng teng, re phela mantswe a reng ngwana kwa setjhaba. Mo kgaiso e leng teng, ho na le botho. Mo kgaiso e leng teng, ke motho ka batho ba bang. Mo kgaiso e leng teng, setjhaba ke setjhaba ka setjhaba. Ha hona ya iphelelang a le mong, re phela mmoho. Mme boo ke botjhaba bo ratwang ke Modimo, boo ke botjhaba bo re ka sielang meloko e tlang, lefa le jwalo le sa boleng, le ka timetsang kgalefo e re e bonang. Momamedi, setjhaba se halefile ha o hlaka mona batho ba lwantshana, ha o hlaka mona ha o tsamaya mmileng mang le mang o halefile, ha o na ya iponang molato hobane batho ba hloka kgotso le kgaiso. Mme a e ba re boloka botjhaba ba rona ha re duleng kgotsong ya Jesu. Leo ke lentswe la Modimo, kutlo ha e beketso. Amen.
1: Re lebohle ntate Moruti Ntlatseng Thabiso Ntlatseng o thewa ka menaka sa Solberg o na bala bukeng ya Mateu gaolo ke ya bohlano temana ke ya borobong wa tseba nthwena ya ufana ka temana hey batho ba irata batho ba irata hona le batho ba etsotellang bao ireng le mohlang ke fitileng fela ke sa fana ka yona temana ena ba ntetsetsa ba nthumella melaetsa ka nete re thululi betse ufana ka temana hore morutu ba dile kae e bohlokwa ka nete ke bone ka nete hore e bohlokwa Mateu Khaulo ya bohlano temana ya borobong Mateu 5 verse 9 ke mo ntate moruti Thabiso Ntlatseng abadileng teng mamedi motlhe ka jeno he re kena mane ke kgwedi ya botshaba mme rona ha e sale ka nnete re ntse re tshwere tabatsena go tloa kwana selemo se qala kwana ha e sale re ditshwere mo mamedi motlhe mme re ditisa lo feta he kana kwena ya kgwedi ya botshaba me ke na le tlotlontswe pula enang letsatsi le tshabile o ka reng ha o sa batle hore pula enang letsatsi le tshabile khomo e felehetsang mofu o ka reng ka lentswe le monate la sesotho ha o bua ka khomo e felehetsang mofu 086 000 3084 086 000 3084 Pula enang letsatsi le tshabile ke ya pele khomo e felehetsa mofu ke ya bobedi 086 000 3084 le sedi FM mo mamedi o santsa le teng hello dumela
2: Dimela tule.
1: Dimela mme o phela jang?
2: Kama ha o re phetwa na.
1: Ke a phela mogatu.
2: Hey ya pili. Ke bo ja botsheha.
1: Okay.
2: Ya bo le diona. Ah. Ke ba ke itlama ke go nna ditaba ka maoke.
1: Nkhone ba ditaba maoke. Ke a leba nkhone ba ditaba. O se o tla bamela mogatu wa ke a lebuwa.
2: Thank you.
1: A se mo he. Le se di FM dimela.
2: Wa ntule.
1: Hello mme.
2: Eh ke o di tele.
1: Hey.
2: Dum sa ke le ka sela mona.
1: Eh.
2: Khomo e sele ja mofu ke mohoha.
1: Mhm.
2: Pula ena ka se le tshabile ke bo ja botsheha. Mona ke le ka sela ngwa le ska le bo.
1: Eh, a o di kele di ka mena ka
2: Bloomside.
1: Bloomside, Bloemfontein.
2: Bloemfontein.
1: O le kile a o di kele di ka le bo. Thank you, bye bye. Le se di FM dimela. Hello. Hello me. Ke phetso phetsa ntla ngwanese.
2: Ke teng tshudi.
1: Ke lebo.
2: Eh sa pele ke ja botshela.
1: Mhm.
2: Eh sa bo ke tsana ke tshudi. Ke se se ma ka lo le le.
1: Ke mang?
2: Ke le le.
1: Oh, Matibello. Ke le bile Matibello.
2: Thank you.
1: Thank you my darling. Lesa di FM Dumela.
3: Le tsholwana go tlhompile motso wa jamla teng ka
1: mang. Ntate madoda ke lebo.
3: Ya pele mmatho.
1: Eh.
3: Ke le nna sa se tshabi. Ba le joalo mme re tsaka nang re se go ja botsa.
1: Eh wela tla se joan tate madoda ko phamiseleng tso yanyane. Eh.
3: Ke go ja botsa ya tla ena e tla se le hlaile. Ya ena o fitisa mofu. Ha ke se ka ke tafole.
1: Tafole.
3: Tafole ke se.
1: Oh, thank you tate madoda o tla itswaya.
3: Thank you
1: tate. Ba me di refela ke fete mabenkeleng a ke a gutla.
4: Di tropa tsa fapaneng, dina go di fapane. Bophelo le bona bopotlakile. Empa plan ya stokvel e tlame o tswela pele. Mme ka FNB app, di tshoka o fela di kgona go bona tšhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona gore mo le bona ha tšhelete e kena le ha itswa. Kana go ile nngwe.
5: O bona tšhelete e tlame o bona ke motho a le mong. Ka FNB digital stokvel account, di tshoka o fela di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tšhentšela go digital stokvel ka FNB ka jeno FNB tshuso e fetola dintho tsohle bona le dibehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa go tsamela tsa tshelete le dikadimo wa semolao
6: Shoprite e ofa matla ka pokotong ka lena ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi ka diselo tsa extra savings tsa ka dimo 5000 di beke le beke o ka hona hula me o fumane extra ka ditlhoko tse subsidized tsweng din tonsa mantla jalo ka 10 kg ya golden cloud cake wheat flour ka 1.99 le 5 kg ya goldie kapa county fair frozen mixed chicken portions ka 1.99 fela di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.

0: Ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: mamedi eh ke lakatsa ba babedi fela wa tsa kutlwa ke lakatsa ba babedi fela ona le bo babedi bona ere ke bone e kare o fane ka dikarabo are tuli boja botsheha ke pula enang letsatsi le tshabile are khomo e felehetsa mofu ke khomo ya phelehetso are ke nanana ka bana ka nana mokwena ka bana ka phirituna Heilbron are ke gola ke dinepile tuli Dimela to sepula enang tsa tsile chabile ke boja botsheha khomo e felehetsa mofu ke mohoha are thank you me ke bona sa ipulelana ke mang empa e re tsatsi mona ha ke tsebe hore na ke ya nepa na ngwanese empa ke bona ka nnete o re tsatsi ke a gola ke lona le bitso la hao ke a gona ke lona le bitso la hao moja botsheha mofelehetsi ke ya bobedi tuli ke nna mamogethi ka mana ka botshabelo a se bohe wada bobedi motle re nna he ke fana ka dikarabo ka nnete bane le lekile ba ke ne mona ke le ba ka bangola fatseng gone maditaba ka mana ka Kronstadt o lekile ya pele o ine pila gone maditaba a o se dikeledi ire ke tla khutela ho wena matibello ka mana ka midrand matibello leanya le yena o lukile ya pele ntate madoda ka mana ka madigetla tromsberg le yena o lukile ya pele re ke fana ka dikarabo hem motho ya ne pileng dintho tsena di le pedi ke wena a o se dikeledi ka mana ka bloomside bloemfontein o di ne pile ngwane se di le pedi ke tsena pula enang letsatsi le tshabile le ne pile ke bojwa botsheha boja botsheha le nepile ka nnete mono le nepile itswayeng good khomo e felehetsang mofu ke mohoha ha o tsholo jwalo o nepile ka nnete re le bohle mo mamedi motlase mo felehetsi ya ha se mo felehetsi mamogeti ha se mo felehetsi khomo yeo wena o ihlaile ha bonolo fela bo se nana ka pelikela fela mo mamedi re le bohle re le bua ka nnete ha nne re ithuteng re ithuta ka babang re ithuta ka babang ka nnete ke ntho e ntle ena e o yetsa mo mamedi ha re re he a korletsetse ebe wa letsa ebe o romela di voice note di ngata ngata ka nnete ba rometse melaetsa ba raba ditaba tsena re le bohle le bekeng e tlang ka labobedi re tla nne re etse jolo fela e le shume le metso e tsheletseng metsotsopi le hora ena ya le shume me re tlo kena metsoleng ya rona ya tshohang re utlwe ditaba tsa bohlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsi

0: sale, hobane o sale lefifi. Ga re ke go sale oseng.
1: Mokwepa o ile wa re.
2: Empa diphoofolo tse tlhaga di ka nna tsa le matsa ngwanaka. Ee, ga ke kgone mosia le mong ka nnete.
1: O bua nnete Mokwepa, empa jale ga re kgone go thusa. Jale Mokwepa o ne a ikutlwa a swetsegile ga utlwa mantswe a nang. Dinonyana ke ga di kena ditlhaeng tsa tsona. Ga e le sephoko sona, se ne se ntse se ipatile ka tlasa makala a difate. Mme ka mora nakwana, ke ga se ikutlwa a se imoloile. Ka yona nako eo, ke ga se utlwa makala a sefate a se senyega. Se ile sa elelwa gore lefokotsane le leng le lennyane le ne le ntse le dutse lekale le leng la sefate, le qhaqhasela ke serame. Se ile sa inagana sa re,
3: Ke nagana gore ke konopo yane wa ledinyane la lefokotsane yaneng a ntse a batlwa. O etsa mmogo konopo. Ke na ka setlhaeng sa heno tlhe.
1: Ke sephoko seo se bolelela lefokotsane lena le lennyane. Empa ke ga le sa se senyeye. Empa le ntse le thuthumela. Sephoko se ile sa re.
3: Bona, ke a tseba go tshaba lefifi. Ke tla o thusa. Tsamaya le nna.
1: Empa lefokotsane lena le lennyane le ne le hana go tsamaya mo le sephoko. Empa la itulela lekaleng leo la sefate. Sephoko se ile sa nagana gore go molemo gore se le se ledinyane lena la lefokotsane. Empa sa dula moo le lona. Se ile sa dula moo le lona bosiu botlhe se ntse se le tlhokometse.
0: Ao, sephoko sena se na le botho mme Matshepi.
1: Ee, ya kanane le ngwanaka, o ka tsho gape. Ga re mameleng pale goba e sa tswela pele. Goseng go latelang, ledinyane lena la lefokotsane le ile la kena ka setlhaeng sa bolona. Le ile la phethela ntate lona tsotlhe, mme jwale konopo o ne a imologile. Ntate Mokwepa o ile a re.
2: O re sephoko se ntse se le teng mo? Ka nnete re tlhoka go bua le sona.
1: Le mao yena o ile a re.
4: O ntse o le mo sephoko, o nana go ipata ka tlasa makala a difate re keke ga o fumana.
3: Ke maswabi, ke maswabi tlhe. Ke ne ke sa ikutlwe hantle maobane bosiu. Ke a tshepisa gore ke tla tsamaya bosiu bona. Ntshwarele tlhe.
2: O tlo ya kae ga o tsamaya?
3: Ke tla letswe ke naga ka nnete. Ke tla ya kae kapa kae mo ke tla fumana bodulo.
2: Empa re keke ra o dumela gore o tsamaye mona go gang.
3: Hela masadi, o bolela eng ka seo jwale?
2: Go lokile he, o ka nna wa dula le rona mona. Ga re batle go latlhelwa ke motho ya re thusitseng. Botlhe re a tseba gore na go etsaetseng maobane bosio.
1: Sefatlhego sa sephoko se ile sa tlala thabo, mme dinonyana tsotlhe di ne di thabetse gore sephoko ga se sa tsamaya. Jale dinonyana tsotlhe di ile tsa itulela sefate mo le sephoko sena ka thabo. Ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a golwa gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mo le kananelo letlhoni. Ga e le hantle, sephoko e ne e le mang mo paleng e?
0: E ne le nonyana e neng e tlhoka bodulo, empa e na le pelo e ntle mme Matshepi.
1: Sephoko se ile sa fumana bodulo ba sona jwang?
4: Se ile sa dula mo le ledinyane la lefokotsane bosiu botlhe ka ntle lekaleng la sefate mme Matshepi.
1: Ke a leboga metswalle. Go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona. Metswalle, etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale. Gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle. Gape ba ruileng tsebo. O fitlhele gape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
0: Tsamaya hantle mme Matshepi.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: tsena tsa hora ya lo shume di fella mona tsela tsela ntsena tla batsa hora ya lo shume le motso mo metso na getla di ballwa ke mosiu wa tshweu
1: tutuluha o itlabolle ha monate go lesa di fm le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hwehla ke ya tla tsemo futhu
1: ka mantawi sa ka labone ka hora ya borobong hoseng buisa ho ya le shume le metso e mmedi motsegare
3: Holy City FM
1: fela ke molelwa

0: FM.
1: How is Mosotho ke bo hlaseng ba ha bana?
0: Tutuloha o itlabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby.
2: Ke sentse ke o hwehla ke le tla tsemo futhu.
0: Ka manta o isa ka labone ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.
3: Mamedi ka jano re bua hape di wili. Na o na le wili. Mo mamedi ke a botsa. Ke a botsa hape le selemong sena. O na le wili. O la ka wa ya mane mo o entseng wili ya Gauteng wa lo sheba hore na o ntso batla dintho di be ka tsela eo e sale o batla di be ka teng kapa hona le dintho tse o batlang ho di fetola. Ha o ntso re ke tla yetsa ke tla ya o tlo ya nene o tlo yetsa neng wili sala he o ntso inana o ipotsa hore na ebe thuli ampotsa potso e kana kana ebe o nthusa kapa o etsa jwang ke a o thusa etsa wili beke ena wena mo mamede motle kapa kgwedi ena ke ya ho hlokomedisa setšhaba ka bohlokwa ba di wili Meka jeno he re tlo bua le me tumelo modise ke lekwetha me re tlo bua le yena he re utlwe ditaba tsa bohlokwa tse amanang le ntlha ya hore kana kwa ngwe o etsa wili ebe hona le ya phepetsang wili eo e o yentseng mabaka hae e le hore wili eo motho enwa o yentse a sa phela hantle ka bakelellong ka pa e ka ba mmeleng ke ka ho hangata batho ba khotheletswa ho etsa diwili ba le boemong bo botle ba bophelo ba tseba ntho ba yetsang ba iutlwisisa ebile ba e bona me tumelo modise o santsa le teng me tumi tumela me
4: dumela me tumi
3: ke a phela phela hantle o tumelo
4: Ke pese hantle le tshili ke le bile ha ho loka ke memo sena ke dimedisa le ba mamedi ba le fedi FM.
3: Re le bohle. Wa tsama ho tsume ke butsitse potso mona ke botsa mo mamedi. Mo mamedi o na le wili. E ba ngo sna yona. Ho ba ne ngo sna yona. O tlo ya le ngoloetsa wili. Ke dipotso tse tse re di botsang selemo le selemo jale. Ha re ke re bue taba ena ya di wili ka jeno ha holo re shebile nako eo motho a etsang wili le le kgothaletse hore motho a be a phetse hantle ebe ho baneng le kgothaletsa seo
4: Natuli ka mantswe a bonolo ho bohlokwa hore re tse bonnete ba hore motho ha etsa wili e etsa e le hore o itekanetse haholo jwang ka kelellong o na le bokgoni ba kelello bo bolela hore nakong eo motho ena ha etsa wili kelello ya hae e lokela ho tseba hantle hore ke ntho na e etsang a utlwisise hore na o etsa eng le hore ditlamorao tsa teng wili ena e etsang ke difeng seo kaofela ke ho latela karolo ya 4 kapa section 4 ya Wills Act number 7 ena ya 1953 ke moo bo section 4 mo re fumanang ka re hlalosetsa ka botlalo hore o bohlokwa haholo hore motho ebe ba kelello ya hae ka nnete e nepahetse o kgona ho utlwisisa hantle seo se etsang keng ha re o etsa wili
3: mm-hmm. ha o sheba malapa a mangata hona jwale ausi tumi re ntse re na le batswadi ba rona re ntse re na le bonkgono bontatemogolo ba rona re phela le bona tsatsi le leng le le leng ba ntse ba kgona hore le bona ba kgone ho inkela diqeto tseo e leng tsa bona jwale potso ya hore ha se a entse wili ebe ho so ba dipuopuo tsa hore e ka rona sa phela hantle ka re kelello ya hae ne sa tsitsa di hlahaneng di amana jwang le sena seo re se buang ka jeno
4: Naturally, taba ena e fetwa taba ya molao ha motho e mong a theha kang ya hore motswadi ena re buang ka yena a seng a hodile dilemo o ne a sena bokgoni ba hore a ka utlwisisa ho le jwang kelello ya hae ka mokgwa e leng ka teng nakong eo a na etsang wili o ne a sa utlwisise seo se a se etsang keng le hore na ditlamorao tsa teng ke eng jwale o ka bona hore mohlala e ka ba ha ona le dipelaelo tse hlahang e be ba he ka le ka ga hunka go le noko go thwe ne ka nnete ka pontsono ona sa pula haholo ona sa la fetse dikelello fela go tlamile hore go be le bopaki ba seo
3: e hanyane fela a o tsumeng tsara le hanyane yana fela re hlae mabenkele
4: thank you
5: na go ntsa tlhelwe bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Na wa tseba hore hopaneng aus babra a opelwa ke hloho ke khotso thakalani la DJ ya ka ofisi hey dikopano mba botsa hore o papala jwang mino o mona DJ empa sa khone ho etsa content calendar hey o thata man me aus babra ba to shem o dula haufi le speaker sa ka ofisi ha jwale e se le yena promoter ya khotso achi ana ha mesebetsi ya batho ba bang e o opisa hloho e fumanele mashesha gore mahlaba a fetohe matla 10 pain into power fumana grandpa sefodi sa mahlaba se potlakang grandpa the fast effective pain relief
3: mamedi re gotlele hape ho metumelo modise a se tumi o nontso tsola pele ngwane so ka ntlhaena ya bohlokwa hore ke neng jwa le mo rereng e ka re ba entse sena ba sa phela hantle ke lelo tswela pele
4: ya le bona metu di dipela no di ka sa ha e ba hona le bo paki bo bontsha hore na kong eo e mkhono ka bonda di mohulu ana etsa wili ka bana e tikena o ne a selekane ka pa ina le bo hloko bona bo di tsang ka hore ke dementia e se etswe pele ka pa a le bo mo mbo bo mbo e boneng bo mo tsitisa hore ka o tsitisa hore na ke ntse o sa tsetsa ha e tsa wili fela taba ya bohlokwa mme tlhile ke hore o pole hore ha o bolele hore motho ka pa motswadi ha se a hudile dilemo ha na kgona hore ka iketsetsa wili go tla tlameha hore ho be le bopaki bo felletseng bo bontshang hore ka nnete kelelo ya hae mohlomongwe tse lahlehile kapa o ne a kula a sa kgone hore a ka utlwisisa seo a se etsang ke eng Jwale molao o tla sheba boemo ba kelello ya motho eo a neng a etsa wili ha ba neng ka fela go ka e ibana ka lelapeng kapo bana ba e mong wa bana ore ka nnete motswadi o ne a kula o ne a sa utlwise seo a se etsang go tlameile gore ka molao go be le bopaki bo felletseng bo e leng gore bo tsamaisana le boitshupeile godima mangolo a tswang kapo tsona bopaki bo bong bo tswang ngakeng e tla tlhatlhoba gore ke nnete kapa e bontshe bopaki ba gore motho enwa ga tlhokagala ke nnete gore kelelo ya gae e netse e latlhegile
3: Jale rona re le ditho tsa lelapa ha e le hore re fumana boemo bona ba ditaba ha motho a se a hlokahetse ho sona le motho ya phephetsang wili ena jale re loketse re etse jwang rona he ba leloko ba lelapa
4: ba lelapa ha le fumana le le ka tlasa maemo a jalo ho bohlokwa ho ha motho a se a hlokahetse taba ya pele di kopanye le kantoro ya ya master wa lekgotla le phahameng e leng yena motsamaisi wa Administration of Estate Act number 66 ya 1965 ke bona monono master of the High Court man ho bontate mohati mo e leng hore ba ka kgona hore ba thusetse ka hore na ha o le tjena na o fumana hore e ka nna ba ho na le ditaba tse hlahetseng tsa hore mme mohlomong kapa ntate moholo o ne a sa itekanela hantle di qala moo e be ba he ka mora monono ke moo mo e leng ore rona maqwetha re ka kena mo re tlotlang re batla hore re fuputse re fumane bopaki bo felletseng ba hore na e be nakong ena e wili neetsuwa ne go etsahala jang ka go boemo ba monga wili e ne le bofing ba kelelo
3: ntshengwe hape austumi are ke re bua ka yona hore ha e ba mohlomong kile ka etsa wili na ke ntse ke dumelwa hore ha e ba hona le ditukiso tseo ke batlang ho di etsa ho yona ke dumelletse hore ka etsa jwalo mme nka etsa jwalo ka makgetho a makae kapa ha fela hona le ntho e ke batlang ho e fetola nka tla ka tlo e fetola kapa ke na le hore ka etsa wa e fetola hangwe kapa habedi ho tloha mono ha o sa hlola o e fetola e sebetsa jwang
4: Mathuli, ha ile hantle wili yona e sebetsa ka mokgwa o tjena wa kgona hore o ka e fetola ebile wili e nngwe le enngwe e ntšha e o e etsang yona ka bo yona e etsa gore wili ya pele e seka tlhola e le wili e leng gore e tla amogeleya ka mantswe a mangwe ga o etsa wili e ntšha o ne o kile wa etsa wili kgetlong la pele ga o bolele gore o tlamehile o kutlwele morago mane mo o la etsa wili teng gore wili ena e ntšha ya gago e tle be molaong ga fela e le wili e latelang ditlhaloso ka mokgwa o ditlameleng di be wili e be ka teng wili e ntšha e ba yona e leng gore e fitlha e kwagela yane ya gale ka mantswe a mangwe neng kapo neng fela o ka kgona gore o fetole wili ya gago le gore o etse wili e ntšha ga gona makgetso a beilweng a gore o tlamehile gore o etse wili makgetso a mabedi kapa a marago kapa a makae wili ga fela o kile wa etsa ga motho a sa tlhokaetse go shebala gore na wili ena ya o petela ke efeng go diwili tsena tse motho a ileng a di etsa nakong eo a ntseng a phela ko gobane go utlwagala gore wili o a e fetola gobane ne neng o fitlhele e le gore o se o na le ngwane mongwe gape o sena ena nakong ya pele kapo o se o fumane thepa e nngwe e ntšha e o neng o sena yona kgetlong la pele ga o ne etsa wili ke ka go wili wa kgona gore o ka etsa e ntšha neng kapo neng ga o tlhoka gore o e fetole
3: Mamedi e bang o na le potso ka pelengyana fela e le nngwe tse pedi 086 000 3084 086 000 3084 re le batswadi wena austumi na go na le seo motlhomong re ka se etsang go leka gore re fokotse mathata ana a bang teng mo o fumanang gore jwalo ga o se o le seo bana ba sala ba lwanela wili ena ya gago ka moo wena o ileng wa etsa ka teng na go na le seo re ka se etsang
4: di teng metho le dintho tse motswadi a ka di etsang taba ya pele ko etsa bonnete ba gore motswadi ga ro ngotse wili etsa bonnete ba gore wili eo ke wili e ngotsweng ka nepo go latela ka mokgwa molao o tlhokang gore wili e be ka teng ka motlhala e tlamehile be wili e ngotsweng fatshe wa tseya rona batho ba bo rona ba tlhabentse ba ande nkgono o ne a tlhola a bua kapo mme kapo ntate o ne a dula a bua a re koloi ena o tlo e siela selelo kapo o tlo e siela lerato ga e sebetse jalo o tlamehile ntate a e ngole fatshe ga e se bonnete ba gore wili ya gae a e entseng ke wili e molaong gape go botlhokwa gore e re se bonnete ba gore dintho tse re dingwelang ka wiling ka moo ke thepa e leng ya rona mme tuli ga o kgone gore o ka kenya thepa ya motho e mongwe ka wiling ya gago wa laola gore ga o se o tlhokagetse thepa ya motho e mongwe go etsiweng ka yone e tlamehile be thepa e leng ya gago o tlo ngodisang ka yona ka wiling o etse le bonnete ba gore wa tlakisa ke eng tseo tse o nang le tsona le gore na o labalabela gore na di fuwe mang ga o se o le seo le taba ya wili e botlhokwa gagolo gobane e etsa bonnete ba gore ga motswadi a sa tlhokagetse tsamaiso ya thepa ya gae e ba ka mokgwao a ne a ratile gore e be ka teng
3: e tlhakile austumi e tlhakile a ko rekeng ke bomamedi a le mong mona go na le potso ene ke e batla gore re qetelele ka yona mona lesedi dumela
7: qetele
3: kae mme
7: ke kopa thonagadio fela phete o bua le ntho senka le ke bantsi
3: ntabi
7: ke kopa go botsetsa rakgadi wa exasente yaka o batla go etsa wile jalo bothata ba ya kore gana ngwana ga a tsebe o confused kore ga a tsebe gorena dintlha tsa gaena a di fe mang kore ba tseba ga o sena ngwana thulo go botlhoko
3: gana molekane
7: gana molekane molekane wa kena mosileng
3: okay jale potso ya gago motlhomo e ka ba gore na a ka etsa wili a ngodisa motho e molaese wa lelapa
7: motlhomong a ka fumana di-advice kae jwang gona a ka ngodisa mang because etlhile ke yona ntsho mo ferekantseng no ebile ga o bua ka setlhoo senana ke a mo botsa gore o la qetela bentse wili na jang
3: go lokile morati o e tlakile ke a leboa Thank you, Wannis. Metumel.
8: Thank you, Metumel. Bekenye fitileng re tswang ho yona ene tshile le Wild Week e leng hore bekenye ho etsuwa dilili tsa mahala. Fela rona mona tumelo ya tennis ga santsane re thusa haholo batho ba Baba holo ba semba ba go dile dilemong ba ka tla dikantorong tsa rona re ka nna ra ba thusa ka tsona diwili tsa mahala le go ja nako ya teng se
3: fetile
8: momema le ena nkgono a ka tla ka nnete re ka kgona go thusa le mane Master of the High Court ka nnete ausi a ka tsamaya le ena le o fumana tsebo e ngata ya gore na go sebetso ya tswang fela he ka mokhutshwanyane nka re mmetube ga o tlhokagale gore o bona le bana ba e leng ba gago gore o ka etsa wili ebile mme ka mokgwa o tlhalositseng ka teng ke taba botlhokwa ya gore a ebe le wili ga o le jwang gobane ga ana molekane ga ana bana ba e leng ba gae e tlake gore na mabina dina ya pelo ya gae ke a feng ga le ga o sena bana o a kgona ka wili gore o ka tlhalosa gore o batla gore thepa ya gago e ye go mang o ka efa mosomong ditlogolo sa gago kapa motswalle kapa mothiosi kapofe eo wena o mo kgethang fela go botlhokwa gore o tlakise gantle gore na ke mang motho enwa o mo kgethang mabitso a gae a tlake go tlo o tsebe go fumanega ga bobebe gore na o go kae
3: e tlhakile metumi jale ga ke re ka nako nngwe o na le molekane e be e le gore o entse wili mme ka morago gore o entse wili o ntse o phetse gantle go bo go na le lefu le o tlhaselang jwale molekane ona wa gago e be le a arogana jwale o sireletsegile ga kae wena motho eo e leng gore um o entse wili motlhomong um ga a se a bona gore boemo ba gago ke bofeng e be o nka qeto ya gore ga re arogane o sireletsegile ga kae ntlheng eo
8: ga e le gore le arogana ka tlhalano
3: ke ka
8: lefu o right mmetule ga le arogana ka tlhalano go botlhokwa gagolo gore o gopole gore o na le nako e kgutshwanyane ya gore o tlakise gore ka nnete o fetela wili ya gago ga o sa fetole wili ya gago go tla amogeleya motlhang o tlhokagalang gore ka nnete ke ka moo o loratile gore dintho dibe ka teng ga e le gore motho eno e neng ore le ne le nyalane le ena gona jale ga le sa nyalane fela he letlalane wena ga oa fetola wili ya gago ga o sa e fetole go tlo amogela gore o ne o ntse o ratile gore motho eo e be ena a tlo fuwang thepa ya gago jale go botlhokwa gagolo gore o fetole wili ya gago kapa o etse wili e ntšha ga o tlekile go arogana le motho e le gona o etsa bonnete ba gore thepa ya gago e tla ya mothong e mongwe o seng o mo kgetha jalo ka o sa tlhola o utlwana le motho o e le molekane wa gago ga o ne o etsa wili
3: re lebile go lotlhe mme tumi modise re lebile golo mme re o lakaletsa letsatsi le monate le tshebetso e monate re lebile
8: ke lebile mme tumi nka tlhakare ka o kwaela motho eo a jalo a tsileng lenyalo mosomong ka tlhalano o na le dikgwedi tse tharo fela ore a fetile ore wili ya gae a ba e fetotse ka mora 3 months a ka sokala a sa fetola wili go tla amogele ya ka nnete gore ke ka mokgwa ana ratile gore o be ka teng ke lebile mme tumi ke dumedisa gape le bamamedi ba Lesedi FM
3: ke lebile mme tsatsi le monate
8: thank you
3: ha se ba hem ke se o di taba metsotso e mashuma mabedi le metso supileng ka pele horra ya le shime le motso mong re tlo bua ka mona ka ditabeng tsa basadi re matlafatsa basadi hona le mosadi e o re tla qoqa le yena ka jeno e re go fepina ya press one tefula.

0: e bang nana o ruke ka wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulo o hatile topo ebe le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwe ke le morulo ebile ke sireletsehile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefatlhego sa ka se dula se edile mme le letlalo la ka le le borreledi ka mehla
2: nka boikarabelo ba bophelo ba gago ka prosiding o tla utlwa phapang
1: ke nnete prosiding e fumana dikhemising tsotlhe naga ka bophara
2: prosiding molekano wa gago wa ka mehla bophelong bo botle
1: ga e sa re prosiding
3: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
4: E bang o fetuwe, take a lot e fetotse lebitso. E seng hangwe, e seng habedi, empa ka makgetho a leshome le metso e medi. Lekgetlong la pele dilemong tse leshome le metso e hlano, take a lot e ba le malemi a leshome le metso e medi a semmuso Afrika Borwa, mabokoseng a bona. Ke o keteka kgwedi ya botjhaba, malemi le setso tse re etsang ma Afrika Borwa a ikgethang. O le fumana la hao lankatsengata.com fumana ya hao take a lot happy delivered
5: Phuthuloha o itlabolle ha monate ho lesa di FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
6: ke sense ke o hoetsa ke ya tsa mo futu
5: come on down isa kala bone ka hora ya borobong hoseng Kuisa ho ya le shume le metso e mmedi mo sehari. Ho le sedi FM fela. Ke molelwa.
4: Ke la bobedi ditaba di teng tsa kgwebo le moruo mme ho pela hle re ntse re na le lethathamo la mananeo a re rutang ka mosebetsi wa kantoro ya Auditor General South Africa. Le ka jeno he re tla ke re tlo ama ditaba tsa teng metsotsong ena e mashome a mararo ka mora hora ya leshome le motsomong mo re tla beng re shebile ditjeo tsa mmuso. O seke wa lebala he mo mamete motle o tlo utlwa rona re o tshwaretseng ka jeno le ntate Kgeledi re he re utlo rena ke mang ya ketekang le tsatsi la hai la tswalo ka jeno nomora ka ya mohala ke 086 000 3084 ati wena ya a voice note o ka romela ho 079 758 5066 079 758 5066 ere kutlorna ke manya ke tikang ka jeno le sedi FM mo mamedi dumela
7: tshule dumela
4: dumela meleke
7: ke teng tshule bua le Maria Mkwena ka kindwe ka binondi
4: thank you me Maria
7: tshule ho sane ka di 23 ho la sekolo sa ka o etsa 14 years yena ke di eketse Mkwena o kena sekolo mo le Lesiba Secondary School Davidton ke re a hole tshule a bona dilemo tse ding tse ngata re morata ka o fela tshule ke le wa tshule
4: thank you make le bila holo
7: ke le wa tshule
4: bye bye le sa di FM dumela
8: Allo tsuni be re le kae?
4: Ke teng o kae me?
8: Ke no le mantsa mo go tsena mo ka re bone ya ke popela tsuno mo ja o ke ntse ke la hela tswa le ka je mo bana ba hae bono lo mo ja o le a tsela mo ja o mo ha tsa ha ni ma sa ile mo ja ba ga hula hula ba ne se ding tsena ka tsuni baby.
4: Thank you me. Bye bye.
8: Bye.
4: Bye. Listen to your fam. Hello.
9: Tiboli, tata tima go dia.
4: Le kae?
9: Go teng le kae lala?
4: Ha monate.
9: Tule me viwe, ke kopela jo a se thagise hle, ke mo kopela mo tlhakwana eno wa pholo di sema o le so thumane botabothi.
4: Eh.
9: O tsa hantabetse o mpitsa smamme. Ke murata, metla ya hai. Ke tsa go botsana di be botlhoko. Ha ho le mo tlhakwana eo a hole a hole a hole.
4: Ah, ke le bile hle mogati wa tsatsi le monate.
9: Tsatsi le monate my darling.
4: Bye bye. Hello, dumelang.
10: Ha my darling dumela.
4: Dumela mmele kae?
10: Ke tsetse ona se se jo.
4: Ha monate mami.
10: O bua le nne mini mona maokeng.
4: Eh.
10: Eh, a nna ke re sala ho ba tsho bohle ba holang ka sheko ha ba hole ba hole ba bone tse ding tsengata. Ke a le bua my darling.
4: Ke le bile hle mmetsa tsile monate.
10: Thank you, baby.
4: Bye, bye, bye, bye. Hanke. Bye. The voice note to the thing. Mama, me don't let Ruto run. Kima nyake tekan kajeno.
11: It's too, too, baby. Too limtuan. She, wajyo kopele. Eh, me ma du mama kuto kama naga na fatina khuti. Bido len zone three. Wa hola tazini na kira wone tiri nzengata ngata. Nzengata fena. Eh, kopele jiko si chinsala hona kama naga ndo fire. Bido len sweet. Hike. Kwana masiyo tanki thule mntwana tanki thule mntwana abe letsatsi le monate a sibonke
4: tanki tate tanki
12: thuliwe libela sa khaitse ya bata untu ko politi pati pela simo thabantota ho bola ausiwa ka hlengwezi ya khutu ma sotho le tshwara ke re thinghui ke dumedise mmere mo wa ka se wa hola me matanki so sfadi le me matanki so me ma mudibedi rapitsi Tabaneng ha simpe le me Maria Motsiare ke ga ba beletsa tsi le monatena ke le tuli.
4: Thank you me. Bye bye bye bye bye bye. Ha re nke mong hape re tlo tlorna yena o re ke manya ke tikang ka je.
13: Hello tuli, I'm Monat. Tuli security center to the porto le tsholo silent tabo di porto. Le nhlamolo go tsi ngwana motswana wa ka ke go bona ba hole ba bona tsengatangata ba kopela ke makabelo ka belko. Ka le ga tolo tuli.
4: Thank you me ke le bo ha rinke wa qetela fela mo mabedi mo tle rutlo rena ke mang ya ketekang ka jeno
14: tumela tumela metlo tulu tuli ke mo sireng yana ka mana ka no first then o knika nana ke rata go pela o swa ke le mmale bona ka mo ka tswa tswa tva di ma tswa tva di mo ho le ke re mmale bona happy birthday wa hola sane ke ra hola hola wa Jesus bat mahlono na gap gabu ya mahlono ke yeo
4: Hasima he ke mesetso e mashima mabedi le metso supileng kamara hora ya le shumele motsomong dimakatso folotsi o santsa le teng har fetela ho yena ho utlwa hore na ebe re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno dimakzo dumela ngwanese
15: go tsela kae thuli
4: ke phela o phela hantle
15: ke phela hantle ngwanese wena
4: hey ho thata ka ho monghadi brown mogotsi hey ho thata ho thata ka nnete ke mo le khotlala dingwe le mohanetse ka beile hape
15: kgetlo la bone
4: yo Mwana siru kufesi baka kelevo.
15: Kelevile aholo tuli. Mamidi ya sebele tole sedi FM doona kisense ki ujumedisa. Boholo di tabaka jene uhi matafate. Rizipa misise maikuto makhutle nge adinyewe. Nyewe ya pili e rota ile kula kiona ena e ama nange le rakwebo wa Northwest Brown Mohozi. E uli kuta la adinyewe. Le kile tinka tuko kupo ya hai ya huri alukulueka beili le khetlo labu. Na uta upula resa le aswarwa hutlu haa kakudi ya musiano ngo selemonsena. Kakule lenge keza halonya. Ya go se bomene mene ba chelete e ka bang di milioni tsengata ya nulani neo ena e khotletse le khotleng la magistrata la Bloemfontein province ya Free State Lieutenant General ya dilemo tse mashume mahlano ana le mesi robong o hlahella ka pele ho lekgotla la magistrata la Randburg ka qoso se amanang le tlhekefetso ka thobalano re tla lekola dintlha tsena mo le seding le ho le ba commissioning ya madlanga sena le seding ho imatlafatse hang ka morao ditaba tsa ho ratsa ya le shume le mesu emedi ke le buile ho lutuli o beletsa tsile monate
4: ke le buile hle ngwane se tsa tsile monate le ho wena hle ke le bua mabete motle a re nkepina re tlokena ditabeng tsa kgwebo le Moruo, Celine Dion, Nothing Broken But My Heart.

0: Mabedi lenaneo lena le o re kenang go lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka tshebedisano mmogo le Auditor General South Africa kwano go Lesedi FM and Enriching Minds and Enriching Lives. Mme ka jeno gape re boetse re bua le ntate Stephen Geledi, yena ke Business Unit Leader mona go AGSA ka Menaka Provinceng ya Limpopo. Motlhophisi wa lenaneo lena ke Thandi Tshabalala, mme ka jeno he re bua ka ditshenyegelo tsa mmuso. Mamete motle ntumelele le ena re tla re mo amogele kwano santsa le teng. Dumela tle ntate Geledi, le kae?
1: Dumela ho tsholwana le ba mamedi ba ha wa itlhabolla ho Lesedi FM.
0: Ke a leboga ntate. Mamedi re ro amogele lenaneong lena la rona hape karolong e nngwe ya go tseba gagolonyane ka ofisi ya motlhatlhobi kakaretso wa Aforika Borwa, e leng ofisi ya naga ya tlhatlhobo ya ditšhelete le tsamaiso. Go tloga letsholo lena le thagwa, re se re shebane le gore mosebetsi wa AGSA ke eng, batho ba sebetsang moo ga mmogo le mefuta e fapaneng ya dipheto tsa tlhatlhobo ya ditšhelete. Ka jeno jalo ka ga ke tlhalositse, re tlo shebana le ditshenyegelo tsa mmuso. Ntate Geledi, ga re gopotse mo mamedi gore mosebetsi wa AGSA ke eng.
1: Ke a leboa Austrolana, mosebetsi wa motlhatlhobi kakaretso wa Aforika Borwa ke go tlhatlhoba ditlalego tsa mmuso gore na ba sebedisitse jwang matlotlo a setšhaba le yona tšhelete eo ba fueng boikarabelelo ba gore ba e sebedise, le gona go fana ka le gona gore re tlhatlhobe tlalego ya phano ya ditshebeletso, le gore re tlhatlhobe go ipapisa le melao wa mafapha ga ba sebedisa tšhelete eo kapa ba fana ka phano ya ditshebeletso Australia.
0: Ke a leboga ntate. Re bua ka ntho e bitswang ditshenyegelo tsa mmuso. A ko tlhalose o rona re bua kang, ke yona e tlile eo re tsepamisitseng maikutlo go yona ka jeno e le setlhogo sa rona sa letsatsi.
1: Ke a leboga Australia. Bekeng ena re tsepamisitse maikutlo a rona go ditshenyegelo tsa mmuso e leng government expenditure. Mme ga re sheba ditshenyegelo tsena tsa mmuso, go batla go le botlhokwa gore re nne re nke mogato, re khutlele morago gore re gopotsane le bamamedi Australia gore kao fela ke re ratse ba gore tšhelete e teng bakeng sa phano ya ditshebeletso tsa mmuso e a gaelela, empa ditlhoko di ntse di eketsega selemo le selemo. Kere tsa baagi, mme sena se bolela gore tšhelete ena e fokolang e teng e lokela go sebedisa dinthong tse nepagetseng le nthong tsa botlhokwa. Mme ka bomadimadi re na le gore re fumane go se jwalo, mme moo go seng jwalo ke mosebetsi wa rona ge re le motlhatlhobi kakaretso wa Aforika Borwa gore re tlise lesedi ditshebedisong eo ya ditšhelete tsa mmuso. Mme ga o ka sheba-sheba gantle ge Austrolana tlalegong tsa rona re na le go report-a ka tsona tsena tsa ditshenyegelo tsa tshebediso ya mmuso, mme re tla fumana gore di mega e meraro. Right, re na le tshenyegelo tse sa dumelelwang ke molao gogang, re na le ditshenyegelo tse tlolang dipegelo tsa melao le melawana, re be re ba le ditshenyegelo tse senang molemo le tse senyang. Kurang ga ke dinolofatsa ke tla re ditshenyego tsena tse sa dumelelwang ke sena se re se bitsang unauthorized expenditure, and then ditshenyegelo tsena tse tlolang dipegelo tsa melao ke tsena tse re di bitsang di-irregular expenditures. Jwale ditshenyegelo tse senang molemo le tse senyang ke tsena tse re di bitsang fruitless and wasteful expenditures Australian. So ke tsona ge tse thago tseo re tla leng re buisana ka tsona gagolo gona karolong ena e re keneng go yona ge Australian.
0: Jwale ka ga o ntse o di tlhalosa tjena ntate, o bua ka tsona tjena ntate Geledi, ke a tshepa gore gore mo mamedi a tla utlwisise gantle ke gore o di tlhalosa gore na di fapana kae, gobane e mongwe o ne a nagana gore ke ntho e le nngwe ka o fela ga tsona di bulela ntho e le nngwe, empa go tlhakile gore di a fapana, go na le mo o di fapanang teng. Re pele ge o tswela pele ka taba eo, re ke re fete mabenkeleng re ya gutla.
2: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
3: Hore o atlehe ditabeng tsa kgwebo le matsete, ho hlokeha tsebo e batsi ya tsa ditjhelete. Mamela Itlhabolle ho Lesedi FM o ithute haholwanyane ka tsa ditjhelete. Ke Molelwa.
0: Ntate Kgeledi, o ka tswela pele he wa re fa rona dintho tsena di fapana jwang tse o qetang ho bua ka tsona.
1: Ke a leboha Austrolano. Jwale he, ha re sheba ditshenyehelo tsena tse sa dumellwang. E leng yona unauthorized expenditure. O tlo fumana hore sena se etsahala ha tshebediso ya tjhelete ya mmuso e sa ipapise le budget e leng hore e ananetsweng kapa e sebedisetswa merero eo e sa kang ya dumellwa hore e tla sebedisetswa yona. So hang ha lefapha le etsa seo, re ba le sena se re reng ke ditshenyehelo tse sa dumellwang. Mme lebaka-baka le leng hore re na le ithola re na le tshenyehelo tsena Austrolano, ke mona mo o tla thola gore lefapha akere ba na le budget, godima ba na le budget ke banehe ba tsamaya jale ba le sebedisa tšhelete. O thole gore ba sebedisitse tšhelete e fetang e approvileng mona budgeteng. So ba ne ba na le budget ya 100 rand, ke banehe ba spendile 150, o sona le 50 rand e nngwe e ba e spendileng e leng gore e ne sa ya approviwa mona budgeteng. O na le go fumana gore gape go ntse o na le budget tse sa hlakang hantle kapa tse sa bewang hantle, tseno tse re di bitsang ka poor budgeting processes. E na hangata re tla e thola mona mafapheng a nang masepala Austrolano, mo o tla thola gore budgeteng ya bona ba lekalekanya gore ba tla ba le tšhelete e kae eo ba e fumanang go tswa phanong ya ditshebeletso. Mme ga ba sa fumane budget e ba e lekantseng, expenditure ya bona e lokela gore ba e shebisisa hantle e le gore ba e fokotse gore ba seke ba iphumana ba spendile tšhelete e seo. Akere one le bana le ba ikemisetsa gore ba tla thola lekeno le tswang go tswa tšheleteng e ba e tholang ga ba fana ka ditshebeletso ya 200 rand, e leng gore ba tla e sebedisetsa lebakeng lena le lena le lena. Jwale ha e le gore lekeno la bona ke 100 rand fela, ba lokelwa ke gore baye ba lo lokisa dipehelo tsane tsa ditshenyegelo le tsona gore di ye tlase, gore di tle di iphumane ba sebedisitse tšhelete eo ba nang le yona e seng tšhelete e ba senang yona. So re na le ithola hangata re fitlhela mona ditshenyegelong tsena tse sa dumelelwang gobane ba sa ka ba etsa jwalo, ba sa ka ba ya ba lokisa di-budget kapa e ntse e le fela mokgwa o mope wa go seta budget ya Austrolano mo leng gore ka nnete ba dutse fela ga ba ka ba tla ba tsepamisa maikutlo gore ba tla sebedisa tšhelete e teng jwang. Gape re na le go fumana ba mafapha a tsamaya a fitlha a sebedisa tšhelete ena dinthong tse sa approviwang. So budget ya bona e bontshitse gore temong sena ba tla reka dikoloi tse tharo tsa go tlosa dithwele. Akere ke bane ba tsamaya ga ba reke dikoloi tsa go tlosa dithwele, ba reka dikoloi tsa private, ba se ba tswile budgeteng kapa ba sebedisitse budget ya go ka etsa merero e nngwe rero e sa approviwang Austrolano. Jwale he, tseno di tla re fa ditshenyegelo tsena tse re reng ke tse sa dumelwang. Ga re sheba gape he, jwale ditshenyegelo tsena tse re reng ke tse tlolang dipehelo tsa melao e leng irregular expenditures, o tla thola gore mona go sebediswa matlotlo ntle le go ipapisa le melao le melawana e lokelang. Mme sena se atisa go itsagala ga mmuso o reka ditshebeletso empa o sa lateng le maano le mekgwa tsamaiso akere le melao e beilweng. Jwale sena ge Austrolano hangata re tla fumana gore melao ena le melawana ena ke re ne se re la ka rabua bekeng tse letse fitileng gore melao ena le melawana ena ke e beetsweng gore go be le tshebediso e ntle ya tšhelete mohlala o tla fumana gore go peilwe molao wa gore pele o ka wa reka se itseng o tshwanetse o shebe gore o koye go barekisi ba bararo o compare di-price akere gore o tlo kgone go reka ntho ka tšhelete e batlang ile tlase jalo ga o sa itse jalo o sa ipapise le molaong go na le monyetla o na wa go fitlhe o reke fela go morekisi ya turang go feta ba bangwe be e leng gore ba ka bentse ba o boloketse tšhelete ke yona ena e tlisang ditshenyegelo tsena tse re reng ke tse tlolang dipegelo tsa melao mme ga le ipapise le melao e re tlisa go yona ena ya irregular expenditures mme ga o se tholwana ditshenyegelo tse bothata ba tsona ke gore hang ha o qala o kena ka gare go tswa ba eta pele ba lokela ke gore jwale ba difokosisise ka boikemelo le ka pejana e le gore ba tle ba kgone gore ba fitlhelele gore gobaneng ga go sa ipatiswa le melao ga go ne go sebediswa tšhelete ena gobaneng ga re iphumana re tlotse ka moo re neng re ipetse.

0: Ke lebula holo dimakatso mamedi dumela nyewe ya diranta tse di milione tse mashoma mabedi le metso e mene fela ne go bong ya nulani ya bobodu le boqhekanyetsi e buseditswe morao fihlela ka la mashoma mabedi le metso go bedi mphalane bajeng sa o tla beha letsatsi la legotla le phameng nyewe ena e buseditswe lenaneng la dinyewe ka morantwa e telele ya molao ka morago re lekala la dipatlisiso kgatlhanong le diketso tsa bobodu le ipiletse kgatlhanong le go lokololwa ga baqosiwa ka selemo sa 2023. Baqosiwa botlhe ba robedi go kenyeletswa le dikhamphane tse pedi ba tlhadila gotshwanyana lekgotleng la magistrata la Bloemfontein Free State bajeng sa go busetswa ga nyewe ena lekgotleng la dinyewe. Lekgotla le utlwile gore boholo ba babueli ba molao ba baqosiwa ba fuwe monyetla wa gore go lekole dokete. Ba tlo boela ba fuwe kwetliso ya go fumana ditokomane tse ngata tseo ba lokelang gore ba di fumane di sekeng ya polokelo. Baqosiwa botlhe ba ntse ba le ka ntle ka temoso. Mothating ona lekala le ikgethang la dipatlisiso SIU ka bokhutshwanyane le ntse le batla mmogo le go gapa ditokomane ntlokgolo ya Sera e Centurion mabapi le konteraka ya boleng ba diranta tse di milione tse 130. Mo batho ba dikete tse supileng le mashome a supile le motso le monga ba neng ba lokela go lokwetlisa diporofenseng tsotlhe fela ke palo e nyane fela e ileng ya fumana kwetliso eo. Moele wa SIU Selby Mokgotho o bolela gore ba batla ditokomane tse ka fanang ka lesedi dipatlisisong tsa bona.
1: It has been tough, as I said, a very painful road, very tough, and of course, yeah, I had to go through, unfortunately. Well, one minute.
0: Mamedi re kope tshwarelo ka kgatiso eno e fosaetseng fela he, ha re tswele pele ka tse dingwe tsa ditaba tse go tshwaretseng tsona. Rakgwebo wa profense ya North West Brown Mokgosi ya tlalehang ha na le maqhama le boradipolitiki, o ganetse go lokololwa ka beile lekgetlo la bone ke lekgotla la magistrata la Johannesburg. Lekgotla le fumane gore diaterese tse fanweng ke Mokgosi e ne se dintlha tse ntšha ka ga di ne di ile tsa tlhatlhojwa dikopong tsa gae tse fetileng tsa beile. Go sa le jalo lekgotla le boetse le fumane gore go na le kotsi ya gore Mokgosi a ka nna a baleha le kotsa ditlalego tsa gore o batlile a thoba mme la etsa qeto ya gore go molokolola ka beile go keke ga ba molemong wa toka. Lekgotla la magistrata la Pretoria le qadile semmuso dikoso tsotlhe kgatlhanong le mokomišenara wa sepolesa sa naga ya lelekilwe nakwana mosebetsing Fani Masemola mabapi le thendara ya ditshebeletso tsa sepolesa sa naga ya Medicare 24 setrekeng sa Tshwane. Sena se tla ka morataelo ya bolaodi ba naga ba botšhotšhisi NPA ka bokhutshwanyane ya go qhala dikoso tsotlhe kgatlhanong le Masemola ka maikutlo a gore go na le monyetla o utlwagalang wa gore nyeo ena e ka atlega. Masemola o ile a lelekwa nakwana mosebetsing ka morago qoswa ka go tlholeya go phetha mosebetsi wa bolekodi kontrakeng ya tsa bophelo ya boleng ba dimilionemilione tsa diranta e ileng ya abelwa Vusimosi Kat Matlala. Masemola o tobane le dikoso tse nne tsa go tlola molao wa tsamaiso ya ditšhelete tsa setšhaba ke ore PFMA ka bokhutshwanyane. Ha bua ka ntle go lekgotla la dinyewe Masemola o bolela gore dikgwedi tse mmalwa e bile tse boima.

0: WhatsApp a hashtag doing too much with 087-240-5777. Me ulubulele hore o etsa go le ho ngata jwang hore o be le monyetla wa ho ba 4,000 rand. Ho na le melawana. Debonairs Pizza. Try something amazing.
1: Somoya motho motle ke ntse ke bua le ntate Theo Malele ke na buelang NTA. Ntate Malele jwale ha le ba le bothata le megrisi wa transporto ha le ofising ya hiking ke le sapalame le palame sefofane kapa le kene makoloing le molate ha le Cape Town le molate ha le Pretoria ha le hantle ka wotlolwa monyakong wa kantoro ya hiking.
2: Eya ke a ka ho yeo ire ke kenye le tsela ya hore ke gao ke province ya Gauteng fela e sebedisang hantle e sebedisanang hantle le NTA le fata ka gare ho Gauteng ha ona dikgethollo. Ke kgutlele potsong ya gago mme Chrisi ke makgetlong a mangata re mo ngoleletse gore re batla go kopana le ene qetellong o qetelela a sa sa batle go kopana le rona ka tlasa ketelodipele ya ntate Masitsa e le moporesidente empa o batla go romela di-officials gore di buisane le NTA gore ra bona gore mo re a nyatsiwa empa re na le di-status tse lekanang le tsa batho bao go thweng bona ba ka godimo ga rona e seyo ntho e seyo molaong re lekile ka gotlhe ntate ya motaung gore ra bona gore go tshwantse re go etse o gore gore a tle a utlwe gantle ka gobane batho ba bana le tlhoo tse thata ga o tse gore motlhomo wa ba gape ditsebe gore re etse seo re reng re batla go se etsa ga e bele sona seo sa go gwanta sa se utlwisise re banke re go etsenyeweng
1: jwale ga e le mona le na le selelo sena se se kana-kana sa gore e ka o sebetsa ka o kgetholola le naana go etsa eng
2: re mo file matsatsi a mas a masome a mane 14 days gore a re tsebise gore na wa e lokisa ntho e kapa o dula a tswelela pele jelo ka kokolofute a kentse tlhoo ya ga e santeng ga e be ga re arabe re tlo ya ka mogwanto go tshwa gore mo re tlo tshwana kore ka bomadimabe re emise ditshebetso ya rona ditesi gore re kgone go gwanta re ile mo deliverela memorandumo officing ya gae Pretoria mo a dulang na le fantaco officing e le nngwe go bontsha gore batho ba ka dikobong empa taxi industry e sokola go le jalo ba ntse ba dutse le yona fantaco ka gara dikantoro
1: na jale ka nako eo le reng lona le batla go etsa mogwanto wa boiphelaetso ha le sitisi megrisi le sitisa rona ba yang mosebetsing le sitisa rona ba tshepileng industry ena di taxi hore re fitle mosebetsing re gutle mosebetsing ka nako ke a utlwa hore ho handler ha le mamele empa ha lona le emisa ka mosebetsi batho ba utlwang bohloko ke rona setšhaba gobaneng le etsa jwalo ke eng le sa phele go ya kantorong wa kuthola a emalele man ke eng le sa e kantorong ya le ile o dula kantorong he ha e be go le jwang go e na le gore le setise rona ba ya mosebetsing ka koloi tsa lona
2: a ke re wa bona ntate motaong le jwalehe ke a utlwa issue e raiser empa bapalami bona ga ba tsebe ka ga molao bapalami ba ne ba sa tshwanne gore ba ka sebedisa tšhelete e ba e sebedisang e fetang diperesente tse masome tse tswang disposable income ya bone gona le gore ba sebedisa ba 40% ya tšhelete e ne ba sa tshwanne gore ba e sebedise ka transport ka gobaka la gore mokgwa o wa transport o ba o sebedisang ba le bangata e leng di-taxi ga o fumane thuso mmusong empa mmuso o thusa batho ba ba tsamaisang batho ba banyane batho ba dibese le batho ba di-train ga e sane batho ba ntse ba thusiwa ka nako e le ya kgethololo le yone ka nako apartheid ba ntse ba thusiwa empa ga mmuso o ka fetola dintho batho ba ba palamang di-taxi le bona ba tla utlwa monate wa gore ba sa tlhole ba lefa tšhelete e ngata go palama ba ya mosebetsing
1: ntate Malele e re ketle ke botse kwano mona dillo tsa lona dillo tsa lona ompe selo tse pedi kapa tse tharo tseo reng a bona dilo tsena he muta mmuna ke yona ntho e tsang gore re re jwale re ile o gwanta jwale re lo emisa di-taxi tsa rona ya pele ke efe walk tall
2: National Credit Act wa bona ha e le wena le nna ga re lo reka di-quantum ke re quantum ke

0: Etso.
1: Ya bobedi ke fone tshwarelo ba mabenkele ke bona a tlape. Ya bobedi.
0: National Credit Act and then ebe taba ya ho se fumane subsidy le ho taba ya mafura a ntse a nyoloha mehla ena kaofela. Ha hona moo ba re mamelang teng gore ba re thuse hore re se ke ra nyolola di-fares tsa diteng.
1: Government subsidy ke ntho ya pele wena momamedi o balelang ka yona sekoloto. Ya bobedi.
0: National Credit Act.
1: Government subsidy. Ya boraro mafura diesele le e petrolo jwale wena ntate malele bekeng ena tshwantse rona le wena re ne re bue ke batla go dula ke ntse ko letsetsa re bue hape ke tlo kokota officing ya Mekrisi ke mo letsetse le mo file 14 days
0: go tloga ka mantaha gore tswa
1: go fitlha ka dikae
0: mantaha ene e kae a ka khona calendar mo e para mo ile go tormo e ile lo ngoro re tsite me memorandum yo ka manta ha beke yona e re lo yona sorry 14 days ke after beke e re shabane le yo
1: go ya mane jwa ha se re lo kena bo October mane
0: transport month in
1: okay mwana mme mamela mona walk tall ka ri le ra etsa matsela ena mmolo wena le ka jeno re ntse re etsa maya ke tlo kokota officing ya Mekrisi ke tla tle kope thabang re letsetse moshanane transporto mona hore re kope ho bua le tona hore le kopa o kopana le yena le ke le dule fatse le kuse botata bona ho ina le hore banna le lo hwanta mafuma ya rona hlolego ya mosebetsi mbana ba hlolego ya dikolong ibile ke nako tse bohloko tsena tsa di examination wa tseba le wena ntate o motho a badileng a holo gore ngwana ha sa ngola exam ya hae e ba mathata mamela mona bekena ka ofela rona lona re tla be re ntse re bua ke ntse ke kokota le nna officing ya letona ko lebuile walk tall tio malele
0: re thuse go re thuse bakwala ke a le bona
1: ke tla itsa jwalo ntate ke a leboa
0: amen
1: ke o taba motho motle re felela mona le NTA National Taxi Alliance balla ba re bona ha ba tshwarwa hantle mme ba re Gauteng mona ba sebetsa ha monate jwang ba re Gauteng ba sebetsa ha monate nate le santhako ba re ke monate fela ba kopane ba bua ntho e le nngwe ha NTA e bua tjena Santhako e bua tjena ntho tsa bona ditsama ha monate re tla ikokotela ka ntorina mabenkele
2: yipe monyetleng wa u ikhabela lele la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet x bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe fela bophelong Betcha, hona yuwali. Hona le mela wana lidipe helo. Hollywood Sportsbook, kimo tza maisuwa Betcha na le license. Badi le motse katlase u 18, habadi umelo Betcha. Bahlodi ba tsebana kwa u emisa. Mohala wa mahala otho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ki 0800-006-008 kapa rumela help ka WhatsApp hu 076-675-0710.
3: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo dinku dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing ya nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
4: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgethehileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
1: Ako bone papatso ya bohlokwa hakanakana ya lefu lena le amang diphoofolo la mokaka. Utlwa ka mo ntate a balang ka teng. Utlwa ka mo fela ntate, utlwa sesotho seno fela. Utlwa sesotho fela. Ha o sa fuwa tumelo. Ya o tsamaya le diphoofolo kapa ya eng. Ha o sa fuwa tumelo. Ha kgomo tsa hao di na le lefu lena. Le o ka sesotho reng ke mokaka. Ha o a tlameha hore.

0: Mamedi hare di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo mo thating ona ho potolo ha le na ha re qala jwala ka province ya Gautenga modelo di malekwa itseng ka kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma mpumalanga le di malekwa itseng ka kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma ntle bona ho futhumetse ka lo feld profensing ya Northwest le dumela kwa itse ka ogetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Free State tuntso tshwana ho kwa itse ka ogetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Northern Cape le dumela kwa itse ka ogetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Western Cape ho kwa itse wa chesa ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Karolo e ka botshabela province ya Eastern Cape ho kwa etse me opodile ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma ka phethela jwale ka province ya KwaZulu-Natal mo di lo le kwa etseng ka kgetha dibaka ho podile ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma Mamedi di fella mona di tabatsana tsa horra ya pele ha re teane o tse hlahlamanga e leng tsa horra ya bobedi ke gotela wena tao
1: Akule bue wena ngwana mme mpe metsotsong re bonile sekoto ga ntle fela kamera hora e ya pele. Mme o seke wa lebala he mo mamedi ke tlo bua le advocate Ngobeni mmoho le majoro wa Mangaung Metro.
2: A na o thatafalla ko lefela ditshebeletso tsa mantlha tsa masepala tse ka metsi motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere. Matshabeng local municipality mema malapa a tshwanelang ho ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka hare ho matshabeng. O na le ID ya Afrika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masepala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masepala wa matshabeng tse haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Halang Matshabeng local municipality itse hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha
3: ha o dipampiri tse ngata tse bakeng sa mang ha setsa hao ha ditswe capfin sena ha se utlwa ka rona ro amela fela hanyane ka so kristeline a sengontsing
4: musadi ya neng a nthusa o mponsitse mohato ka mong a ndalo fatsa tshebetso ena ka ofela ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saena dipampiri tse ngata
3: etsa kopo online o joina maAfrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao ho na le dipehelo plan smart think capfin
1: Ya dumela nako metsotso le shumele motsolo mong hantle ka morao go ram e ya pele o mametse le tsedi FM. Le nana o ke jwale ke nako. Mme ke a tsore he ka ena nako o dutse le nna o ka taxing o toll gating o mosebetsing o garageng o tlatswa koloi. Ho na le ntho tse ngata tse o di etsang le hona teng mono ke a o bona ko o shebile mabenkeleng a maholo mono o bule mahlo tsotsi dingata le banana morao tjena se le ditsotsi wena. O bule mahlo, ho laba atamela di ATM money. Aha, batla wetse, hey, kea o kopa hle. Bula mahlo. Hona jwale he, jwalo ka ke bua le wena, ke tlo buisana le advocate, mme re tlo sheba letsatsi la labone. Ke lona letsatsi leo ke bonang gore re tla shebana le lona. Le majoro le yena o teng o tsamaya le bona. Sheba he advocator ha molala wona o ba mokgubedu fela o bolela gore rona le wena re moyeng. Majoro o tlo o shebe e re tleketse tjena he. O bona? Ko wa majoro o bona ha o sheba mona. O sheba microphone ona o shebe mo. Wa bona? Ha ka pela o ka mo wa hao advocate ha o soloke. Mme ke tla o tshwara ko o bona gore na wa hao o kae. Ko he advocate wa bona? Jwale, hamela lena jwalo kha ile tjena taba tsohle di sedilukile Ngobeni advocate dumela hle mme khotso
5: ntate thuso khotso
1: ha utlwa le mme atamela e ka re wa emeta e ka re meta microphone na hanyane fela o iphamitse fela o shebe hantle molomong eke ke leboa a u supitsa hantle mme
5: ke phetsa hantle ntate tau ke dumedise wena le ba mamedi ba hao ba mametseng ho le haufi
1: ke leboa ke le boa haholo ke utlwa hore ka letsatsi le le holo tsatsi le rutla bere kiteka ka lona bile letsatsi la phomolo haibe ke nepa hona le mosebetsi e o le batlang ho etsa
5: ke nnete ntate
1: re fedi taba
5: ke nnete tsatsing leno re tshwarisane matsoho le masipala re tlisa toka batho re tsa bonnete jalo ka mokgatlo o bitswang NADEL, National Association of Democratic Lawyers, e leng engwe ya mekgatlo ya boithaopo ya ditsebi tsa molao ba e leng ba bang teng nako e telele mona Afrika Borwa. Mme re bona gore setšhaba sa rona se tlhoka thuso ka tsa molao.
1: Okay.
5: Enkile qeto ya gore re ise molao bathong. Masepala go buletse menyako, re mema batho botlhe ba nang le mathata a molao ba tle ba tlo fumana thuso go tswa go ditsebi tsa molao. Re na le di law firm tse 15 hona jwale tse tlang di tlo bua le batho mono. Re bua ka Mururi attorneys, re bua ka Phatswane Henny attorneys, re bua ka Simington and Dukok, re bua ka OMN attorneys, re bua ka Salakuva attorneys. O tlame tla utlwa ntate tau ke bua ka bana ba thare ntsho mono ha ke bua ka di law firm tseno. Mme re tlisa tsebo ya rona batho go utlwisisa gore re mo re leng teng ka baka la mo re tswang teng. Jwale ha setšhaba sa rantsho se re tlhoka, setšhaba sa mangaung se re tlhoka, enkile qeto gore re gwale dieta re ye bathong go lo ba thusa e seng fela ka diwili, re ba thuse ka criminal law. Bana ba tlhokang dibeili ba tlhokang go tsa gore ngwaneso motšhana o tronkong ke thusetsa jwang, ba di-divorce re teng, ba maintenance court re teng, ba nang le potso efe kapa efe ya molao ba di-estates re teng. Re tlabe re na le the Legal Practice Council mono, South African Human Rights Commission e tlabe e le teng, Electoral Commission e tlabe e le teng. Ka nnete re tlisitse tsohle tse re naganang gore batho ba rona ba di tlhoka tsa semolao, re di tlisa bathong.
1: Jwale mosebetsi wa lona o qala neng?
5: Mosebetsi wa rona o qala ka hora ya borobong hoseng, re tlabe re le mono fitlhela ka hora ya boraro mantsiboya. Re tlabe re le mane Leslie Monnanyana building ka nkane ke di next door neighbor tsa Home Affairs. Re tlabe re le mono ka diteki tsa rona re tlo utlwa gore re thusa batho ba rona jwang, batho ba re hodisitseng.
1: Ke o taba momamedi etsa bondete ba re o ba teng mono e tlabe le labo kae wena advocating gobeni?
5: E tlabe le labone.
1: E tlabe le labone bekeng maqwetha tlaba le teng mono mme a tla di thusa mahala, batho ba patale le ba thusa mahala.
5: Mahala ha ona motho a tlo o kopa le 2 cent ha o tlile mono. Gobane go utlwisisa gore gobane re ntswe ke setšhaba re lokela le rona re ise seo re se tsebang, seo re thusitsweng ke setšhaba re se fumane. Re ba fe ba une molemo ba gore bana ba bona ke maqwetha ke diagente. Re ba thuse gore kaofela re leke go etsa gore South Africa e be sebaka se hantle gore re phele go sona kaofela.
1: Ke o taba momamedi mme tseba gore ba tlabe ba ena le metro ena ya Mangaunga e re tle ke kenye ntate Grigory Ntatisi majoro wa rona. Ntate Grigory,
6: tau ke a leboa e tswe ke batla go dumedisa bamamedi ba gago. Re ke kene tabeng ya gore ha ba NADEL-e ba fitlha kantorong ya rona mola ba tlo buisana le rona ka sebedisano mmogo. Tau ena ile ya ntlhatswa madi,
1: ke a leboa,
6: ile ya ntlhatswa madi a bontsha gore NADEL-e e tswa gole. Ke mokgatlho wa di-lawyer-a o e leng gore le ka nakong e le ya kgatelelo ya apartheid o ne o ntse o le teng e tswe o lwana o lwanela tokologo, o lwanela le tokelo tsa batho o le ka gare gabo ya tokologo. Ga ba fitlha go rona mo tau ba re ke rona bana ntate Ntatisi re kopa re tshwaraneng ka matso re setšhabeng. E tswe e le makejakejane tau ga o ne o ka ba bona ba feleletse mono. Ba kena mono tau ya ba kere go bona ee wa tseba keng ena yona ke ya gore ke tle ke baleele tšhabeng sa rona. O bona ke le mo tau nna mosebetsi o ka kore ke kope tšhaba sa rona se tle ka makatlana mane kore ba ke ba theowe ba theole mane Leslie Monnanyana pela Home Affairs ke kopa batho ba rona ba tle mono ba tlo thola thuso tsena tse tlhokalang. Bonneteng ba taba ke ba gore NADEL-e e re re tlo thusa bane batho ba rona ba na le gore ba seka ba tseba gore na ba tshwere bothata bo itseng ba ya kae. Jwale temaneng eo mo tla bo o dutse teng ke moo ba tlabe ba ya batsi ba kena ka gara yona ba tlhalosa gore ga o na le bothata bo tjena bo sebetswa tsena o etse tsena re tla thusa lo ya kwana jwa na le ko paro tlong le ditokomane tse leng gore mohlomong di le kakile batho ba rona ha ile gore dutse ka tokomane ha o tse bore e reng ho wena ba ntse ba re tloka yona tlo re bonse gore tokomane ao e reng re bona gore na re o fitisa jwang ho ya mo tla bo finyelle teng o sebetsa le botata bona bo sha bana le bona re aba amoela tao empa ke kopa batho ba mangau ke kopa batho ba mangau ke a le kopa ena ke thuso ya mahala hala e tswang baneng ba lona ba fentsetso tlo ba mameleng le ba botse dipotso le ba o manya lo ba o manya le batla empa batla le jotsa selong re ho hlokala eng maphelong a lona ke a le botao
7: tabengwe hape wena advocate e batho ba llang ka yona haholo ke di tlhogolo tse rekisa matlo.
5: Eh.
7: O na le botata bo boholo ka bo Bloemfontein. Le batho bana ba bang ba re ke di agent ba rekise ntlo magetlo a mahlano. O fumane hore ntlo ena ya RDP e rekisitswe magetlo a mane. Mme ba ntshitse ditšhelete bo di 150,000, 140,000. Tlo onke le tse di agenteng le tlo botsa rona ha o le jwalo tshwantse le etse jwang. Ntho e nngwe gape ke dingwetsi. O fumana ngwetsi e rekisitse ntlo. Babo mna jwa le ba re ke ngwe itse muthuna la pemmona ha o tsana mo re dulang teng hona le bana ba robalang bo di trateng hona jwa le matlo a bona a rekisitswe ke ba leloko a le ke letle ka labone Leslie mna nyane building le tlo kopana le maqwetha le tle le botse he hona le ba bang hape ba lang le ka bo hore a na sa le ke bulanyewe o la itsala tsena le tsena impact so kopane le mofuputsi le ba fedikeletso re ha o le jwa lo tshwantse o
8: e bang una hana ho ruke ke wa khona o le fella le qwetha nana hape Clientel Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientel Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Ha se mohe motho motle, e re ke tle ko fe papatso ke na. Bophelo ba nnete, mahlaba a nnete. Bophelo ba nnete ha buye. Ha ho lo jwang ha o fihlelwa ke mahlaba. Siu amalelele ufumana o semona o ropatane o tshwere mona o tshwermane le hlabaki lena le ya o lelekisa le hlabaki lena lo wetsetsa mohlolo jwa le kana kweno bo ikarabelo ba le la papo mahetlenga hao na ko ngo ufumana hore matsabana a fihla e le hore le ne le tshwere bo mosebetsi mafelong a beke o fumane hlo ena yo opa hlo yo opa ka tseleng o sa ikhusiseng mahlabana mmele mmona lo otle le hlaba ka mokokotlong re wa thiba lo otle le hlaba hlo mmona o re wa thiba lo otle le hlaba mmona tsubeng o re wa thiba o fumana mahlabana au pota potile ho bo fihlele mahlaba o neng o sa lebella o rana mahlaba a ka mphihlela ke ka ho grandpa entseng le khe to e tsepala nga holo ba kentsa o fukutsa mahlaba na hao metla fukutsa ka katleho grandpa etla fukutsa ka katleho grandpa e fukutsa hloye o pang mahlaba a feberu ebile a otla ka potlako e o thusa go gutlela dinthong tsane tsa bohlokwa bophelong ba hao grandpa ha ba e bolela ba re grandpa o mashesha mahlaba hao a fetwa matla sebedisa grandpa o tshetlaba le ola hloho o tshetlaba le nola febiru grandpa o machesha ke o taba ire ke fete mono he mothemotlhe ke tsebe go tla qeta taba tsena tseo ke di tshwereng kwano ke motaung jwale mme le qala nako mang advocate
5: re qala ka hora ya borobong hoseng re qetela ka hora ya boraro mantsibuya re dumela hore toka e tshwanetse o phela mo batho ba leng teng ka ho
1: iphete hape ke miss call
5: toka e tshwanetse ho phela mo batho ba leng teng
1: toka e tshwanetse ho phela mo batho ba leng teng ke le bomme
5: jwale re kopa batho bohle ba mangaung batle ba tlo inwesa ka ngo ka bo bona ke ba utlwa ka bare dipotso ba batho dingata bana le tsona batle ba tlo ipotsetsa re tlisa maqwetha a nnete a tlo le thusa ho lefa dikarabo tsa nnete ha o rekiseditswe ntlo o sa tsebe hore e rekisitswe bagatlo a mahlano pele ho mono ha hona le ntlo e rekisitseng e se yentse dicabang ka ntlo o home batho ba se re tlo le thusa re thuseng hore re le thuse re tshwarane ka matsoho le majoro re batla etsa bonnete ba hore batho ba rona ba phela justice ena e re reng constitution ya rona ya advocate ka batla etsa bonnete ba rona batho ba rona ba phela nthwena ha ba yutlwe bua
1: empa
5: ba e phela
1: thank you ke le bomme metsotso ma shoma mabedi le metso mehlano mo mamedi ka mora gora ya pele e tlabele labone baking e ba mo Leslie monnanyani building e o kae me e pila
5: Epla Home Affairs. Location in Mane next to Spa.
1: Location in Haufi le Spa. Babete mono, e bante mono ba tsebe ho le thusa. Ba bang hape ke bana ba manyalo. O fumana motho ntate ke le motse mashoma mabedi anyetse ausiwa ka lesotho empa ausinwa ha so fumana ditokomane tsa ka mona ba atle mo le ba jwetse hore ha o le tsena tshwantse wetse hona le hona le hona le khone hore le ba thuse ba bang hape ba o tla fumana hore bana le mathata ana a mangata ke batho bana ba wiring ha ba tlwaelane e le metswalle ba rekisetsane dintho e mong a hane jwale ka tšhelete ba no patalana ba etse maobanyana mona ke ile ka bona e mong a ngotse affidavit ka re yena a se affidavit e ne e re a ngotse mo pampiri ka re hei ska leka wa tena maponisa mana re ba lo tikena nthwena o ya bona o ngotse mo pampiri ga ke le bale o re mohlankana enwa waka ha re sa ratana le yena ha ke sa mohloka empa ke mofa setsha gore a sale le setsha seno motsena tse tlameng gore be mono go aua matlwa di RDP mohlankana waka ha ke sa mohloka ha ke sa mmatla empa ke tla mosiela setsha nna go na le mo ke fetelang teng ka maokeng ka Kroonstad a re o lo itempisa sponiseng ke affidavit a ke le ba ruteng le ka di-affidavit tle gore affidavit ke eng a ke le ba rute ba tsebe ho tseba hore hapa affidavit tshwantse ho ngolwe eng affidaviting
5: e bo hlokwa ho lontlheno e tlisang ntate Tau hobane batho ba rona ba hlolwa ke dinyewe hobane affidavit sa ngolwa hantle
1: thank you
5: ba ke eletsa batho bohle hore pele o ka etsa affidavit kopana le leqwetha engwe ya di institutions tlabe di le teng ke legal aid bana ba thusang batho ba sa kgoneng ho afford di lawyer tong le tlo utlwa batho ba se hore ha o sa gone afford a metshwane gwa rai wa motaung a tennis ya
1: aditse okay yen o ke me
5: metshwane gwa rai
1: tshwane gwa rai e la mradi ya gwa rai o phetse antle motaung
9: ke phetse ntate
1: ke le boa fantsena sa gwa rai se le sa tuma holo ka ntate gwa rai man
5: skolong
1: Ke mradi
5: wa ntate
6: ba. Mafasa ka.
1: He bana. Ke mradi ya khora ye bana tla ka mona ko bona ke tla o shapa. E re ko bona ka ba ka bona hloho ke a khwarai.
7: ka e bona hantle ha tsena khorai ke le bona ngwana khorai ke le bona ngwana ka o ithutile le bona batlabe ba le temmo bana bana e ke le bona e bana temmo he banana e bana temmo banana ko bona ka jeno bana le maqwetha bana ba rona a banana le a chisa man le a chisa bana ba ka le a chisa le a chisa modimo le tsa hantle ho hotla o kena sekolo ro ska emela bo abtinye o batlo lata ka kolo ya abtinye o tlankisa msebetsing Yeah, bana baka. Good, good. He bana ke mo lebo a khwara e bana mo teng wa isu mtsana ground start. He khwara e ke bone mo radi monna ke le bo boy. Ke le bo. Eh ke o tsaba re le bo advocate majoro. Thank you. Wana me ka tswa ko pano tsa u dingata.
6: Ke nna le buileng tau tau mona na dele e re le di chapter 9 institute ne batla ba dikutlo di beteng. Jwa le ke nana mathata a batho ba rona. Ka tsela e a tlo sebetswang ka teng. O tsebe ya kere nna seke le monyao kwa o hata kosini.
7: Ee.
6: Ena ya nna dele le mosebetsi na ro etsang ba tlile ho nna ka tsile ba tlileng ka yona le tsile re sebedisanang ka yona. E ntse e tsamaelana le tsena tsa rona le ke kwala menyako. Ke batla ke le motlotlo ke thabile hore bana baradi ba rona le bontate bana ba tlile le bona ba e le makejakejane ke ba bisa bontate bana ke le banna. Ka ofela bona ke ba e leng hore ba fresh tau ba tswa from market ono ba ka bitswang wa mapotokisi. Ba fresh. Ba tla ba sebetsana le batho ba rona. Ke ka ho ke reng. Sebetsanang le bona batho ba rona ke ba bana ba lona ba ikemiseditse ke sa kopa hape batho ba mangaung tlong le tlo thola thuso ya mahala hala
7: thank you ntate ke le bua ke o taba he motho motle re tla kopana hona timani Leslie Mundanyane a building locationing putting it so singangata re lebile ntate re leboa golo tsela tshohle bana ba ka ke leboa ke taba bohloko le tabe le etsa mahala ka mono ka Leslie Mundanyane me batho ba tla ba teng mono bana ba rikisetsana matlo ka tlung ba qabana eng bana ba jola ha ba dula ka mo ka tlung tloena moshimane enwa o sa batla ho ka ntlo kapa a ususa ka ntlo enwa bile ha nyalwa mona ha mona ho nyetswe ke ngwana rangwane o rikisa ntlo ntate mtaung ke kopale ba thusentle Batuseng ngwana ngobeni batuseng ke a leboa bana baka hey khorai go tswana le ntata o go shebeng ya rona re letong ke a leboa ntata wa ka ke leboa haholo hey bana le ka u dumedi sentate mo good bye bye somo ha motemotle metsotso ma tshwa ma raro ka mara go ra ya pele it's hard to say I'm sorry hey bana ba ke ne dikolo bana re banana bana ba ke di kore bana ba ile di kolong ba banana ha ba ile di kolong jealous kore ba khono itsebeletsa ba skantse ba kopa bo abdinyeo abdi a skits mphebukana abdi a skits mphebukana

0: Nopalisa.
1: Tene ka ba e beleng.
0: Ke le bua le fana o mpona ke le mohaleng je.
1: Ah, ke o bone fela ka o tsamaela ho le le nna hore. E be ile ha bo fana hape. O batla ho kenya ka hlogo.
0: A gona ntho eo.
1: E teng.
0: Ah, tloa mo.
1: E teng.
0: Topu bese.
1: Mpulela.
0: Fana o nampa mpulela fela hore ngwana wa hae e hlile ho hang o phelo ho qakile. Ee, ebile ba tswa bona specialist ke maobane.
1: Dene, hai, hai, hee lehlotse.
0: Lehlotse?
1: Ee, le se lebile le bo mathula hohle Dene. Le qoqa le ka bana ba masea. Basadi ba lona ba le teng. Ebe lona le nka ntaba tsa bana. Dene.
0: Helang, Mapalisa, o e tshwere ka e hantle ntle le wena.
1: O
0: batla ore ngwana?
1: Aa, ntse o utlwa hantle. Ho na le hore ke utlwe taba ena ka seipati kapa modimo. Ke lona le fonokang le ho feta bo mme. Taba ya masea. Tjo!
0: O batla ho mpolella hore Fani o etsa phoso. Ka ho mpolella ka moo ngwana wa hae a sa tsohang hantle ka teng. O entse phoso.
1: Ka nnete Tene, ke re le se le nyahladise ditulo tsa lona ka hara malapa le nkile tsa basadi.
0: Nna?
1: Ke ka hoo le tshohlang taba tsa masea. Kapa ke yona ntho e bolelwang boteng ba ntate ngwaneng. Ke yona ntho e le etsang.
0: Wa tsoa wena mosadi tuwa.
1: Ah, ke batla ho tseba le etsa yona ka
0: phoso. Hey, hey, ha ke tsebe ho mpatla mosadi tuwa. Wa hantla ntlo mpatla, he? O mpatla. O mpatla. He? E bile ke yona hape o gokela go nna
1: fa. Eh, bo botle.
0: O tlo yona o gokela go nna. He? Ke mo arabe ka
1: ba go. Ah, motlwele, motlwele ke bua le wena mona. Ha o tlo araba mohala o ntse ke bua le wena.
0: He.
1: Empa he ke mamela hantle go seo. Ke o bulela sona ke ho. Ha ke na thaselo ya ho mamela eng kapa eng e kentseng ha bofane eo wa le mmenemene ka hare ho tlwa Dene. Ho tloha tsatsi lena o nthuse ka hore ntho e nngwe le nngwe eo e buang e kentse Fani o se ka ba mpolella yona. Ha ke kgahlwe ho utlwa letso o ntse mmametse ke a kgolwa.
0: Wa tseba ke eng mosadi tuwa? Jwale mona o nkwala molomo le kelello ka puo tsa hao. Mapalisa, e re ke thule ke kgaohane le wena.

0: Awe ikotile temana yeo. Empa hona le ntho e le nngwe fela e ke ratang go kopa yona.
1: Ke jwale o ka bua mme ko mametse.
0: Wa tseba keng?
1: Keng?
0: Ya o kopa, ke o kopa ke tile. A ko fe sinki ya monyetla a bapa le karolo ya hae ho wena nakong ena tle.
1: Jwale ka nnete a ko utlwisise Mr. Smithies. O batla goreng?
0: Ee, ga ona utlwisisa. Wa tseba sinki eo etsa ntho e nngwe le e nngwe lebitsong la rona ke rona re mo kopileng hantlentle.
1: Oh.
0: Re molaetse gore a dula a o beile leitlho gobaneng rona re dula re le gole re tsebe fela gore na o tlhoka eng.
1: Oh, aje ke mametse mmee o ka tswela pele.
0: Nako e kgolo lenyana re a mo letsetsa ko re ke a gola ebile wa tene ka mo re letsang ka teng. Otlho rona o ntse o ya jwang re ka thusa ka eng motlhomong go na le eng e o e tlhokang e seo ka tlong.
1: Ke a bona mistress. Empa mistress
0: mona ga ke rate selo seo a neng a selela maobane ga o qeta go mokomela.
1: Ebo
0: sentia ke madi a gago principala ga ona motho mona Surprisville ya o ratang go feta enwa motswale wa gago.
1: Wa tseba wa tla wankutlwisa botlhoko bo sa tsweng madi ya o bua jena ka motswala wa ka. Bua nnete fela ke ne ke sa ikemisetsa oha mistress o mogopisa.
0: Ke a tseba Mr. T ka nako tse dingwe o nagana gore wa mo bona sentia ke motho ya dulang a tatile o bo o nagana e ka re jwale o sa tlola mola motho e mong le mongwe a ka etsa difanya empa a di etsa go tswa botebong ba pelo ka lerato.
1: Ache ke a utlwa mistress ke a utlwa ka nnete la o ka thola o ile.
0: Ke a thaba tle Mr. T.

0: Munna, wa tseba ke tswa bona moleko wa no wa motho o thunke o tukumetse.
1: Hey bo brother Biki,
0: wa tseba fane le nna ho etsa se tswalle le ntho di sele tsa dinokwane ke rata ho buetsa nnete. Ntho tse tshabe ha. Gore ntho e mahlo ma fupedi wa tseba jwalo ka nnwae a kapa mokoko o nwele metsi. Wa tseba ha ke sa tseba hore na ho etsa lae.
1: Jwale le kgonne o bua le yena, na reng fela ha bua.
0: Re buile. Fela ntho nka o bolelang yona ke ya gore ha a thaba ho hang ka wena.
1: Ka nna? A re ke entse nna. Ga se nna mosemolatlhetseng tšhankane. A se kankwela godimo.
0: E re boetsa gona goreng gore e sale a o kopa gore wena o mothusi. Se teng jalo o bona gore jale wena o se mo koba fela. Ga o sa batla o bua le ena. Monna e monna eno o ne a bua a halefile ka tona ebile a tswa makweba ka ganong. Wa tseba fane o tenne monna ena ka gatlo
1: otisa
0: nnete
1: bona bo oto ke yona ntho ene ya mabahambe ka modisana ga ke tsebe gore na o mpatlang because nna ke ne ke etsa business fela le ena ena ya gore ena a sa entse diphoso ka nnete o tlo batla gore nna a nkenye moo nna ke sa di never never ha ke tlo etsa o na batla gore nna ke etseng ke batla go tseng
0: ga ke tsebe
1: wena sa mmotsa brother Big
0: empa he botloko o boetse go latela puo ya hae go tlakile gore o na le mogopolo wa gore wena o na le maatla le tshusumetso nthong tsena
1: wa pota ke nka kae maatla nna o nyametsa dinyemo
0: yeo ke sa e bona
1: ga ke tsebe ga gore yo o sa e bona e le gore ke eng gape batho ba motisang
0: a re ga o sa mothuse go moyafatsa go so tsena tseo a tobane le tsone o tla kena ditumelanong le mmuso a nke molato ope go faditsweng
1: what
0: ke a o jetsa
1: oo ka mantswe a mantswe a le o sa batla go ba state witness ke tlo mo thusa ka eng yona ntho eo
0: ga utlwisise fane ke go bolelele mošhane selo ko o jetsa o bona monna eno ga a kena dipuisanong tse jalo le mmuso o tla tlameha go ntsha mabitso a ba bampao a neng a sebetsa le bona mme a ba
1: bena go na bothata ga a ntshe mabitso there's no problem
0: e re ko bolelele he o ye mongwe wa bona
1: ke mongwe wa bona jang
0: wena
1: andate ke entseng
0: o ye mongwe wa
1: bonaentseng e ba bua ka tšheleteng yana disenteng yana tsane tsana dintsha mona a etsang ke tla di gotlisa ka ofela ditšheletetseng
0: aa
1: se nna
0: yayanako e fetile
1: motho eno le o mo tseba ga ke mo tsebe wankutlwa
0: o no matha polasing ya haimane ngwaneswa
1: e le ka baka fela la gore nna ke etsa kgwebo ke etsa business that's all
0: utlwang banna o etsa kgwebo le motho eo gonna o fane kwala molomo wa gago pele o ya tšhankane kwala molomo wa gago
1: ga ke motsebe ga ke motsebe ga ke motsebe ga ke motsebe
2: re ne re o fapisentse ya kalo ka jeno le ka moso e ntse le ditsatsi.

0: morir, vamos a la que man.
1: 079-74-22-76 Mona Snake Park, Kroonstad.
0: Jale. Motho a ileng a thula ngwana wa ausi wa gago wa mo tseba le a mo tseba
1: ntate thuso o mothuse a mo tsia mono a tsamaya ba leya lo fitlhela le lena ntate thuso
0: maka
1: sepolesa
0: o ntho e batlang kore o batla o ko o bue le sepolesa
1: ee ntate thuso o kompuele le sepolesa ape gape ekotsile accidente yoaba ga ke na nex ntate thuso o pata ngwana a se monyetla ona ntate wa ke tena ke balela go wena tena
0: lokile mme ke tla kopa he ke tla ba kopa ba sepolesa kantorong tse golo Bloemfontein ba o letsetse ba bue le wena ke a leboa ke tla ba kopa eish ke ne ke na le moshane se ka ba sa re moteung wa tswantse ke o mametse ke nkile dinomoro tsa mme ebile ke a mo founela ke tla e fetisetsa go mme Thandi Mbambo a ka buisane le nkgono a utlwisise Thandi ke tla o fa nomoro tsa nkgono nkgono ga a kgotsofala a kgotsofala jwale lona le tla bua le ena gore mapolesa a sebetsa jwang ga e le kotsi ya koloi le bue le ena le motlhalosetsa utlwa Thandi ke tla o fa yona wena a usiwa ka usinkele ke tla o fa nomoro ya ntatemogolo Mokwena le ena le bue le ena qwaqwa
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Ka mora mosebetsi, ke ipatlela fela ho fihla hae ke bolokehile. Empa ke tshwanetse ho dula ke hetlile morao ka dinako tsohle. Nka ikutlwa ke bolokehile jwang ho se mohla maponesa a fumanehang. Ke batla hore toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona dikgethong tsena ke tlo voutela Democratic Alliance.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
0: Ere motho motle hanyane fela ko feng wa pina tsa monate ya holo Soul Culture a koko.

kendente le CD FM ke monlelwa me tu somotown le thaba morobane ba tswa jwale mo mamedi motle botla kopana le top la ma 7 o kopana le propotwana moeng o kopana le mora chabala lam ba tsatsa malwena hey di papa di mona ho thata banna hey ra bona le pitso o bititse hlopha sa hae me rutula bua ka mshimane no wa chiefs wa maboye hore enke le mona ke bono na bua ka yena o ba bititse jwale pitso wa ba kopanya pitso ha re tse borona ha ba papalla ka mona ka stadium sa Orlando go tla ba jwang mashimane ba rona ba tla papalla jwang ba tla papalla jwang wa tso thabang ire ko bolelle ke gola le mon se fitileng kapa ka bo January ke le ka re ho wena sehlopha sa rona sana sloka magoa re tloka magoa mo ka ba ka bua ka bone le thovi ka bua ka bo Eric Tinkler re tloka magoa hlopeng ha ke mrao ha ke pile ntwe ke buang bile ke tsabe re aba hloka bo McFish re aba hloka ke a bolella ngwana mme re a hloka magoa ha ra ba shiman bana ba rona bana ba tsebe o thusa bashiman bana ba rona bana re hloka e mmane mrao mane ka pa magwa mabedi ba pale mrao mona re be re hloka le mong ya tlang o tsa mahona mpe mmona ya re ba hloka hona le mongwa le go ba kileng ba mapadisane nga ba palla super sport a tswa England a tsiba be wa mo pola mshimane eno o na tswa England a ba pala mo bo super sport le yena ba ile ba mapadisa go ba fana ba fana me re ba hloka ha hulu singanya re ba hloka ha ke tsi burna a kae makgwa le yena pitso hanyane fela o ile a bua ka yona taba ya ba ba swi ka ke na ntokeneng ke bua le thaba go re ba hloka hantle re ba hloka bone le thovi re ba hloka bone le thovi ba beteng bo Eric Tinkler re ba hloka tlamile re be le bona o bona nthungwe ya bona asibile are buye hampe re bua tsena re bua nnete discipline ya bona ba u dimo hampe ha mokwetlisi ba feela re tla nthwena re tla enka tsena mona o tla bona re matheka yona go ya kwana ditsebetse o di a utlwa re ba hloka nako ntla ke bua le mshimane wa ka pitso ba nna o pitso mo na mo e tau he ba nna ke a ke mo lakaletse mahlonolo tsholo kha ile mokwetlisi wa rona wa naha nako ke gora ya boraro o mametse le CD FM me mosuwa tswebu o tla o balla ditaba tsa gora ya boraro.

0: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Matsatsi a 90 wa haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang television o kenele ka WhatsApp o kapa ka USSD. E ka ba wena mana airtime le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke. E ka ba o habe moputso e moholo wa 100,000 rand. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
2: 359,900 ha so ke buya ha jena kopana le moetse o mocha wa Jetto Dashing Co. Ke SUV ena le chebeo e ipona ha tsang ka mabidi a 19 inch alloy go ka hanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless ha mo ho di screen tse pedi tsa 10.25 inch dashboard tsena ka opela o tloha ka 359,900 fela moetse o mocha wa Jetto Dashing Co. Style at its core etela le benkele le haufi la Jetto ka jeno ho mela ona le dipehelo.

0: 58 o mametse re a tshella ho lesedi FM bekele
1: beke bekele be
2: Ani mi tsotsa ke ma show me the medical bra hore ne bra re kira tsela afternoon drive le TLBE e tsamela di bora se fetse ke tsa go tsaga tsentso ne hle me wa tsama ha mi tsotsa me tsela ke mane mo go nele tsanga tse itlo mempile le fatseng ka bophara ho kingela tsela Africa bo mm utle ga mosebetsi
3: ke kile ka uba
2: utle ga
3: uba
2: o bane
3: ke ka uba
2: o bane
3: Mara ka dilikile sa tsile re go tlhaletswang gore re ke re pake dikoloi re pake makoloi.
2: Yo ba no tla ka Uber. O ba no tla ka Uber ba Uber ke koloi.
3: Ai man le bo ma.
2: Eh ya.
3: A ke re ke nana ho thwekisi ya.
2: Ah ke World Car Free Day. Ka mantse mo tsantse bo tle ka ba esekile o tsantse bo tle ka maoto.
3: Ke bula ho le ba esekile ne sa tloko.
2: Fa o tsantse bene ngwentse tso tse pedi he. Ka pa kari ki unyan.
3: Maoto.
2: Na ke le ga ba se ke.
3: O tsamo zwa isa.
2: Ke tsa.
3: O tsamo zwa isa.
2: Eh.
3: Ngwana na tsa tsa bana na ba ga tsa.
2: Ah, na ke o tsile majita jole ke tsa ka ke ntotsa ka tseo.
3: Ke ba gata jwa bana na ba zwa isa.
2: Ke a zwa isa ke ba pala bolo ke o tsile majita.
3: World Car Free Day.
2: Ke World Car Free Day.
3: Re go tsaletsa re pake makoloi ka je.
2: O paka koloi ya hao. Ke fela ke itse ke tla ka motho ke ga ho. Ke sa itse mo tshe tsala ba. Fela he ka je mo mediki World Car Free Day. E go tsa ke le tsile go tsaletsa hore batho ba sie makoloi matlong mme o itsamaele ka bicycle o tsamae ka maoto o palamele ka riki ha ebeneng le hore ke ntho ka sebedisang fela ho hang fela makoloi ha dumelwa mme sena mo mbedisetsa hore re boloke jwalo tikulo ho ya rona ka baka la misieleng hore hangata e ntshwa ke makoloi jwalo tsho ka jeno ha re bontsheng seo hore re gathalla tikulo ya rona ho loka
3: bona bonyane ha ne ke dula metsotso ka ba mashoma mararo le metso mehlano pela mosebetsing ne ke tla tla ka maoto ke dula hora le metso tse mashoma mararo
2: ya nna no
3: ke hola
2: fela ha go tla mo fela mo
3: ne ke tla tla ka maoto bona ke sibile mo la basa dula ngo ya blom
2: ka bo itse ntho ba tibana ba bantu ba ba nyo ba tututu ba la bantu ba di grosar
3: ba sikisi
2: o re mpala miseng o pala misa o be o bo tla mo fa ya ka bakeng ba ba
3: a go le ka be neng o khona o tla mo sebetseng o sa dule ho le mo se o go e ka maoto kutela ha ka maoto se kolo yong
2: kutela ha ka maoto ka no ila to sano se
3: hape ku itesta o ka tsama sebaka se ska ku itesta ro ntso gona o bane ho pula re sha bata bantsa ho ho phela hantle taba ya o tsama ke ngwe ya dintho tse
2: e botlo kwa e botlo kwa bo ne ke dilaka ke tsama
3: o tsama ngwe
2: ke tsama ya no era
3: a se ba ma bene le metse tsara ka bara ho ra ya boraro ene ke drive time e tsuka mala ka bela se di FM a bo le lebu bongane shabalala ka khiso sibuli le mongane nanewo ke wena mo mamelo

0: Go go sister na jota tsa majalo fa classic the musical chef limluda ba re ka slam
1: yacho
0: nadi
1: no no no yacho
0: imna happy fapane
1: yeah ene na le ke na lo bona ba tsha bana bana ba banyane ba ja fela TikTok mo
0: happy ina le nostalgic nyane
1: fana foka kina kwa ine
0: ha kina kwa ha
1: foka le siku prime timing
0: ha yena fana ha sa lantsala wa tsipa ha sa lantsala tshi sempe kina hana ho rona jalo tshi sa fita pili
1: tshi
0: sa fita pili
1: president ha ba re mashopa ma bedile Mr. Robong re fralletse ho ra ya boraro wa tseba hela bobedi ke hashtag
2: mjolo Tuesday.
1: Lu bitsa mjolo Tuesday re sokene le moyeng se rutla ka di WhatsApp. Ke mjolo Tuesday, ke mjolo Tuesday,
0: ke mjolo. Ma wena ke live ka a o silelo re. Sentse ke metse mjolo ke ga o silelo mo na ke ntho ke live ya lebo ma wena. Ke bona, ke bona jang.
1: Eh, ke ka di features a
0: nna. Eh, sentse ke metse ke ga a ke live ya lebo ba wena. Bona wena. Kana go ke busiwe. Fela he ho bona la hore eh mo bidi o rata mjolo Tuesday ho lokae. Mika je mo mere khadi bua ka tsaba engwe e amamjolo hangana hona le batho ba reng ha ke utlwisise re fitile jwa mo
1: ho tsa itse
0: ai
1: ke pa itse tsa tse
0: ena sa ntho ka bentse a ha se ke sha ba ke le kantle ha ne sa tshwanele be re fitse le mona
1: now la ka re ha o hetla morao ka moraka rohano re aye ya ntho ene le nyana o no tsantsi be re le ra right look gore gale o so theotse mo ese le gae o mo sa mo vile on lona so mo vile on fela kana o bona wa ba nna ga la hlana ka nthonyane jwalo
0: ntwe ke yentse le nna
1: bana ga ka bantsa ka la hlangwa no ba nna ka nthwe e nyane jwalo
0: ke ne rena le future ke bona bokamoso re yenwa ke a mnyala o sane
1: lona o auso ga mara mona ba fetki mona mona ke jile paisa ke la hlile thabo ka nthwe jwalo kana o bona wa ma nthwe ne nyane o bona ana jwalo ibile ha go sheba mo ateng fumana le happy
0: lala
1: ufumana tsona ntho tsa netse le lahlalane ntsona di etsala man
0: lala we bona be re cruiser nicely again
1: bona tla re letsetsa hore re tsere o kile wa sheba mora wa aisa sa mona ke la ka fahla wa fit
0: a ke re hape ke moya wa bona is hona le ntho ya go tloelana over
1: ya
0: wa bona mme go tloelana eng hona o so sa bone le bohloko ba motho so a ke a se batla e tsa ya sa ha ye tsa mpelo e ye wa tsa mono e e a tshe a hona le nthotsa bohloko tso sengwe sa dingkeli go
1: bo
0: ha se u tswile ho yena khona bona gore e ye ntho ne le nyane ke sa tshwanela go tsa tsilo ke le ka bua jwalo ene ho bua jwalo ha ka ba kona ngkhallang dintho
1: ilela wa iphumana o lahlehetswe ke motho ka lebaka la ntho e nyane nyane e kabe ka jeno o kgona go bona gore ntho e kabe re le railo e nyane haholo ntho eo fela ile ya etsa gore le arohane o lahlehelwe ke motho o neng o morata kapa o ntse o morata le ka jeno fela o fumana gore o sa tswetse pele
0: nako nngwe ke bagotsi ba gago ba ne ba okene ka tsebeng ba leteseni fela gore a mare mmate le wena atlela o sotswe a se type ya gago motho ka baka la go lwena jalo mametse metswalle
1: Wa
0: ya le khongwana o di. And I know it's a ntwengwe lengwe o ihlokang.
1: Bona ka jeno khona o bona.
0: La.
1: Khona mmono ma ke type se WhatsApp.
0: Why bother?
1: Bona le type.
0: And o mmono wa sa tshwego kae kae.
1: Sa ba mo kirile.
0: Ntate.
1: O ga ke type. Ke type se motse motho ntse re motho ke type se motse.
0: Next is a pause o bona se ba le ke jabane le.
1: Ba mo itse ka ntho ka bo solo ba mo. Ka mo kotla di orange. Mo kotla di namu.
0: Ntate. And ba mo poster. Mehlaen
1: ba mo kutletsa
0: ba mo o sa go gore wa ba ba mo beile the best thing ever
1: jo
0: ha you are the love of my life I can't go a day without you
1: kono bona bana ke hlotsa go kela ngwana o phontse bana
3: a tsa di papadi hore ya tella le bongane tshabalala
4: ke le bulela ho lobana beso mamedi wa sebeletswa le sedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwano ho re a thella ka jeno ele la bobedi a re dikale ka tsa papadi ya netball re fumana hore bona le sebapadi bona he sa kwano Afrika Borwa re filweng ketsa ya fihleletseng ntho e kgolo tlhodisanong ya Africa Netball Cup entseng e bapalwa mane na henya Kenya jwalo ka ha a se a bapetse papadi tse mashume a mahlano mme mafelongana a beke ona bapala papadi ya hae ya bo mashume a mahlano e sa le bapalla hlopha sa Spa Proteas o fihleletse ka Sontaha, habane ba hlola sehlopha sa Zimbabwe ka dinkhatse 15 ana le metsurubedi ho tse 14 ana le motsumong papading ya tsa megahlelo ibile ha hetla morao fumana hore ha ne a qala ho bapalla sehlopha sa naha ka selemo sa 2021 o ne a ntse a bapala kgahlano le sona sehlopha sena sa naha ya Zimbabwe o re hore ebe o se a bapetse dipapadi tse 15 ke ntho e kgolo haholo ho yena jwalo ka ha a hopola nakong e waneng a qala ho bapalla sehlopha sa naha e sa ntse e le lekejakejane le kgolo ya hae ka re o sehlopha ho fitlhelela mona moo e seng e le tse ding a wela palong ebile ha e le hantle ya tse ding tsa dipapadi tse kgolo hlopheng sa naha sa papadi ya netball ha re ke re mamele hore ha a bua ka taba ena re filweng ketsa o di beile jwang
5: My 50th cap is a full circle moment for me. My debut was against Zimbabwe in 2021, and how beautiful is it to have my 50th milestone be against the very same team that I started my senior netball career against and in the very same tournament. This moment is honestly one that I will never forget because it goes to show and it will always be a reminder to me that this is where I started and 50 games later, this is the type of player I now am. It will always be a reminder that I may have started as a young child and everything, but I have matured in my game and I have matured in my approach to being a senior player in this system and for me to be given this opportunity I really am thankful I can never thank God enough for what he has done for me
4: har ke nao tsa papari ya bolo mo go tlisiwa bafana bafana pitso mosimane ore o dumela ha thaba matuludi a le malala a laotswe gore a ka tshepela ho yena karolong ya right back dipapadi ngetse o hlopasana ha sitlo ke nao tsona go ding yena tsa o phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa Cup of Nations ho sa tsotelle taba ya hore o bapetse lekgetlo le leng fela sehleng sena e leng mafelong a fitileng a beke ha ne a thusa Mamelodi Sundowns ho hlola hlopha sa Al Ahly Saudi tlhodisanong ya Intercontinental Cup bosiomba se bapadi se tlwaetseng o bapala karolong eo ya lebala e leng Khuliso Modau ya lemetseng mokwetlisi o dumela ha matuludi a tlaetsa mosebetsi o khete jolo ka ha ibile ane ana le sehlopha sa mokwetlisi Hugo Bruce mane North America thusanong ya FIFA ya mohopo wa lefatshe le ho ja sa bapala o re matuluri e sala ikwetlisa ka matla le pele sehla se qala ibile sala ya meile leihlo re ntse re le ho tsema papi le papadi ya bolo mo presidente wa FIFA Gianni Infantino o ngoletse ditho tsa mogha lengolo le ba kopang hore ho ke o seka sekwe haratseding tsela eo di qeto dingkwang ka yona ka re mogha ho latela ditsholo tse wa ileng a tobana le tsona mabapi le qeto ya ho rekiswa ha karolwana ya mohopo wa lefatshe eo ha mamorao ileng ya nyahlatswa lengolo leo le ngoletsweng ditho tse 200 le leshome lena le motsumong monghadi Infantino o ipileditse hore ho ntlafatswe mogha wa dipuisano sa no haratseding ho ntlafatswe le buikarabello e ga tsana letsela e o boeta pele bo tsamaisang le o sebetsana le dintho ka yona ka romoga tsena tso tsena hemmamedi ho lobelletse hore di tledi seka sekwe hem kopanong e tlo tshwarwa kgweding e tlang ka la leshome lena le metso mehlano e tla ba le kgwedi ya mphalane e le kopano ya legotla la dithotsa mogatlona mogololo wa papadi ya bolo lefatsheng wa FIFA ho sala jwalo Infantino ya tla sa gatello ena ha e sale ka morabu ipiletso ba hore abe mejafatso tswa ho mekha emalwa e laolanga papadi ya bolo di continenteng tse itseng e kenyelletsa mogha o moholo wa bolo mane Europa wa UEFA o boletse hore o tla nne a boela a ikete hape bakeng sa boeta pele ba mokgatlho ona wa FIFA le selemong se tlang dikgethong tse tlo tshwarwa ka kgwedi ya Tlhakubele mo ho lebelletsweng hore mophepetsi wa ye moholo e be Victor Montaliani ha ga di kwala ka tsa papadi ya rugby sehlopha sa Sharks se ekeditse kontraka se bapadi se bapalang jwalo ka loose forward se matla bona ba e sale e leng Nick Hutton ho fihlella ka selemo sa 2029 se bapadi sena se dilemo tse 20 na le metso meraro e sale a holela hlopheng seno sa Sharks mona mo ileng hore o qadile ho bapalla tlhodisanong ya Currie Cup ka selemo sa 2022 ya ba re bona dilemo tse pedi ka morao moo a tswela pele ho qetella ba mokapitene wa sehlopha hona tlhodisanong eo ebile a bapala papadi ya magaola ganga mme he ke se bapadi se bapalang hantle haholo jwalo ka se hlalositse mme o ile a ba a hlobuwa jwalo ka Currie Cup player of the season bakeng sa 2025-2026 mme o ne a eteletse sehlopha sa Sharks pele se ileng sa thulana le sehlopha se neng se etetse kwano lapeng sa All Blacks dibekeng tse mmalwa tse fetileng yena he ke mongwe wa baetapele ba sehlopha ba bane ba kenyelletsang Andre Esterhazen Emil van Heerden Gaston buisana le Vincent Chituka se hlopa se tshepa ha sentse sena le sebaka bakeng sa hai e bile ba dumela hai lo re ntse le sebapadi se ba se hlokang hore se hlopa se tswele pele ba pala hantle dithulisanong tse fapaneng monenwa e leng re ba pala jalo ka loose forward e leng Nick Hutton di bile hakalo tse o ke neng go tshwara tse tsona tsa pele tsa dipapadi o se fetwe ke tsa bobedi metsotso nya mashuma mararo ka mora hora ya bone re a tshelletswe la pele
0: Hakule popong se moholo wena thibela momedi kena jalo ka monaka N1 northbound ka Botha Avenue mele medi kwetso ka mo khanna ka kelo hloka ka lphelo letse ha di bile ka bakala kotse amang makolo ya ka banga mararo ka ofela ka N1 northbound ka Albertina Sisulu Road le hetla la mila o ka lephiong le letuna le kwetso ka mo khanna ka kelo hloka ka bakala tukiswe leng hore entse e etso ke ne go tshwagetsona tsena tse pedi mo amedi horeng ena me bona le tsedi bona ga sa di bona ga tshwaga ke thibos _ mokone @limawela1x #ratella traffic
3: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya holubets he tadi no more rona tata molla di kitikit sa di draw tse a hang uk 49s usa powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mo na o ikutlwa o le lehlonolo betcha hona jwale hona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 ka ba romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Gauteng, leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona, le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng. Karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng. Ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
3: So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tele khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le se di FM. Ke mo lelwa.
1: Mabidi re tlonka di voice note tsa wana jale. Lebo. Tebo ho matla ka vale R. Tebo matla R. Thabo le lebo. Mewaka ai mewaka antshusa arona wa batse ba banana ba lesotho wena o batse ba ndi ari kala tsamo
0: ka bakala o tshusa fela
1: wa batse ba banana ba lesotho wena o batse ba ndi
0: ha o ka bakala ntho fela
1: bona bona ngana jwa re magrisa o paisisi
0: ene ke khola o sukula ke go sukula

Tell.

0: 2.5 million rand. Le mebutso. Betcha ka 2 rand ka go feta dipapading tse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o molomo. Labobedi, le labone. Ho tloha ka 12:30 motsheare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betcha, hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa Betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa Betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ho ba sebedisi bohle ba mmila. Bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: Bloemfontein, e tukisetseng a ditseho tse sa feleng. Kufa Rimetsu Comedy Show, e tla be tshwaretswe All Grace Convention Center ka Laboraro wa la Super October. Mashabela Kgalane, Tolles Moore, Trevor Gumbi, le Ronnie Modimolle, ba tla be ba re bolaya ka ditseho. Menyako e bulwa ka 6 p.m. O tla ditseba jwang o sa ditsamae? Potlakela CompuTicket hona jwale, o reke tikete ya hao. Re a kufa sela.
3: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya, mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.

0: Ya. Tene le chike urumanya. Hana urumanya bilela.
1: You only live once.
0: Yolo. Elatela 02 cool Uncle Waffles le Royal Music le Said FM driver. Mashama mabedi le Mr. Robong re re libile horeng ya bohlano ntse ba metse re atella afternoon drive. Mme kana kwena hangata hore re atella re re mabaleng a dipapadi utla ghetho hore o ya arena ka po ya FNB.
2: Atsa dipapadi hore ya tella le Bongani Tshabalala.
3: Ke lebile ho lobana ba se mamadi wa tsebeletswa le sedi ke tsa bobedi ha re dikale ka tsa papadi ya rugby ba sading se ba parise ba palanga le phiong shopping sa Springbok women Ayanda Malinga o re se hlopa se ikemiseditse ho khutla ka matla ba felonga na beke he mane di papading tsa WXV ha se thulana le sa na ya Italy mane Pordenone ka mara hore se se se tsa hantle mafelong a fitileng a beke ha ile hantle se ne se shasharwa ke se hlopa sa Wales Malinga ya ileng a bapala ka bogabane le ho hlaba ntlha tlhulisano ya mohopo wa lefatshe ha hlopa sa na ha se ne se hlola sona se o sa na ya Italy se ba tlo bapala le sona mafelong a beke tlhulisano ya mohopo wa lefatshe ka dintlha tse 20 ana le metsoro bong ho tse 20 a nang le metsumene na go nye fitileng o dumela hore papadi yena ya mafelongana a beke e bile e tlabe ile ya haya bo 50 ba pala hlopa sana e tlo ba fa monyetla wa ho lukisa dintho jwalo ka ha ba shasharuwe ke hlopa sa Wales ka dintlha tse 50 ho tse le 10 le metsoro bong mane Cardiff mafelong a fitileng a beke hlopa sana sana ha se tlo kena papading eo se matlafetse ka mora ho fihla hwa motlatsi wa mokotlisi hlopeng sa Junior Springbok eleng Melusi Mthethwa ya tlo sebetsa moho le bakotlisi ba sehlopha eleng Lorien Johannes Hopt e ka sitana le Franzel September Harikana ho tsa papadi ya bolo le eto la o le ba tlhodisanong ya Africa Cup of Nations Pamoja 2027 le a kala bekeng yena mo re tlo bona ho qala ho bapala dipapadi tsa group J K le L la bohlano lena la 20 yana le metso mehlano lwetse ibe ba tseding heri ya bapala ho kenella mafelong a beke mo kotlisi we Patrick Vieira o tlo kotlisa hlopa sana ya Senegal le kgetlo la pele e sa le a fuwa marapo tlhusana ntse kgolo ba o sa ila nna ba kotlisa dipapadi ntse ding tse itseng le ho sheba maemo a dipapadi fela bo mo bona bo phameng a papadi ntse kgolo jwalo ka ba batla ho phunyeletsa bakeng sa Afcon e tla be le kgetlo la hae pele me hlopa sena sa the Lions of Teranga se tlo amoela sa Mozambique papa dinye leng hore ba tlo bolokela ba bapale ntle le galala ya bona e leng Sadio Mane e leng se hlalosang hore mokotlisi o tlo beya tshepo ya hae ho dipapaditse kang Nicholas Jackson e le Mane Ndiaye Ismail Sa Khalidu Kulibali igastana le Idrissa Gana Gay ho group K teng are sheba hlopa sana ha ya Mali se tlo botsana dipotso le sa Cape Verde se seng se kwetliswa ke Umberto Betancourt hona mo khatlelong o he wa K hona le papadi engwe e tlo ba dipakeng tsa se hlopa sa Rwanda igastana le sa Liberia di papadi ntse di ntsa o phuneletsa bakeng sa Afcon 2027 hlopa sa Nigeria se tlo bapala le sa Madagascar pele se etela sa Guinea Bissau me amotho sheba se tlo bapala ntle le galala Victor Osimhen ya le metseng e leng se hlalosang gore ba tlo be ya tshepo ya bona ho di bapaditse kang Ademola Lookman Samuel Chikwezi e ka tsana le Moses Simon ba ke na sa di bapaditse na se matla ho kenyelletswa galala e sa tswa bitswa hlopeng sa naha e leng George Elenikema e leng se bapaditse matla holo se o sepueng gore se tla sebetsa hantle ho thusa hlopha sena sa Super Eagles ho hlaba dintlha di bapaditse na tse ba tlo di bapela me o sheba monyetla wa bona o batla o le motle wa o ka phunyeletsa ka ha ba ntse ba tshwana le hlopa sa Africa Borwa ho ba hlopa se le seng se mogatlhelong o ba leng wona ke se seng sentse se phunyeleditse ka ha ke se seng sa dihlopa tse tloa mola ba eti sa Tanzania e leng se hlalosa ngore ba tlo bapala kgahlano le dihlopa tse leng hore ba tlo tseka le tsona maemo a o ya mane ho Afcon tse pedi e leng sa Guinea Bissau le sa Madagascar se leng hore ha o sheba ha o bapisa hlopa sena sa Nigeria le tsona ha se dihlopha tse batlang di le matla hakalo re tla bona he di bapalwa bekeng ena ho potulwa le continent ya Africa dipapadi tsena tse matla athe ya hlopha sa rona sana ha re atseba sona siamola sa Guinea ka mona ka Orlando Amstel Arena me amotho sheba ditaba tse sa tswa hlella ke tsereng tshepa moremi o khutliseditse se hlopeng sana ha tlo ka hane a sa kenyelletswa se thatung hlopeng sa moshwelella sa mokotlisi pitso mosimane me sena se entswe ka lebaka la hore le bua mabue ho tlwala ha a lemetse Mosi Metshepo o sa kene di eteng tsa hae re ka bona ba pala dipapading tsena tse batlo di bapala tsa o phunyeletsa ha re kwala ka tsa papadi ya cricket jolo ka re tseba hore se hlopa sana ha sa Afrika Borwa sa de Proteas sa banna se tlo amola sana ha ya Australia ma hona be kenyana hem ba keng sa le totola di papadi tsa ODI e be ha mamara ho bapala tsa tiko re fana hore fast bowler ya se hlopa ele Marco Jansen ore ba tobane le botata bo boholo ba di papadi tse le metseng jolo ka le mona ka Kgiso Rabada a ke ke a khona bapala ka lebaka la hore ha so ka fola ho ya ka mo ho neng ho lebelletse hore o tla be a sa fodile ka teng ha se bapadi se seng se tla beng se le siyo ka lebaka la Temalo ele Lungingiti ka sana jwalo le Otniel Bartman ba o le bona ele di bapadi tse ho neng o tshepo re tlahle dikale di agele ka bogabane o thusa hlopa sa Afrika Borwa la lo jwalo Jansen o lebelletse hore tla be yena he se bapadi se batlang se tshepo o feta tse ding me tla be yena ya agela mpile ha se hlopa sana ha se botsana dipotso le sana ha ya Australia papadi nya pele e tlo thagwa ka la mashomo a mabedi ana le metsumine e le labone lena le o reyang holona a re ke re utlo re Jansen ha bua ka tabena ya boeta pele bo wa seng a hlia bofue ka morati maelo a dipapadi tseo se ke di hlalositseng o di beile jwang.
4: Yeah, obviously those two not being a part of the squad is a bit of a loss, I would say. Yeah, they're two obviously world-class bowlers, and especially in South African conditions, they know how to bowl. In these conditions, they know how to get the most out of the ball on a particular day. And you know, for me personally, it sort of feels like I'm going to have to take that leadership role. I sort of have to try and lead from the front. It's probably going to be my first time taking up such a role, so I'm quite excited for that. And I'm looking forward to sort of see what I can also do if put in such a role. If,
3: dibile ya kalo tseo ke neng go tshwaretse tsona tsa go qetela dimetsotsong ya mashome a mararo ka mora hora ya bohlano re a thella
0: ntate mosheng o re a leboa
5: ha ko leboa holo tibla moholo wena bong tsitse mo be di sontso le fela jalo re kena mebileng ka kwano ka N1 northbound ka Botha Avenue le phelo le tuna ka pale hetlala le phelo le tuna la mmila mo medile kwetso ka mogana ga kelo tlhoko ka bakala kotsi me re fetire ka mona ka N1 northbound ka mane ka Albertina Sisulu Road hone ona le tukisentse nyetso e phetetso ha jole mme se phetipiti se phalla ha mona tsana ka mo ke na go tswaka tsona tsana tsa pedi hore ngena me bona also di bona ga sa di bona ga tswaka ke tibos_mokone@limawela1x Hashtag Ratella Traffic.
2: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM. FM.
6: Nako nyana ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le Lesedi FM. Ke molelwa.
7: Kentucky Tuesdays ya KFC is a limited tana.
8: Stop.
7: Fumana maka ali shumi a original recipe chicken ka 129 ka.
8: Stop it.
7: Obe wipumana le 1.5 liter yes noma body samahala.
8: Stop it, I like it.
7: Buluka 70 randa. 70 randa ukareka meal omong hape ka chelete no.
8: Stop it, I love it.
7: Le rona ro ratela yona. Itola hala kala 22 September fela. KFC fela. Huna le melawana li pehelo.
0: Mabidi, ke la bobedi la jackpot ya Powerball. La bobedi lena o na le monyetla wa ho hapa Powerball e lekanyetswang ho 75 million ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang mme mohlodi e ka eba wena shebella ke tsahalo ya ho hulo ha dinomoro ka kotloloho la bobedi lona lena ka hora ya borobong mantsibi wa ho SABC2 fela o ka ba emong wa borradi milione ba latelang ba Afrika Borwa ke bua ka wena lutho ya naha di papadi tsengata menyatla mengata di milione tsengata hopola di papadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 ka pa ho feta mme di bapale ka boikarabelo the national lottery it's a maiso a simulao ke size khaya
6: lena no ke la riatella afternoon drive show
9: sentse re kena jwalo ho
10: bubbling
9: and Ke batla re babling anda ke batla re Black Excellence. Next. Ntse o shore monena o ya Black Excellence.
10: Ba lebela bogafa.
9: No, o shore motho re bolela na go ntse tlangwa ya Black Excellence.
10: Ura.
9: Ya Black Excellence.
10: Mme re sentse rena le mo jo rona ka tsheno kana ho Black. O bona tsa wa bona. Ba babling anda mme mo jo rona ka tsheno ke ntate le gae.
9: Ntse le gaisa ke mang o tswa?
11: Mo tswala re go mong gae. Mwana zwa ho ka bona go mari mpona o ka gahlo go mo di mathala mana mane di anthata. Di a tse bana le tsona ga a polelana kobo. E re ndi hlobola ke ya pa.

0: Ezo ke DJ Sosola call ho le se di FM pele mona o thule jalo Wiz Khalifa dollar sign something new. Re mabenkeleng re gutle.
1: E ka ba ke nyeo ya CCMA, botata le mechanic, ho blacklist wa le bitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Client legal, e fana ka tebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho ma Afrika Borwa ohle. Di plane tsa rona, di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Na kwa ifitile Kufa Festival 2026 iutlisetsa mekiti e mingata kama qebelo wala 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sontaha asadi 4 ta October Lesedi FM Kufa Gospel Sunday Laboraro wala 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show Mela bohlano la 9 October basadi genako ya lona Kufa Woman to Woman tsena tsohle Dieta Hala Old Grays of Bloemfontein. Make a mkabelo wala 10 October. Refitela Rose Garden ka All White bakensa Lesedi FM. Kufa Global Stage. Rekwala mokete onam. Kama khete ka Sunday Soul and R&B finale. Rea Kufa Sela. Reka ticket ya hao. Compu ticket. ShopRite. Kapa Checkers. Kufa Festival 2026.
3: Go!
2: Ota disema juang osadita mai.
0: Kane to tla ditse ba jang o sa ditse mai re go fasela ho bi di ja fatse ka mqibelo
4: ah ke pitiki jwae
0: di ja fatse ka mqibelo ke itse ro ikate a eme mo
4: ke pitiki mo me di ha ba tlo fetwa
0: tla be di ja fase no nyana tla be di dula jwa lo tla ka mqibelo ho ya kwa
4: ha ha ha ho ya rona he
0: lo go balaneng
4: ho ya rona ka mqibelo
0: wa lona ba pele di thala
4: ah
0: O ya rona o ya ro.
4: Ai!
0: Tlabegele mo.
4: Tlabegele a pitiking ha o.
0: O tlabele le mo.
4: Bathong. Pitiking o tla bo batlang o ya rona.
0: A ke re ke nna driver ntswaki.
4: Eh o tla mo driver fela me ka ni.
0: Ke se ke munyako.
4: Pitiking ho kena rona ntate. Eh ya.
0: Ah
4: ya. Ho kena rona he pitiking ntate waka.
0: Ha nga mpaka
4: tlo. Mono ntate, mono ke pitiki. Ha! Je le mo bile so go re ka tikiti ya pitiking. Reka tikiti hona jwale o ye pitiki Kufa pitiki
0: o tsa yetsang reka di tikiti tsa di event tsena ka ofela o di pake fatsi ka tani go mudi betjela ha o thuka jeno ke eng o shebe fela ntse ba le tikiti number 7 mo utswe ha o thuka jeno ke a go ntse ba le number 8 mo utswe ge tla nne re dule re sa itsene tse ya tla nakwe
4: mo nnete mfela
0: wa tshisa no ke nakwa monati
4: tshebe ba tla nakwa monati hle wa tseba e DJ e je tshelte mo medi
0: ke tla sebetsa nngwe
4: ka sebetsa ona
0: ona ntso sna yona le ona ene
4: ona ona sna yona e sebedise
0: reka tikitsa pitiki
4: kutlo ntse ke bua la ena pa bua le wa selebe motho ah kara a tla bo swa mono ha ona go ka salla morao
0: wena
4: ke tla be ke di dietse
0: ah
4: ke tla be ke le yona
0: ha ngwaneso ntse le na le lo tshella te
4: tate
5: Le bulitibos horiatella
6: Keza kavatulo

tsa dikgetho. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e bolela ha jwale bakgethi ba ka nna ba etsa dikopo tsa ho kgetha pele ho bohle bakeng sa dikgetho tse tlang tsa makgotla a metse. Bakgethi ba kekeng ba kgona ho ya vouta diteisheneng tsa ho vouta tseo ba ingodisitseng ho tsona ka letsatsi la dikgetho ba ka etsa dikopo tsa hore ba voute pele ho batho ka la pedi le la tharo Pudungwana diteisheneng tsa bona tsa ho vouta. Hore o kgone ho ingodisa, o ka etsa kopo ho IEC pele ho la 12 Mphalane. Mohlanka wa tsa dikgetho profenseng ya Western Cape, Michael Hendricks, o re ha ho nkgetheng kapa mokga wa dipolotiki o ka newang monyetla ona. O re ho bohlokwa hore bakgethi ba etse dikopo tsena ka nako bakeng sa ho etsa bonnete ba hore IEC e tseba ho etsa ditlhophiso tse nepahetseng bakeng sa batho ba entseng dikopo tseo ka nako. Dikopo di ka etswa online ho www.elections.org.za kapa ba ka romella dinomoro tsa bona tsa boitsebiso ka SMS ho 32249. Ke peta nomoro hape. SMS sa ho IEC nomoro ntsa 32249.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jwalo ka 2kg ya Testy Christ ka 29.99, o be o reke le di 3kg tse tharo tsa Surf Hand Washing Powder ka 219 rand fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Bolaodi ba ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng Artia jwale a bokeng ya tshebetsong mokgahlelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya katlholo ya ditlolo tsa molao tsa sephethephethe mebileng e leng Arto. Molao wa Arto jwale o se o qadile ho sebetsa bomasepaleng ba 62 moo ho nang le dibaka tsa ditshebeletso tse 43 naheng ka bophara. Re teng ho thusa ho rarolla ditlolo tsa hao tsa sephethephethe ha bonolo le ka potlako. Nka bohato hona jwale. Hopola, dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao wa Arto. Fumana theolelo ya 50% ha o lefa nakong ya matsatsi a 32 ka mora ho fumana faene. Kenya boipiletso ho hanyetsa tlolo ya molao wa sephethephethe. Etsa ditukisetso tsa ho lefa ka mekgahlelo. Kgetha mokganni e mong, etsa kopo ya ho hlakolwa ha taelo ya phethahatso. Ka mehla hopola ho sebedisa mekgwa ya ditefo e amohetsweng ke Artia ho lefa difaene tsa hao tsa sephethephethe. O se ke wa qhekellwa. Bakeng sa dipotso tsohle tse amanang le Arto, letsetsa 0861 227 861.
3: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.

0: Ana o thata fela go le fela ditshebeletso tsa manhla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso di gore gore. Mathabeng local municipality me ma malapa a tshwanela go ingodisa lenaneng la batho ba tlhokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwaneleya haeba o dula ka gare mo Mathabeng, o na le ID ya Aforika Borwa, o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala, mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ga ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa Mathabeng tsa gaufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhokagalang. Mathabeng local municipality e tshehetsa malapa a tlhokang thuso ka ditshebeletso tsa mantlha.
1: Tshebeletso e ratwang.
2: Lesedi FM. Ke bose, hai khona mfethu, hai khona. O jesa setlhopha no mfethu, o jesa team no, hai khona. Nna ke le re a boka ka kokosi ka mona ke a hana mokgotsi yaka, o se ka ba ya pitikeng ya bomme, o se ka ba ya mono mokgotsi yaka, o jesa setlhopha jale. Mono o dumeletse bomme fela. Hai, o dumeletse bomme fela Thibosi, hai, a tle re tlwele, a tle re kwale ona mono.
3: Tumela mo if after the drive ke na le lona bana beso kubula 89 kubula 89.4 ke le bona top 14 ma blasting a brand photo tsogo sho le bona ka nore ja botsela ke ya le lona tango
4: skim sa drive e dume radio re ho re nyane ya botshelela ke papi mukwena ra mulu dzi just crown e dume skim tango
5: Skim sa drive, I do me radio. Jawa di kotoko, jobona, jebe jawa na lemma. Let's go ma faga Bloemfontein. Tango.
6: Mashuba ma bedile mo tsolo mo nge refera letse hora ya botlhano ma medi jalo ka ye mi mona mo re ratante metsotso la bo bedile le le le nge re kena ho hashtag
7: Hustlers Tuesday.
8: Ke la bo bedile la Hustlers Tuesdays.

0: Eh Thabo Mokoni eh a tsa buane eh ithuta mo tlhaena. Wa santa san language ne ke nka simple jwa. Hali is deep yo. Eh tibile. Le nna jalo ka mga conversation ene se ke utla go jwale. Nga re nka ithuta yona seriously because no. Senze ke nahana ha ka etsa lo sane ke be ngwana ba hla. A sa itse a ba hla ya sa tsi bua a sa utlwe. Eh deep ya le wa ka go le tshware ya o simole mane botlhoka holo. Eh ena ya ipotsa jalo ska ha wa di papadi a tshware re lwa re bua di saene ibe wa ipotsa ga ibe ke nne dina hona le ntse ba la kile ha e kwana la ga bona ha o tswa magwe mono ya hae ka weekend nyana mano go ikela monate mano go pana le machita a gana a kasi he ha ba tloge ka one ha ba re mna re ke le one go thusa ntse ingwa go go thomone tsa je o ipolla go go thoga letsore e ipotsa e teng la ngwejinyo le ona ya matsona e ya ntse ba la ba sa ge o brigado thunyana bo muti pulla fela ka go thomona o sentse tsa gore o batle ba tampo tanko
1: wala ba fetho la ba fetho ei lebza e ga re nka bona yena ya o kopa chelete na sign language ya o kopa chelete na i kupua jwang mara e ba fetho a puisane monate ka nnete ka re le ka mmitsa hape e ka re le ka mmitsa hape mme ka nnete enke re ithute ka sign language cable mo tswe ite boela ba fetho e thara
2: ke melang tabo le lebo ke le mametse ke le mona Cape Town ke kopa o botsa hle a o simono ha o batla sekolo so ka ithutela ho swana sign language o etsa jwang ke le
3: Tibos. Eh Lebza. Lebza o la jetsa Tibos o re di medaletse bafana ba ba sana so ba di thotsi di ngotsi FIFA. Eish. Eh ba thamu dimo. Ah man iko pa bonse Tibos e di ngotsi FIFA man. A jang wala safa di ngotsi FIFA Tibos. Askies god man ga tsi ba thotsi so di fitla pelo nya ha man e di wa tla bhloko man. Askies tibla. Di papa se ga mona ka tshozi.
4: Ibangunana o ruke ke wa khona o lefella le

0: SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Thabo le lebum. Batjha ba radio, batjha ba rona, le re ba ratang ba re atherla. Yo, batjha ba ka, yo, le tshwareng jwalo hle, se ke la tlohela. Tshwarang jwalo batjha. Ke le rata papa. Ke ka mona ka ratang da Heidelberg, ke mantlapo wa Thola Street, wa Heidelberg. Bayo, school sa ka bayo.
2: Eh, thabo le lebo. Ra leboha ka puisano ya lona ke mamotsi le ka mona ka kgotsong Botshabi. Ka nnete le bua taba bohlokwa. Nna ke na le ena ngwana buti wa ka, ha e tsebe le sign language le gona ga sokola re bua le ena. O bua wa bua mara o khatha mantswe jwale ka re nka tseba gore ga batla go mo isa sekolo gore a ye teng a ka ya jwang gobane dilemo tsa e se di le 18.
3: Rabonga fara metso tsore le bile ho renga botshelela re le bile ho le fara mamotsi. Ba bile ke la bobedi. La bobedi putse ngwe fela e bonolo kana kwe.
4: We tutile. 0860003084.
3: Tsilo sengwa mo sebetsi ngwe tsilo sengwa di kopana ntse fapaneng tsa mo sebetsi tsa business. Wa khutla wa rwatsa keng kina kwa re jwa le ke high kilo phomola. Fela ho kena ka tlongwe tsa bana re hey. Ke ithutile thuto e kgolo ya bophelo ka jene o ithutile
4: moeng khatso
5: ke blatash le mawe
4: ndateletsie
5: amna tele ga bana beso
4: re phese ndateletsie wena
5: amna e ke blatash ka jene nna le na le mawe la ke ithutile gore o steering sa bophelo ba hao ha o le motho ka pele pele ke modimo ke ena script writer then wena o steering tella ho ya ka batho ya ka se modimo o license sona ke o mono ithutile o gae e lona re a tswa ke le tsepa tebla kibla le lima wena le manelo ke batho ba holo ke bana ke batla go fela ke le respect ka ja
4: ga le bonde tele tsie ga le bo hle
5: e la lo
3: e la mwa
5: a weng ha e la
3: ga ke tele tsie re le bo
4: to ba ho tsa
6: me le bo
4: le ga ntate
6: amna ke le ntate thabo ka mong a ikona mosebetsi le o tsang ka nne ta ikona kwa go hlokwa ba se ba ke la ka tsae ka re le ka mema le ngate ka nne ke bana ba bang a tla ntle ka mona le wa ka ba sa ke ne sekolo ba bang ba tlhaki aba u ku ba bang ke e ya me wa ka ke motho ka mona ka ntwa se ke nne wa ka ke le di
3: MOTHO
6: ntate
3: ra le bona ntate
6: Thank you.
4: Mo yang khatsa?
7: Ah, le buri tibla.
4: Hey.
7: Hi, le bona na.
4: Repeti le.
7: Re a phila. Eh, le buri tibla. Ke ukola bo tsa rena ka seng re ithutile. Bophelong o ithute hore modimo o etsa dintho ka nako ya hae.
4: Hey.
7: O dilo yenu yene tsena go nyo ya modimo. Hai fisha a ke ke ba ofusa. O etsa dintho kana go ya hae.
3: Sure.
7: Eh.
3: Relebo.
7: Bana ba itse ke precious ka mona ka petsana re.
3: Precious.
7: Thank you bana ba itse precious ntse ka petsana re.
3: Thank you mamzizi.
4: Ke tlengwaneso. Mo yang khotso.
8: Le ka le bulitivo.
4: Re tele ka ema.
8: Nna ke ithutile o sekanyatsa motho
4: mophelongcause
8: ga o tsebe o sane go tloetsalang ka ene o bo itsetsetse o gayo o tlaganyane ke Makzozo maki ke lekatetse gale ke a le rata tleng
4: ao Makzozo wa rona tle ga o rata le rona o tla
8: apa ke a le latlha la utlwa
3: ka re latlha Makzozo utlwa se ka re latlha
4: Bye.
3: Ana khala re moqetetse.
4: Khala re moqetetse hle Makzozo. Moeng khotso.
9: Ke ga ya se lego.
4: Ke tle ga ngwane so.
9: Ha monate.
4: Ehe.
9: O wa le jone wa ka bona ka Zalcom mna.
4: E and a drug.
9: Ah nna ke tikwe go felong. O ga mo le bona le tsamela ya tsene ke le tsene.

ke no mtsebo zikote o tsa malemthunzi ene bitswa fela ka thelo moya pina na ba ya khutlo e kholo khalong ya ka jena ra tlhela afternoon drive show re bela re khutla pe o sana ntate ya ratile hore nga bara re fela hore nga botshelela fela ntjona ke ketane ra ine letsana tsalo ka re le ra ine letswa le rona re rona re ine letsa ba bang ke di bona ba tshela le mo ifa ba hlophisi mo mamedi ba sentse ba eme memo ho e ka pa harba ne letsa bana betso re le lakaletsa tshebetso mo nna tu fela hore nga bo supa seletsa nga monate kitse

di tabatsena tsa ora ya botselela di fella mona mmeri di phetela ka lokola tsa bulibi bakeng sa ka jene le usane jwa le ka tshopisitswe ba mogatlo ba bulibi Pretoria Gauteng le tla kwa ile ka gata di baka o phole o fitela o futhumala ka mafafatsane a itjadileng a di aduma mpumalanga le tla kwa ile ka muhudi huseng ka dihlabeng ntle le more tla kwa ile ka gata di baka o phole ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ntle le Lowveld Northwest Province le tla kwa ile huseng ntle le more tla kwa ile ka gata di baka o phole o fitela o futhumala ha le tsatsi le ntle le phahama ka mafafatsane a itjadileng a di aduma Free State lo di mo letla kwa ela o seng ntle le mo letla kwa ela ka go gata dibaka o phole o fikela o futumana ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Northern Cape letla kwa ela ka borwa ho seng ntle le mo letla kwa ela ka go gata dibaka o phole o fikela o futumana ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Western Cape letla hlaka ka bophirima ntle le mo letla kwa ela ka borwa le dikarolong tse ikgotlileng le lebopo ho seng karolong e ka botjhaba la Eastern Cape le tla kwa ela ka mohudi huseng dikarolong tse ikgutlene le bopo ntle le mo le tla kwa ela ka go gata dibaka go phone KwaZulu-Natal le tla kwa ela ka mohudi huseng dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla kwa ela ka go gata dibaka go phone o fitlela o futumala ka mafafatsane a itjadileng a diaduma di tabatsena tsa ora ya botselela le bolipi di fella mona boela mamela tabatseding ha ora etabele ya bosupa matsholo.

0: ke mezozo e ha bang ho ba ile shume ka morao ho hora ya botshelela re nako ya rona ha ime mona re fetele mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
1: Hoetsa ho ngata holo ha o soka ho latswa ha mona tjena ke Debonairs Pizza Realty Loaded e tla ka nna maikeditseng habedi tatso e ngata le kgotsofalo e ngata ka 35 rand 90 fare.

0: something amazing.
1: Na go ntsa tahlehelwe bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tsebiso ya bohlokwa ho bafani botlhe ba ditshebeletso tsa tshireletso tsa SIRA. Thibelo ya dikopo tsa tumello ya dithupelo tse kgethehileng le dithupelo tse ikgethang tse amohetsweng e tlositswe. Ho tloha ka la 16 Lwetse 2026, bafani ba thupelo ba tshwanelehang ba ka etsa dikopo tsa kananelo kapa katoloso ya boholo ba tumello bakeng sa thupelo tse amohetsweng. Dikopo di shejwa ho latela ditlhoko tsa SIRA, tlhahlobo le tumello. Bakeng sa dipotso, ikopanye le SIRA Training and Accreditation ho industry.training@sira.co.za.
3: Ke metsotso e le shume le metso medi ka morao ho hora ya botshelela. Re hatela pele ka ditaba tse ntseng di hlahella ka jeno mme re fumana hore ho entswe letsholo la ho phenyokollwa khampaning e etsang tshepe le Alberton e Kurileni. Motlatsi wa letona la mesebetsi le basebetsi Jomo Sibiya le bolela hore ho fumanwe tlhahisoleseding ya hore khampani ena e hirile melata e senang ditokomane e fetang 200. Sibiya o bolela gore boholo ba basebetsi bao ba neng ba batobile ba ile ba eletswa gore ba seke ba tla mosebetsing ka jeno. Batlatsi ba matona ditaba tsa lehae gammogo le la basadi batšha le batho ba phelang ka boqhwala gammogo le ramotse wa Ekurhuleni le bona ba ne ba le teng letsholong lena go tlhatlhoba gore na khamphani e ikobela melao ya basebetsi le emeng. Ke tsona tsentseng di hlaela mme gara tse dingwe gape re fumana gore lekgotla la magistrata la Pretoria le kgadile semmuso diqoso tsotlhe kgatlhanong le mokomišenara wa sepolesa sa naga ya lelekilweng nakwana mosebetsing Fani Masemola mabapi le tendera ya ditshebeletso tsa sepolesa sa naga ya Medicare 24 seterekeng sa Tshwane. Sena se tla ka morataelo ya bolaodi ba naga ba botšhotšhisi e leng NPA ka bogotshwane ya go kgala diqoso tsotlhe kgatlhanong le Masemola ka maikutlo a gore ga gona monyetla o utlwagalang wa gore nyeo ena e ka atlega. Masemola o ile a lelekwa nakwana mosebetsing ka morago qoswa ka go tlholo ya go phetha mosebetsi wa gae wa bolekodi kontrakeng ya tsa bophelo ya boleng ba dimilione-milione tsa diranta e ileng ya abelwa Vusimosi Kat Matlala. Ke tsona tsentseng di etsagala ga re tsela pele gape ka ditaba tsa rona mme re fumana gore mokgatlho wa baagi wa thebe ya setšhaba sebakeng sa botshabelo porofenseng ya Free State o gakotse semmuso matsholo a wona a go lwantsha ka gotlhe-gotlhe diketso tsa ditlolo tsa molao go potologa le sebaka sena sa botshabelo. Mokgatlho ona o boetse o lwantsha diketso tsa ditlolo tsa molao dikolong go potologa le sebaka sena. Rapeo Mokwena o re fa dintlha tse feletseng.
4: Mokgatlho ona wa thebe ya setšhaba o theilwe semmuso selemong sa 2017 go latela go phama diketso tsa ditlolo tsa molao go potolwa le dibaka tse fapaneng botshabelo profenseng ya Free State. Sebaka sena sa botshabelo se wela ka tlasa masepala wa toropo ya Mangaung o peetseng o kenyeletsa dibaka tse jwalo ka Bloemfontein, Thabantsho le dibaka tse mabapi. Modulasetulo wa mokgatlho ona wa thebe ya setšhaba ke Malerato Mokale.
5: Di patrolas ka ga botshabelo di-section tse re fitlhang go tsona re mokgatlho o tlhokometse re la ga tlhokomela re le baagi ka 2017 gore go na le boemo bo seng monate ka ga metse ya rona di-sectioneng ka go fapana ya baneng re ikopanya re le bomme le bontate le boabuti re kgetha go patrola motse wa rona ga batho ba ne bo mele bo ntate ba ne ba tsamayang bosiu ga patrola bosiu motsheage ga tsamaya re lo thusetsa mo nangang le mathata teng botlokotsebe jalo kana jesenana bo bongatangata kga ga botshabelo ke bane ba di-cable le botlokotsebe ba di-o sa gwa dipipe tsena tse kenyang metsi ka tse tsamaisang metsi ka ntle tsena tsa koporo di yankuwa matlong a bo mme le bo ntate re dula re fumana di-case tse jwalo.
4: Mokale o re ha e sale ba qala ka tshebetso ya bona ho tloha selemong sa 2017 ba bona diphetoho sebakeng sa bona sa botshabelo lehlakoreng la ho lwantsha le ho thibela diketso tsa ditlolo tsa molao ka tshebedisano mmoho le sepolesa ho kenyelletswa le dikolo. Mokale o re ho na le diphepetso tseo ba ntseng ba tobane le tsona tshebetsong ya bona ya ho lwantsha diketso tsa ditlolo tsa molao sebakeng sena sa botshabelo.
5: Dithuso tse re di kopang, re ne re kopa dithuso ho bomme le bontate ba dikgwebo, re kopa di-radio, re kopa di-boots tsena tse tsa di-safety boots baneng boholo ba nako re sebetsa bosiu. Di-safety boots, re kopa di-jacketenyana ke nnete Maria a tsomaga kae ka jalo ka dipula dinatje, re tlameha ho kenelela re ya di-chasing boemong bona bona, ha chase kena re ya ema re ya boemong bona bona, re fumane di-jackete, re fumane bo bo di laptop ya office go mo ba tsaba sa rona ska gona go thusa ofihlela teng re ka leboa thuso efeng ka pa efeng mo mmelo bo ntate ba ka batlang ka pa ba ka hlokang go re thusa jolo kha re hloka re bile re kopa re kokobetsa ba ka ikopanya le gona nomoro nya 774774 G section Botshabelo ba tla fumana memalagato mo di number phone tsa memalagato ke 081 38 39 780 081 38 39 780.
4: Ha ditaba di sa le mothating ona tse ding tsa dikolo tseo mokgatlo ona wa thebe ya setšhaba di sebetsang mmoho le tsona ho lwantsha diketso tsena tsa ditlolo tsa molao ka ho qolla ho barutwana dikolong ke sekolo se phahameng sa Ntediseng. Mosuwehlo wa sekolo sena ke Godfrey Juliasa.
0: Ke lebue ba ha thebe ya setšhaba ka thuso e ntse ba re fa yona mona Ntediseng. Ba tla hoseng ba tsamaye late afternoon beke le beke ba re thusa ka bana ba sa itshwarang hantle, bana ba tsohelang matitjhere matla, bana ba sa keneng ka hara ditlelase kapo ba sa yeng dithutong tsa bona sekolong mona. Ba re thusa haholo, ba re thusa ka bana ba sebedisang diritifatsi ebe di fokotsehile haholo ka baka la thuso ya bona. Ba re thusa le ka bana ba tlang ka dibetsa mona sekolong ba re ba ba secha ebe dibetsa tseo di a nkuwa. Ba re thusitse e ka ho la o ka bona di-results tsa sekolo sa rona di phame haholo from 82% ho ya ho 95.6% in 2025 grade 12 results. Ke letso le ba le kentseng mona Ntediseng ho bona hore ho na le boitshwaro bo botle, ba thusitse le ka ho fokotseha ha di-gangsterism mona sekolong sa rona and bana ba rona ba se ba kene tseleng.
4: Tebello ke hore diketso tsa ditlolo tsa molao di tla lwantshwa le ho thibelwa ka hohle-hohle sebakeng sena sa botshabelo ho latela ho thewa mokgatlo ona wa thebe ya setšhaba. Ke Rapeu Mokoena, SABC News, Bloemfontein.
3: Ke metsotso e leshumele metsorobong ka morao ho hora ya botshelela. E re nako ya rona ha e memona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
6: Ipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefeletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mmoho le seabo sa 1 million rand, betjha ka 10 ranta kapa ho feta ho Jet X bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710. Enwa ke skimisa ka Tibza.
7: o qeta ho ikalla kgwebo e nyane ka motseng mona ho so ena le ditsebi rakgadi wa haesipati o se a re
8: o seka ba leka wa qhalla dithole ka ntle moqomong o tla qhalella le profit ya hao
7: thakalane thabo o se otlhoka bo
9: hela tšhelatapelo e gobatse ka dieteng
7: tebza wa batho o ne ipotlela fela dikarabo e seng dikeletso tsena tse sa motsweleng molemo ka lehlonolo o ipuletse my mobiz business account ya Standard Bank ho tloha ka 15 ranta fela ka kgwedi e tla ka menyetla ya ho eletswa ke dikwakwariri tsa hona bankeng mono tse mo thusang ka dikeletso tsa boqhetseke tsa kgwebo ikele fela ho Standard Bank Business and Commercial Banking o bone ha kgwebo ya hao e hola ntle le ho tshoswa ke ditsebi Standard Bank ke mofani wa tshebeletso tsa ditjhelete wa semolao le wa mokitlana ya ngodisitsweng ho na le melao le dipehelo
10: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 1 kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka $76.99 le di 2 litre dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta Sprite kapa Stoney ka 38 randa fela di fumane ho fihlela ka 11 tsa October Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.

0: le bone matshela go dumetsiwa ngwane di gape ka jeno.
1: Ha re kala ka setshwantsho se segolo, UNGA e ntse e na le maatla makae a go susumetsa tsela eo lefatshe le tsamaisiwang ka yona nakong eo dikgotlhano le dithaselelo tsa maatla magolo di ntseng di eketsega?
0: Ee, go jalo mme seboka sena sa 80 se tshwarwa nakong eo go nang le ditaba tse ngata boemong ba lefatshe le matšhaba tseo di loketseng go tshwarwa, mme ke belaela le nako ga e a lekana gore go tshwarwe ditaba tseno. Fela he jalo ka diboka tse fetileng re ntse re dumela gore boetapele ba Aforika le bona bo tla leka gore bo behe tafoleng ditaba tse amang Aforika mme tse ka tswelang continente molemo.
1: Na Aforika e na le leano le leng la dipuisano UNGA kapa dinaga tsa Aforika di ntse di ya mona New York di sireletsa dithaselelo tsa tsona ka bomong, mme ke mathata afe ao karogano eo e ka e bakang?
0: Tšhe, hangata dinaga tsa Aforika di na le lentswe le le leng ka tsela ya gore ditaba tse go buisanang ka tsona mono e be le ditaba tseo ba ile nna ba buisana ka tsona bogolo ba tsona, le ga e ba e se ka mokgwa o tlobileng nthong e nngwe le nngwe, empa diphuthegong tsa ditlhogo tsa dinaga tsa African Union le diphuthegong tsa di-regional economic communities tse kang bo SADC, bo Economic Community of West Africa, jalo jalo. E leng gore go na le tsela eo ka yona ditaba tseo go buisanang ka tsona mmoko taba wa diphutheo tse jalo o ye ngwe qetelele o finyeletse mane United Nations. Mme re a tseba gore e nngwe ya ditaba tse ka setlhogong hangata e ba taba ena ya go sekisetswa gwa dinaga tsa Aforika le dinaga tse dingwe tse e fokolang ditabeng tsa matšhaba. Ka lebaka leo wa bona gore le setlhogo se teng bono sena sa go tsoseletsa tshepo go baballa kapa go tsitsisa ditaba tsa neletsano ya ditaba ka gare United Nations, gagolo go etsa gore United Nations e be le mokgwa wa go bokeletsa seriti e boele e fane ka tekatekano go dinaga tsotlhe tsa lefatshe. Ke taba botlhokwa golo eno eo re lebeletseng e tla boetse ba setlhogo se segolo sa dipuitsano tsa ditlhogo tsa dinaga lekgetlong lena.
1: Ga re sheba dikgotlhano tse ntseng di tswela pele Aforika le Middle East, na Aforika e na le maatla a lekaneng a bodiplomate go tloa go ba shebeletseng diketsalo tsena go ya go baetse ba diqeto?
0: Aforika tlasa segele sa African Union e setana le dinaga ka go fapana tsa Aforika go ntse go bonaetse ditlhase tsa boetapele le boiphitlhelo ditabeng tsa go boloka ga kgotso le go kgothaletsa botsitso. E le gore ga ke na qeaqeo gore Aforika e ka tseba gore e kenya letsogo ditabeng tseno. Bothata fela ke gore ga e soka ge ka gare e kopane gagolo gore e bue ka le lentswe le le leng ka mokgwa o tlorileng, gagolo-golo nakong eo jalo go bane le diphephetso tse e tobang e le continent. Ga ke etsa motlhala ditabeng tsena tsa climate change tse dingwe tsa tsona kapa yona climate change eno ga ga tse dingwe tsa dintho tse e bakang e le ntho ena ya go tlisiwa gwa thepa tse sa baballeng tikologo dinageng tsa Aforika. Kere dinaga tse di motlhomong ka lebaka la maemo a fokolang a moruo wa tsona o tla fumana ga di na mokgwa wa gore di itshireletse gore dinaga tse kgolo tsa botšhabela di di sebedise go etsa mesebetsi e megolo e itseng le diporojeke tse ka nnang tsa ba le tshosometso e tholwana di bohla ditabeng tsa tikologo. Gore ga ko etsa motlhala fela mematsheng ga o fitlha nageng ya Malawi mane kapa ke tlhetsale ka Cameroon Aforika mona tsebong yaka ke naga e nang le moruo mogolo ka go fetisisa wa difate tsena tse etsang kgabaga.

0: na ha bo bedi ke tsa yena le mogo mo holo wa wa ra ba ra ke na ya Malawi o ka sheba taba eno wa re ha go le mo di fatetse eno tse di tlang lego le jwale le gakeletswang ka dingwana di fateng bono gore le etse ga baga o ka re ke ntho ba ka mesebetsi empa ditholwana tsa gabaga eno kapa masalla a gabaga eno tikologong gagologolo bo Malawi moo go boetseng go na le letshanela le golo la Lake Malawi e ka ba ditholwana tse seng ntle gagolo mpa jale dinaga tse tlileng di fetelang tshebetsong eo temong ya difate tsena le go nka lego leno go le isa dinageng gona dinageng tseno go a etsa ditlhaiswa tsa gabaga tsona ga di leme difate tsa gabaga ga bo tsone re ke le ka go supa taba ena go supa gore ke gona mo o tla fumana wa aforika ntse sitwa gore e be ntswe leng ka nako e nngwe kapa dinaga ka bonngwe gore di be le ntswe le toma ga go bua ka ditaba tsena tsa tikolo tse amang aforika ka mokgwa o kgetheileng mme ge ga se ditabeng tse tsa tikologo fela le mafapheng a mang a bophelo
1: a re phethela AI fetola moruo ka tsana le mebaraka ya mesebetsi le polokego. Afrika e lokela ho batla eng sebokeng sena mababi le tsamaiso ya AI haholoholo ka ha dinaga tse ngata tsa kontinente di ntse di haellwa ke meralo ya motheo e ka tsana le bokgoni ba digital.
0: Afrika e loketse ho tsetela ho batho. Afrika e loketse ho tsetela dithutong tsa mahlale hobane AI e na le melemo e mengata bophelong ba morausi e boetse e na le mokgwa gore e ka ba kotsi bophelong ba morausi ne e leng gore dinaga ka go fapana di loketse gore di tshware ka thata le go tiisa ditabeng tse jalo gore AI e di tswele molemo mme manane a thuto a mang a ona o tla fumana go dipuisanong tsa diphutheo tse fapaneng di-regional economic bodies in Eastern African Union sentse di bate sala jwale di puisano tse yona di loketse go di sadiswa morago matsete a ditšhelete a kgetheileng le go thusa dikhamphane tse nyane tse bang di sebetsa sebakeng seno sa bo AI gore di ntlafatswe di tsebe go thusa dinaga gore di be le diprogramme tse ka tlabolola moruo wa tsone.
1: Go na le peiso ya go fumana mongwadikakaretso e motšha wa seboka sena mme go bile le dipuisano tse ngata mabapi le monyatla wa gore motho wa mosadi e be yena mongwadikakaretso wa pele Afrika e lokela go sheba eng ga e lekola bakgethwa ba yona
0: etšhe jale ke gona mo o tla fumana go taba dibathata nna ke e bone kana mo ditaba tsa dikgetho maemong ana di ya gola dinaga gobane jale go fereganwa ka dinaga le ka ditikologo fela he ke ntho e kgothatsang gore ga o ka wa sheba bogolo ba kapa ke se ke re bonyane e ka ba bomme ba bane o kenyeletsa mme Rebecca Greenspan wa Costa Rica mme Carolyn Rodriguez wa Guyana Yvonne Vaki wa Ecuador Maria Espinoza wa Ecuador batho bana ke re ke ntho e kgothatsang gobane ke bona ba re ka reng ba setse go batho ba supileng bao go bonagalang e le bona ba itlhommeng teng fela jale kgetho ya bona ga se ntho e bonolo a ka laoto fela na ke mosadi go tsalo gore na dinaga tsena ga dintse di lobia gantse go lobiwa go tshepisana mme taba ya gender ga e be ka sesotlolong ka boma
1: Dr Shale re lebetse nako ya gago
0: a leboa re lebo nako
1: Mama Medino Rebisana Lena Kisitsibi ditabeng tsa Afrika yena ke Dr. Victor Shale mme Rebisana Lena ka seboka sa machaba a kopaneng mo setsoretseng ho la New York America mo hona le baitapele ba dinaga le mepuso ba ka bang legolo le mashome a mararo ke ka moo re fitlhang pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la kajeno go tswa moifootlhe wa matshotlho o fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotsong Hodima hlora ke ya bosupa ho le CDFM le khotlala gaso la Afrika Borwa re balwa ditabatsa hore ena ke tsietsi mohaladimo.

0: Ba re motle wa se se re fa di mela tle ya di medisa ga ka ba ga ho tle mo be sengwe le teng ha jwale ho lena le nana o latsa di papadi la bo be di bekeng madume o mo sebetseng o transportong o ga ai mo be di rena le wena wa se ba ho re sena se le mo ya ha se thole 365 wa ya wa ya rentse gene le tsana ena microphone jwalo ka o sontso utlwa tsena ma medi re ding ka o gaitse ya ka tsietsi mo haladi ka nete sa le sentse se wa tla se le mo ya me le gona re tla tle re tswele pele ka sebetsena ntle e o sebetsi moho by enseng nna le bitso la ka ke sibidi mo lefe ke sentse kwa mola le nalatsa di papadi mo medi fela he ya ke tsama ke le mombu simbona ke tsama le motho PC Izo ke thaviso motlonga ke motho PC wa le nalatsa di papadi le simbona he ma medi di kopane di a chesa di for rush medi tsana la tsebetsa weso o ke ba batla ofetwa re ja bolo bo simbona he mo ma medi re ja bolo ya le khutla re tlo kena province ya Freestate re buisane le chairman chairperson ya Free State Football Association e Mwamedi re a tseba re se gele se se golo safa sina le di gele di province mona tsentseng di o ka metse bolo ne tfatsa hore mabato a fapaneng ka nete ntsetso pele etsa my handle me busu mona mabedi re tlo buisana le ntate le tima mogorosi ke yena moedi wa rona ke re tlo utlwa holwanyana gore na ebe bona ba lotha ho etsa eng ka tshebetso province ya Freestate re ile ga bona selemong se fitileng sa dipapadi re shebile mane ABC motsepele ke bile re di tlhopatse pedi ka ofela di letsa ikgula gae gona re sa gona jelo tsodella ka tshebetso ke le gatlo la pele ha ke tlo buisana le ena kwano tsebeletsong ya lesedi bo sumbo na Mohamed ska ba fetwa ke puisano ya ka le ena ba ne ke engwe ya di ntho tseo leng hore ile a tla fitla tafuleng ya ka o hela weso a ka ofuma fumane o re na ebe ho tlo sebetse ya jwang province ya Freestate me ka u be re bo sumbo na he re nyelwa le Peter Kgobane Mohamed me re tlo shebana le papadi e o mokwetlisi pitso mosimane a shebaneng le yona a tjamelaneng le yona ya pele e le mokwetlisi wa bafana bafana le diphetho tseo e leng re he sentse dikaleletse o etsala ga tseba mamedi mabane ke le ka o tsebisa ka mabuo ga o ke yo mohamedi kotse ke ene mmella ka thoko jwale mokwetlisi ga dingata dibapadi tse ipabolang papadi ya bolo Afrika borwa re ke late ke kwa le se gausena mona le mane fela he tsena tsohle re tlotla re ditshotla ka morao humo
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una holo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Covisia VS Cognac ka $479.99 le 6 pack ya di 500 ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka sa hao sa dilemo tse 18.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Ke nako ya labobedi la jackpot ya Powerball. Labobedi lena o na le monyetla wa ho hapa jackpotong ya Powerball e lekanyeditsweng ho 75 million. Ena ke tjhelete e ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi e ka nna eba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotlolo labobedi lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka ba e mong wa bommadi milione le boradi milione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena. Lotho ya naha dipapadi ke tsengata ha ile menyetla e mengata di milione tsona di bapala bana dipapadi di tshwanetse ba di dilemo tse 18 ka pao feta bapala ka boikarabelo national lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya
3: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata Fumanang Lesedi FM le khumula 88.4 ka bakenang ho SABC Plus app ke molelwa
4: Victoria Tswana Listen fetwe ke Lesedi FM le khubula 88.4 ka ba ho SABC Plus app ke molelwa

0: babele motle metsotso e dulage mašoma mabedi le metserobedi gantle ka morago rena ya bosupe ga lo tsena he ke kene profenseng ya Freistata mamedi Free State Football Association mohaleng kwano ke na le provincial chairperson ntate le tima mogogosi ntate mogogosi ke o dumedisa lo molatlhe tshebeletsong ya lesedi chairman o kae
1: kaeeakareteng lona le
0: kae ao re tswiletle modula setulo
1: ya le bua maruna
0: ai jole busumba na ke buisana le wena ntho se di fetuile o so se fela mabatu e mane le bo madam president jole o nyuluwa e le wena ya o kametseng Safa province ya Freistata tshebetso entle e o ke tsebang ya ha o ntate mogogo sintsetso pele monana ha o tlo administration mona ga bona bekeng e fitileng le tsebiswa ka nnete bo eta pele ba province ya Freistata o wena le bo ntate mzwandile ka nnete le tla hle le tshware ka matla mme ke wena ya ka se tsholong ntleng ya wete la pele kantoro ena ya Safa Freistata ntate ya go jwetse ho hotlile jwang jolo ka ile mona o no tshwerwe congress mohlomong tsela ya dikgetho ntleng ya lona ile ya sebetswa ka tsela efe
1: che tsebetso ya Safa inte tswana le ya mekgatlo re ka dile fatse fatse mo re ne re hlokwa ke di mo di hlopa at level nya di LFA local football association ba ne ba kgetha keta pele ka moramo ya ba ba di LFA ba kgetha di region even di dika mme ka Freistata mo rena le di LFA local football association tse 26 across the province jwale le di dika tsa rona di region di tlhano di eteletse pele ke ntate Matubako Mangau Metro ntate Steki Haripi Medikoker Thabo Mofutsanyana ntate Mokhamkane Fedile Dadi le nna mona le Jelutso ka moramo ya ba re a tloa re a national mane re lo hlopha gore na e tla ba bongwe ba etapele ba rona mme ka setlhotlholong go ile ra kgetha ntate Benny Jordan le NEC members tse ka bang 18 ka moramo ya ba go kgethwa baeteledi pele ba diprofense ba 18 obane profense tsa rona di-9 go kgethwa ba babedi profense ka nngwe mme ya ba Freistata mona ke hlopha e le chairperson ya Free State deputy ke ntate Mokhamkane Fezile Dabi ka mona.
0: Ntate Mogogosi ha re shebehe ntlheng ya tshebetso ya hao ke a tseba hore ha o fihle ka jeno boetapele mona o ka re mohlomong ho ke eng ene e kgahlileng ba bang ba ditho hore ba nke qeto ya hore ae jwale tjena re dumela hore tlamehile o retelle pele boemong ba province ke eng ntho o ka re mohlomong o ikgantsha ka yona o ikotla sefuba ka yona o a tseba le wena jwang kapa jwang hore ke yona eo ba dumelang hore e tla hle ba sebeletse ke etapeleng ya hao.
1: Ha bo tsoka go kopana le bemba fatshe ba di hlopa o buisana le bona go tse gore o utlwe mathata ao ba nang le ona le gore wa fitise o ba mamele bonnete ba gore ke nnete batho re ba re ra ba mamela se ding tsa dintho re a di fihlella ya bobedi ke go sebedisa mmoho le bona bonnete batho ba rona ka nnete ba na le tlhokego ya mesebetsi e batla e le e tlhile ya dila haholo empa ka tshebedisano mmoho ya rona le bona re tla bona gore re sebedisane gore bana ba rona le dibapadi tsotlhe di atlege go tloa moo ntho ya bohlokwa e tlo ba re sebedisane mmoho batlana le matlotlo e leng funding ntse re na le tsona empa go bonala di haella ke gona moo baetapele ba rona ba ditlhopha baetapele ba di-LFA le ba di-region re tshwanetse re sebedisane gore na jwale re eketsa jwang mokotla ona wa rona o bonagalang e ka o a gwetlha goba jale setšhaba se batla se atile sa papadi ya bolo go baetapele re tshwanetse re fumanege ka nako tsotlhe re mamele dikeletso o bua nnete ka nako nngwe dikeletso wa di fetisa le ditakatso tsa baetapele le dibapadi le bakwetlisi ga di fetile mo o haelelang teng o gutlele morago go tlo ba tsebisa ka botshepegi gore mona ke fitlheletse mona ga ke a fitlhelela ke nagana ke yona ntlha e mpeileng ka setlotlolong gore go gutlela bathong ka nnete mo o kgonang le mo o sa kgoneng teng ke itebohela gaitsene.
0: A ntate mogogo se itlakile ka nnete ga e le potswena ka e latelang o tshwa gore ke yona tsela o tlo e sebedisa ya ka mogogo batlang wa dile ditaba ka teng empa engwe ya dintho tse o leng gore ke ngongoro e kgolo dipelong tsa batho ke ntshetso pele province ya Freistata re ile ga bona gore selemong se fetileng sa dipapadi di general ka nnete ile a ikgula ya ga e ho lekane ga re sa kgona ho tswela pele ga re sa re ga bona Sipho Qalisha le yena mathai FC gae bana ba sogilikile ho anyolosetsa tshelete ha yo ya o jaga dihlopa tsena tsa ntshetso pele na ibe mohlomong o ka tobotoboketsa fela nthenye o re letlo e sebetsa jwang ena taba hore le qobe ho bona tsedintsa dihlopa le tsona di khula ditswa bana re a tsiba hore tshelete ntse le bothata di province ntse fapaneng ntshetso pele mona ho ntsoluwa safa ho helang tshelete e kae letsa eng hore bolwetse le pele di
1: pa di tsitse e ga ka papa di nya bolo o tshwanetse ha o kena o ikena ka boitelo rona ho tswa di le montsa gale ha ntse re le papa di nya bolo re ne re tseba fela hore re kopanya matsoho re le beng ba di hlopa le ba sebedisana mmoho le rona ila ya tamela taba ya World Cup ra ba le tlhonyana ka mokotleng ra o sebedisa tjhelete ya sebedisa ho ya ka mokgwa o re ne re dumelane le FIFA ka ona ka mora moo fela ya ba tshwanetse re bule maso re elelelwe gore ge tshwanetse re sebetse ka mokgwamong jwale re sebetsa ka mokgwa wa gore re kope dithuso gone jwale re batla re sebedisana mmogo le mafapa a fapaneng like Department of Sports ba re thusa haholo ka lehlakoreng la bomme mmuso wa le mafapa a mang a bomme re tla kopa go ba re thusa football federation ena sports council ya rona e eteletseng pele ke ntate Edward Sanderson le bona ba re thusa ka di-grant le tšhelete ena dihlopha di lefang for affiliation di-leaki ka go fapana e batla e thusa gagolo ka tsamaiso ya papadi ya bolo ga ke kgutlela tabeng ya dihlopha tse ikgulang o ikgula ga dihlopha go na le mabaka a fapafapaneng e ka nna baba go ba bang ga se tšhelete motlhomong ke mabaka a gore ke keng re a tseba empa leveleng ene ya province go ya fatshe go ya regioneng o ke ke wa kena mona ka gore o tlo etsa tšhelete ke moo o tlo ka sekgware you are going to plow back moputso wa papadi ya bolo ke gore ga bana ba se ba atlheile ba bangwe ba bona re tshepa gore ba tla kguka o tla re thusa go tsamaisa bolo ka lesogonolo ka lehlogonolo dihlopha tse ngata go tloa ka selemo sa 2023 le 2024 re dihlophiseditse mokotla daramonyana o batla o eme hantle re tla di lefa di-region se batla re di lefile dihlopha 2024 le 2025 tsa province re batla re di lefile le 25-26 tšhelete e se e le teng re a ba lutsetsa re sebetsa ka thata ntse re kokota mo na le mane ke ke e batla e ba teng le ena ya ga ke tsebe kapa ke diumeletso ya banka ena e re theeditseng ena e theetsang go fitlhela go PSL mane le yona tiki ya bona e teng empa go ile a bana le o se utlwane ga ntse re sebetsa ditlhopha tse dingwe ke la ra kopa gore selemo le selemo kenya affiliatione ga tšhelete e le teng re tla gutlela morago re o lefe kapa re bone gore tefo ya gago re e sebetsa jwang ba bangata ba ka ba lefa empa ba jalo ga e be tshwanetse re mofe tšhelete re tletlane ya gannete bonyane bo o re bosio ba o ntse a le morago ka tefelelo o seke wa nagana gore ke safa fela ena ya rona ya Freistata e batla e le morago ka tefelelo le ditlhopha tse dingwe empa re tlo etsa bonnete ba gore ditlhopha tsotlhe le monsena re a di lefa re bone gore re bapadisana mmogo jwang empa ke leboga ba etapele ba ditlhopha go tloa leveleng ya LFA go fitlhela province le bao ba tswileng ke leboga gagolo ka boikelo le boikgathatso ba bona ka nnete go jara setlhopha le sebapadisi le seng go boima gagolo ke santse ke ba leboga mme ke etsa kgoeletso go bona gore bana beso ga re tiiseng ga re tsheetseng ga se bontate fela ba teng papading ya bolo gaitsedi le bomme ba ba ngata gagolo ntse re leboa bo bomme ba ditlhopha ka nnete ba bangwe ba teng ba eteletseng ditlhopha porofenseng mona re ntse re leboa ba nyagame ba na le rona ka nako tsotlhe ba utlwisisa mathata gore ga mokotla o sena letho ka nnete ke safa le bona ene safa ga se nna profense kapa region kapa LFA setlhopha se sengwe se seng se kenang mokgatlhong wa safa ke se ntse e le setho mme ba wela ka tlasa safa le bona ba seke ba ipelela ka thoko e ka safa ke mokgatlho o mane bona ba kwana um re mona ka bona kgaitsedi yaka
0: natemogorose re leboile golo ka nnete ga leboga mme re lebogela gore o fanne ka lesedi le maikemisetso a lona le kantoro ya gago ke a dumela he ke a re qadile jwale re tla nne re buisane le lona mo na le mane tshebetso e ntle ntate le mo ntsena tseo le tlabentse le le kantorong ena ka tsona ga e gole bolo ya basadi ya banna ntshetso pele ya rona dinaledi di tswelelele tsa Freistata re batla go di bona di ntse di kena ditlhopheng tse e fapaneng mona jwalo ka tsa diprofense tse dingwe tseo go ntseng go ena le tshebetso e ntle jalo ka ene o le lona le etsang ke lebuile golo tlhe ntate wa ka
1: pele o ke kwala kgaitsedi ke kopa tshwarelo tlhe kgaitsedi re na le papadi mo ne re itlisang Freistata ya Madagascar le South Africa ke Olympic qualifier ke tshepa gore batho ba Freistata ka di-9 le ka di-13 ba tla bontsha Aforika Borwa gore bona ke bomang banyana ba tla mona batho ba pala Toyota Stadium re etsa kgoeletso go bona gore ke ile ka etsa bafana gore ba batsebe gore bafana ke bomang ke etsa kgoeletso go Freistata ena yotlhe gore ga re yeng ga o lefe letho papadi ya pele ka di-9 ka gora ya boraro le Madagascar ga re tla
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mongwe godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
4: tsadi papadi
0: Holy City FM. I do love a shimmel with Robedi Pelora, Ebrobedi, Renabobedi, I talk on the Tabating, Roy Cat, Retrosia, Mazon, Amofutu, Ahirina Mazon, Messinle, Abajele, Papa Toazaba, I say, Raha, Itatel, Aule, Tolomo, Tota Lieta, Ferrabula, Holo Santa, Deliti, Mamorosi, Chepesin, Ia, Papa Diabolo, Freistata. E sekgele so ka metseng bolo ka go province ya Freistata empa he mamedi ha phetela mo na hla toboketsa ntlha ya hore papadi ya o phunyeletsa dipapadi tsa di Olympic ya banyana le Madagascar e tla bapala lotula pele ka di-9 la bobedi ka di-13 kgweding e tlang a re fela di-9 Toyota Stadium reng ya boraro thapa manonyana di tla dula batho mme o sontse o tlile mamedi le diteketi ke mahala se ka ba senyana kotle o hloetse bonnete ba gore le wena o itukisetsa eo papadi go tla letswe temo wa medi re lile banyana le ha ba ya Wafcon manore e ka etsietso a ke re bontsheng gore bolo ya basadi fela re batla go bona e hola e re ke o feta batseding ke tsene ka Spina Zonke price drops ya Hollywood bets o ka hapa se bang sa 2.5 million rands betha ka 2 randa ka pa ofeta dipapadi ntse kgethilweng tsa pragmatic play games Mantaha o mulle o mung, labobedi, lila bone, hotwa kaf past 12 fufthela kaf past 10. Becha hona joale, Hollywood Sports Book, kimotsa maiso o becha nang le license, badi limotse katlaso 18 habadu melwa o becha, batludi batsabana kwa o emisa, mohala wa mahala wato wa maikuto, wa South African Responsible Gambling Foundation, ki 0800-006-008, kaparumela help, ka WhatsApp, 076-675-0710. Ale mong busumbona a ko moleke ape gaitsedi ya motho gawile ka mo re bono re re tswela pele jwa re ntlengena mamedi ya bafana bafana mo go tlisipitso mo simane ntshone dutse monwane wa botshelela ke bone hle au amajita letswega ntle tswela mpele lona le neletse magabane ka mo ka Mozambique je le hemo me di ba ho finyana le ho phunyeletsa di semi final nga bona ba qeta fela ka iswa dinosani ha ho so le jwalo ha ke dumela tla ba hlola papa di eno mamedi ho hang ke dumela ho re ba tla hle ba phunyeletse ha monnate gore ba mane di semi finaleng e bile le rona ba tsireletsa mohopona wa khosafa lwana nga majita. Mamedi ke tlong ka mohala o lwana hle ka mogana ko sa fediseng pelo ge ke go utlo gona maikutlo ha o ke afe ka papadi ya mokwetlisipitso mo simane bile o tlo o sane he ge tlo fana ka ditikete mo mamedi ge tlo fana ka ditikete sentse di fumane ya o tlo a jwele tjena o ka etsa bonnete ba go fumane tikete ya ha o mane me e fumane ya ka o tlo e o tlo ka 40 rand bana ba ka tla sala motse le shimele metso medi ditikete tsa bona ke 40 rand ha di tikete tsa batho ba holo e le 100 rand ho mohloko mo wa medu re o reke tikete ya hao o fitle stadium le monate e shopre diteng ka mona ka ticket pro e ticket pro diteng di tikete tsa bafana bafana sentse di fumane ya hona jwale re kopana le gaitsela ka tle Peter Khwabane o santse le teng kwano ngwaneso ngwaneso
4: chocolate lady
0: gaitsela motho ke petso petse
4: a ka mo ho mutadi wena pete ya ngwanese
0: na ti gaitse dia motho ga bona fela di petro tsentse di etsa la stopeng sa bafana bafana mona ga so buisana le wena sale mokwetlisi pitso answer se hlopa sa ha mme mo hlokwa ngwaneso ge tsebo go fitlela kana ka kakaretso fela o ikutlwa jwang ka stopa sena se wa sibiseng pele re tlo shebana le thaba ha di ena e wa tsamelana le yona
4: chocolate lady nna nka re fela ke thabetse u bua nnete o khile o phumuditse bongata ba dipapa diteileng mo openg wa lefatshe ka gore o di bone ebile o sa o bolela gore wa ditsebo so o batla gore jalo ka bule gore o batla gore ba ne dipapa ditse ngata jalo ka rugby mo e leng gore re ka kenya bashimane ba tlantse ba thuthua ba banyane ba re fa ntho e leng gore re batla re dechab ke thabetsa golo gore a fane ka menyetla o dipapa ditse ding a kgone o di bona tsona gore na ebe di ka re beya kae.
0: Ga itse ya motho ngwanase ke kopa fela o tshwara jalo fela ntho ke ena kwano mona re tlo tswela pele ga nka morao mona.

0: FM.
1: Ga e sela motho ga tlegeng ke ge re thagola ka papadi ene re jamelaneng le yona ka moqebelo ngwaneso ke ena gini e tlabe le teng kwano Aforika Borwa sentse ke shebile dipalopalo a tseba ge ore re kena dipapading tse kang tsena e le gore o santse o na le go lothwa go itseng gwa gore motlhomong setlhopha sefe ke sona se tla gapa ke shebile gona jale jena tse dintsha ditsebi dire papadi ena kgonagalo bafana e dutse go 51.3% ntlheng ya o ka gapa papadi ena ha ba re gini yona e na le 21.2% ya o hapa ena papadi gore papadi ena o bapalwe ka o lekana ke 27.5% ya kgonagalo fela ge ngwaneso ke batla ke re e shebe tlhakoreng la gago re ntse re shebile gore maikutlo ke a batlang a fapane mona le mano sa tswantsha maikutlo a gago go ntse e na le batho ba dumelang gore pitso mosimane ga a etsa diphetho tse kalo re shebile setlhopha sa mokwetlisi Hugo Bruce se waneng a nyoloa ga golwanyane ka sona ba ba nne ntse ba lela ka taba go hei masanda ona ona a tletse ka ga bafana empa ge ke maikutlo a fapane ngwana ngwaneso ga re shebe fela papadi ena ya pele ya pitso mosimane hankana le gini mafelong a nabeke
2: ke ka dumelana le ba reng Aforika Borwa na le monyetla o mogolo o gini gore ba ape papadi ena eo yona le nna ke a dumela chocolate lady ka gore ntho ngwe a petletsang le gore papadi ya ba bafana-bafana be papadi ya maemo a odima gore ke gore dibapadi tse mongadi pitso mosimane a di bitsitseng di tlo sebetsa ka maatla o etsa bonnete ba gore o di kenya setlhopheng le dinakong tse tlang gore ba ipone ba le mope ngwane wa Africa Cup of Nations jale e tlo ba papadi e matlago le tla ba papadi e monate e nang le dintlha tse ngata
1: ga itse di ana ngwaneso ke kopa o tshwara jalo go feta ka mabenkeleng ga re gotla mona e re tlonyelwa le ena ya maboe le legeme babedi ke ya gotla
3: ha isale dilemong tse mashome a robonga ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete dipale ha ke sa bua ro fa lesedi ro fa nnete e feletseng minona mino wa maikutlo tholo ya rona e ne ebile e re kopanya mantswe a teng moo ke mantswe a o kekeng o a lebala le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng le motse mashema robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
0: Dipapadi ho lesedi FM.

0: Remy me hlakore le leng ga tse ba go hedi bapadi tsena tse pedi bonneteng ha di bapale boemong bo le bong ba le bala e o phetwa yona e o makaditse ho loka me o nana e ka sebeletsa ha kae
1: Chocolate lady o ka mina o tse ba re mongani pitso mtsimana se mo kotlisi se le ke motho mongwe re ka re ke tactician ke motho le morara ra o se a se ba ka mokgone go botsa sebedisa thapelo morena ka teng sebelebele ka teng a mo le na morei ka o rosa ke o a se ba ke ba tsa ba palang twa o sa tiba mano a lu ile o re tlo sebedisa jwang ni ka ba tsena mhlala ka nna ke le sebapa da o buile ka jalo ka so bule hore pitso ke sibana go nna sebedisa sebapa di ka mgo a tsebang ka teng o kile ka bapala morao ke re ka re ntse mo number 4 ka ba defense ke kile ka bapala mareng a lebala ke kile ka bapala ka tsoko ona o super sport united jale ke ona ntse a ima ka hore pitso mtsimane o kile moremi sibakeng sa mabui o se a tsiba hore o tlo mosebedisa jwang and jale ka se bitshelo ke le tlo bona pitso mtsimane hore ke a tactician ke monna le dipalo o tsela mosebetsi wa and chocolate deal ke kopa wetsa and to ena o bua ntho e o re sedi FM ka joke ke dilemo tse pedi pele contract ya fela ya dilemo tse tharo mongadi mosimane o tla ba winne mo
0: ai ngone se go tlala le taba tse monate ra a o re le tsona tse re di batlang tsena he wa re se ka o ritseng nyulu wa le yona a buti taba ba re mme o tsontse re kenya mogolo empa ke a dumela go bona ebile le ba kopane le morena ga mo re budi aye o tlo etsa la pale fela e tla re thabisa ge le ma Afrika borwa gaitse diaka ha re gutla re shebe ntleng ya bapadisekang mbogazi re shebe bapadisekang mudau re a tseba gore ba keke ba bateng ka bakala dikotsi na o nana e ka ba le gahlamelo efe setlopeng sa ipitso ke a utlwa ke motho wa mogabagaba ntate ke motho wa di chese o monate o tseba hore dikgomo di ya kae jwalo jwalo empa hlakwa re lena re ke ke be ga gahana le rona ga e bale hata ba hore Hugo Bruce le yena setlopeng sa e bana bana ba babedi re tseba seabo seo ba ileng ba ba le sona o tloa AFCON ya kena World Cup na e ke ke ya batla e mogutle gotsetsa morao
1: ha ke nahana hore e tlo bo kgutlisetsa morao chocolate lady ka gore ka nako ngwe ga o le motho o sebetsa ka ntho tse o nang le tsone ntate motshimane ke o mongwe wa bakotlisi be e leng gore o kgona go sebetsa ka ntho e a nang le yona jale e a senang yona a ka se nagane ka yone jale ka ke se ke tshilo ke re mokgwa e leng gore o kgona go fetola dibapale dibapale di-positioneng tse fapa-fapaneng le mo re tlo bona papadi ya moqebelo e tla ka re a o ka ba ga bana le motho leng gore o lemetse dibapadi tse ba di bapala papading eo ka o fela ga bone e tla kare ke dibapadi tse leng gale di bapala di-position tse ba bapalang go tsone ga ke nagane gore re tlo ithola ga ke sheba setlhopha se leng gore re nang sone ke bona e le dibapadi tse leng gore di ka tlhiletsa re tsetsa mosebetsi
0: gaitsedi ya motho babedi ntho e nngwe ya botlhokwa he eo ke reng ke o tlhokomedise yona setlhopha sena sa naga ya guinea se mane dipalopalong tsa fifa boemong ba bo 81 ha bafana e le boemong ba bo 54 re ke etse tsena he fa ya gaitsedi ya motho re tlonka mo mamedi ka mogao mona gobane ke a tseba le ena ga o santse eme meemo ebile e seng modi beyaga monate tsena ma teng ore ei mphe mogala ngwaneso awe
2: Hati Saida, we kiss at Hollywood Bets. Re a betcha ho rata thabela ho ba mona.
3: Letsetsa le Sadi FM hona jwale 086 300 3084.
0: E re tsiena re tlang kana le yona bekenyane e tlang. Yona e bo emong ba bo 180.
1: Ai ule yona ke a itsiba.
4: Ibuya ka squad sa ntate Pito le Morena ne ntate Morena
0: eh
4: ah ho to bola ba batho bidi ho to bola ba batho ba ne ba tshwere di player tsa team yane e tsa meka le mehlolo ka ha bona continent timi e kgolo.

0: timi e shapa, timi e nale quality.
1: Ai ke hana mshego ke a ikwala ba le ke tsa ke ba tla ya mono ha o tlo ba mo bana ha re tlwele ntweng
0: a bidise ha e re ke be ka tsela je ra wa le tla kwatisa batho bidise re tlo shapa batho
1: thank you gaitse da motho e qatile mshego
0: thank you bidise
1: thank you ena one so ha we qatile ba ntse belo ba nei hona le mongelong re la nantsa go tsietsa se tlo pasana o batla o bona ge re hlola hapa papadi ha o se kena ka yena o tla utlwa sa ga ha ba bone ba tswa le jwa he fa ya mlilo ba vedi dume re tsile le ga tsile re
2: wow
1: ka mo ha wena ga itsela ga ke bona mang ho kae
2: ya o tere skola nyane ke la khole
1: a buti o tshoge se tlo ba se se tla etsa mosebetsi
3: Retswile
1: my darling.
3: Eh, kuru nna ba ndiya moya ba tshona ntse ba bua ntse tse tsena tsa bo.
1: A e retswile yona e sa le yona tshona ona motho a buileng, wena re fe maikutlo ha.
3: Ah, nna ka nnete ke re. Ba fela ke rata ha. Olo.
1: Yeah.
3: Go bona go bapa la manka pa mang. Se batla e wile.
1: Yes.
3: Okay.
1: O e qetile rata la ka, ho tlo ba jwalo.
3: Ah,
1: it's a shop. Go bona bolo tsa le. Mafelo nga beke. He, ka utla ka tsapa. Ai, ka utla ka tsapa.
3: Ah, ai. Ke phela mona South Africa. Ke rata ntho mo le ngwateng.
1: Ke le buila o lo ratela ka utla.
3: Really.
1: Thank you my darling. Mama di o qetela gana le wena dumela. Le ka ntate.
4: Ke tlo le ka mana.
1: Re tswile gaitse da motho ke bola mang ho kae?
4: Ke mo tsere tsa ka mana ka o
1: pima. Wane so wane so.
4: Thank you, Mama. You can't call and turn around. You can't
1: call and get the yak.
4: Yeah, not really, Mama. Hey, Mama, come to the room. Come 5 o'clock. Mozambi is having a little trip. Because you're a sharp man. I'm not going to be a
1: sharp
4: man. I'm not going to be a sharp man. I'm not
1: Bonyane re batshela ka tse kae fela ke a utlwa ena ntlatse thata bonyane re ba re tse kae
4: ka mpa ba tse thago nyana fetla re ba tsene ka ba tse mahau ka tse thago mona
1: all right no ke a le bona tata we tletile utla
4: ka ba tsatsa la ka ba ke wa nyana ma go wa nyana go re ke thago tsona ke ntse ke ikhoka ntse ke ba tsama mahau fela
1: re le bila o le tsoba di medicine ka ogni ka mo utla
4: thank you mama
1: ai be go tsenta tate fire mlilo ngwane ga e kwala jwale ntate o re nthatse thago ditlokena moqebelo ona o re yang re u libile hona le bantho ba ntse bana le ngongwe go nyana itseng le sisitheo le itseng ka Ronwen Williams o tshotla gona o di thiba ngwane so ge hle re kwale ka yena Ronwen
5: tsopa tse di dito di a etsa papa di ya bolo jwale ka tsopa papa di tsimana hore ka re fomo e ya tla e tlile tshoni empa ha ba re tlo re tla tla nyolwa ne rona le le mtsike so ke so ke tiba tiba tsere tiba tsere tsebile ke na na hore le somong ka mtsebe ha be o tla be le yena mekwalong ka pa sipo chaine ka pa ghost a se bana le mekwalong se ba ke na na hore o tla re tsebeletsa empa bo ne tsela le nna ke la ka le tsa rona le le mtsima tsono le tsare e pomo ya e ka khuka ya ma motho a ne re mtsebang a neng a re thusa a neng tsere ba pala re yena
1: ah my legend o di beile na ngwane so me ke le buila ho lo hle o fithela re buisana ape na go nyetlang e bona ge ka ofela ha we Peter Khobane tsebeletsong ya lesedi ba be direntso le gane hle le thabiso motlong bosung bona me re re mo me di bo monate mana nngwe hlalatelang ha e le khotse kube
6: Sadi papa di ho lesedi FM
7: Neso we
1: ah ebo mafelo nga be ke re tshela thupa
7: ha ile hantle
1: ho fedile
7: ho fedile ba ngo botsa motho e mong ho fedile
1: le pele ho qala ba tla ho fela motho
7: ho fedile tangi
1: ho fedile
7: e are ho fedile tangi
1: tangi
7: e bile o tswa ho wena
1: o mo Regina Bell
7: ah bidis
1: hai le bile o lwana ga tla ka itse
7: ke le buile bidis busi bo botle wena ngwane so le gaitsedi ya ka ka mo
1: bona le wena ho be jo longona se gana le wena se le moyeng ha we
7: ke itebo hela
1: tangi ga tla ka
7: ha se mohe mamedi e ge le na ke nge di thapotsena ke di fitisetse ho moifo wa rona wa munyaka ke ba ke ntsa gaolo ya dikitetse tsa go magolwa supile mashume a manana le metsi e megago monyaka
8: e bo etse ke nao go mamedi ya ho tlamamela tshwantse sa mo tsa o dilo wa rona e le monyaka ya ke tsena gaolo ke ya dikitetse tsa go magolwa supile le mashume a manana le metsi e megago mina ke ntse ke se mo jaki ke tla malomoloko mothapo le lindiweng mothwana.

0: Mr. T.
1: Mr. Smith.
0: Ke a gola ke o setise mosebetsing wa.
1: Mme o ka kena wa dula fatshe mona. O hantle.
0: Ke hantle tle. Nka utlwa wena gore na ntse jang.
1: Wa tsaya re a boleka mme. Re bonka hanyane hanyane. Once the better time.
0: Yatle.
1: Hey, wa tseba ga ke na mantswe mme. A go leboga mosebetsi o motle o o leng ke tseditseng ona. Le mpontshitse lerato, Mr. Smevis.
0: Jo, o ka tseba ka mo ke thabileng ka teng. Ha e le wena o thabileng. Fela he, ke thabile obaneng. E ne e le maiteko a matitšhere ana a gago o a ekeletseng
1: tenoaentsentsentle.
0: O tseba ntho ke ithutileng yona Mr. T e nngwe fela ke gore ga mathata a tlhae go molemo re beeleng diphapang tsa rona ka morago mme re phuthaneng gobane mona re lelapa le le leng
1: ka nnete la o ka thola mona ka nnete o buile nnete re batho ba maikutlo pele re ka kopana mona jalo ka matitšhege le basebetsi mmogo
0: o iqekile a o iqekile temana eo empa go na le ntho e le nngwe fela e ke ratang go kopa yone
1: ke jale o ka bua mme ko mametsi
0: wa tseba keng
1: ke
0: ka o kopa ke o kopa ke tile a ko fe senki ya monyetla a bapa le kagolo ya gae go wena nakong e natle
1: jale ka nnete a ke utlwisise Mr. Smevis o batla goreng
0: ee ga o na utlwisisa wa tseya senki ya o etsa ntho e nngwe le e nngwe lebitsong la rona ke rona re mo kopileng gantlentle re molaetse gore a dula a obeile leitlho gobaneng rona re dula re le gole re tsebe fela gore na o tlhoka eng
1: o ai ke mametse mmege o ka tswela pele
0: nako e kgolo lenyana re a moletsetsa ko re ka gola ebile wa tene ka mo re letsang ka teng gotlwe rona o ntse o ya jang re ka thusa ka eng motlhomong go na le eng e o e tlhokang e seo ka tlobo
1: ke a bona mistress empa mistress
0: mona ga ke rate selo seo a neng a selela maobane ga o qeta go mokomela
1: ebo
0: sentia ke madi a gago principala ga ona motho mona surpriseville ya o ratang go feta enwa motswale wa gago
1: wa tseba wa tla bankutlwisa botlhoko bo sa tsweng madi a o bua jena ka motswala wa ka bua nnete fela ke ne ke sa ikemisetsa oha mistress o mogopisa
0: ke a tseba Mr. T ka nako tse dingwe o nagana gore wa mo bona sentia ke motho yo a dulang a tatile o bo o nagana e kare jwale o sa tlola mola motho e mong le mongwe a ka etsa difanya empa a di etsa go tswa botebong ba pelo ka lerato
1: ache ke a utlwa mistress ke a utlwa ka nnete la o ka thola oile
0: ke a thaba se Mr. T

0: Mhle mapakiso ke a tseba ha o ka tsamaya ntlong kitse o be se o qadile mo go sumisa
1: a ehle mapakiso ke ka ntse ka nya sentse ke ferekane ha o ke se ke tsebana jolo ka motho a ka etsa mo go sumotse monna ha go tsana pele ka go tlhokojwa
0: wena
1: ka bo sa tshwara
0: ha hona mosadi ya tsebang go ikala aba a ipetelle jolo ka wena mosadi le bana ba mona ba tseba gore ha ina le mapakiso ka re ha itlo lala hona jwae
1: mapalisa ke tle wena mona ka pele go tlhokohletse go bo ska ha ke jolo ka gonagana ke mpa fela ke lokisa mo osong go senyeile ntse ke bona gore ga ke sa eme ka maoto go tlo senyeya go feta
0: mogantlentle
1: se ke lekeile ko gore ke lekeile go feta maoba le maobane sheba ga ke batle go lekeya ka tsela e jena pele wa ka e botlhoko go mapalisa ko o bolelele ke ka go ke reng go wena o mpolelele ga eba motlhomong ke fapane tlhogo kana ba ke itlhokometle
0: mapakiso o se o etsalang ke mang ya o lekileng ga kana-kana
1: ga seo ba reng ke mma batho ke o tlo bolelelang te ba leng ka mokgwe nna mapakiso o tseba gantle gore ntho tsena tse ntseng ke di etsa kao fela ke shebile gore batho ba tle bang sa le morago ke kgone go ithuisa ke ithuisa ga o sokanana nna e kore le gara batho kao fela mma batho a ka thuso le ka nna nna etle ke kwatile ga
0: botlhokoe akokojetse se ka dumelela leshano go bapalela maikutlong
1: aebilentebaleng
0: a seke a leka a jala mofoka gaga basadi leshano le a qabanya se ka
1: galekeagona a se leshano tlhe ke mogotswe ntebaleng ga olobane ke tseba kelelelo tsa mma batho ka botlalo ke motsheba gantle
0: mapakiso
1: ai
0: empa ke sa tsho kere ga o tlhokagale gore a o jarele ditaba a di tlise go wena
1: ke utlwa gantle mmapalesa empa ga ke batle mona mo goreng nte ba leng o bua leshano
0: ke leshano ga o bua ntho ya utlwileng ka motho mo one jetsa motho mongwe ebitsante
1: ke nnete jeleebile ke gona ke fumanang karabo ya gorena gobaneng ka nako ena ya mogwanto mma batho a duletse o nna ntse a re kwekwetla gobaneng a ntse a re kwekwetla o la ka mmona mogwantong wa rona gobane o rata ga ntho e nngwe le nngwe eteletswe pele ke
0: enge
1: kwatile
0: kojoeaaaoyaoyefatsea mosebetsi wa gago o mongata go na le gore o tlo itena ka batho ba sareng letho tlogelela nte ba le le ma batho go nnatlhe ke tla ba beya maemong a bona moo ba tshwanetseng go ba teng
1: o siwa ka ga e le mona o itlama o go tlang galemelela
0: enake
1: kopa o tlopotlake gobane nna ga ke tene ya mona le wena wa ntseba sekolonyana seo sa mogala ditwe sheba ke tlase ke nyaka ga se atla sena saka e tla ba nthonyane ne kananyana ke gore ke tla
0: etsaga
1: ke tlabe ke latile ena mma batho wena nthuse o molate o mogalemele peleng ka etsa ntho e sa etsewe moo o ntse ba gantle

0: FM.
1: Hela, gina kwa limo fest hape, mi hasi mkiti fela, gina kwa liketa halo tse sale bali hii. Hotu wakala burubungu fitha la kalishumelo mozo mongu mpalani, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Rikale la botano ka golf open huseng, rifetel hola vazen friends busiu, mi ribuele ka mkebelo bakensa after soul and jazz, ripetele mafelo abeke ka gospel experience. Reka tiketa hao kajini ho ticket pro, limo mo ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa PKMP, au filuena. Limo fest, riaka, see it's now or never.
2: Na kwanza tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Buma Mputi, babela nantho tse ngata. Ho setlela. Boikemisetso. Tjantjello. Baba mona, ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be Buma Mputi. Moputso wa bona. Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup. E etseditswe Buma Mputi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Sireledi Super Healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetshe hlahala. Selumi ho bomme ha ba ile matsatsing ka bona o hlatswa madi le ho fana ka phaloidi mo ya madi ha mmoho le ho beha tswekere le high blood taolong. Le ho thusa bakeng sa majwana a diphio e leng di-kidney stones. O ntsha seso le nyoko o thusa le ka serame sa masapo le manongeletso a wopang a huhuang. Ha o tsamaya mona o utlwe ka o kekeng wa hata. Hape ka bo sona se matlafatsa sesole sa mmele wa hao sireledi sena ha o kula o kophame o se ka bo so fella diphateng. Sireletsana sona ke moriana wa bana wa bo mososo bo bosunki o thusang ho ntsha tshilana ngwaneng ha ngwana a qeta ho hlaha. Le ha ngwana iba ke ngwana e bangwa anya a tloswa letsweleng a khuswa o hloka sona sireletsana sena sentse lebese o thusa le ngwana sa ho leng hantle ko ghatatswa ke manyuwa le ngwana ya kulang kgafetsa kgafetsa ke letswejane o hlatswa pele ya ngwana o ka bona ngwana a ja gata dijwele poropotlwana e ditshobotsitsa masiya e seng ngwana e ka nghaellwa ke phepo o ka difumana hohle Afrika Borwa le Lesotho se o lokelang ho setsa ke ro o letse ka pa WhatsApp le dinomoro tsena tsa mahala e leng +26662120662 +26662120662 kapa 0720202371 0720202371 sirele di super healthcare le sirele tsana sabana ho tswa ho bane ba di gabane he balist.
5: Dumela mo mamedi wa le CD FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo kgolo. Se teji le sa ha sa mamorato.

0: wa ratwa.
1: Metsotso e mashume a mabedi metso e mehlano ka mora hora ya borobedi. Mumamedi dumela hle hohle me bang mametse sealemoya sa lesedi o le hona teng. E mong ke a mmona o re ke mosebetsing tswa ke tshwere ka thata ke tlapanolla hoseng. E mong o tsileng o tswa mabakeng a hae o lebile lapeng tsa mahantle hle ka polokeo. E mong o sa tswa kena ka tlung ha re bua tjena ha batle letho ke bona a sa ntse a lahla dieta fela kena monyako mona. Re boetse re tiane hape la bobeding lena le o kgwedi ena ya lwetse e pepileng matsatsi a mashome a mabedi a nang le metso ye mmedi. Lenaneo lena le bitswa re mmoho. Tshebeletso ke lesedi. Le wena e bang ka nnete o rekgile ka SABC Plus app le mono 806 o amohetswe hle. Le wena a re mametseng ka kotlolo ka maqhubu a sealemoya lapeng moo. Mamedi, ha re di shebe hle re tlahle re di tshokele bang simbona. Wa tseba lenaneo lena la re mmoho le duna le ebaeba ka kgwebo. Kgoreng ya rona ya ho qetela kgwebo di teng mono tse pedi kaofela. Ke bane ba bulete le ba mpho e be ka mora hora ya borobong. Lena ka la motheo ke borapedi ba rona ba moetlo ba bo Afrika. Ke re tlo sheba hore na tumelo ya rona ya bo Afrika e toboketsa taba ya matheba kapa motho ona le leng kapa a mangata ho yena letheba lena la badimo mmeleng wa motho seo se hlalosang. Ee moa mmona ke enwa letheba le sefahlong mona e meng ka mokokotlome mo matsohong a mang a kganya mang a sotho tjena ke matheba. Ke re tlo kgona ho tseba le phapang ke hopola ntse re ola ukong sotho motho o na le mankgonokgono. Mankgonokgono ke eng, letheba ke eng? Mme seo se hlalosang ka motho eo a nang le matheba kapa matshwao ao a mofuta ovalo mmeleng wa hae. Gobane ka nnete o hlaile a lebalo a se le ntho o ka iketsetsang a mona ha se thato ha o istuki le hlaile ha le keke la tlo. Re tlo buisana le wena ka taba tseno le moeti wa rona ntate Tshwane Molana.

bong re nya bro bong tsietsi mohala di uteng go ka re balla ditaba traffic masanga ne ke lebile ka monoka thaba busibu ka qwaqwa are ke ntse ke na le wena ntswa ke thulwane mo phethi thaba ntjwa ha nao madume ntswa kana ke Charles Musia ka monaka Krugersdorp mosebetsi ba ga halala my strawberry ke ya le wena ho re nya le shemele metsi medisi di so monyatsi melodi infusion

0: ditaba tsena tsa gorra ya borobong di felela mona boela mamela tseding ga o rae tlabele ya lesome ebile le tsa go qetela tsa letsatsi koko
1: ke lebohile gagolo tsietsi mohaladi mamedi ke metsotso e dulang gantlo ye metlhano ka morago rena ya borobong mokgatlhelong wa bobedi wa lenane o la re mogaeba ke gona o bulelang sealemoya le wena tlhe o amogetswe ge wela gantle go lenaka la motheo borapedi ba moetlo borapedi ba boaforika re utlwena tumelo ena rona boaforika e re neheletsa le go batalatsa ditaba ka tsela e feng mo re shebileng botlhokwa ba letheba la badimo mmeleng ya rona mono seo se bolelang ga e ba motho yo wa mofute o valo ka ba le leng kapa mangata ge ke re tlo qhatlholola tabe ena gore a bolelang mmeleng mono valo ka ga le teng a itulela mo ona a ileng a kgetha teng ntate Tshwane Molala o teng mogaleng kwano dikgomo ntate Molala o amogetse tshebeletsong ya lesedi ntate o phetse jang ntate Molala ntate Molala se re ile ka beya nkgosedibeng ka beya maballo ke gona gore o tsebe o kulele re shebe taba ena ya letheba la badimo ba bantšhe le feta le gana ke a mangata o thole e se le leng ebile le itulela mo lona le kgethileng go dula teng le ka ka mmala ya fapa-fapana ge tlhoka go tseba gagolwanyane gore letheba lena leo re buang ka lona la badimo ga le le mmeleng wa motho valo seo se tlalosang ka ena motho yeo a nang le lona kapa a na le ona
2: dikgomo nna ntsaki botsiong ba kajeno ke dumedisa le momamedi wa lesedi FM otlhe mo a leng teng ke re ke ngwana kgome tshwana e disebeletso ntsa re go wena dumela momamedi wa lesedi FM jalo ka o sobeile maballo e re kry-e lenamo la ge re tsebe o namolanto ena ge e manolole ka mokgwa o sa kileng dikgomo nna ntsaki
1: ntate
2: ee
1: o ka tswela pele ntate Molala
2: ha re bua ka letheba la badimo batho ba bangata ba tseba ka sekgowa ka sejakgathi ba re ke birthmark gadi birthmark eno ke yone e ba e buang ka sejakgathi empa ka sesotho sena baitse ke tlaetse gore ke letheba la badimo ga le bitse nameng go thwe ke letheba la badimo empa ga le bitse moriring go na le le dulang nameng mo e leng gore ke nama fela ga gona moriri mo e leng letlalong fela ke ke le tsela la badimo go na le lane le tsahang tlhogo o thole motho ena so ena ile tsere phatsa go na le mo ina le bo sentera ha o tsela le motho ga a so bidi le montsa o ri o ke fetse le ke pa le tsonya na tsela ha ga go mono ke ntse le la ene tsela mono e sa ke sa yeng kae e felang ha re mono o di se se ba tsani se se tso ba tswa ba mo tsa bana se tsige mo la le ba bang se tsige se tsa go mona na ile le tsela le ka reng o ikotsitse ka dintho tsena tsa morago matsopana na e ba bitsang di-makeup ka sejatlhapi go bone le letheba le letsholeno le kareng le entse ka bomo fela e le mokgwa bono wa setsoba ge ne le letshwaolane le re le bitsang nkgono ga ngata o tla le bona matsogo mona bo sefatlhogo mane o tla le bona ntse le le teng ge ne le matshwao ano a jalo ka a ga matsogo go na le matshwao ane a tlaisang dikgatiso tsa menwana go na le batho ba nang le matshwao ano ka gare o matsogo ga o tsela ka gare o matsogo ka mono melaile ka gare wa matsogo kaekae ga o tseba go bone mona mme ka leng motho go le a fitlha a gatisa ka monwana wane o motho o na go tlhaga ka sejatlhapire tsaetse go ke di-fingerprint go tlhaga fingerprint ka gare matsogo ka mono go na le batho ba nang le matshwao ano a lwalo jale re dile batho bane be eleng gore matshwaong ano go na le matshwao ane o tla bona ngwana a tlaga e re ga a sa tlaile ga o mo sheba dintsing mona o bone go na le bosweu bo potang leitlho leitlho leno ga re yamane bongakeng ba re ke thaka e bitsang matlho a koma e pota leitlho ka godimone ka tlase e ntse bosweu ntsing mona batho ba bangwe ba tlwaetse gore ke ntse phutsa e ntse le letshwao leno la letheba la badimo jale mefuteng eno ya letheba la badimo re na le mebala e seng meka e ka ba mebala e merago e ka ba mobala a bone wa kareng o mo pidinyana kapo o kareng o mokhubedunyana ga o sebile ka bo sotho bo kganyang gore bo itsang mokhubedu ebebane bo botsho bo kareng bo lefifi o bone le letheba le bontshantsela le tlogoeng mono naning ho motho mono le tla mono e le tla hanga tantana le lona ke di di na le le se ke rane le a tsa ngo mela mane mo gigi le naning le na le o tla tsara le potile di tsoka go di ntse ka matswa a mabidi ke ene mo fika o mo go dwa lo wa le tsebalimo la badimo ya le bo ho lo bana go o tla tsara hore le tsebalimo la badimo ke matswa a di meleng wa rona a ya ka hore na a se bakeng se seng mme a bolela eng a le ba
1: ke tsing ha le ka e abolela ke a go e tshwara fela hona monong tate molala ke fitise go e botla tswela pele
2: dikomo menta
1: mamedi e ka ba o gathetse ke o se gone o thola di loans tlasa le bitso la hao na e ka ba lebaka le le holo ke hore o tlasa debt review debt clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao wena rumela SMS e reng thusa ho 33512 thusa ho 33512 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau romela SMS e reng thusa o tsebilele ho 33512 thusa 33512 debt clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCR ADRA2 ho na le melawana le dipehelo mme dipehelo di a sebetsa ha o romella SMS e reng thusa ho 33512 thusa ho 33512 debt clear SA Lesedi FM ke mollelwa mollelwa ka mollelwa wa ha mollelwa wa setšhaba ntse re shebile taba ena ya letheba la badimo le ntate molala ntsa le hlalosa o ne bile ana a tla ntlheng engwe botlhokwa hona ntate molala o ne o tla ntlheng ya gore mo e bang le dutse teng ho ntsona le tlhaloso e ka nnang ya ikgetha go ya ka ona le dutse sebakeng sefeng go motho eno o ka tswela pele ntate
2: dikgomo mmatsadi le momamedi wa Lesedi FM a na ga mo fika e na ya le se bala ba di mo di ya ka go bona e di ka nne mo mo di di ka ha ke le tsaole le di tsang le futse go na ba se tlhoka tsa itse matshwao a mo futa o ke e ke ke ke le futse ba ne ba re ke ke matshwao a go lela go go go motho mme o ntse o lela o le go na go tsalela pele se mme ba lela pala ga ino ke ba tlhoba mo futa o ke ka ho matshwao a go lo a di tsang gore ke matao a le futse ba ne a le tsi a e ba le tsi ho ho ntate ka po ho me o tla tlhola a le ya mwana nna ne le tsi a mare sa go go dino ka go le yana ka go le yimo e ba mme wa ha ka ponta to wa ha e kona le lona le ha le ka di hantle mo la ne la mme wa ha ka ponta to wa ha ka ponta ke mo hulo a e le le tsi ti ka po le ge helwa go bana re na le bana ba bana ta ba mare helwa tsani re na le le tsela la ne mo tla tlhola go le dilwa se fa se wong dibila patling dibila ngong dibila molomong dibila molaleng dibila tsogopeng dibila lehetleng dibila menaneng dibila matsogong le dibila gona diretseng mona kapo di gaong mane e di dibila ganangteng mona fela e ya ka gore na letseba leno le dutse kae mme molomo le ditseng teng le ntse di na le moelelo wa lona go ya ka gore gore na go itsagalang ka motho eno mme letseba leno ga le le le gore motho yo mongwe yo mongwe a nang le lona ke seno gobane a na le neo e itseng a ntsa yaka dineo tsa teng gobane a mangwe a ka tlhalosa boleng ba motho semelo sa motho gore na motho eno ke motho wa semelo sefeng o latela lelapa leo a tswang ka ga lona kapo lelapa leo a setseng a le go lona o latela seboko sa gae kapo le a ise taba ya seboko a kare kore lelapa leno le a tswang go lona ke ntse di mo fa moelelo ono wa gore na ke mang go itsagala rwang motho e mong le mong mo a teng a ka tseba e mong le mong o a tseba gore na letheba la gae le go kae batho ba bangata ba a tseba matho ba bona go kae letheba leno la badimo fela ntho e ba sa etseleng ko gore na letheba leno a le lejalo le bolelang mme ga se re tlhalosa ka botebo ke mongwe tla wa bua re wa tseba mphe di bua ka nna letheba leno e tlile le bua ka nna ke motho wa jalo se ba bangwe ke batho bane mo o tla bona gore le ga ntho e le nnete o ntse gana ntse a e bona gore a kena ke nnete bale nnete ke tlotloma ga ona mohlangi ithatang ga ona mohlangi fetuwang e tlotse ile iwang kadi batho ba bangata bona ba bantshe ba dumela gore ntho eno na e tlhalosa ka mokgwa o ke tsebang ka teng mme yona eno ya matshwao ano ga gore o tla thola motho a na le letshwao le le seno mogegeng ga a se re mo tlhalosa gore na gobaneng go ba jalo mme le matshwao ane re a sutsang ka gara matso a ikitsang
1: dikgomo ntate molala o soile wa totobatsa tabedana ntho e nngwe e motho e bang a ka e lemoga go na le batho ba bangwe ke gutlela gona mona dinthong tse ngwe ileng wa di beya o di folela moriri wo mosweu o ka ba o thole o ye molemong setlhoba tedu ke kenele le batho ba nang le ditedu ka nna qala e le nngwe e be motho ntse a itlosa e le motho wa mme e gare bone batho ba bomme a ke re na le tumelo ya gore ditedu di tla bo ntate ele o ntse o na le batho ba bomme ba nang le ditedu ko gobo o ka tshoa ebile o ka ona o moshebisang gore ke mme fela ba ntse a na ditedu kapo e be e nngwe e mong ke tsona ditlhoba tseo e mong ke o na le moriri o mosweu go na le ntho ena ya gore ebe ga o ntse o kuta e ka re jwale wa o atisa ele o thole o ata ka tsele nngwe wona o ne o naganang wa o tlosa e be seo se totobatsa eng gore ga e be o ntse o re wa tlosa the ka re wa ikekeletsa kapa ga ba lokela kapa ba loketse go ka nna motho a ntse a ipoma gaola ka ka dinyeo ditlhoba tsena le bomela le mona o thole ba ikemeleletse kapa motho a kute tlhogo kapa a tsutile tsona ditedi tseo
2: ha mazadi taba tseno tsa tlhago ke tsa lemang gago ke sa badimo ke tsa batho ba o tshere batho ba olaosen gore na go tsamaelwang go ye kae go kwetlise dintsi lena badimo le modimo kwetlisise gore modimo le badimo ke batho ba sebetsang ka moya mme ba sebetsa ka moya ba sebetsa go motho ele ntho sebetsang ka nama le moya e kopantseng jane ga o ntse ole ka go kgotha moredimo o bona go ata o ba o etsa letshwao le feleletseng le tlalantlhoo ka go fela ga e ba e le soo kapa ga e le motho ya mme a metse dikiri jalo a ntse a dikgotha o bone se dikalatse le dile tsena ka go fela e ditota dipota molomo mona diketsa matshwalo a mane kane ntho enono e bontsha gore ga e ba o kgatlhanong le modimo wa gago kapo badimo ba gago ntho enono ba ka e atisa go feta ka mokgwa o naanang gore wena ga o e batle ka teng mme ntho enono e bontsha gore ntho ena e go fileng yona ga se ka phoso go file gobane go na le lebaka le itseng gobane go na le neo e itseng dikgomo nna ntsaki le momamedin wa lesedi fm
1: dikgomo ntate molala nna matshwao a ga le je a ka ba na le tlhaloso ikemetseng motlhala ge go utlwa ga re tsebe nnete ya taba eno e ya kae fela o tla re tlhalosetsa go netefaletse yona gore motho ye mongwe a nang le ditedu e le mme gothobo ke taba ya gore ke motho a bogale e be ke nnete kapa ke taba ya letshwao le ileng la kgetha o dula mo go ya ka mokgwa o bonkgono le bontatemogolo kapa badimo ba gae ba mo fileng ka teng
2: ga ngata ga ba e tlhalosa mme ntsaki batlame ba re ke motho wa bogale empane ga o ka seba a ngata batho ba bomme ba nang le ditiro ga o ka ba wa sala taba ya bona morago o tla thola gore ke batho ba sieng karolo ya leruo la diphoofolo ke batho ba ratang diphoofolo ga gore ke batho ba bo sieng karolo ya leruo la diphoofolo jale ekele ka ntsha jelo ka motho wa ntate a ka dulang motirong kapa a dula mane nageng a lo sete diphoofolo fela ga ngata bogolo ba bona e ba jalo ke nnete bogale bo ba teng gobane a ke le batho ba bontate ka go fera gotho ke batho ba bogale gobane ke batho ba tsale ba ratantwa ba ratantho tseno tseno ke re sa tseleng gona re ka ditlhalosa jang fela bogolo ba nako ke batho ba bogale jalo ka batho ba bontate ga o fiwa gore ke mane mo basotho ba ile ba kapa maele a ne a reng basadi ke tawana di mesana e ka lele motho wa bogale fela e le motho wa mme fela bogale ba gae bo lekangwa le ba motho wa ntate dikgomo nne ntsaki le momamedi wa lesedi fm
1: dikgomo ntate molala mamedi ke teng whatsappong ya rona ya 079 758 5066 le mogaleng o ka ntshwara go 086 000 3084 go fe monyetla wa go so ka botsa ntate molala ka taba tsena ka ofela motlho mo ntse o sa tsotelele ntho tseno kapo matshwao ano kapa letshwao le nna badimo mmeleng ono wa gago ebile ke gola ba bangwe ebile ba ikentse metlholo gampe a leka go a tlosa ge ke tlhae ka mona ke gutlhe
3: go basebedise botlhe ba mmila baganni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ga re duleng re bolokeile mebileng mme re tlhomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala ntso ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gauteng ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele.
4: Lesedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.
1: Ha se mo he metsotso e mashome ya mabedi motsomong ka mora hora ya borobong ke ntse ke le hona monana bakeng sa dipotso o ka botsa ntate Molala ebe taba tsa hao he di a gabela boemong bono. Ntate Molala, dikgomo re mo hape
2: dikgomo no ja di ka nna ka tsalosa ka ofela o kwa thate
1: ke ntate
2: ke o kwa tsalotu ha ona botata ha ba na go ibe o nne la nna ja di ka tsalosa
1: o ka tswela pele ntate Molala.
2: Okay ntate ha e ba le tsholo le ka ba thate ho motho hangata a re ka ka kana ka nna ke ba ba tswa dinga ka ha ba bona motho ana le le tsholo mo fika go jwa rokhati e ka ba la mo go mo se mka po le no la letsira o sa tsotse le o na le mala o ping tsela ana ka go ka ba tu ba re mo tsene o na le le tsholo moya ba inga ka go le tsholo moya ke mo fa a go tsale a holo ke ya le re ndi ya a mathati ke ya ka go tsale jo ka ba tsela o re e mo ma ba tsotse ba khale o ana le tsoma mathati ke mo fa a go tsale a holo mme ke di wa a mo tsikela la sa ya ri ha re ka le tsaoni na le mela le ba ntse kwa tsong tsa motho ba tswa ba nga tsara o tla tsara bana le le tsao tsa ke mmane ke ba tswa nang le kutlo go khoko bana ba tswa nang le ba bitsang mwana se tswa le pino ya maoba ke ba tswa nang ba nang le kutlo go khoko o tla mo kola ha tsa tadi e ga dina go tsotsi mo tsa ne a ntwa re ba e le mo ke ya ruta tsala go na le tsao la mo tsa go mo daro la mo mo mona ke wa re wa re tsan tsa di ba ni ba ta kuli ke ka ya ga di ne ga o fela o ga na o tsa tsi ke ga potenti ka ra ke ra tsa ni e le mo ni ba dura a ho ha e le ga re ke ka ho le tsa ola ni ke ga tsola o na le wa tsana ni le tsa mo ra le mo o ka tsi ke ni o ka tsi ka ho ka mo ga a nga ta ba ho ba jwa ro ke ba ni ba tsi ba di tsan ma tsaba tsio le ma o le tsa di pele o ma ta me ra di tsita e mo ka ho di tsa le ka tsi ke pele ka ra ga ho re di tsa ao kae ga re mo tsikang ding a kumana o so le mona ke a a ga re tsika yino ya di ile le kaolani le di jang tsiki na go nna ka ga tla le ba ga ma tsiya ka polini ka tsa go mo ne tsinga policy ke ba tlo le ba di tsang go re ke bana ba ne ba di tsumo mo mo tsiki bana ba go di tsiki ke ba tlo le tsono no a ho ke le la tsana na ba na tsoma e ke mona na le go ka ba di tsa di tsotsi na tsiki ke ba di mola mona ma e ke mona bona ba di tsiki ba di mo ba tla le re tla go ba tsama mo go tsetsa go se tsetsa ke ba tla le mo go go tla kala ke tsama mo na tsetsa di tsa tsetsa go se ba le go se a di tsetsa ga re ka ke ba tla le tsone mo haulo ke ba tswa di ding ba nang le go go ibo mo ngata ke ba tla a tsama ba di tsa go re ba di le go ke ba tla nang le tsone mo di no ha re ya ga se go se ra re e ya bonu go tu ke ba tla ba nang le ile sono no dino la ore e kala ba tswa ba go ding ha go re di tsetsa a di tsa go ba di ile re ka rona ni tsan ke ni mo motho ba tswa a di tsa mo ba di tsa o o tore re le tsa la di di di ke ka ba di tsu ke ka ba bo le tsu ka tola ba le tsa tanya na ya o tsa go di mo go na le mala o ke ke ba tsana ne ba ile mo go ba le go na ka ke mo ka ba ke le tsa ga ntsa ha e ke ba ke mo ba le go na ka ba tsama mo go tlo ya ro nna ja ke ile ra tlhola le le go le hela ba ditsa bana ba go ya ba di ba ka o ala tba le ba bana ba go ya ba di ke ba tlhola le go nna le bona ba ba tsang ba tla di di tlo tsena ta e ka ba ka ba go tlo go ke ra tlhola le go tla tlhola go bana le ma ka o ala mo tika o jwa ro ke go pe ile ra tlhola le le di mo tsena go go fana go ro ka tsini go kwang ke mo le mo ga na ke a re ka fa se a re a tsela o ba tla go a ho kwa la o fana go fa ha o mitera tera o ka mitera ka matsoa ke di mo ha o nuno o sa o fa ke ba tla go tla tla go ana ka bana le matsao ma go mo na ba tla go ana ka bana ke o ana ka ba ba tsa mo fa ire wa tswama kao menani mona ka tla ana le bonkhulu menani mona ila le gore re ke mo batho ha manganyiri batho ba manganyiri a sia go ba dikola ke le satini ke tsho ha la ile batho ba le satini ke tsho ha tla ile mo a o ba ka ho le tsari ana ntse a tsho wa la ke le le thauli ra ha ile mo mani ere wa ka ho jo mo ile yo ile tsari ke tsho ke yena a tsho ke yena ha yana ta la ho a ke mo tso ana a ba mautu mane e ka ba rutula la ba le boja ka poloto la le kele le tsa o me tinga fa le tin a tla le lo mo ku anta ke mo ku anta ke ha ka ba la a ba le tsa ba mo tsa o le tsa le la mari to ku mane ba mo ku ka tsa le tsa ba le mo tsere o ke mo ku wa ke mona tsa a se ni o ya o ga bona wa ko mo la o ga mana wa ko mo la o ka na ya go tse empa ha le lo mo ku wa ne a ngata ke mo tlo mo le le ha e ba o le tsadi o ka go wa wa bo ka mo o ka go o o o bua ka batla a o tsama ga o ka bo ya re nne ya o rata ka go a o tsiya o rata o ka re ya o ka wanga ka empa a go go ke o fa ka ntse ha ka le le go go mo tsela o go mantsi a mona tsiba tswa ka go bona ke ke ke ke o bua ka tsone ya re ke ka o ba tlo ba le re re ke mo tsa nne hanga ta mafo a bona a tsebe ke mmane ke ke no no ha hanga ta ba bona ma tsho a tsebe ke mmane ke bo ka nne ha o ka ba o tsi ka tsera wa wa nta o bona le ke ga nna a tsi ta ba uno tsera ha o ka ba o tsi na tsera ke ka tsala re nne ke mo ke le ba tlo ba ni bo no go di ba ma tsho o mani di ga u mani ena le ma tsho o mona di ga u ni ka la ka ntse na ka po ka ntse na ha ile ba thoba ha le ka ka ka ntse le di bona ho ya tsela le ka di ha o mono le ka di tsone le tsone ke ba tlwa le di ho le ke mo ho tsia le metsi ke ke ya le ba ke ha ba ba ya kwa na ho ya le bona ha ba ba ya kwa na ho ya le bona e ntse ha le ka di tsone le di tsia di ke ba mo tsia le no ho ke mo tsia di tsone ho na ho na ho na ya tsalang ho bua le batho o ke ke mo aitsa le tlhole yena le o ntse le mo khoa o mo go ntse yena o ka ba ka ba go bua ke tsa go a a di tsong a go ya re le le tsamola le le jang go mona lo na ke ba tlhomo le re jang ke khate ke tsamame ma kitolo ke ke go khate ke tsamame ha nga ka ba ba go tsa go go ya go ke ma kitolo ke go khate ke tsamame a le ka dinga la na ga ntlomo a o tla a yini le kana ha ka na tsala le na tsadi ya o tsia ka tsi o tla tsia ka tsi ya di la mona tsali mo dikgomo nna ke le mo nale di kwa le di ya tsa
1: dikgomo ntate molala ke re fela go utlwe ka nqena ho thweng
5: fana le mentwa ke mentwa ke nna ne ke batla ho botsa hore na ntate molala hore nna ke nale lona le theba leo di dutsi e le sothonyana le dutsi pakeng tsa mahetla ka mona botla le hetleng le na le la sephaka se setona ebe le lona le bolela eng
6: Dumela mentswa ke le ntate mo wa tsela nna la ka le mo nthong mo seledu le round le letsho le ntse se bidiko tshana se setsho mona seledu handle go le bona ke mang le mang go ha le ipata le mo se fahlong seledu handle ene le se bidiko tshana jo ha ke o kwenda te go na ha le jwa lona lona le bolelang
7: motho kwa khotso moeta pele ba ka khotso lenda de molala mo uya re skima le ntlapo we ndi mini park ke ne ke kopa go tsa mangaka mono go e ke na le lona le tshwao lena le le tshwelena na le go le bitsang gono jwa le nna la ka le hlaye se go beng jwa le ke ne ke batla go tseba gore na e be ha le hlaye boemo mbo bo jwa le e be kana go nwe ya ka ba le tseba go na ebe le hlakisa eng kapa go etsala bana ke tla mamela radio
8: totomentswaki ke mabejwane ka monika widen ke kopa go botsa wena bonkgono bona ba bakwa ke mo bane ke na le nkgolo bonkgono matsogong le maotong ka tlase ka mona matsogo a na le mabedi le ona a na le bonkgono le mopo mona ke nkgono ke ditlhoba ke tharo tlo ke seledung ke mothapong ke molaleng tanke mentswaki
1: ntate Tshwane Molala?
9: Ntate.
1: Ha ke tsebe bo nontso ba utlwa.
9: Eya man, ke bua mamete.
1: O ka wa gabela ke gola ntate taba yane ya ene ba utlwentse re na le mangkhono ngono o itse ngkhono se go pindla buti mona na buti mapeshwane yena o re tle ho na mme maotong mopong. Ke tseno di ka bi jwale ebile ke utlwa go na le masakeng ya setlhoba go a kgoneha gore e be dintho tseo tse o di tlalositseng setlhoba letheba la nkgono letheba leo letheba la badimo e be di go motho a le mong ka nako e le nngwe
9: go a kgoneha nna tsa ke omebe a ka ba le letheba la badimo a ba le setlhoba a ba le
1: nkgono
9: I got a lot of people. I'm not going to be able to do it.
1: Ha tshe se ba ka o fa le bima ha ka. Tate Molala.
9: Wa re ile la motho
1: ya le
9: a tsile mu.
1: Eh.
9: Ga ne ba tuba ke lo mo re. Le le tiba le lo la bona le tsile mu. Ha nga ga ntse le wela man mo re. Ke mwana pelo ya tswa le ke mwana tswa le pelo ya mawana. Ke batho ba o tla thola ho hanga ga ke batho ba nang le mamelo. But you are not going to be able to do it. Le no le re sa tsebe ngo le lekanye fela o tla thola go le tsonono le ha e ba le kwa le yene tsonono la hai fela go o le mwa hai go fika ma le ntse o wa tsiba o re ka di mo di ding ne ga ke wa tsan tsi ke fuma ne ke ba tlo le tsonono ba re wa ba ke go mo e nna tsa di le mo mamedi kwa le se di ya ke
1: ntate Molala ngwana na wo se ka mane ka bokoni bo phirima o re le tshwao le ka leitlhong le leitlhong dot ke gola ke ipotsa le ditse odima leitlho kapa ka gare thakeng monana fela ga e be e le kagolong ya leitlho le dutse ka tsela e jalo seo se tlhalosang go latela mo le dutseng teng jalo
9: letshwao le nyang leitlhong nnantsaki ke gola ga ke kala go beya dinyeo le mamelana ka mane ke buile ka letshwao lena le le seo le tsang gore motho go thwe ke ntshi kutsa o bone e le letshwao le le seo le potileng leitlhomo jaane ga le le kanga ga leitlho le dutse ga ga leitlho gantle ka nnete gono ga ke tlone na go bolelang gobane gangata ga re se e le letshwao le jalo ka tola gore e ka ba motho a ile a ba le kotsi ga ntsane monyanyana go ketiletse gore leitlho leno le na le ntsheno ka gare ka mono nkene ga eba motho a na le bokoa bonno ba matlho
1: I'm going to go to the house. le ha sa tshore ke kagolo efing o letsong le tona nkhono setulo o me a se ntjwa ke ntate molalampo a mpotsetse mono letsoho le letona ke na le nkhono le setlolo sa ka sena le nkhono ka letsong le letona 707 ke yena itsa taba yane ya hore o no iqala o ihlalusitseng hore ya lefutso ngwanaka ka pa setloholo se ka ba le dintho e tshwanang e le nna hona le hla go re le tshwana la ne le ipatileng ka lo hafing le taba ena ya lefutso le fela e le lefutso mo ka bo wa bona hala hore setloholo se ka nna sa na le matshwa wa teng ho ntata molae
9: dikomo mantsa ke le mo mo yo le seria tsa ha re bua ka le tsaole ka le hafi le tsaole ka le hafi le ka sa rutsa ntse ke pedi e ka bana le le buang ka hore le hafi e ka ba le etsa ka hare ka bo le etsa ka ntle ka bo ra ke tso ho mang ke di mo mo se le kopana le mmiri e le le hafi ya le tsene no ali jo ali le ka fona ka ntse ke pedi o se tswa ho motho a nang le letse wa le no rena o tla la ho yena ke le fimo bana a le le etse le le ka ntle ke bua ka motho e leng gore o na le katlego ya gore e ka ba motho wa morui empa ga re le letsogong ebile gafing le lekangare ke bua ka le gore letsela leno le jalo le ka etsa gore ebe ke motho a fanang gagolo ke motho a ratang gore a nnase batho dintho jalo jale ena ya nkgolo yona e setsa gore e ka ba le putso go tloa bogolong go tla molokong mona e leng gore
1: ntate molala e re re phethele ka enana ebile ke ukwa e le ntho e tlokolosi haholo ngwanena weso ore ke yane o sa tlhalositse tlasa nko mahetleng letheba la badimo ke ileo le saeteng ebile o rona le menwana e menyane ena e ka mahloko goeng ka mantshwe a mang re ka re ke six ka nqena re ka ga o mobala o tlanana o na le menwana e 12 batho bao ba mefuta o jalo ebile ba bang re ka sheba batho bana ba lesako le moo se re ka nna gare go na le se itseng se bolelang lesako leo e se lesako la gore ebe o tswa se ya leino o iketsa kepe bo bona ba tlha sentse ba le jalo le bao re kenyeletsa moo re shebile le ngwane weso ka gore o na le menwana e menyane e ka matlhakoreng ka mantswe a mang re isa palong ya lesome le metsemedi
9: dikgomo mmetsaki le momamedi wa lesedi FM ga ngata batho ba nang le menwana e mengata ke batho ba tshwang ke leruo e ka ba leruo la diphoofolo a fepa diphoofolo o tla thola dijala mafatha empa ga ya dijalo mane a jala e ba sefai mane dijalo tse teng di a ikatisa go menagane di a imenaganya ke batho ba nang le ntho eno le katlego eno ya gore ga ba tshwere ntho e imenaganye ga makgetlho a mangata fela jadi batho bana ba nang le letsako e leng tseka la matha kaana sesetso re tlaetse gore letsako ke e le tseka la matha ebae le tseka la matha le legolo o na le lano le tlang le lenyenyana le sa bonang lengante la o kenya letlhokwa le sa tswete o na le le bogareng ga o kenya thutswana le feta o na le lano leagolo o bo bone ka ontsi ke leino mono lepaki mono batho ba mofuta o bano ba nang le letseka leno la matha le legolo ke batho bane ba nang le lerato gagolo bathong fela ke batho ba nang le bogoi bo bongata batho bano ba jalo ebile ke batho ba nang le bogoi le ga e ba fela a sa ua gobane ntho tsa ke sa tsamaya gantle fela ke batho bano ba na le katlhego bophelong go tla thola e le batho ba apeileng dikgomo mmetsaki le monamedi wa lesedi FM
1: dikgomo ntate molala ga re tle re kwa le gona monana e be molemong ke bona dipotso tsona dingata fela ga ke a gola base ba ka o lata lekunutung motho mo qaqisetse go latela mefuta eno e tlhalositseng bate yana bane le wena
9: ya fumanea nomorong ya
1: 073-446-6566
9: Ha ile re tsiri ha ile ka makolo tsiri ga nyetsa so to go nya botlhare.
1: A simo he.
10: Why?

0: ipopeng bo mme wa ipala mapere ya ntate linga u lishumele metsi tsiletseng la metsotso pele ho hora ya leshume nna le wena ke itse re tlo buisana re ntse re le kgweding ya ho keteka botshaba mamedi taba ke ena botshaba bona bo re buang ka bona re shebile le bophelo ba sejwale jwale bona bo motho a tanga ke bo modern e re phela sejwale jwale ka nnete re ikamahanya le diphetho re phela nakong ena e tatileng ya hona jwale e motho a re se re phela bophelo ba ba nou ko bile motho a shovalo e be ho bobebe ha ka kang hore tseo tsohle o ka diphela ha mmoho ka nako e le nngwe o phele sejwale jwale fela ka nqe nngwe o ntsotse ba botjhaba ba hao bo fa ho eng o ntso itse ba o tswa kae o tseba o ya kae fela empa o ntso phela sejwale jwale sena se re se bonang nakong ena bana ha re ka lokela ho qhaqholla sejwale jwale ke ntho tse re di bonang letsatsi le tjhabang le dikelang hona le ntho tse tseo re seng re bona di etsahala malapeng mona bana ba ha ba sa tseba puo ya bona puo ya bona ya letswele o thole motho a sa itse bo tseba fela ke mokwena ke mokwena ebile ha ke jwalo ka ke bitsa ke mokwena o bone le ha ebe ho thwe ke kae kae ho bula majwe mono ho bo badiswa motho e mong o tla ukwa o ipotsa Sesotho sena ha e le Mofokeng motho yo o be o la pota kae o ipotsa ke sona sejwalejwale se a bonagala gore se ama semelo sa gae se ama seo a bopeletsweng le sone jale ntho tseo tse pedi o kgona o di phela mmogo ka nako e le nngwe kapa tšhe e se le taba ya gore wa tseba ntswa ke re kgama le sejwalejwale re kgama le dinako nngwe le pedi ditharo ke bone ka ke tlo di begelela ka thoko fela ke ke hore le nna ke ananelege setšhabeng e le go bontsha gore ke phela nakong ya gona jale kapatšhe o loketse o tsitlalele se bang ka nnete wa itseba gore na o mang o tswa kae mothapo wa gao kofeng 086 000 3084 ke a kgona motho e mo a ka esheba ka ditlho le lentse le ke botle go phela se ga eno le go jala ebe o ka nna wa phela nakong ya sejwalejwale fela o ntse o tseba le go imataganya le seo o leng sona 086 000 3084 ke mo o tla buisana le nna nomorong eno ya mohala le sedi FM dumela
1: mmamotaunye
0: mme mamosia
1: ahe ngwana towe o ka dikgona maga o sheba mamelee mamosia
0: e
1: a kere ke a itseba gore ke ngwana la mosotho Bitompo mamotlong be go tseng ka bona his ha o tsaka le utse a nna ke le ka khatla le khale thank you mamotlong
0: thank you mamusiya ke le buile
1: ha la ke go gata mamotlong thank you
0: o gata ke nna gato la ka le sedi dumela hello
2: o tsaka me darling le kai
0: thoga my darling ke tengle
2: wa tsaka me tsaka le nna ke nna o ka di gona wa tsaka di tsa dipedi empa fela ya ke na ko nngwe like dijo le moapa wa Sesotho a ke wa bona ebile gona jele ke ne ba tse ba batla go ba imatlafatsa e ba stylenyana kore na wa kobonyana ya go bone gore ka nnete e gantlenyana ko bone ke bo bakenyana e gantle mmago ntse o bona gore ke kobo e nngwe itse
0: e na le moelelo
2: ee empa fela ke tsena ke geme le dinako batho nako e
0: jwale ka mantswa mang sena seo se tlhalosang ke a se utlwa e tshwana fela le gore gona jwale re se re ka sheba dikobo ke etse kobo tsa kobo tsa gona tsa basotho se di etswa dithopo dikete ntho tse bo stylishnyana tse nang le elementenyana eno e vavavu e ka kenyeletsang le bana ba nou fela ntse re bona ntho ena ke seanamarena empa e se le thopo kapa e bojakete o utlwisisa gore re leke o gema jalo fela ntse re tshwere motheo wa rona
2: ee ya ntswa ka nno re le nna ga ke apege ke ya mosebetsing jelo ka labotlhano e be o dutse motho ngwe e bona gore e dutse gantle maaka ke a bona gore ke o bone ke shotpelengyana e itseng ya sana maaka na maaka e gantlenyana o tlwe ke kgona go gema le dinako ke kgona go kena le baneng ba bane
0: a ya utlwagala kgethoga my darling ke le buile gang olo kana kompileng yona
2: thank you my darling
0: a se mohe le sedi
3: ntswa kana
0: mme
3: le kae ngwaneso
0: re tene kae
3: ya mme go ba Sesotho ke ntho e ntle gagolo go rona Basotho ee re tswetswe le yona
0: e ya mme
3: ga ke e apere tlameile e mathefatshe e tlhabe ka dipento a ausi ke e tlhabe ka ditso wa utlwa he
0: e ya mme
3: Eh ya mwana ntate wa ka ke le buile.
0: Thank you ma gona vele bana ba bo ba batlang a ke re ba phela bophelo ba hona ba le botatileng fela ntse re batla gore ba nne ba tsebe bohlokwa ba tsona go botso ha o tlo ga ngkhono na ke tlo phuputisa go bo mona ho chase o ka reng ho bane ba le ka ho dietsa dibe boemo ba nako ya bona
3: a u si bana bana ba go ne ge tlamile ge ba rute sesotho sa ga bo bona ba se tsebe
0: oi e ya mme
3: mokgwaele yona seka ga e le kgwedi e ya basotho yo mokgwaele ntse dithithi ya
0: ga e utlwaetse ra twela ka ke le buile gagolo
3: ke nna mamotlhabane ka mona ka ionside
0: thank you mme
4: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Hasimo he metsotse robong pele ho hora ya robo ya le shume ntswaki e robong pele ho hora ya le shume re ke boele kutlwe ka monana maikutlo ke a fe le sedi mame di khotso allo a kgetha o thola ko ke swae no ka dumela
5: a o tsagi le ga tola ka le dikitikiti o ra me
0: ke ten le ka e kotelo
5: a mona te le ga
0: ke teng
5: e a hle mama lo ka mo go dira go bua mpue mona ke ka teng se sotho ke gore ke mo tshaba bo botle bo gahlang a go empa fela a

0: Honna, setsong sa ka kapa sethong sa ka, ha nke ke be ha e kgonahala e jwang, ha e kgonahala hore e fetuwe. Ntho eno e teng e tla dula ntse e le teng. Ke qetile ha ke tshwaruwa
1: Tuhe.
0: ho isa matatiele mona dikamoreng.
2: Reng ka mantswe a mang, re isa palong ya 10 le 12. Dikgomo mme tjaki le mamane.
1: Jwale o tsebe ka mamela ka mane, ke tsho mohla ena ha o hatisa molaetsa, ko re ha ebe o etsa kgatiso ya molaetsa. Ska hatisa molaetsa o buletse radio. O utlwile, ke ikutlwile ka moo. Jwale ke ipotsa, ke tlo ukwa taba tsa motho eo, ebe jwale ko re a qabanya mantswe moyeng.
0: Oh, mantswe a kopa ho botsa nna re ebe la ka letshwao le bolelang.
1: Se re fetile mono, ke kgola.
3: Dumela mme ntswa kile ntate moo.
1: Ke a gola ha e se e le gore ke a gola e itlwaetse go nke dinomoro tsa ntate Molala, re go utlwe ene ke e botsang.
4: Mme roi roi, ko jele ka tsebe ke paqabe monanang ke tumele setumo sa mona ka tle spirit. Ee, mme wa ka bothata go bile gapere setso go latela batho bana ba rona bele balang ba etsang dintho tse sa thabise mme wa ka. Hei, so apere setso monanang mme wa ka. Hei, seo se bathata, se bathata. Sabare letlhole le le seng gantle batho bananang gona mme waka komametse tanki ga mona ka tle spirit ya Soweto.
1: Ke ge ke bone mona, dumela mme ntswa ke, ga o bonolo gore o ka phela ka tsona di le pedi gobane technology e gola ka segatlha se segolo gagolo. Se teng o tla fitlhelela re kgetha meetlo eo re batlang gore re etse le eo re sa e batleng e sale morago. Motlhala, ga ona motho ya ka dumelang go apara tsheha kapa thithana, le bana ba banyane ba ka seke ba moela go apara tsheha kapa yona thithana. Dithithana ntse di tenwa, ke be ke bua le mang, thithana di emela di-24 tlo bone thithana. Jwale ke ya gola ke ye nngwe, tsheha ke ya gola ke tse dingwe tsa dintho kae he go ya ka dibaka. Thithana e ntse go na le ebile di mefuta jalo he, ga tseba go na le ya ngwana e ya lepota, go na le tse ga o seo le mogwetsana o se o batla o itsetlwe, go na le ye nngwe ya mafitwane e sa bapaleng ga e mona e bang ke a beng ba yona ba tseba ke bua kae. Ga o tlo re tlo o bona ka yona ga e mona na ka tsela efe kapa efe, ke e mona e sebeletswang he eno. Lesedi dumela. Hello, dumela ntate.
5: Ke bona hangata ha ngai dina a tsaba o bona na di botse ba se ba di otla jwa a se ba di ba ka di ka se jwa lija.
1: Ei,
5: ke ha o sa tsana le tlo fa ne o ka o botla ba ga tsela ya se se tlo hanyika. Ke tsa ha ya na tlo ja fumane se se ma le ke ka ne se ka se ka ntina yo se ka ntina mona wa ina ke se jwa lija.
1: Mme seena seo setlhalosang se reng, se re o se o ka nna wa gema di dinako fela o ntse o dutse motheong wa botšhaba ba gago. E tlakile mokotso kile buile kgaitsadi ya katle ga se mohe wa o qetela mohaleng. Dumela
6: lentswake.
1: Dumela kgaitsadi ya ka.
6: E bua le Tshepo Ntlane ke mo Madibogo.
1: Ee, ya kgaitsadi ya ka Tshepo.
6: Nna ka nosi ke motho o ke dumelang thata mo goreng se ke se rutilweng ke tshwanetse ke se tshwarelela hela ka utata ka nthutile gore nna go legane ee nna ka letso yaka ke gobile gore ke motswana ke motsatsing mme ke tlogola mo basethong ba taung mme ga e sale utata nthuta ntlha yone ya gore ga o le motho tshwanetse o itse ko o tswang gore o itse ko o yang. Ke dumela gore ee sejwalejwale gale le gale dilo dingwe nka di hela mara nka di phela mare dilo tsa nnete ga ke dumele gore re di latlhe jaaka nna kganye ke leng thata mo gone ke kgang ya puo
1: puokgaaaraa batho ba bangwe.
6: Ee, ke ntlha e ke dumelang thata mo gone gore ga ke le mo Aforika ke tshwanetse ke bue puo yaka ya South Africa. Ke bue Setswana fela jaaka ke tlogolang bo Basotho ke itse le puo ya rona ya Sotho.
1: Tshepo, ke lebogetse maikutlo a ga o dula Setswaneng seo sa gago kgaitsedi ya ka, ke a utlwa itlhile o bua Setswana.
6: Ee, nya ke motho le Setswana thata hela lona le mo Sedi FM thata, ke rata thata le Sedi FM ka gore ithuta thata puo ya gaetho ya Sesotho e le gore wa go komangwe a ke a reditse ke tlege gopolo mangwana ka gore ke ena a rata go bua mo go komangwe a Sesotho jaaka ntse.
1: Ke o rata ga ore.

0: ga tsaura le shume e bile le tsa ukatela tsa letsatsi di fella mona mamelatse dimo sa no seng ha o right lebele ya mohlano koko
1: kila bile ha ho lo hle mentsi ka busiu bo botle metsotso ile e mehlano ka mora hora ya le shume mo kgatlhelo ko ona wa bogago wa lena no lena la remo ha ba ke ona bulelang le wena o amohetswe hle ge tla thijwa ke ho ka le shume lena le metsi e medi ileng di notontsane tsenne ka ofela ke bo de fela na ntotsa ka ditlompe a hokae ke la tepine monate kwano Princess Mthembu for your love

0: Seria FM. Aqui é mulher.
1: Le sedi ke mollelo a metsotso e le shumele metsi medi ka mora hora ya le shume e bile pine monate ha holo e binwang ke Princess Mthembu for your love tsebeletsong ena le sedi re kena le nanong la thuto la educator development taba kgolo mono ke bohlokwa ba hore teachere e ntsetse dithuto tsa hai pele e leng taba ena ya teacher empowerment moedi wa rona ke qenehelo sebetsedi yena ke teacher ka mane ka Khotsota le secondary school Mthandisha Balala ke ena ya hlaisitseng le hlophisa tsena tsohle athile nane o lena lona o ditlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ho le sedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives ka ha se go amohetse ho educator development ho thuto ke lefa me ho bohlokwa ho matitshego a ka ntshetsa dithuto tsa bona pele jwalo ka re tla buisana le mongwe wa matitshege ya ntseng a le monyadi dilemong ya nang le tjheseho ena ya hae sa le mosebetsing wa hae re tlo buisana le ena ka bohlokwa ba ho ntshetsa dithuto pele na di ka thusa mosebetsing ona wa botitshege ka tsela efeng ke mo amohele qenehelo sebetsedi dumela wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
2: a good medicine tsa ke motlong ke a lebo
1: o phetse jwang ga itedi aka
2: a ke phetse ka ntle nka utlwa wena
1: a ke a lebo a gentse re iteka ha fa ya ge e re ha ha tshabo ya letsatsi e fitla re bona re bula mahlo ntho eno ke ntho e golo a mpe ke mohau
2: ke ona mohau o roga pelantsa tsi letsatsi
1: ngwaneso
2: thank you
1: wa tsiba hona le motho ya tsebang qenehelo sebetsedi ka tsela e kgetheileng ko go motho eo wa motseba mme a ka refa setshwantsho ka yena ke mang motho eo qenehelo sebetsedi ke mang
2: qenehelo sebetsedi jalo ka o se buile ke titšhere e ntseng e batla e banyenyana gagolo ya rata mosebetsi wa gae gagolo ya thabelang taba ena ya botitšhere le tsona dilemong tsena tse e le goreng re iphumana re le go tsona ya ntseng a dumela gantle gore ka nnete ga ona lekala le bo hloko jalo ka lekala lena la botitšhere kwang jalo qenelo sebetsedi ena ke tlhogo ya lefapha sekolong sa Khotsotaole seketeng ya botshelela gona ona mona Mangaung Metropolitan ke sekolo se teng ka gare go botshabelo
1: ee go hedi e kana lekale lena la botitšhere tlhase ena ile ya kunyaneng ka nnete ke ena ga e bona e ntse ditholwana e qadile ka ntho ya go iphumana o ka rata botitšhere kapo ntho e qadile o ntse le monyane kapo tshegolong ya gao mo o se o ntse o le tertiary leveleng
2: nka sakare e qadile ga ke fekele secondary school obile le titšhere mo mono ya ileng a tsosa tšheseo ena e teng ka gare go nna ke ne ke sheba nna le metswalle ya ka re sheba tsela eo a etsang dintho ka yona tsela eo a ratang mosebetsi wa gae ka yona tsela eo a buang le bana ba sekolo ka teng le tsela eo a neng a ruta ka yona lekala la gae kapa subject ya neng a e ruta kapa thuto ya neng a e ruta o ne a tswela pele gagolo ka yona mme o ne a etsa gore le wena o mshebile mo ka nnete utlo o galola gore ka tsatsi le o ka ipona o le teacher ke ka go nna le metswalle ya ka emeng re ile ra qeteletse re nkile lekala lena ka lebaka fela la teacher eo ya gopola gantle ne re qala re etsa grade 10 ya bantse re moshebile jalo ra re grade 11 ra bala re grade 12 ka nnete ka mogabo wa Modimo ga qeteletse re fihlile le rona re kene ka gona lekala lena
1: o ntsa le teng motho eo
2: ke mang
1: ga e ka nnete a ka bone ebile keke re motho a fue malomo a sa phela re motlotle a sa phela o feta ga se a thotse kebe le gona re batlang go ntsha bagabane ya gae a tsebo o entse ntho e botlhokwa kana o ile a fetola bophelo ba lona o fitlhele mane
2: ee no ke ntate Nkokoto Thabang ke second manager gona lewale seketeng ena ya botshelela o utlwa go le gona lewale re ntse re shebile go yena le gona jalo ntse re ithuta go yena
1: le batho ntate Nkokoto
2: o na re ruta business studies sekolong sa Seamahale
1: ee
2: ee
1: hei ya ho monate ha ka kang o kotlotle motho a santsaneng a le teng a tsebeng tate nkokoto hona o bohlo o bile bohlokwa o tla nna be bohlokwa mme ka tsela eo nthwena ke ne letsano fela hona le be bana ba bang be bang le bona ha jwale ba le shebile ka leihlo le tshwanang le leo lona le ile la sheba ntate nkokoto ka lona lekaleng lena la thuto
2: ke nnete
1: Khaitsedi ya ka ha ke shebe jwalo ka ha o so ile ba bontsha go tshusimetso ena ka pathasi ena ile ya hunya ha itloa kae ho fitlela kae mme dithuto tse wena o di rutang mono khotsota o le ke dife
2: khotsota o le kwa nna ke ruta ku ena ya Senyesemane so jwalo ka ke hlalositse hore ke mo ka medi wa yona ke ruta ku ena ya Senyesemane ke ruta bana ba se se ba sa le shumele ntse mme di critical le bana ba se se passe sa le shumele motse le mo ile grade 11
1: e se le na ko e kai o hlile o le mo khotso taole
2: ke di tsena tsa go dia o 10 ke tla be ke tadile mo tetharo ke le khotso taole e ke ile ka kala ke se bitsa sekolong sa semahali ka mo di kolong tse ka bo magolo tsena ke ne ntse ke kena fela ke nela matitšhere ya mahala fela go qala go sebetsa qadile se ya mahala dilemong tseo tse ka bang tse tsheletseng go totaole ke dilemo tse tharo ka motse mang ke na le dilemo tse 10 ke le mosumi
1: o ntse o gopola kgetlho la go qala o fitlha se ya mahala mo oema ka pela bana ebile motsotsi o jang
2: ke nana ka la ba ba ni se ma le le sekolo se ke leng ka ke na ho sona ho ba tla ho bile o nolo ha ho loga le ma tshere ana a ile rongana ntse a hoteletse ana ntse a le teng ho finyana yana lo rona jole rona o ka ho kolo na go nye rona re ntse re tsa thuto ye ya bo teacher ka re nkile le kala le o ne o na le nako ya hore fela re dumela lo re e nkolo for sebaka sa dikgwedi tse ka bang tse tsheletseng re lo ithuta gore na bana ba o sebetsiwa jwang ka bona fela he nnete fela ga o be bonolo ga o qala o qala o ema ka pela bana mme nna nka gopola gore le ga ke ntse ke kena sekolo ke ne ntse ke le ngwana yane ya le goreng dikong ga se dintho tse kalo-kalo
1: ke a o nagana How to come on out here now? How to come on a can hello here now? Kore, uno le ka mona le ka mona ke ka hona ke ho di tlongjwa le ka o tshoga o ke nthweng o ye ho lampilwe.
2: Ee, ka nnete le matshega mang a rona ne ba khona bona ga ga di tsomba ne ba dumela ho tlo go ja di create nyana te morao nyana ka di class tse ding ha ile rona le tshike nyana ba tlang e fokolla ba le kana le ro. Re tlo mo nyetla hore re ene ka pin. Re lo ruta hape le ntho nngwe ke nanang gore rona re rutile dintho tse ding ke taba ena ya kereke ke ntse se ntse re qala go kgona re eme ka pela batho jalo ga ke batle go buang leshano ka nnete kere
1: a ko tshwaraganyane fela kgaitsedi yaka re fetise kgwebo re tla gutla mamedi ke atla
3: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Halala pitiki likunutu lekgotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki moqebelo wa di 26 September 2026 mosebetsi o tla qala ho renya le shumele nang le motso o le mong Hoseng sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein o tlo thabiswa ke dikhalala tsa o renje fa mabare ha re ya pitiki ho sa le bananyana mahlapane o wa ipula wa ikwala molomo ha ona kgwele ipopeng bomme ba tabe ba gabile ka botshaba ba bona di Japone malifu le yena o teng ka ha go batho Dr. Madikwena ha salla morao ha go wa lefalla mme motseng a re wa nkokotela Theko Magaula le baka le teng ntswa ke Roikat motlong o tlabe a tsamaisa mosebetsi ka mono ka khufa pitiki ebe ho reng ya botshelela ha pitiki fela ge qalella ka famu mo bontate e tla ba ka go lohe ya famu motho emo de motla ba mo ileide tsa mo re ka ticket ya ha compute ticket re ya khufasela ka pitiki

0: Lesedi ke mollelwa metsotso e mashume a mabedi metso e medi ka mora hora ya leshume educator development ke mo re leng hona teng le nenano la thuto ke ntse ke buisana le moedi wa ka qenehelo sebetsedi ke emong wa misuwe ka mane ka gotso taole secondary school ge shebile bohlokwa ba ho ntshetsa dithuto pele o di teacher go se wa ema nqa e lengwe qenehelo ke boetse go amohetse hape gaitsedi ya ka
1: ke
0: o no tlhalosa taba ya hore di taba ena ya ho hloka ya ho tloella ditlong che ke gwala ntse ka di bona mono ke ke gwala o motle ka hore ka o pukisha
1: e ke motle ha holo a tsiki motle ha holo
0: ha ke ke ke utlwe batho ba bang ha ba pukisha mo ka pa che ke o sitse bi nthotse ke utlwe ba le motho a sa kekitsa ka pomo ya o so motshwere ha le ba ntse ke wa utlwa nna le wena gona bele ke bua ba mfela nakong e motho a pudišang ka yona o sa batla ka kgathatseya helang batho jwa le ntswa ke kapo ntho di sedi ke tshwere ka nako o
1: qenehelaso
0: le gare a ngwana mme ke tsa bophele utho mmone le motho eno a o sa tlhoko fetse ka moeng ka mona ke re tshokere bale moya wa modimo o mo fitlhetse he o sebetsana le o sa ntsha o sa bua le dipolelo tse re ka nnang ga tseka ka utlwisisana go ne o se o dutseng le lemele la gae ke a dumela kgaitsedi ya ka ga re shebe diphephetso tse e sale o le go tswana obane ke utlwile motlhomong ke o ya dilemong tse leshome o santse o le ka ga sedi kwa dikosena diphephetso lekaleng le ena ke tsa mofuta ofen tseo wena o ileng wa tobana le tsona mme o ile wa ditlhola bang ga e ba o di tlhotse
1: diphephetso tse e kakareng ke ile ka teana le tsona fela mono ke tsa baithuti ba e le goreng o fumana gore ga ba thabele taba ya go kena sekolo gagolo kapa ba batla ba sa kgothalele taba ena ya go kena sekolo gagolo o kila go na le teacher o ruta ngwana lona le babedi jalo le na le pono e le nngwe empa o fumana gore ngwana ena o salela morago ene o tsiwa ngwana wa gago o mo ruta ga ena a salela morago le wena o ipona o salela morago gagolo e nngwe e le goreng ke nana e batla e tsebagala gagolo ke maitshwaro wa bana o fumana gore gagolo ga o qala o tišhereengyenyana o fumana gore go na le ba bangwe ba e le goreng ba o feta motlhomongum ba bangwe ba tla go feta ka seemo ba bangwe ba o fete le ka dilemo jale diphepetso tse dintse o ka kopana le tsone gape ke tsena tsa gore o tlabe o ipona go ruta sekolong se e le goreng o se motseng o e le goreng o letse o sone ga go bonolo gagolo gore batswadi ba teng ba bangwe ba o amogele jalo ka teacher le bana ba bangwe o ntse o bolea le bona mona go sanetse le wena teacher jale e ba phepetso kgolo mme o e tlhola ke taba ya gore fela wena o tlwisise taba ya gore o se o le teacher jalo o ikamaganye le matitšhere o etse dintho tse e tswang ke matitšhere ga nako ntse tsamaya o qeteletse se o di tlhotse dintho tse sekeng ke di boletse
0: kgaitsedi ya ka qenehelo pele ke tlo tla ntlheng e ne nna le wena re kopaneng ka yona jalo ka o se bontshitse taba diqholo tswa diphephetso dikolong tsa rona nakong eo re leng go yona ke ne ntse ke shebile mona ka mane ka Gauteng tate mailola nna a tlhasela thota le mafapha a ikarabelelang mono go kenyeletsa le seponisa le mona porofenseng ya Freestata ke la nna ka bona go tsamaiwa go tse dingwe tsa dikolo monana ga ba fitlha fela o seng fela o thontshwa ga mabota ga o setšhwa mekotlana ya bona ntho tse bana ba rona ba di tshwarang ka di-school bekeng o tla utlwa o tshwile re tswalo tse dingwe tsa dikolo che ga ke no tlhalosa lebitso la sekolo ke bone motlholo e se gale ke maobanyana mona mesuwe le mosuwetlhogo ba bontsha gore bana ba ntse ba le campaign bakeng sa mini incubation ntho tse thotsweng ka moo gona mini incubation mono utlwa wa bona mabotlolo a bima gampe bana ba nwang ko go botlolo tsena tse tukang tsa batho ba bagolo tse bang ba di-sponsong o ipotsa gore ke ngwana ke re 12 yo a tshwere ntho ba tshwara dintho tse makatsang di-vapor tsenana go ngwana na o mošhanyana nna ke utlwa o se itshwanela ba di-okapiki tseno ntse re di bona mona ba bangwe ba tshwere di-crystale ba bangwe ba tshwere matekwane ba tshwere dikere kore ka re ba yang tweng bana ba fela ba ya sekolong ho joang ho iphumana o le e mong wa matitshere nakong ena yo sa tsebeng le ha e bo shebetse pele o fukaletse bana o ka nna wa etsa lang ka wena bana re bone mong wa matitshere a sutjwa ka menwana ke ngwana sekolo ko ga mo jwetsa ntho a e batlang e mong wa matitshere ke bone video yenwe le yena ikarabella ka wotla ka setulo e le ha ngwana a qadile pele taba eo ya mofuto ovalo bana e bohloko hobane ha e tla ka ho titshere ya ka nna ya ba dismissa le ho yena empa ho ya ile ngwana a qadile titshere re sheba ka tsela tse ding le ka nakwa na spring de re bone ba bang ba bana ba tshela di mistress ka metsi kore ho na le ntho tse etsahalang tseo bana ba ma 2K dikolong tse lona le rutang nakong ene re leng ho yona jwalo ka bontshitse ba bang ba ntse ba le banyane ho wena ba bang ke motho a moholo wena empa ntsa le sekolong ka nako ena ntho tseo kaofela di fa lekala lena la botitšhere nakong eo leng titšhere ka yona tje o ikutlwa bang ka taba tseo kaofela o bona le tshireletsehile go le o kae kapa ga le a tshireletseya go le kae mme sena na se ka fumana thakollo
1: nnete fela kore rona re le matitšhere se re le boemong ba ne ba o bonagantse gore ka nnete a e sele jona e se batla e tswile taolong gagolo obane o ka gopola gore rona re ntse re tla re gola ne re batla re tshepile batswadi gagolo bakeng sa galemelo ya bana fela bana ba gona jwale o ka wa bona e kare ke bana ba e le goreng mosomong ka re ba ikhudisa obane re ntse re na le bona bana ba e le goreng ba ikhudisa ba itulela ba le ba magae kwana fela bana ba gona jwale taba ya gore ba ikhudisa kore e kare ntho e le goreng ke yona e ba e tsalelang sei obane jale batswadi ga ba bongata ba bone e se batswadi kao fela he ga ba letlhako ka nna matitšhere ga kalo-kalo matitšhere a batla a tshwarile matsoo ga ona letho le ba kgonang gore ba ka le bua a se batswadi fela le melao e ntseng e kena gona jale ga o sa kgonala gore titšhere e gopole gore e ntse e na le matla matitšhere a nkue a seilokaneng ene jwale o tsebe re rutwa le bana ba botlhale gagolo ba tsebang ditokelo tsa bona ba tseba le melao o feta wena o ntse o le titšhere jwale le pele o ka reng fela o santsa o betsitse ka molao o teng e re ga o se kopana le motswadi le ena a ba tlaka ona molao oo jwale ga o sana melao e batlang e kare e sireleditse matitšhere lona e teng melao e sireleditse matitšhere empa ka metlha e ya hatellwa yona yona melao eo ebile ga o bue ka yona gagolo obane ntho e re tšhabaneng le yona ke ngwana re dumela gore ngwana pele jale le ngwana wa enka ntho ena ya gore ke ena a tsang pele a ba qeteletsa e seo itlampe gatlhano gagologolo le matitšhere fela ntho e ke batlang go e hatelela ke gore nakong ya gona jalo batswadi ba batla ba chechile gagolo matitšhere a ipona a tlamehile a ebe batswadi ebe e qeteletse ebile matitšhere ande jwale ga o bonolo gagolo obane ka mane ka batswading ka mane rona ga re ka re kenelela gagolo ke mane mo e le gore motswadi ga tlhaga ntse tlo go potsa tišhere sebitseno ga ntlantle ngwane nako wa ka o tswetse ke nna
0: ei ga o bua ka ntho ya batswadi be bang a tshwanetse ba tiise letsogo galemelong jwalo ka ga wena motlho moso o ntse o e qadile o bone botlhaswa sekolong moo o thole bale ga bua thaka sheshe bona ba ya ninive ke gopola go na le ketsagalo e ileng ya e tsagala mo ngwana na le moshenyana ba neng ba ile ka ditoilete jwale titšhere ga o e tsala a tswe ya ba o ba bona nako eo a tswelang ka ntle ke nako e bileng ba tswang toilete mmogo bobedi bo bana ba sekolo ka nako wa sekolo ya ba o bile o re empe ebe o utlwa okere bana ke matitšhere ana ipuelang fela empe ebe le ne le itshireleditse ba utlwa kereng jalo ka ke bua tšhe ntho eno e entse ntho e kgolo gampe e ngata e tenya go fitlheletse boemong ba gore motswadi a tle sekolo mono a gatela godimo mona fofa a ke tse bona tsamaya ka speedi se se kae ebile a utlwisisa gore ngwana gae o rwakue kore titšhere o rwaka ngwana e gare empebe le itshireleditse e tlakile gore bobedi bo botswa toilete and ebile ba tlhekemane seno sentse sofa setshwantsho sa gorena go ne o itsiwang ka ditšheleteng ka moo mme ebile e taba e kgolo ya gore to extend ya gore titšhere a lokele go kopa tshwarelo motswadi a salemon e seng ka ngwanaka ke go a ba tseba he go bosa ngwanaka ebile o rwake a ke tsebe tlhapa ke efe mone ebe motho a ona a e tlogolola re tlhapa ke ga otlhe titšhere ke ga tla re fela ke kopa tshwarelo fela ke kopela matlho a ka tshwarelo ka ntho e ke ileng ka e bona e seng ene e ke e buile bobedi ngwanana le moshanyana le tse ba nnete fela ke kopela matlho a na a ka boneng motlholo woo wa taba ka nako e nepagetseng mme nnete ya sala le a ebe go ne o ka etswa diteko go ngwananyana go nontso go bona hona le ntwe tsaitseng ho yena mo fela tshe nnete a ke rena go ntse dimba tswa di ga ya ge hlola tshwantse ba le o tlo ema pela ngwana ho montse hore ke tlo defenda ngwana ka ho le jwang la be o ntse ntwe mpe ke yona ntwe tsang ngwana ha khutla a tlo tella yona di jere no ga a mme wa ka onkela ja se jwale yeo ke ma ga itlwa fela ke tla nne ke sa sebetse ka mama ke dintho tse bang di a etsagala nakong ene e lona le rutang ka yona ga re shebe bohlokwa ba go ntshetsa dithuto pedi jwalo ka ditšhege se se bohlokwa ga ka banetšhe ke a dumela motho wa motho o le a fumana lengwelo le itse abtaina go tsena a ruta jwalo ka go ntse o bontsha ebe motho a sa ka dulang ka e le nngwe e be o kereiting eo kapa ga matlafale se re mmone e ka ba jwalo ka go bontshitse gore o tlhogo ya lefapha HOD ba bangwe thole ba specialize ka ntho tse itseng kapa o sa tshwere karolo yane bo ke bane ba qalang o thole motho o thwe ke ena a ba phametse ke dumela ga kgethwe fela o kgethwa ka gore mangwalo a ga ya modumelela fa go maatlafatsa dithuto go botlhokwa ga kae o le ditšhege.
1: Alright, taba ya go matlafatsa dithuto ka pontsho tsa dithuto tsa go pele jalo ka o le teacher ke lebaka la pele ke lona lena la gore bana ga ba tshwane ebile ba fetoa jalo ka meloko ka meloko ka bontsho bangwe ga bana ba fetoa le matitšhere a tlhoka gore a fetoe o seka ba itlhola bana ba fetoa wena o ntse eme sebakeng se le seo ka motsebo gona mofuta ona wa bana ona o ka kgona go sebetsa jwang le ona nkanka motlhala nna ntse ke kena sekolo o ne o sena motlhang founu tsame e kene jarateng ya sekolo empa dilemong tsa gona jalo kgona go bona go cell phone le rona re le matitšhere go bonolo gagolo o e sebedisa o ruta bana and-e gape le tsela e le goreng rona ga ntse re kena sekolo re ne re ga lengwela ka yona ebile re discipline ya ka yona e fapane gagolo le ka tsela e le goreng bana ba ga lengwela ka yona gape ntho e nngwe ke di-method kapa metšha ya go ruta bana ya go fitlhelela bana ga e le gore o eme mane mo o sale o qetela teng ga o tlo ba bonolo gore o qeteletse o fitlheleletse bana ba bang kapa bana ba e le goreng o batla oba fitlhelele gape lebaka le leng ga o le tišhere e le goreng o ntshetsa dithuto tsa go pele o qeteletse ebile le taolo ka re go phaposi ya gago gagologolo ga bana ba gago ba tseba gore na wena o mang ya ntseng a etsa eng ka nako e feng bana ba keteletse ba bile le tshepo go wena gore motho enwa ntho ena ya re fang yona ke ntho e le goreng wa e tseba ka lebaka la gona o ntse a ntshetsa dithuto tsa gae pele bana ba na le tsela ya go tseba gore teacher-e ena yona ntse bala go ya pele kapa ntse ntsa dithuto pele gape le basebetsi mmogo ba gago o qetelletse o ba le molemo go bona o na le gore batso ba lo batla thuso e itseng ka ntle mo e le goreng tsebo e batla e gaelela teng bana re le matitšhere kapa ka le basebetsi mmogo re batla re sa lekane o mona tsiwang ga e le gore eno ena re a tseba gore ga e le gore sekolo se batla se tlhoka ntho e itseng ga tseba re ya go ena mme ena re a tseba gore ga e le gore bana bana ba gaelelwa kaekae re a tseba gore re tla ya tišhereng ena ebile gape taba ya go ntshetsa thuto ya gago pele jalo ka tišhere ya go kgetholola ka gara matišhere a mang na le tsela fela ya o kgone go bonala gore ena yona ka nnete o batla a sa tshwane le bana ba bangwe amenle matišhere a mang le bana bo wena wa pele le bana ba e le goreng wena wa baruta ba gago ka lebaka la go bona o tišhere o ikgethileng yo ba bonagala gore ka nnete bana bona ke ba tswang matsong a tišhere e itseng mme le menyetleng ya mosebetsi kalo kgolong ya gago ya mosebetsi ke dumela gore ke lebaka le bonagalang kgolong ya gago ya mosebetsi jalo go bonolo gagolo ga o le tišhere e le gore o ntse o ntshetsa dithuto tsa gago pele go bonolo gagolo gore o ka ipona o ntse o gola le wena mosebetsi
0: mme sena se ntse se totobatsa gore motlho mongwe o ka tloa boemong ba ditšhere o tlhogo ya eng neneng o soile districting kwana mme sena se supa le o totobatsa go le lebelele a nyoloa qenegelo ga o sa dutse 5 o soile 20 kapa
1: 15
0: ga itsedi aka wa tseba chege ka bua bosi bona o fitlhele botsebowe sobane ke a utlwa taba dingata golo fela o seo bontshitse botlhokwa ba gore ka nnete motho a ntshetse dithuto tsa gae pele le ditšhere e se kabe sa le o emang ka e le nngwe hunya ka swa ke ba thogile buile ho bana wa bona o supile le hore le thuto ka bo yona hona le montse e fetu fetu wa di ding thodi a fetu se re bua AI hona ba le nthodi ngata tse ba tshwantseng ge dule ge imatahanya le sona ho matlafatseng le thuto ka bo yona ke le buile ha holo gaitsedi ya ka kana ko o go fileng yona o be le bosibu bo botle ha holo bo ikgethileng ho sana ke a tse ba ho ntse bua ibile ka ge di a kwalwa fela he lona ka thola batho ba tshwana le lona ba ruta ma grade 12 phomolo a se nthwe ke bonang le tla bona ho tshwere ka thata ba ne ka nete tshwantse ho qalelo ngwala go di ene etla
1: e bona re kwa le ka nete tshwantse
0: ba ho la ya kgaitsedi aka ke le buile ha holo o be le busibo botle fela ka bokutshwanyane kgotso taole ke isebetsa bang infected class le mo se fetseng di limonyana tse mmalwa tse ntse ba hlahella di top mamma mo
1: o ka hopola re kgotso taole o ne lo le kona re re ba le klase ya boraro ya
0: grade 12. Okay.
1: Ke le monsane sa pele re ile ra ba ka hodimo ho 90% ka nnete. Selemong ka 2024 and then ka 2025 ra tsamaya mane ho 87.5%. Jwale re ya re shebile 100% ka nnete.
0: O tsebe ha tichere bua balo ka nnete ke tla reng hana mang re kolobetswe metsi sele ya ko ha ona ntho re tlhetsa ga itse ide ka kile bule busibu bo botle
1: ke le ona a ke tsubo nnato
0: ha simo hey mamidi ke qene hello sebetsedi ke tichere ka mane ka khotso taole secondary ka mane ka botshabelo wa ukwa ha tichere re bona bana ba qale ba otla 90 ke o thole ho nyehle ke yona ntho engwe ke ipotse hore kapa ho ya ka mofuta wa bana kapa ho ile wa nyehla eng o thole bana ba qale ba le hodimo mane 90% ba thebole ho 80 ke ke a tshoha ha ba qala ba theuwa tshwantse ho shejwe ho hlahlulwe hore na ho ile wa fosala kae kapa ke bana ba grade 12 ba nakong eo ba dilemo tsena dikolo tsena ha di tshwane le dimo di yalo yana ho na le dikolo tsena di thopa hona hono hona jwale ha e bile ntse re ipotsa go opa matso ga e bojwa go la nna itsala ba ga ine le bona ne re butlwa ka bona dilemo ntse o tsa o feta ke atla
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di-500ml tsa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di-8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho rekisa se baka tlhaso dilemo tse 18.
0: Mamidi Dr. Tanzi ke ngaka ya moetlo e phatsang banana le bashanyana ebile a na le meriana ene latelang tlhatswa e leng moriana o tlhatswang madi o matlafatsa sesole sa mmele wa motho be a high blood le tswekere e taolong le o thusa bakeng sa seso se itaolang bana le sejeso. Sejeso se thusa bakeng sa motho a nang le lesokola ya dulang a kgitlwa ke thabe le go tlalana ka mpeng o be ukwe ka hona le ntho e bang e ka nna ba ya o tsamaya khombo e hona iteng e o thung e bula ditsela le olele ka meleko ha dintho tsa gago di sa tsamaye hantle go gang le ha e bo o gobetse utlwa o gobalana le meya e ditshila fumana khombo ena go na le bo mahlaba 2 mahlaba 3 o ka fumana taba tseno ka ofela Bloemfontein o ye batho ba tshotha bantsho Dr. Matthew Denklokolen mme Matshepo Phutha Ditšhaba mono Bethlehem ya 5-star supermarket le ka mono ka Bucks Cosmetics qwaqwa mono Naledi Mall o ye ka mane ka ho Dr. Richard Rochesterum Oma Sevinkel Kroonstad African Hebale by Cherry. Come on, Ranfontein Motlakeng Station Mall, room number 11, Banalizona, Ruo de Port Tandaban to Station Street, Kamonaka Springs, Hopis Family Pharmacy, Ferienaheng, Tuxedo Pharmacy, Soweto Touch Life, Nigele Duduza, Kenaka Monoka Bantu Medicine, Define Herbal Discount, Kikamanaka Mahikem Binoni Lakeside Square, Maraba Stata Hulamo, Product mono kika monoka Pretoria Rustenburg Black Mode Ukaya ting mono makoti muti shop kika monoka Peter Marisberg Velko Moria Fola muti shop matatiele mono maluti mall shop number 11 Alex shop moine ile moshaka kika monoka Senegal Botsabelo mono kena motewo pharmacy lesedi muti shop kika monoka Paris Bothaville Francina muti shop ranking ya di taxi letse tsa kapa WhatsApp le Dr. Tanzi ho 0781-2082-078-331-2082 kapa plus 266-56-437-616 plus 266 ki nomora resutu ibe opinya 56-437-616 kapa ina 0781-2082 Dr. Tanzi ngaka yamu yeklo. Mamedi ke tsana tseno khile buile hle thandisha ba la tlhopisong ye matla ke shebile teacher empowerment mona go buisana le qene hello sibitsedi e leng teacher ka mono ka gotso taule secondary school ka mona ka botshabelo a thile nana o le na lona o ne o litliseditswe ka motlotlo ke SABC education hole sedi FM SABC education enriching minds enriching lives
4: SABC Education. Tuto ke senotlo se le bisambo ka mosombo atlehileng. Lenaneo la re mmoho.
0: Lenaneo ke lona la re mmoho ho lesedi FM. Ha idula ho yele shemele metsotsi letseng tjena metsotso pele ho hora ya le shemele na le motsolomo. Ho pula hle ho renya shemele motsolomo ke tlo bua taba mono re ka nnete ke kutlwa ba re jo nna o tse ba bohloko ba o find out wena. O wa botse ba o ka tswa o kodule o re how ka ta bo gwala hape tshwele batho ba se ba ka ukokela ma wena ya ba ke bona phone mo no mo laitsa o itahlela ke le pola yona monana ya ba bo hi baby hi love hi sweetheart ho le monate u bona mogokona kwa batho ba ba le gatong hona ho ke ya dikwa tseno ka baby motho ha tse bo bua fela o letseditso ntse o tlwa go bua le mang o sa itsa go number hona le engwe eo e bang o keke wa elebala ho hambo phelo ba hore ntswa ke ne ke thole goba yeo e tsejwa kwe mohlomong ha re tsebe ibe ka nnete betheng ya mono ka paka tlung ha ho abuti u thola usinyana le mystery ka pa mogele u fumana mystery le mogele e mong ka tlung ha hao ha ke tsebe be o nontso ile ka o so hutla e be o tse ba o ile ka o so hutle ka swelo ka paka tshwanyetse be modimo a o fe a o tekele tjena a re ntswa ke ya ba hona le engwe e kotse ke hona ne le ne ke fumana le hore ntate eno a hona le ngwana le ngwane wa next door ke ngwana ntate eno e ke phila le ha ke tsebe so ka dinahana ke nge kana u jwale e feteletseng e kgolo ka o di fitisisa ye ba ngola ka u utlwetse wa itshola ya fitla ditsebentsa ho wa tseba ka yona ho tseba wena mamedi wa hopola sebeletso ya lesedi le segorane re ka mong e butle pele o tlo kena Freddy Jackson ke ne ke batla taba tsena di fete tools
5: Sekhorani Entertainment and Projects Mohole Lesedi FM about tlisetsa all white total praise and worship lele bo se khwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se khwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Ngongo, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Nao Mabote, Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng, ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu, mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena, tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke all white, tloka kemche ya hao. Bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082-365-6565.
0: Hey, o tla dubeha haebe ha o se o reke tikete nna ke a ke tsebe ke lla le wena o tlo ikolota. Wa utlwa go tlangwe jwang ka moo? Go tlangwe ge karolo ya mokete ona e tsa bonnete ba go tlabe o le ka mono o tlo tlhabolola motho ya ka gare go feta motho enwa ya ka ntle. Freddie Jackson, thank you.

0: ke se mane ai re tla be re hallelujah praise the lord. Fela o tlaisa praise the lord. Haiba o rekile ticket tsa mo reka ticket o tlo phamisa boholo ba hae ore hallelujah hallelujah praise the lord. Oh yes. Mamedi nakwa ke yona ke hora ya leshimele motsolomong hoduma phuana. Ha re utle mogotsi ke nyena o ile ngwa tseba ka yona kapa wa fumana taba yena na jwale ya tla e le kgolo lo feta tse o ka ngula ka dutlwela ka motshina. E re ke kutlwe ka monana taba ena e sentse e tshesa hona ho ke tswa ka difatulo.
1: Marimentswa kan.
0: Hello.
1: Yo re ka to wa pula kana ko ele ya di album. Yo ke ratana le abito mentle joang le yellow bone. Nna se ke makala nenneng motho ha sa tla o sa feta first stop se ke makala o so kokota go nyone o mo o tlola ta album has mama re ke tlola ta album how yo o itse ka sala lu makala ka gawana le bona ka mo fa album ka gawana le bona baya baya ngwa mosimano abito a mo mitisa ha o la musia le jalo a mo yetsang nna ka mo ka sala ke nyalo la se kitilo mo lenyalong ke morongo go le excited sharp.
0: Morungwe o tshele yellow body ya o bontsha motlwang wa pu. Ya o bontsha gore dipela ga di falla jwa. Sho morungwe. Dumela ntswa ke ile ka ke ka ba dikamano le motho a ntsana le kopano le ex ya hae. Re la ga qabana matsatsi a mane fela ya ba. O ba mmoho le yena eno hape. He batho. He? Ntshakana dumela jo Sky bua ye o kidutse le motho wa ka. Re ke shebe hand. Ire ha ke botse ke rena o hokae are o habo. Ba bua mo ha qeta ho tropa phone ke re ho yena ke manyeo e ka reng ke mogotsi wa ha e ka phahama ka nka phone ka phone ya nomoro eo ya motho yo ha rabela motho yo o re baby baby. A re ba o re baby ke molo itsholo ka zastrone ka matlaki. He taba ye kana. Taba ye kana kana ke qala ho e bona. Ngwanana a mphiri ganya. Re kutle taba tsa ngwanana.
2: Re pena ke re nna. Ya ba nna ke a kopuwa ke ntshetswa bogadi ha qeta ka nsi ya ke le jalo a lo shobedisa ngwanane mong ha ba se ba tlhelana ba tla go tlhela go nna ke re a ntho ya ne ntse le tenyano eno e badi ya ngwaneso ke la ka inyalola le ha ba ka e se le badimo se se mofu bai
0: mamaditle ke tlo bua go fitlheletse se ke thotse kore se ke sa tsebe go bua gaebe o thola ga ka ke goya ke ya sekilisiyo lefatsheng. Ha o hatisa molaetsa hle ke go ke ya kopa e ya ferekanya ebile e senya ntho ene e reng ntse re yetsa. Ha o qala fela o recorda molaetsa o seke be wa bulela radio ka mora gao ka mo ke se ka utlwa background ya pina kapa ya radio recorda mo o thotseng taba tsa o di tlhake bale ha o bua o duma ntho engwe ntselela ko gore ke utlwa e le ntho engwe kore ke utlwa e nkgathatsa e nkatla manong e letswana.
3: Hai, mtsisi. Rosa, hai, re tla lo ke tla go tlhokwa mpima. marato mo
0: le tlatswe
3: e bona yi le tsala lo bua ka tsona go nna go di tiba di tsebe ya tsosa ibis lo lo lo
0: lo thotse goba
3: hai khona
4: hello hello ntsaki
0: e le yo
4: ke le ka gwana le motho ga dula ga dimelana ka gore re tsa 1 2 3 ya re se re dula re haile ke ha san tshe tsaka mo ke ne skatana ka teng so ha ke ga ke ka khollela thepa e ke ntseng ka yona ke tsa maka yona go tla mpatela ntle no ha so mpatela
5: le ke o simpese nna ntho ke leng eng e tsala E1 ya gore motho a o jwetsa gore o na le feelings for someone but o need to find out gore at the end of the day a tlile a re o check-etse a ba re wena ne kae ke a tsamaya ke ya go nna mo ke dulang but e ra o fitlha ka tlong o bothalala ka motho a sa le teng ka tlong without knowing gore na go etsalang but he ke la ka ithuta ntho e one ya gore lerato a se ntho e le gole ke e kry-etwe ke motho empa ke ntho e le gone
6: ela ela mmentswaki mmentswaki e nna ke ile ka find out gore ga o ise ke dulang le o utlwana le monna molo ntate a ntswala
0: ke tlo shapa
6: le ka find out go nna ntse ke tswa ke ya mosebetsing ga a setse le monna molo monna molo ntseng ke
0: bona
6: le ne ke chaisa chaisa ke fumana ba dutse mmo ga o se o dutse hodima monna molo ke le ka kena ke a tswa fela ke a ba siele ba ka le batla mo ke dulang nne o se ke dula ke le mo monna molo mo entse boke monna molo a ba molele enjoy
0: ke kopa le mphe metsi ya tswekere hai khona hai yo ntho e jena nna ke a golo fatafata metsuntsunyane go tsweng ka mona bona ba busy motsheare mona go a hemelana mono wana ha se di tshile ba moleleka o ka ba dula go duma ntate wa baby jo le khale a re ke ga se tsa ka thola a dutse di mantate wa ka antswana a dutse moyele a aitsa ntho tsa dumeng ga tsona a itse a ntho tsa dumeng ga tsona dumela mmele ka e ya ba ke find out gore monna enwa o ratana le banana ba ithuka kerekeng ebile a buti e le moruti nna ka nako eno ke motswetse ha ngwana a tlotswa le ha ngwana a ntshwa a tlo ntshwa ke kereke ke ha ke thola gore enwa moruti e kereng ke monna ka ke mohatsaka ha se ka yena jo ha o se ntswa ke o tshabe motho a re ke rantsa re haleluya praise the lord o wata ka madabule
7: madabule
8: motlokwa
0: ngwaneso
8: jo wa bua sehloho nkile ka utlwana le motho mme e le gore o ne a ntse a le dithutong tsena tsa kolotse phahameng university o ne a soka a mpona dibeba motlha a qetile ngwana na a jwala tshwa a thotse mosebetsi ka mogolo wa o qala fela ke ga ntjwetsa gore ga ke type ya gae he o tshabe go ya dira ntswakana molaimaleswane ka orangeville
0: o na be ke shebile mona dumela o se ntswa ke ja o siele mojolo ya ba ke maratong le motho ke sa tsimontsa kopana le ex ya hai mogele a fitla one night a re o ntsa mofune la buti ha mo arabe jikijiki mogele o sa re o tlo go baletsa re go balegile ba ga go bethe jo ke la ka tlola tafo a re ka tlola tafo le ka ba je ki china hi ha shu sha ha Mujolo tla ho etsa le karate wena. Mpotse tirisa. A re tlo go balang ke le baga go mo. Batse ba ke tse hi ntse ke ile ka kena ka mambi ka bana le ntse le ka to ke ntse ke utlwana le banana ba ka ba 6 ka palo empa ha ke a ke kotle sifuba ka mogana ko e seng ka e ke tswile bathong bao ex nngwe ya kopana le nna ke le botshabelo mmolo le madam yo mo ferefero mo kalo we ntsweng ke ex eo ya ba ntho ya batla ho senya relationship ya ka le motho wa ka empa ha jwale o ka se tshwere happy ever re etsa 2 years be ke etlang ke le mo o tsena le so tsa mo rebe rebe go ga hey o go le ke ke tsa go nanya o mang wena o mang ke mo hatsa nyo le nna ke motho wa ka o tsa banana tshe
7: yo ntswa ke se hlo sa hao se buima ke go kopela hantswaki
0: iya
7: se ke thola ke utlwa ka mabare ba re hore hela monna moholo matha le ngwana
0: ah
7: ntswaki ngwana a monyane ho ngwana wa ka e ke nan le yena le yena fela ngwana o na le ngwana ba re ha ba motsa ba gotsi ba ha ba motsa re ha man monna why o etsa so why o tloga tena le ngwana o monyane tshe ba gare ngwana la sana le ngwana ha isa le ngwana
0: ke mosadi
7: ba gare ngwana eno ntswaki ona mogwa ka the way a mo bitsulla ditlhapatse nna ne skebe ke mmitsi le ka tsona ke mmitsi le ka mmelo wa ha e jwa hey ntswaki ha ke re ke a motsa mme a phepheta phepheto
0: sho
7: tsa batla tsa hlaela ba tla ba ha bongwana ngwana sa imentso a ke maga ke sa le mmoho le yena motho o ke mo hloka le bitso ka kae kae Gauteng mona
0: a go bona ke sa baneng a pepe sa bofoko di wena kana ko eno mosadi a u bua moetsi bile o bokwaetse wa tsa bokwaetse ka mose fela motho ke enwa ai yala pepe sa bofoko di bona no bokwaetse
9: e dumela mmentswa ke dumela mmentswa ke bua e thuso mo thobitsa ke kwala ka mona mmentswa ke wa tsebe nna ke ne ke tsama ke mo sebetsi ke go melala motho tshelete go e di go e di mmentswa ke ya fanda out of motho o go jwa le mahlale tshelete ne ya pele e fuwa mahlale mahlale yo se tshelete ya ka nna ntse ke di ke ga ta tsha ona ntse yo ene motho go yena o ha mmentswa ke go tsu fanda out ka ke ba the best of fanda out ke se mo tlhobitsa ke bona ke fa ena o tlo motho ga tsa le mahlaela mo fa tshelete ya ka nna ke re ke tsa ma yena ka bona o fa motho ka mo ka ho mentwa ye o thata le fatsa thank you mentwa ke
0: ba ja tshelete na ichu ho pozaka mentwa ke nna ka selemo sa 2009 ka tswa ga bosibu ile hore ne ke ngotse motho yo ke jolang le ene o ke bona mongoletse ya ba o sia founu a thi o tla founa mmae araba mme araba jo ga bosibu wa thetsuwa tswa ha tweki founu le pa o ja wa tweki a ga bosibu wa thetsuwa ha tweki phone le papa ke mo hloka le bitso o thau ka thetsuwa re bue di chile pinya phone le tsetsa motho ene yani hello baby hi love love ke mangwena ke wa ntseba helang ka mogole phe ya mbathu My love is your love.

0: Metsotso e le shimele mizoro bedi kamara ora le shimele motsolo mong kipine monate haholo. My love is your love is my love. O tsa ke re ba le gathetsana ga dikana ka le shano ha re tshotse. Ho sane se ke find out. My love is your love is my love. Naha, natabekana. Whitney Houston, mitsotso ilula huye le shumele metso robong, kamogora ya le shumele motso le ba re kere, nkeke ka phela ntle le wena, ko re ukwe ka o tsohle. Ho sane motho eno o fetwetse mantswe ano, ho bjale mogotsi ula e bona ba ntabe o la fitla ba mmona. A ine le kana kweno. Yo John Tsaki ke at ha ke theohela ke theohela e bile ba engola ka Afrikaans a re elke dag ka bo 4 atuna motho igetsa nna ha ke tswa wa kena ka ile pa ntwana ka yetse sa moralo ke che ka iketse ka reng ke ya mosebetsing jo ka gutlatsileng ka khutlatseleng khutlatseleng motho ya ne igentseng yena o sa re ka tlung thola ke tlo boetsa ho etsa itse
1: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Covisia VS Cognac ka $479.99 le 6 packet 500ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekisa sebaka tlase ho dilemo tse 18.

0: Lesedi ke mollelwa ntswa ke ile ka etsa bonnete ba hore ke khutla tseleng ka iketse ka ke mosebetsi jo ke ile ka fumana ho etsa la ntho tse ding tse makatsang tseo le nna ke le jena ke sa di etse mothong wa ka jo are ke le tjena ile motho wa ka ne ke qala ho bona semeshe se jwalo ba e se kopo are motho enwa ntho tse eno nna ke le tjena ke mo ha hona mohlanne nkile ka mmona di etsa hona ba le mohlanne mono ya ba ke buhile movie gele a ngwana mme o le metsi maikutlo are ke ile ka lla ba tseba o no ka tloela e tla bo thata phephi ngwaneso ke tse tsalang jo nna o ntshile a dula a lo dula le motho e mong ya bona mona ore ke bana ba ditsileng tsana ke bone ntswa ke ile ka nkelwa ke ngwetsi yeso ke sa tsebe ke bolellwa ke ngwaneso jwang ka bolellwa ke ngwaneso ke mo tlhoka lebitso baba ba etsa ngwana ba kgaoana le ngwaneso le nna ka mo tlohella ke ile ka nkelwa ke ngwetsi ya ho shapa ka stini ya ho fohla tsebetsena ntswa ke mme ngwana o ile a nsiya a re o ya morageng o lo o sebetsa no o kgutla a le bokete ha ke bua tšhe ngwana o sa le teng wa moshimane ke mo tlhoka lebitso keo he morara dumela ntswa kana jo nna ke opa go ba mo tlhoka lebitso nna ke ne ke ratana le abuti o tibile motho yo motho o tibile motho a imisa ngwanana e mongwe ke dula le yena ke ile one ntse le dula mmo fela a imisa motho e mongwe ka thoko ke ile ka tseba tsatsi ana go o ya habo ha thi o loetsa ngwana hae party le teng ke ne ke tseba ka motswala wa hae hore o loetsa ngwana party hae kana go yeo ke dula le yena ntlo monna ke se ke tsaba le mojolo go ba one a etse ke sa hlo o na etse ke se ke ba ka tlola ke tshepa batho ba bontate ho ha hai a tshele khale re ke di qetelle fela tsena tse matsong
1: Eh mntwati
0: ndade
1: eh ke mo tlhoka le bitso ka mona ka Tikwana Webstart na ke le ka utlwana le motho ke le ka utlwana le motho mntwati ke mo fumana na le ngwana empa nje tso re yena le ntata ngwana ba gawane
0: eh
1: ka hore le nna sorry ne ke tswa motho nga jwa le ke nna le
0: Mwana le
1: dikini kina le bana le baba be di lena ka montse tsa lobola motanjikela ka bitse kopana le eno e bile ke mo jetsa ntongwe le ngwe etsa etseng ka nna ra jola fihlela re be ke ke monyala a se ke monyetse ke fumana hore ne man hantse ke mo romela di message di message tse nna tse ke mo romelang tsone wa di forwarda o di romelang tata ngwana o a njwetsitseng hore yena le yena ba gawane jwale ke makalo ra ke le lapeng mane gotlhe ma yang teng o kaka sa founu ga ka ra tswa ka le madi a tlhokomelo gore o isile wa gutlwa wa e lata so ntho eno ya etsa gore ke tlhokomele gore o na le phoso a ke fitlha founung eno ka fumana gore aa di-message tse ntse ke mo romelela tsona o ntse a di forwarda a fetola mona le mane a di forwarda a forwardela eno ntate wa ngwana
0: sure
1: botlhoko bo bo ka lomentswake
2: ei mentswake dumela yo ae le gonona wa ta e bolela taba nna ke ile ka ratsana le motho ha ke re ke motšhaketse a mpotse le rena gana motho wa lekwanang le ena ga ke motšhaketse ke ra thute ke motšhaketse ke ile madulangwane mo rumong ya gae o kile a bona re bidisitse metse molaro gote e tlhabiwe ga ke kakanaile ke dutse ke kakanele mo mpeteng ke nna ola ke thathile foo kile a bona o thathile foo mangwele a ile godimo o thathile foo mo mpeteng ke tšere dikgang ke kgotakgotana le founu ga ke re noko motho wa noka e ba motho wa mosadi ka kwa rena rao go nenkhuledile ke re tla lontšea ebile ke tsamaile ke nakile ke tshwere ke bathopoo mme ntse ke ne o tsoa ka fetsa ka aparaparo tsaka ka rena ka re motho wa modimo ke dira tee o yana o ba jwang mosadi la rena ano tena ka ra bontate ka re ke kopa mphelesetse le nna onkise ko ke dula le tlašala ga boseka ya mentsaki
3: kgotsoka lesedi le kae kgotsoka lesedi le kae
0: ke
3: ga ebe ke mmentswa kempeile kae mme

0: Lesedi ke mollelwa metsotso e mashume a mabedi metso e mene pele ho hora le shume le metso e mmedi. Mamedi ke lebuile. Jwale ngwaneso mona o ngotse mona hore o se ntswa ke re bue dinthong tse ileng tsa re lematsa mantlwaneng. A re rona ba bang kgebile mahlatsipa a peto ho tloha mantlwaneng moo re hotse ntho ena e re tro mathaditse ka kelellong. A re a ke batle next. Mohlomong a ke re o no le mantlwane o bone ka ke ntho e papadi eo athe ntho eo ke tlhekefetso. E mong nako ena o tlhe mantlwane mono o dula e le ntate o batla ho etsa diketso tseno tsa batho ba baholo mohlomong o la nna bona kae kae ebile o utlwe a re ke ntate e seketekete o tsebe dikateng tsa ntate eno kapa ho na le ntho a e boneng ka tlong ke nna ntate molefe nna ke ntate Mofokeng o sa kgetha ngwanang yane mong mono a fetinyana fela e se le mohatsae o bo so ba mokoko ano o nyeo o ka re ngwe jelase ha ba ka ba itsa bohlanya fela o so go kokolo o so o le mo kuku a o le o ba di step yo hey what's up king tshele khale ke re wa ne sungwe tsimona a re ke re bue ka diketsalo tsa mantlwane ntse ile ntsa go utlwisa bohloko ke ne re nahana ho tshwanetse ho be jwala nthe ka lehlakong le leng re ntse re hlekefetswa hona mantlwane moo taba e tje e ka mamamedi ke tlo fetisa kgwebo ha ke kgutla mona hebe se ntse ke fiefiela tse setseng dithule he ke behella kwana e be ke suthela ho ralo shimele metsumedi bakeng sa lenaneo la re QB o teng kgaitsedi ya ka Ponto wa Seleba ke pitso tsomane ka lenaneo la qhoba bosiu ba bokgobelo ena o iseng oreng yane ya bobedi ho vele moloi wa strata a ditheo le dikalane a di iseng oreng ya bohlano Makumane a teng e be bao beha oreng ya botshelela Thakgowa ke lenaneo le tla tsamaiswa ke thwasa batho kada motlhaisi le John Mann ba tsamaya le malagzine ka tse iphommeng tse ntseng di etsala tsa dipapadi ba buisa goreng ya borobong o tholana moletsane le mma letsatsi sejake jwalo ka motlhaisi wa lenaneo mamedi e re ke bone fela na ke nanabela metsotso ena e mashome a mabedi pele go hora ya leshome le metsomedi ka mokgwa letsela efeng ebe he ke a phuthaphutha ka nnete ke ile ke a leqhala ditaola tsa laola morui le mofutsana ka o lekana tsena ga di kgethe mofuta ho hang tsena tsa tlokweng ere ke tlae ka mona ke tsebo ho kgutla
1: nakong tsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Halala pitiki le kunutu le kgotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki ka di 26 ke moqebelo ona. Sebaka ke mona Old Grey Convention Center Bloemfontein mo mosebetsi utlang ho qala ho renya leshome le motsolomong hoseng ho fitlela ka hora ya botshelela ho renya botshelela e ba mino wa famu mo bo ntate ba tla be ba amohelwa teng pitiking motsheare be bo mme fela ba loka tlwaelo re tla thabiswa ke dikgalala tsa Orange Farm Mahlapane ipopeng bo mme Malifu Dr. Madikwena motseng o tla be ya le teng a re wa nkokotela theko magaola baka ke lefe na. Lebaka le ka mona ka Old Grey ka moqebelo ntswa ke go ikate motlong o tla be a tsamaisa mosebetsi ebile a la basadi mo re ka be bile rena le me Lilian Dube re a khufasela ka pitiki tsa mo re ka tikiti ya hao compu ticket e santsaneng di setsivalo re a khufasela ka pitiki pitiki e
2: le seria fan a ke mo le
0: a re ntwa ke ho ja batho ba tswaga ntate wa tsuleng ka festere ka le window ba ne ba tlogeng ka nnete ha o tlo ke o sabotsa ke wa bona di chile ko go fela tsa maya oh yes TJ Oma tsa maya fela ngwanaka
3: Young Rose on the beat.
0: Ah, nako.

nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Nnete lesedi ke mollelwa mollelwa wa ka mollelwa wa ga mollelwa wa setšhaba e le e robo metsotso pele go hora re 12 hora ye nna le wena re tlong go arogana ka yona bakeng sa lenaneo lena la re mmogo hei tumi ke lebohile tlhe a re ke o reetsa every night ga o theoetse ke a leboa jalo ka itlabola kante hela sheba festere na itse itse gore utswe motho kapo monako jale monyako dipaga kitlhe kwa ya ke taba tsa teng ke lebohile golo mmogo ka moo ka katlegong le mama Winnie Thipe halao ore o ntsana le nna a re halo maelala matlhomola mogetlhe a re hei wa tla ikabo nna ke ka botse ke ntate sebe kotlhe wa tsaya motho e montho a ikoka sebile ke etsa setshwantsho sa ntho eno ko utlwang go batho atlha fela ge ke tsa bophelo mabinda ke lebile rato la ka go tla loka ebile o santse o bile go lokile bindas go lokile ntho tse dingwe ga di etsala bophelong ga se ditaba tsa gore di bolatlhafatshe di tlile di utlosa boemong bona bo ise boemong bo bong gape go jalo ga ngata o tla tlhokomela seno e se le galo ga ne ba tswa go nna a the ne ba o thusa ba ntse o matha ka mora bona bonnyeo ba

0: Metsotso e le shumele metso emedi ka mora hora ya le shumele metso emedi e entse tshwaritshwani mo mamiri o tsebeletso ya le sedi le ke nang hona jwa le ke le monati le bitswang ka hore ke re qhoba bosiu ha go khotsufatsa re ke RQB le ke nang manta ho ya la bohlano empaponto o teng manta la bobedi le la boraro America jeno hleke la boraro Kgwedi ina na matsatsi a mashome a mabedi le metso e meraro ke a lwetse selemo ke sa ketepedi mashome a mabedi le metso e tsheletseng a ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke batinkela ke le rapo e le mathang a kampeng opere dumela motho e motle le bitso la ka ke pitso solve ex tsumane le rato la hao empa morao ntjina ba mpitsa ka hore ke ponto wa selebo ha mamelwe
1: In the middle of the night. Hashtag Hamamelwe. Ebale Ponto was a lebu. Hotswa kahika.
2: In the middle of the night.
1: Hashtag Hamamelwe.
0: Mamiru ya tsebeletso ya lesedi ya sa sa tlwella dithapo kwano ke Ntswaki Roy Kat Motlong. Ke yena na o nkile ka le monate le bitswang ka hore ke Remmoho. Go tloga goreng ya borobedi a o tlisa kwano goreng ya leshomele metso e mmedi. Jwale nna ke tlotla ke ba mmolo wena. Go tloga kwano goreng ya leshomele metso e mmedi ke tla o sia jwale goreng ya bobedi gege ditheoa dikalaneng. Go tloga goreng ya bobedi go ya jwale goreng ya bohlano. Ba kulang ba fole ba batlang mesebetsi ba e fumana. Ha ba o keteka letsatsi la tswalo ka jeno. Happy, happy, happy, happy birthday to you. Keteka. O bonetseng ngata modimo a tla o pate matlhong a batho ba sa batleng go o bona o thabile re o kaleletse nano le na ka pina tse peditse monate pina e sa tswa fitlha pheletsong kwano ke ya Celine Dion e bitswang ka gore ke Emara Sprayer pejana mane re nkile pina ya Puleng Phoofolo mo wa tsamayang jalo le Malome Vector e bitswang ka gore ke Ratolaka metsotso e leshome le metso e mene ka moragora ya leshome le metso e mmedi ka utlwa ke ratile pina ena ya Emada Sprayer ya Celine Dion. Mamedi tsebeletswa le sedi. Hona le maemo a mang bophelong ao o lokelang ho a amohela o rata ka pao sa hati. Empa hona le a mang a lokelang ho lwana. Empa ho salwane wena ka matso a hao. O tloelela tsohle ho modimo re a nke taolo ho dima tsona. O lwanelwe ke yena ka bokhutshanyane. Ho ba hona le maemo a mang a o ileng hore o keke wa gona ho be le taolo di maona jwalo fela ka ha ho na le thotse ngata hona jwale tse o sa ditsebeng ka wena tse kgolo tse mpe tse bohloko tse o ileng hore wena mo o leng teng ha o tsebe ka tsona empa eno ya entse le hodimo le lefatshe re o entse le hodimo le lefatshe re ha hlole ke letho yena o sa tsebile kgale ka tsona le pelo wena o ka tseba ka tsona ke le kopela mohau ke le kopela mosa ke le kopela legato ke le kopela dijo ke le kopela diaparo Udimwa nketsetse lona hantle ka ofela ma RQB a le sedi FM le mona ngone if ever mano marangranga dipuisano ke la ka mobeya batho ba tla mo bona ke bona hore batho ba thabile haholo la nkopa re ba ra le baradi mona ba itse o manehe tshaba sena simpone sem ratang hakana kana se santine healing la ha ke qoqa le wena ho le sedi FM ke le shumele metsi metlano metsotso ka mora hora ya le shumele metsi medi mo haukuo

0: go ba bosiu le ponto wa sele.
1: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgobela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona lebo se kgobela Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble, Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle, le Naoma Bote, mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong, hoseng, ho fitlhela ka hora ya leshome bosiu. Eke, di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand, mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Kula box di akena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse feletseng o ka letsetsa 082 365 6565.
2: Ke mashome a mabedi le mosolomo metsotso ka morago ra ya leshome le metso e mmedi laboraro bekeng laboraro la baratani mamere ke itse ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane ba pelo di bohloko ke le kopela pholo hona jwale ka ba ka bona mo mamedi e mong a reng ha ke sana matla ha ke hantle ho hang hona jwale tjena ke se ke mpa fela ke phelela leseanyana laka ke a tseba ha mo ya tshonjwalo empa bophelong mona re tobana le diphephetso tse fapaneng tse bohloko ke ka go ke sa rateng motho a ahlolang motho e mong ka mathata a hae wa tseba ka nako nngwe tsela e nngwe a o soka o e tsamaya go monate go bua empa go na le tsela e bohloko ke ka go ba bang ba nang le gore hao o nahana ntho tse tsetse jwang a sebetsa hantle je o nahana ntho tse tsetse jwang a dula ntlong e kgolo je kgotso le kgutswa ditliso ke tšhelete le mosebetsi le matlo a matle go na le batho ba mametseng ka ra matlo a matle gona jwale tjena bao e reng ga ke bua tjena e ka meyego ena e ka theoa gagolo e senganyane ka go ga re bua kwane o re tloa bosiu re bua le mo mamedi e mong le e mong ha re kgetheng kukapere ha re go dula mokhukhung ha re go dula ntlong e kgolo ha re go dula motebong re bua le mo mamedi e mong le e mong re ananela boteng ba gago mo mamedi ya mosebetsing gona jwale tjena empa totile go na le batho ba o e leng gore kgwedi ga e qala e ba mona mo e leng gona teng e fela be ke e tlang stress sa bona kgwedi fela be ke e tlang kgwedi fela be ke e tlang empa o tshwere ke stress gobane wa tseba gona tšhelete kgwedi e fela be ke e tlang empa ona ba le tsena sa ntse na le kgatelelo ya maikutlo mamele o a sebetsa ka nako e nngwe kgatelelo ya maikutlo kapa kgatelelo ga e tlise fela ko tlhoka mosebetsi na le batho ba sebetsang ba nang le kgatelelo ya maikutlo a tšhelete ba bangke bana ba bangke dintho tse ngata ba bangke lenyalo fela la leng ka golo a bo yenke ba mamedi ba bahlano fela ba imetsweng ba nang le kgatelelo ya maikutlo ka tsela tse fapaneng le ba tšhelete o tlo utlwe ke lesedi FM le bua le mo mamedi e mong le e mong mamedi a ko ntetsetse wena ya batlang go lokolola pelo ya batlang go lokoloa ka re wena 0863003084 ke batla go utlwa mo mamedi ke alla bara robe keng ka tsheno mamedi sebeletsa le sedi ka nkano ra pedi dingata ditaba tse leng gore re tlo bua ka tsone mamedi ba ba hlano fela 0863003084 0863003084 utlwa batho ba re bua le bona gitla tsena mo mamedi
3: e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gitla
4: in the middle of the night
3: hashtag hamamelwe
2: 0863003084 mamelwe uteng kwa mahaleng dumela
5: dumela le kae ntate
2: ha monate le kae
0: Ntate, nna ke ne ka kena be ke fitileng o makhufe ke pa ba khufeng
2: empa ha re mo nne wa ka empa ha re mo bona jwae
0: eh ka ka tsona ke te la ta o ka di kopa tlenta ke sa ke tlo le koteng
2: ah chimpa ga tlo le koteng o hapile tikete na no lefe
0: ntho ma ke khufe khufe khufe eng eng ke be ke fitile
2: le ke di tikete le na ne ho lefe
0: a kuti
2: o hapile tikete na no lefe
0: o le sedi
2: lenane on le filme wa ka ke gona o re ke tle ke fuputse
0: mo ke na o sentswaki ya o sentswaki
2: eh ke tla mo hopotsa he a tla le hopotsa ntswaka na ba tla la bokae ba utlola ta ticket ne ke utlo re ke utlwa la bobedi o fitheletse la bohlano ho ya ka mo ke tse ba manane o ngamang
0: o la bobedi la bohlano
2: eh la bobedi ho isa la bohlano empa ke tla re ntswaka na ne tefatse ho sasa utlwa
0: Gidi lata okay.
2: Listen dear fam.
0: Oh thank you. Thank you le wile.
2: Cute. Oh mamiru tsebelo tsa le sedi wa ikutlwa le hlile la sa tshidi more lenteng. Mamiru tsebelo tsa le sedi ke batla bua le wena ona ba le hle. E mashoma mabedi le metse tseletseng ka mora ho ralo shimere metse medi. Wena ya amian ditabeng tseo ke ntseng ke bua le tsona kwano. E o re ngona le gatello o tlo ba utlwa le sedi dumela hle.
5: Bondo.
2: Ha mona tele ga.
5: Le gae ponto
2: ke bua le mangae
5: ke mawili ke gatelwa maikutlo a tshelete ponto
2: king
5: ha ile ka gani
2: ha ile ka
5: ya a kere o bona ke ire go ja thologe ga e tlatseletsa bola se ge e tlatseletsa ge e lata ka kwana ka dieng ka kwana na se e tla e ka mola ka batho ba le ba ikalamisi
2: eh
5: ende ya tata go dinetsa mo sapatala batho ba ne sa go ditse morao nna ke bona gore ke gatellwa maikutlo a chelete ya ka nna e lekane mathata ka e botla ka fatshe bona
2: chelete ya o ha chelete ya o ha e lekane mathata hao
5: ntate
2: re pele mamelo tsebeletso ya lesedi mpa ne ke batla go utlwisa hanyane fela gore a ke re e hlile re bua le batho bana ba tema bangata ke di milione dumela
6: e tlhobela o mmane ke tshwenya ke mapolisi bo tsotsi ba nkeneleletse mo ke dulang teng mo ke mo swanetseng
2: o bophelong ba gago wena ompa o tshwenywa ke ditsotsi
6: ee monna botse o ka re bo tsotsi ba batsile bang hijeka yale ba buile ko strongkong yale o yanetle ya gra room mo next door kante ke plan ya bone ya gore ba monitor yale ga e ba bosego go tla bo hitmane yane baba ba tlang gore ba peke ka nna
2: o dula kae
6: ke mo swanebile mo mogale city
2: mogale city
6: mo mekong street mo mogale mo mekong street mo block 7
2: ke re bua ntate ha gore tle re hech taba tsengata go go kamane ka mogale city mo mere tsebeletswa le sedi re ke nke mamedi ba teng kwa no ke ba bona ba bantse ba etsamelaetsa ya gatiso ke mashome a mabedi le meserobedi metsotso ka morago ra lesome le metsomedi mamedi ke tlotla ke boela ke nka pina ka morapina yo fela e be ke tla o lokolola o tlo ntetsetse o qhobe bosiu le wa gao motho ya o fileng legato e ntseng a na le wena gona jale dumele lesedi dumele ee ga monate leka ke manga
7: ke petwini mo 525
2: eh ke wo etsala jwa
7: eish mfumadi ke morata ka pela pa yotlhe eh kale bo ga ntate pont
2: jalo stressa ke ntse ya go morata ka pela yotlhe
7: eh ke stressa ka hore ngwana ha godi
2: ha etse jwa
7: a go le modende
2: o ngwana a go o thata ba ngwana a go le
7: ke ke mo tshentshile tsfane e be le gore a sa go
2: ka ba ka la mo tshentsha tsfane o fitla ka sasa bari
7: a sasa bari ke Eastern Cape go tshentsha tseo
2: lo tshentsha
7: ba re go tshentsha ke ke tsantsele spanetsi
2: o khutlela spanetsa gana
7: Sorry?
2: Ba go khutlela fane nya ga.
7: Eh, ke tle ke lo cancela tswantsa manintwa.
2: All right, ke le want that.
7: Ke le want that boy.
2: Jole botata ba go ya Eastern Cape ke.
7: Ma di tele tintat.
2: O ana chelte ya Eastern Cape.
7: E chelte skar tintat di jodia di tuim.
2: Wena o dula kae?
7: Petrol ya tlatloga. A good.
2: Wena o dula kae?
7: Na ke dula mo 5 to 5.
2: E kae?
7: Sorry?
2: Ke o kae mo dulang teng?
7: 5 to 5 no mo le next year south.
2: Oh, o so wetu.
7: Eh.
2: Okay ntate ke ya le bojwa lo tloa mo so wetu ya mo Eastern Cape motho ngwe teng ke bokae?
7: Boma 1000.
2: Oh yes, we are setting up a very hawa.
7: Eh.
2: Can we get 1000 of 10? We are looking at 1000 of a way.
7: We are looking at 2000.
2: Hmm.
7: So when I know you are going to talk to the mama, I'm going
2: to sign the little warning. Come on, be routine. Let's see.
7: What's up?
2: Eh, be the jack, Tatera. Come on, guy.
7: Come on, I'll go, Mogotar.
2: Eh.
7: Maraka stress reng leng ga ba le sona se se se bisa
2: bofoko a ke batla so kileng wa ba le sona ke batla sona le sona ke batla batho ba nang le stress ona jwa sona le sona
7: ona wele ke fodi motho yo an si agatu
2: eh
7: o dula le go re an si agatu ha ke dewe o dula le modisana wa dikgomo tsatsi e ke mo patala
2: mo bua ka motho wa hao
7: Masadi
2: wa hao.
7: Hantle.
2: Ke lo re masadi wa o etsang?
7: O dula o kwana le modisana wa phofolo tsa.
2: Masadi wa hao o kwana le mohiri wa hao modisana ya o disetsa.
7: Wa phofolo. Ee yanga.
2: Ko ena taba tsekana ka dinga kae?
7: Ke la ba ka tswa ka di.
2: A sala le modisana.
7: Mo ha di le na modisana.
2: Le modisana o ngadile.
7: Mak pada dor ke 4 di mo item.
2: Ntate a skizi hle.
7: Ola ma tona la police mwana me pile go hlokwa ka.
2: O na sala le modisana ha wena o ile kae?
7: Ha ke the way.
2: How ya mo sebetsing? O sala le modisana.
7: Ja o be. Kana go nka rte ya ka yo yena. Tshele te golwa ke.
2: Yeah?
7: In that book, you are fast.
2: Jolo la ikagabela ka goeng a le qala o bua ka tabai.
7: In that demo thona ngwaka a lhudi.
2: Huh?
7: A ga batla lo go getse bisano nix.
2: O wana o itsebile jwa ntabe kana ka.
7: That hage chase. Ifuma na ona lo go ruimo. Ena sna kwa ka o chase ona le motwana batla. Ke kae kae le yena ba la hatse di mo. Ona le tata la lo di ke ka ke la tshela tentu go re di ne ja rte. A ke go tsaba ke tsama ka ma go tukulu ya ka ife. Ba mo hlang o ka la ke mo tlhena ha ke mo feel. Ke ke na ka go re di ya rte.
2: Hm?
7: Ngak ha ke sa pula mo hlang o. Mala che mo di mo. Ke fatile na sena gona ke la e mo le mo.
2: Bana ba kae?
7: Bana ba o ye. Ena ha ba tla jwa lo ana le ka fu. Se re go mo tsi.
2: Empa ile na o fositse.
7: Ya o we tsa mo ma.
2: Ka re tya ha yone dula o yena.
7: Ke andle ba.
2: Askisi baba.
7: Thank you, bro.
2: Askisi man. Wa qate
8: Wonto Wega ba
2: Eh ke manga
8: Uwa Lucas mta nga modeli
2: Eh
8: ai nastro signal zona Wonto ya khola italo fune e ile ke bona nete mta o mhle ka go ke tsela mme wa ka mama ka sala mo so ba mo sugudisa ga idi
2: Oh wa na ostra so ya idi
8: I'm not sure if I'm going to be able to do this. Motho le bile go lena still ha mpomile so ha ikutla nna te motho ha ikone motho tsara ka mogana ene mme go se mo bua ba go se sa nna le mo 70 something mo 79 na ke nna le futhe na ana ke nna le futhe spon le yo gila e kae braga o ho mo fetse e bile yena ha ona ana gila e kae
2: ha ba se ile bua le tau ke tla mo botsa tau ona o etsala
8: okay hey yo hola Uvali collection apa uvali lili kamanya ya taba u tshwedi taba sa ine tsimo ta maybe ke na le ke mo zipi ke no sabra mara ta yo ba ta yo la e ke khala o le na pontu yo ke no sna e ya una ntjo ko no ka e sa e bona pon mi se vidi tsampi ya ke ni a ke tswa tswa ranka e pila ka tshobo
2: e re ke tla bua le tau ngwane so tlwa
8: ke ke le wa pon
2: Hey. Hi. Hey.

bubube kuba busuku lebonto kwasele bubube.

0: In the middle of the night.
1: Hashtag Hamamelwe.
2: Hamamelwe Ponto wasele botsebeletsong ya lesedi. Kana ko nngwe ha o thusitswe ke batho. O ko o tsebe ho leboha. Ba tsana batho sna dai. A tsebe ba dala batho sna ntanki jwa. Kana ko nngwe batho ba o thusitse ko lebowe. Kana ko nngwe ha o khonotswella pele bophelong ba na ho tsebe ho leboha. Ha o tsebe ho leboha. A ko khutle neneng ko lo leboa motho e mong sala o thusa batla mosebetsi bona ba le tsena mo fetuetse ntate o na le metswalle me cha ba tle le thola e bile o bua mpe ka yena ko leboe batho ha ba o thusitse ke le shomela metsemere metsotso pele ho hora ya pele ma metsere se di FM ke nka ba mmalwa nyana fela e lue e taba ya ne ba tse ba bua ka yona haholo bya ntate a sa tswa kena a re ne re bua ka batho re na keng hashtag keng ntate a rengana ya mosebetsing mosadi ya yona kwalla modisana ya mo hirileng ka letsatsi le leng a lokela a gutle mosebetsing ho na le ntho a lo e latelapeng ya mothoolana le yena babedi a bana ke kere bophelo ntse go imetse ha tsaga re na le mathata ha o lla ka papa ka mogo go na le ya llang ka papa mphuthi ha o lla ka papa fela go na le ya senang papa yeno ha o kgona o zama papa ha hlano bekeng o na le ya kgona ngwe zama ha nngwe kapa ya sa tsebe nna o etsa jwa na batho ba imetsong o feta go na le batho ba imetsong o feta ba ileng ba utlwa botlhoko o feta le ba utlwileng botlhoko o feta le ona jwaletseng ye mongwe thata o fola ye mongwe o beterenyana ka mogao ga bue le ba ruti ya le di-counseling e mongwe ona ba le tsenentse le bothata bona bo gaisan ke leshomele metso e meraro metsotso pele re kena goreng ya pele mamedi o tlhopa bosiu le mang mona re bua ka go go tlwa go fewa gao motho go utlwa go
3: nadumeaoaaoshapo
2: my friend
3: oskaa
2: ga re fete ya modisana ntata ga efete ga efe
3: o tsere sekolanyane letshobo ke la 89.0 eeaeekopaile yana ba latelang ke go beke
2: ditonke labogago ntate ke labogago la baratan
3: allright
2: bo boike ditone ba feleletse la bobeng o ne o tla go boike ditone le bake a tse bana go rata bo bae le mang boike ditone le mang ya monate o ke mang kae
4: ke nna le bishop nhlapo ka mo rondaveld
2: mr bishop nhlapo
4: ntate waka
2: a utlwe
4: ke rata go ke kelele le nne o ke mo ratang gago le dulale le yena ke mme magauta nhlapo ka mo kwa rondaveld
2: o kae ona jwa
4: o mosebetsing
2: o theoetse
4: o theoetse le nna ke theoetse
2: o ikgethile kang o mo ratang o ikgethile kang
4: yena wa tsoa ke kala bona bele ka bona ke ngata ngata ya bega ke mosotho ena ke mkhosa kore ke ipozo bona ke mtla jwa bona ke bone batho ba thoba ngata ba maqhosa bona le thatanya ya boitse mpa ma ke wote wena ke mona ka teng mme le mtla ga ite ho
2: e ke batla utlwa o special ka eng ke ntho etsa o utlwa mogata
4: Che yena a me bia u kusa se o na ke se ke se la bala bala ng ha ke tsa ntite wa
2: go bona le go tlisisa
4: ra buisa na le go tlisisa ra buisa na before ke tsa ntho
2: ke le wanda
4: ke lu se go anda toaga
2: le leseri hi
5: a bondo
2: ke manga
5: ke se mo le ba se mo na go
2: bona ntate go run start a maoki e
5: yenda
2: a go dwe
5: a ke re ke kopela mosadi wa ka e ke mo ratang ka pelo wa ka mosadi molo wa ka ke mo ratela kukhulo ba tamabaka tsomoratela sa di eno tshele se sa hai ke motho bo le nge le lo mo ha na me tswalla ke motho le tswalla ke tswalle le bana ka le nna fela e ba ne ba tswa sa ke sa pele ha ba tswa ba bua ka ba tswala ha tswa le yena o tswa di bua di se bo kwa fela se a hanga
2: e
5: e
2: jolo mo ratela le nthei
5: ke mo tsai thata me o no a ithakang
2: e jata ka tselelwa
5: yo yo motho wa hlatswa o
2: e
5: wa hlatswa o wa hlatswa wa bana le jeno ja kena ne o jena se me mo ha ke fika mane ke o ma ke misa o se o ka banga dia pa go tsena se ke tiki ke na tsela ke la mshini ga tsatswa ha dilo wa shi
2: ha dilo wa shi
5: a le di
2: a yirele batho wa shi
5: Ah, ah,
2: lele. Ha ba le hlo no le ba sen.
5: Ha ba jire, o mona se le batho ba tsona le modida. Ah, ba go genela yena.
2: Ke re what dad.
5: Okay, thank you.
2: Se ke fe. E re bo metsotso pele o gora ya pele. Ma metsa re ke o bi o le sedia family sedia fam ke mo lelwa. Wa ratwa wa lela. Wa ha motho ya bohloko bo pele mo ba ha. 086-000-3084 086-000-3084 Lucy Mutaung Dumela Hle ke a o bona o teng kwano letsatsi le monate 086-000-3084 Mametse a re QB o 87.7 a re ba jalo 106.6 www.atotlesediafm.co.za ebe mamedi o re njwalo bua a se ntse a ke dumela a se ntse a ke gana a se ntse a ke ga wa dia bo sibu ka late go ikat ba tla be le dogo go tsa hawe poto o da bua ka taba ya mo stress ya re fete stress mo nane se re fetile ka nete mo ponto ke kena le mohatsa ka ke pinkisi ke tebo mvundla pheretona Hillbrown ke ya le bohangwaneso o ke pinkisi wa ha e se pile metso tso pele ho hora ya pele ba be rute ka di dube
6: ponto
2: eh ho jwa
6: ke ja ke sa ponto
2: ha mona di ke mangai
6: ya tshwere ma wili tsika mo ka jimistini ja mo ponto
2: eh
6: ke ke kenele motho wa ka mo zame kha ya mnyazi ka moda ka fostora se pondo
2: o fostora
6: e fostora se le bana nna ke se ditsa ka mo ga jimistini ha ile kana ke
2: o wana mo sebetsing letsa sile mona ta utlwa
6: ha ile le pondo
2: amedi ne bile re qetela ka yena he ire ge ke re shebe la bora ro tshena re sheba hore na batho mona ho marandranga dipuisano na bane ba bua ka eng ha holo mo mamedi ka jeno re sa le kola hore na re bone ba bua ka eng a holo batho ho marandranga dipuisano a Afrika Borwa bana ba bua ka motho ya bitswang ka hore ke Shadrack

jwale o tla nka matsatsi a ya supileng a le ntlana tshana pele a ka etsa kopo ya ho fumantshwa jwalo bail. Jwale jwalo ka ke bua le wena tjena, ntate Shadrack Sibiya ya beheletsweng ka thoko mosebetsing Deputy National Commissioner umane Kgosi Mampuru, ke tsona he momamedi tse ke reng ke se ke ka o tima tsona o tlo di tsebe ha nako e le mona mo e leng hore e gona teng ya ke tseo ditaba. Jwale momamedi, ntate Shadrack Sibiya o qoswa jwalo ka peto ya ngwanana ya dilemo di leshome le metso e robedi 18 years old. O qoswa jwalo hape le ka tlhekefetso ya ngwana dilemo tse leshome le metso e tsheletseng. Ke tseo ditaba. Jwale nakong eo a tlang ho hlahella hape ka pele ho lekgotla la dinyewe e tla be le molemong wa hore a etse kopo ya bail. Mamere tshebeletso ya lesedi, Morena Rantheba o itse Ponto, ke mametse lesedi FM e mehlano metsotso pele ho hora.

Mamedi wa tshebeletso ya lesedi pine ena ke ya Brenda Mtambo e bitswa ka gore ke Ntshware Pisherman Give On a 20 Setodi Oliver Mtukuzi go lesedi FM, lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelo e mmedi mesotso ka morago ra pele ka nkano mesotso e leshome ka morago ra pele o tlo fumana ditlabolane tse tlhano tsa go ra pele 5 play at 1 e be pakeng tsa le motho wa ke maa gatang ngwalele mompene ke maa ngwalelang ye mongwe sempene ke maa mantsi bua pele le tlo babela go kgwausi batho ba ba kgale ya ba bangwe ke maang ya ngwalelang ye mompele momere tshebeletso ya lesedimo wa bane re ne re bua ka taba ya matshwao ao o lokelang go a elelwa ga tlhile mamang a sa seda ka wena na ke ntho tse e leng gore o ka dishebe re buile ka dintho tse ngata mo mamedi wa tshebeletso lesedi ba bua ka taba ya gore ga a sana kgatlhego gagolo ya gore a ka gamogoo jolo ka ga o notse ba gona o na le megago jwang jale matsatsi ane tlhile o a nyaganyagama gothe ga a sana ntho e bitswang ka gore ke gauhelo wena ga a sana kutlwelo botlhoko jolo ka qalomane wa tseba gona na le kutlwelo botlhoko ka tsela e jwang mamele tshebeletso ya lesedi ba re e tlhile ga sa go founela jolo ka gana go founela gale ebile le ga o ngwalela mona o kgona go bona gore ai khona ntho di tšhintšhile jale ke amang a matshwao ao ba fuputsang ba itseng o ka a bona ga motho e tlile a se moo ka wena gape ba bua ka taba ore motho yona na le ena e se ka ga jale le di-rommate la didulila le babedi empa ba bange ba tsebang ba e ba re leratwa leqala le ba boemong bo wa le nwesetsa o le nwesetsa jwang o le kgotlisetsa jwang ke a gopola nako ya fetileng ga ke ne ke batla tharololwa taba mofuto o tsena bana ba bua ka taba ya counseling counseling gore le kaya for counseling ifa e ba motlhomong le batla ntho ena e nne e tswele pele e sebetse e mena mesotso ka morago rapele ga re qale jalo mokgatlhele wa o qetela ke a tswa ke a tsamaoreng ya bobedi.

0: Mamedi yesterday Tony Braxton ke pina tsa mamorao hana go ntse tsa mahe di tlabolana ntse e hlano tsa go rapile hona le pina mona o tla yutlwa e bitswang ka gore ke a beautiful woman Beyonce o teng ka break my soul make it happen 340 ml tsebeletsong e ratwang mo mamedi tsebeletsa le sedi hona le tabe re tlang go shebana le yona ka nkane ho mesuso e mashume a mararo ka morago ra ya pele o se ka ba fetwa o tlo rena ke di fentse re tlang ho di tshohla ka jeno mametsele sedi FM le sedi FM a ke molelo wa ratwa wa lelwa jwale ke a tseba hore rena kong e nngwe e tatileng haholo wa tseba se re le mona mo re leng teng ke mane mo ile ngwe qala vele se ga bala matsatsi hore na ho setsena go e ka e pele re fihla selemong sa 2027 pele re fihla nakong yane ya bo Christmas pele re fihla nakong yane ya bo Reconciliation Day mme ya o sheba ho so setse nako e nyane haholo mo mamedi ba no setse kgwedi ya leshome kgwedi ya bo leshome le motso o mong le kgwedi yane ya leshome le metso e mmedi jwale batho ba bangata ba tla qala ba itukisetse ho arola golo jwang ba ileng ba qala ba itukisa ho tloha selemo se qala ka ditšhelete tsa bona le dintho ka ho fapana ho bona hore na selemo se fela ba tla be ba fihlelletse eng jwale ke nako e nngwe hape e hlokolosi mo mamedi eo re lokelang ho itekola haholo le hore re tle re itlhokomele haholo ho ba re bone dikotsi tsa mebileng di phahama haholo ebile re bone jwalo hape le ditlolo tsa molao di phahama haholo mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke ka ho ke buang ka taba ya ho itlhokomela le taba ya ho ela hloko rena re sebetsa dintho ka mokgwa le tsela ya mofuta ofeng ke nako e nepahetseng hape ya hore haeba o moithuti o mametse lesedi FM o qale o tsepamise maikutlo ee ke a tseba hore hantle o lokela hore ebe o la tsepamisa maikutlo ho tloha selemo sena se sa qala empa le gona jwale tjena ha e so ka e fela nako tsepamisa maikutlo o se ka fumana jwale ntho tsa o di sa tsamaya hantle ka mabaka a fokolang ke leshome le metsomo metsotso ka morago ra ya leshome le metsomedi mametse lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa godi e re leng ho yona ke ena
1: setso sa ka puo ya ka seteishene sa ka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa. Sehla sa selemo se kene, mme naha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke moo o lokelang ho ba teng. Lesedi FM ke molelwa. Moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle. Keteka ho romang, keteka moo tswang teng. Ke botjhaba ba hao le lesedi FM.
0: Mamedi wa sebeletswa lesedi ke a tswa ke a tsamaya ho reng ya bobedi. Ke re wa tseba ke qetela la boraro tjese ke tla kgutla jwalo. Mafelo abeke di a roropa la ponto wa selabo ho lesedi FM hona le taba mona ke batlang ho shebele yona mo mamedi ke itse ka jeno kgodina la matsatsi a mashome a mabedi le metso meraro ke di 23 tsa September 2026 mo mamedi re batla ho utlwa hore na o ka thusa motho wa motho wa hao a ke re ke la boraro tjena re bua ditaba tse buleileng ditaba tsa legato jwale he le ska la eng ka hampe ha ba qala o mamela kwa no re ha ile laboratory tsena re ke laboratory la baratani me re bua di nthotse ka etsa halang bophelong wena thabisile wena thuli mo mamedi ke batla re tlo bua o tla ntetsetsa ho 0863003084 re batla ho utlwa hore na o ka thusa motho wa motho wa hao na o ka thusa motho wa hao ka bogoko e ba mohlomoge ge motho ena o phirimeletswe ebe ke wena fela motho o le mong hape ya ka mothusa a gore tle ke iphete o tlo utlwa hantle ke batla o tlo utlwa hore na taba ena re yeme jwang mo mere tshebeletso ya lesedi re ho wena na o ka thusa motho wa motho wa hao ka boroko ha ka phirimellwa e ba wena o phela o le mong e ba o phela o le mong mohlomong hapo motho eo a sena mo wa go balang teng e re ke re motlho mong ke Bloemfontein tsena ke Ponto jale motho wa ka ke eno ana o blow maona ma go balang teng bele ke dula ke le mo na one poetso ge beng ka motho usa nna na wena o ka motho usa na wena eo motho yeo e leng wa gago ka thabela motswala wa ka thusa motho wa ka bogoko 086-000-0384 ha re bue gona jwale re tla e bua ka nkane go metsoso e mashome a mararo ka morago ra ya pele ke nako ya 5 play at 1
1: ke tseo ditlhabelane tse tlhano sa gora ya pele lenaanong la RQB le Ponto wa Selepo go Lesedi FM fela
0: ke a tshepa o utlwile nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 ke re nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 ke a gona o utlwile mamedi taba ena a rona na o ka thusa motho wa gago ka bogoko e ba motlho o mongwe a phirimeletswe a le sebakeng seo wena o phelang o sona a tseba wena na gape wena eo motho yeo e leng wa gago na o ka thabela motswalle wa gago ga a ka thusa motho wa gago ka bogoko re tlo e bua tabeng a ko o e nagane ka thata wena o tlatla o njwetsa gore na o ka ikutlwa jwang boemong ba mofuto o jwalo make it happen Baleka break my soul beautiful woman Nglinda Dali Babi RSA 5 play at 1
1: ke tseo ditlhabelane tse tlhano sa gora ya pele lenaanong la RQB le Ponto wa Selepo go Lesedi FM fela

nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi nako ya hao e ba nyene paetse e lokela ere e mashume a mabedi pele re kera ho reng ya bobedi ke mo gahlela wa o qetela. Mamedi se hlo sa rona sa letsatsi ke sena he. Motswalle mwa he se motswalle motho wa motswalle wa hao o phirimeletse o ha o finyane le mo phelang teng. Wa mothusa ka bokoko ka pa mothusi. 086-0003-084 o tseba wena fela sebakeng seo o phirimeletse ke enwa Oakney, ke enwa Joburg, ke enwa Bloemfontein, ke enwa Qeberha, o wa mothusa kapa ga o mothusi. Ke motswa ke motho wa motswalle wa gago, wa mothusa ka bokoko kapa o mothusi. Pejana ke ne ke ntse ke utlwa maikutlo a bamamedi mane go marangrang a dipuisano. Ho na le momamedi a itseng yena pele a ka thusa a ka batla go lo mo bukhela lo mo batlela ma ka robalang te a lo mo bukhela mohlomong mo guest house jwale ka mo botsa ke re jwale ha o sena tšhelete ya guest house a re ke tla mo kopela tšhelete ya go mo bukhela go yona boyfriend eo ya ka gobane ke motswalle wa hae. Ke a mang a maikutlo ao ke kopaneng le ona momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Jwale boholo ba batho ba bontate kapa bo abuti bao ke buileng le bona, bona ba bontsha ba sena bothata ba go ka thusa batho ba metswalle ya bona. E mong itse a ka netefatsa le motho wa hae pele. Ha re ke re bue mo mamedi o etsa jwang boemong bona? Motho ao ke yona o bolo mo mona Ponto Blomo, o etsa jwang? A mo thusa ka paska mo thusa. A re ke le sedi FM, dumela.
1: Bona bonke.
0: Ha mona.
1: Dumela ntate.
0: Ha mona to hojwa.
1: Shabu, ntate. E di tanto go na o go na. O mo tlhola ha e mo tsaka kana o le mo tsana kana, mara ha ho si nka se mo thusi, nka matla next door. Ba ha ba le ba le hule, nka mo thusa. O se tlo ga ba mo tla ga se dikile.
0: O rena ke zo e tsa ntate.
1: Ke le nda nda mo tsa e le mo mo go tla ga o ja o la sharenya na le nna le nna.
0: Amela, e tlile o dula ho le wena ke mogwa phirimeletse mo wena o dula nteng.
1: Nda go dira ma tsa next store.
0: O mo kopela bo go gana ke zo. Wa monka lo mo kopela bogogo ka next door.
1: Ee, ke bua le ho tlile. Mo tlo o re tsela go tlo go tsaka ba.
0: O mo hobane eng ka next door?
1: Ba go tlile ba o. Ha ba le mosta mo re na ngana ngana mo sadie mo sadie le mo. O na ngana ngana. O tsaka ba le ngwana le ka bong.
0: Hobane eng ngwana sa thusi motswalle ntho motho wa motswalle wa ao.
1: Ba ba ke tla di jeisi. Ba ba ba ba ba ba.
0: O sa ba di face.
1: Ke
0: le wa utlwa.
1: Le wa na
0: tse. A re ke ba bidite kwa le sedi dubele.
2: We se motho.
0: We se botho.
2: Onto o thata ona go rekela ke ga ka nnyetla.
0: Eh.
2: Ona le taba ya ne o tika tsere ba le le dibisi.
0: Eh.
2: Ha tona taba yana ona bo pele ba motho bo tlapile.
0: Eh.
2: Yini ya ntekeni e ke tsana ponto. O ka mothusa motho, motswala motho o ka mothusa motho
0: bo. Ha re ska ranga maikutlo ha re ha ke tsena tabeng straight ntate motho wa motswalle wa hao phirimeletse. Wa mothusa ka pa ho mothusi. Ha ke tsena tabeng ska ga potuloa ya ba bela gaitse. Ha go utlwa mo kana ga ntheba. Motswalle wa motho wa o phirimeletse wa mothusa ka pa mothusi
2: pele ke mothusa ka ke se botala tsela pele tsepele ke na ona e tsaya tsara ntse ke di ke na ne pele ke ponto.
0: Oh, to dula le la ga ke mo e ke lena hane pe. Hey, era taba e thata e.
2: Era taba, taba e thata ponto. Ke ka go kgona ka tlhoko nna re kopana ba ke tsabe mo taba e ke tswa taba e jwa le ponto.
0: Oh, tswa taba e jwalo.
2: Yeah, you know, the crowd is still on the line. It's a
0: Hey, mwaleri. A re ke re ba go rena ba re ke le sedi e fe go dube.
3: A di porto ha sala go dume.
0: Ho jwa ke bua le mangai.
3: O jo go bana ka spring. Go bana se fola ka spring se ya mona ba mja ya di tshisi ya spring.
0: Motswalle wa motho wa o phirimelletse. Prince mo.
3: A di porto go go hang. Mele ye kukwa yo ntso bala di distance ke ga di ponto distance is chilling na mo ga ding motho ga motho ga motho a hloka thuse ga motho
0: o tlo botusa
3: ah ibi ya di bala di distance o gona o hole mo bokae motho a hloka thuse ga motho
0: ha ona ha no go motswalle o ha o tla nahana ka tsela tse ding ba
3: ke nagana le motho ya ona a santse a tla tlo batla thuso polane o santse a na le yone
0: ga ona phopoletsa ngwana wa motho ke a leboa utlwa
3: ntoni a iketsa
0: kore ntoni a iketsa o re tadi
3: kannete ntoni a iketsa
0: ke bo gona tse go go ka mofa bogoo o se go tlhodi a iketsa ke a leboa utlwa a di otlwe kotes lesedi alo
2: lekae ponto
0: o jwa batho ba bomme le okae bosi le okae ba be ba tadile ba saletse ba be ba thotse ku
2: re teng ponto ke mbele ka mo kapetsana raise ka monana ponto a nna ponto ke ka mthusa wa sefe
1: I'm going to go to the house.
0: Ke go kopa go qala qalong qala taba tsa go qalong o re
1: ka ka file leng ke ne ke robetse le mofumadi le motswalle wa hae re nwe
0: mosadi wa hao le motswalle wa hae le robetse betheng le le bagago
1: e leng e
0: ya ba
1: motswalle o wa hae a ba robala le
0: e
1: Enda.
0: Kama ikemisetso ka pala le etsa ka bomo.
1: Ai, ke gina la ke bujwa.
0: E wala la ikutlwa bya ka bogabo.
1: Hey. Ha ke tswa o seng, ga ri le marata.
0: Ke ngwana nana nana o tsoga motho ao.
1: Hey. Enda de foto. Ai, hulukile.
0: Hai go ne o bona ba tla ditaba nana o lena ke la gata ka pelo ka go fela nana o lela bosiule ke la gata ka pelo ka go fela me maning le sedi ya fela modume
2: eh di point
0: ha bona tele ka
2: di tenda tele ka go re
0: ha bona
2: ntate di point motho o ka mothusa motho wa motho ha o ka mothusa
0: eh
2: fela jwale ntate eh ke pelo e tshwana le maikutlo ntate mpoke nka re pelo ke maikutlo ntate ntse ngwe le ngwe e etsa hala o sana hana ntate o ka etsa hala o mothuse motho yena le go aba le ka ka le ngwe le o fumana hore ha le go betse le yena yena o nahana ka mogwa o mong wena o le siko mong o tla o nanagela ntate
0: wena ha o nanagela o ka dumela o nanagela
2: Ah, nka se dumele ntate ke bua ke tlabe ke na le mofumadi wa ka nka se dumele
0: ah le siyo mofumadi wa hao o phela o le mong re bua ngata le ka motho a tla ba phela le mong
4: Okay, hey, I con, hey, I think Hokanmela, that I'll be not my good that I.
5: I'm a man.
0: Mamere sebe le tswale sedi o ska ba raba ka ga boena ntlentle ke ya kae na go yo ba ne mampotsa ma ranrammane ke itse go bona nthwenka e etsa nge hore nna chaka le tlono no ke sebetsa busiu tla gona go gale ya hantle ke tla ha yo se empane ke sa sebetse busiu ene motho wa motswalle wa ka ke mo fa se notlolo nna ke a tsa majulo ipona ke tla go bala kae dumela le seri
1: bo go
0: hey ho jwa
1: ha mona dile ga mgotsi ya
0: o pirimeletse motho wa ka mono ha o finyana mo pelanteng wetsa jwa
1: aje mgotsi ya ka se ke tsone tso fela go setsa ha motho wa motswalle wa ka a pirimeletse a fihla go nna wa tsiba se ke tsone tso go setsa fela go ke thole a le safe ke tsone tso go ke bona hona motse mono gona ke mo kopela kae go ba ka ne ja go nka go bala le yana ka ne ke go ba ntlempe e mo pa fela le go ke tsibisitse mogotsi wa ka go ye mfumadi wa ha o ke motho wa o ke nwa mo
0: eh har o na le mo sebetsang teng ka mosebetsi jwalo ka ha le nna ke tswile ka mosebetsi ke se fix back o etsa jwang
1: mogotsi mo ke sebetsang teng ka mosebetsi e le gore nna ke tswile ka mosebetsi mme o fitlhela moo go nna mono e le gore ke tswile ka mosebetsi sebakeng se ke sebetsang go sona ga se gore ga gona batho beng ke keng ka ba tseba lekeišeneng moo mo e le gore nka thola ke mo batletse teng gotse mo motho a fitlhang teng a sebetsa o a tsejwa
0: ai o tlakile ke a le boa utlwa
1: thank you mogotsi yaka
0: a re nke motho teng ka one ke le sedi dumele
6: Hey, come on, guy. No, ke se ke dipira ba motho wa ha. O tana a moela o ke se ke dipira ba ha.
0: O bulukile bo phelo ba motho ba motho wa ha. Ke le bua utlwa.
6: Eh, ya bona, thank you mwanami.
0: Ke kopa hona ba le tsena, ke kopa ba ladies, bomara, ke kopa le ntetsetse. Ke kopa hona ba le tsena batho ba bo ntate ska ba founa. Batho ba bo buti ba ska ba founa. Ke a le kopa. Ke kopa hore nke ke utlwe. Ha ho so be le mme a kena mona. Ha ho so be le motho a usi a kena mona bua ngore na. A ka thusa abuti eno ka pa monnenwa eo ile motswalle wa motho wa hae ke kopa se ka ba ka utlwa batho ba bontate ke batla utlwa bo mmesa la batho tse ba itse tu ene ba thola neneng dihlontse ding ke le sedi dume a re tse tsena ponto rutu dume la le sedi
7: monne ponto
0: tete le kae
7: ka mola tuzwa
0: ka monate
7: ke motho a mogotsi wa ka ke
0: e
7: O dengwe la go constata ke dula constata tsho bana constata. Is o le ntse ba tsho ho nna ke. Ke nna ke tla o sa mele plan.
0: Ke nne na ke reng.

0: nang empe because o ka ga bogoko
1: maikutlo ha o ke a feng ka batho ba reng ba ka lo ba batlela metswalleng ya bona gore na ba robala le bona jwang
0: o betse na motho ga o ka thuthu yao ke motho o ke bona ba tsapa wena yo no tlo tentsa batho ka ke ba amtsa ka nne tso ke se ka nne tso ba ra tsa bona ke ke bona
1: eh
0: jo ke ke ke thuthu ya ka ina le mogotsi wa ka o tshepile nne le le o tshepile gore ha ke le go start ke tla ho mabinda
1: e o ba jona batho ba tene ya bua nnete gore e batho ba bangwe ka
0: sebatse ke tlo tentsa batho ba tsa botsi ba ba tlo ba mo hela ke ka ba mo tshepi ha ba mo tshepi so nna ke a o tseba ke a o tshepa o motho wa motho wa ka e mani mamela simone kona o teng go sta mo tlhana go na tlhao sa mpa mo tsa mela flat ha ona botata mo subu a tsa go la ka freezing part o tlo ke tla tsapa o tlo o khirimeng le ha tlo ke tsapa botho
1: wa so se o ya interview
0: o se wa tlo mo ya interview ha ona botata mo
1: e ke ya lebo
0: khala ke ba go batla bana mana ba tlo thuba le tsa diphala tsa kae kae kae kae kae tsa thu e mme ke tla fela motho ba mmo wa ma alla pa tswa go bala bana o seng wa tswa ya bo
1: ke ya lebo
0: thank you ngone
1: are nyolo sepont ke uta maikutlo a tla fapana ba ba mba tla tshona ma medi mo itseng ye yena o tshaba di face a re utlwe le seri dume
2: hello ponto
1: a mona tele ka
2: fateng
1: eh
2: na le na ke na botata ke mo gwa batla mo ke mo gwa batla ha ebe ka mo re iwane ke tla mo tsamela space mo freezing and then ke na ke ithwala ke kia ka mo re ya ka mo ke go bitseng ke tsebo go ba free ke ithwala
1: a le thu go mo tshechisa tafola ka kitchen ka mona go bela le tagase
2: ka nnete
1: empa o etsa jwang o tsebisa motho wa opile
2: ee ke tla mo tsebisa motho wa
1: empa o mo fa boroko
2: a mo boroko bona ke a mo fa fela he ka nete ka mo ya ka ena ke tla ikhi ena ke tla mo ntsha
1: o yo ba ding go tlel
2: a ngwana nne
1: o a o solo go tsima tsa tsia
2: ai ho go tsitenga ke batla gore ke be free ke batla go gale ya hantle ke sana hane yona nka ikhi ya shem ka mo ya ka
1: o mo fa boroko e pa o tlela ka mo ya ha
2: a ke mo fa boroko ke a mo bontsha mo ba fromi lente nna ke tla bona gore slopa e mere se ditse mo motho ya ka enka ntaine ka se me di sa market that day
1: dai ei e ga bo tlhoba bosiwe a etsa ile bagoa le mamelana le lena he ya ba botsa kwa re teng ba nta o fitlhela la boraro ba fela beke ke teng ge ya jae fa re ba fela beke mo mamelo ya tshebeletso ya lesedi ke sebeditse go lekane ka jeno mo diphoso di bileng teng e gopotswa e le maoto mane mo re sebeditseng ka ntle re pelapele tshebeletso ya lesedi ke le boetse boteng ba gago o reesa le o na le nna tlo goreng ya lesomelebetse mmedi go fitlha kwane goreng ya abobedi bomamedi wa monate mananeng o tlatlang o latela a tshebeletso ena Aforika Borwa a good morning and a good night gapinena ko o siankana bisa ka gore ke wari wa Max and Caesar